0: San Roque, Paris, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: JD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunang kanino sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Gigutom na ba?

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: CDO Idol Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipka Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
6: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
7: Take fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban.
10: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
12: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
13: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: Mag-DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Oras, alas 8:10.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Magnum 45.
2: Aprobado na sa Kamara ang tax exemption alang sa mga mamumuo nga 350 mil pasos paubos ang kinitaan matag tuig. Naspikas niya karon si Attorney Sunny Matola. Ang sa Federation of Free Workers FFW. Attorney, may buntag, sir. Attorney Sunny, may buntag, sir.
5: Hi, John. May buntag.
2: Kumusta? Kumusta?
5: Mayo man. Kumusta man ang panikay-sikay sa mga Cagayanon?
2: Murag karon paminaw ko si Muntingog, murag mas happy kunitandi sa mga nangyari na ito paghinabi. Ang sabay nagkapahapi, kinibang pagwagtang sa tax exam, pagtaas pagtaas sa tax exemption para sa mga mamumuong mukita o 350 mil pesos paubos.
5: Unta, mas mataas pa diyan eh. Pero kung yun ang maaprubahan, eh, sinusuportahan natin yan. Malaking tulong na yan.
2: Arang-arang na, di ba?
5: Oo.
2: Pero wa ni magpasabot nga dili magpatumag usbaw sa sulan ang atong gobyerno kining attorney.
5: Di ba? Kagawang Jo, no? At ang among tanghalyo diri ay di lang 350, dapat mga 400 siguro o 600,000 kay atong ginatan-aw ng 350,000 ay di pa nakaabot o kuan, o mga sweldo ka 350,000 di pa nakaabot o living wage. Ang living wage sa among nakita ay mga 40,000 hanggang 50,000, pero itong 350 ay below 50,000 a month yan, ano?
2: Uh-huh.
5: So, although among tan-aw ay makatabang na, kay giingon man ang mga taga BIR nga adunay guaranteed savings na at least 17,500, ano, sa mga 350, ug maepektuhan usab ang taas kay ma-adjust man daw kini yung kanang percentage, yung percentage sa taxes ay tataas din daw, so 15% daw yung mas mataas sa 350,000, no? So atong gitan-aw kana nga good news kung matuloy, ano? Dapat pabilisin nila. Next year na tong 400,000 siguro, 600,000, so dili man na matapos agad, no? Kaya palagay ko ay dapat suportahan ito ng taong bayan para ma-reduce, no? Ma-reduce ang ating taxes at tumaas yung ating tawag, no, take home pay, no? Take home pay ng mga mamumuo.
2: Sa Senado, sir, medyo dako kay chance nga mulusot gapon kining maong balod noon.
5: Oho, kagahapon nakatanggap ako ng email galing sa committee ni Senador Lacson, ug pinapa-comment ako doon sa kanilang proposal, at siguro tatapusin natin yan today para at least masubmitin natin.
2: Okay. So, kumita og sahi ang version sa Kamara, malahi ang version sa Senado, pero kini murag dili issue ang metod sa whether pareho bag version ang Kamara o ang Senado, considering naa na may amount kag mention ng presidente nga 350 paubos dapat doon ang tax exemption.
5: Tama po. Ang atong hangyo unta nga 400 to 600,000. Pero ingon ang BIR at ang Department of Finance nga dako daw ang mas last sa government revenue. Kining 350 daw ay 326.92 billion na from 2027 to 2030. Mawala, no? Pero atong sa atong position paper, atong ginaingon nga pwede ba na kadtong mga may kayang magbigay ay dapat magbigay, no? So atong ginatan-aw ka ng prinsipyo sa solidarity tax, ano? Kay kung sa kasamtangan ang ihatag nato kana sa mga gamay lag sweldo, Giingon naman sa dating asineta Secretary Ernesto Pernia, ingon niya 42,000 a month dapat ang cost of living, no? Ang sweldo sa may limang miyembro na pamilya para at least mabubuhay na hindi isang kahit isang tuka. So parang cost of living niya 42,000. Ang ibon sa kasamtangan ay 1,300. So among tantanaw nga pagbuis dili dapat dito sa mas mababa ng 42,000, ano, or 50,000. Pero ganun pa ba ay sinasabi natin sa gobyerno na pwede bang yung solidarity tax principle, no, ginahimo na kini sa ubang nasod sama sa Espanya, no, meron silang solidarity tax on large fortunes, yung mga mayaman, filthy rich, no? Sa Colombia, adunay wealth tax na ginaingon. Sa Germany, adunay solidarity surcharge above a certain threshold, no? Kaya hindi naman siguro kailangan kopyahin natin itong sa ibang bansa, pero dapat lang kopyahin natin ang prinsipyo na huwag nang dagdagan ng ginapasan ba ang mga mamumuo, no? Nga isang kahit isang tuka nga. So pwede bang hayaan na kadtong mga malapad na balikat ba? May malapad na iba siya ang bumuhat ng mas maligat.
2: Sir, habang hinintay natin na mapasa finally itong nasabing batas, wala po bang sinabi ang Kamara at saka yung Senado na magkaroon ng separate discussion sa yung mga proposal para sa legislated na wage increase, attorney?
5: Sa House of Representatives, aduna na yung mga discussion sa Labor Committee. O naka-istorya nga nato kining si Julo, no, Revilla, kasi chairperson sa House, og ila daw ka nang ginahisgutan sa House, ang ila lang ginakabalak ang kay murag ang atong mga naa sa Department of Finance, o yung mga economic managers ang gaopos, no, sa national wage hike na gikinahanglan, no. So kinakailangan pa ng double time, triple time na lobby para siyempre makuha nato na yung tax reform na yung taas sahod, ano. Pero yung suggestion natin, itong tax reform makakatulong and it should therefore protect income needed for a decent life, syempre, while we ask for that minimum increase of the 200 pesos wage hike nationwide.
2: So sa tingin ninyo, attorney, hindi matagalan ang pagpasa sa nasabing batas, lalo na presidente na mismo ang nagbanggit sa kanyang suna. So ibig sabihin minamadali ito ng Kongreso para mapirmahan pa din sa labing daling panahon sa presidente.
5: Sa pinakamadaling panahon.
2: Oh.
5: Sige pala, atong gitanaw, atong gilauman nga mas mabilis, ano? Mas paspas ang paghimo ni Balaod noon.
2: Okay. Attorney, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
5: Ay, salamat yun. Dagang salamat sa oportunidad. Mabuhay kayo. God bless.
2: God bless to Attorney Sunny Matula, ang presidente sa Federation of Free Workers. Oras, alas 8, this is ICE. Parenta sa atong mga balita karon sa atong Magnum National. Gipasabot sa Department of Budget and Management kung DBM kung ganong gibalik ang flood control funds sa 2027 national budget. Kinaman, mukawat sa 107.4 billion pesos ang gilukar sa National Expenditure Program kung NEP alang nini. Matuloy Budget Secretary Kim Robert De Leon nga nakita nilang dunay panginahanglan nga magparayo ng flood control projects.
1: Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects.
2: Ang inyo nabati mo si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
6: Gipasalig sa House Appropriation Committee nga dili mapaingon sa ghost projects ang kapig 107 bilyon pesos nga flood control projects alang nga alang sa sunod tuig. Mao ni Congressman Mika Swansing, chairperson sa committee ba, nga doon na sila ipahigay ang strictong vetting kung asa mapaingon ang pundo aron masiguro kung mapatuman sa husto.
7: Meron na po tayo actually na simulan doon sa 2026 gaan na ilang mga provision na ating pinasok para po siguraduhin na in terms of implementation and monitoring, talaga pong makikita natin na na-implement ng tama itong mga flood control projects.
6: Ang pamahayag ni House Appropriations Committee Chairperson Congressman Mika Swansing.
2: Gibotyag ni House Majority Leader Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ngang Project NOAA himoong basihan sa pagtumbok sa mga lugar nga ganahugon gahinan og pundo alang sa flood control project sa tuig. Mato ni Marcos nga makatabang kini para masuta ang gustong mga lugar sa nasod nga taas ang risgo sa mga pagbaha.
8: Again, I think Project NOAA is going to be a big guideline as to what the priorities are going to be. I need to check. Hindi pa namin nakita yung budget, but we need to see how well it was followed within the net. But I understand that that's the intention of Chair Mika, and that the same has been relayed to the DVM. Alam naman natin, Project NOAA is a study by the University of the Philippines as to who and where the most flood-prone areas in the country. So that will hopefully be the priorities.
2: Ang inyo nabati mao si House Majority Leader Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Isaran nga ang Project NOAA na ila sa pagmugna og simulations og hazard maps nga makatabang aron matumbok ang mga lugar nga kasagaran bahaan.
6: Gitawag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga nakasanati na sa garbage crisis ang pipila ka bahin sa Pilipinas. Kinahuman sa libuan ka toneladang basura nga nakolekta sa nagpadayang operasyon sa mga kanal ug kasubaan karon sa kauluhan. Mato ni Dizon nga mao'y nagunang hinungdan niini sa kung nagunang hinungdan sa halapad nga pagbaha ang grabe kadaghang basura.
9: Pinapakita kang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Yung basura talaga is one major factor sa pagkaklag ng mga waterways natin.
6: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Nanawagan ang Malacanang alang sa publiko alang sa responsabling paglabay sa basura aron malikaya na ang pagbaha. Mato ni Palace Press Officer, Attorney Cliff Castro, gabisan unsa pa ang paningkamot sa gobyerno. Kung wala'y pagpagkaban ang katawan, hayan magpadayon gapon ang problema sa baha.
10: Kakayanin ng gobyerno na magtrabaho. Pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi.
2: Ang inyo nabati pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
6: Andamang defense team ni Vice President Sara Duterte nga musunod kung unsa man ang desisyon sa Senate Impeachment Court sa schedule sa hearing. Kung naman gisugit ni Senator Judge Migs Zubiri, ngay balik sa alas 3 sa hapon na impeachment trial, gikan sa kasamtang alas 10 sa buntag. Mato ni Attorney Michael Poa, defense team spokesman, nga kung kini ang makaayos sa dagan sa pagdungog, o dili makakompromiso sa trabaho sa Senado, andam nila kining tumanon.
11: Kami, we will submit to whatever the impeachment court decides on. Tayo naman, susunod lang po tayo. So kung ibabalik, wala namang problema na hapon. But tingnan lang natin, I think ang gusto din naman talaga natin dito is maging maayos yung pagtakbo ng impeachment trial without also compromising, syempre, yung mga trabaho din naman ng Senado while this impeachment trial is being undertaken or is ongoing.
6: Ang pamahayag ni Defense Team Spokesman Attorney Michael Poa, una nini, giingon ni Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr. nga mas makaayo kini aron taas ang oras sa mga testigo.
12: Hindi natin maiwasan talaga, no, it's on a case-to-case basis. May mga ibang witnesses, mas mahaba talaga, no, yung testimonya nila just because of the nature yung topic of the matters that they'll testify on. Meron din namang ibang testigo, makita natin, mas mabilis yun sa kanila. So, of course, it will help. But at the end of the day, we will, of course, follow whatever decision the impeachment court will reach on this matter. Kung papanatiliin na umaga, susunod kami. Kung hapon, we will also adjust.
6: Ang pamahayag ni Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr.
2: Miinit ang session sa Senado kagapon human sa point of order ni Senator Rapi Tulfo. Kini may kalamigitan sa giingong pagbabag ni Senator Alan Peter Cayetano sa membership sa minoriya sa iyang mga komitiba. Maato ni Tulfo nga sa gibuhat ni Cayetano susamang gi-hostage dini ang Legislative Executive Development Advisory Council kung didak priority bills. Aman gitubag kini ni Senator Pia Cayetano ug miingon nga unta direkta siyang gistorya sa senador kalabot sa igsoon inay magdrama pa kalabot sa hostage.
13: Ayaw ni Senator Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya ino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa komite ko. Ino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go-signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma.
14: Senator Tulfo, madaliin niyo naman ho akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayong magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo, pero huwag naman sanang ganun. Wala ho akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate nung for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President.
13: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling, nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga posts sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita.
2: Ang inyo nabati pamahayag nila ni Senator Rapi Tulfo o Senator Pia Cayetano. Karon sa Tumagam International sa Ipto Di Movinos 18 kamatao nga karaganan mga batang patay human madisgrasya ang usa ka pickup truck nga gisakyan sa mga trabante sa umahan. Matod sa Ministry of Health sa Ehipto nga gawas sa nangamatay, 30 pa ang mga biktima samdan anaa karon sa ospital. Samtang gibando na ni Presidente Abdel Fattah el-Sisi ang investigasyon aron masuta ang hinungdan sa aksidente. Isaran nga ang pickup trucks mao'y sagad sakyan sa mga informal worker sa Ehipto ang magkaabot sa ilang gitabuan, lakip na din ang mga batang nalabigit sa child labor.
6: Sa Ukraine o Russia, giakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia nga migamit og missile sa North Korea sa ilang tibok gabiin nga airstrikes. Matod ni Zelensky nga ang pagpataki sa Zaporizhia nga mipatay sa 7 ka mga tawo ug 24 ang samaran, naglambigit sa ballistic missiles gikan sa North Korea nga kaalyado sa Russia. Girugang pa ni Zelensky nga pagpakita lamang kini nga di na makasugakod ang Russia kung wala ang tabang sa ilang kaalyadong nasod.
15: Russia made a new use of North Korean missiles. Ballistic strikes against Kyiv and Zaporizhia were launched from several Russian regions. Unfortunately, there are fatalities. My condolences to all their loved ones. Dozens of people were injured in the strikes. Zaporizhia faced a particularly severe situation, and throughout the day, attacks with various types of drones have continued against frontline towns and villages from Sumy to Kherson oblasts.
6: Ang pamahayag nga hinubad na sa pinulongang English ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Saran nga di kini ang unang higayong giakusahan sa tagas ng opisyal sa Ukraine ang Russia nga nagdawat og military assistance gikan sa North Korea.
2: Sa tumagong business, giangkon sa Department of Energy kung DOE nga taas nga panahon ang ikinanglan. Una, mapatuman ang kamanduan ni Presidente Marcos nga magtango na ang system loss charge sa bayronon sa kuryente. Mato ni Energy Secretary Sharon Garin nga kinanglan nilang makikoordinar sa nagkadaiyang ahinsya sa gobyerno. Lakip na sa local government units sa kalabot nini. Ginugan pa sa kalihim nga magmugna silang task force aron maminusan na ang kawat sa kuryente.
16: First of all, ang pinakamabilis na ginawa ng ERC is to work with BIR para matanggal na yung 12% sa system loss. So, parating na yan. Now, ang second is kailangan namin mag-trabaho with all the agencies, including LGUs and our DND and DILG, para po mabawasan ang nagnanakaw ng kuryente. So, we'll create a task force, Brigada Jumper, kasi marami pong may jumper ngayon. So, that's a long term, medyo matagal yan kasi hindi ganun yan ka agad-agad magawa. Pero, kailangan lang talaga, we ask for participation of all our fellow Filipinos na huwag na natin tayo magnakaw ng kuryente kasi nagsasuffer dyan yung mga kapitbahay din natin.
2: Ang inyo na bati mo si Energy Secretary Sharon Garin.
6: Dagang mga beneficiaryo ang nakapimulo sa Gipagayag Marketing Assistance and Enterprise Development Kunmaid Training sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Conbifa Region 10. Kinigilakipan sa 7 kasosyosyon ng sa mga mananagat sa riyon upos sa Special Area for Agricultural Development Consaad Program Phase 2. Ang Maid usa sa mga nagunang mekanismo sa Saad ng gidisenyo aron tabangan ang mga beneficiaryo nga mo-shift gikan sa pagka-producers ngadto sa pagka-negosyante. Tinguhan ining mapaligro sab ang kapasidad sa mga mananagat sa pagnegosyo, sa pinansyal ug marketing, aron mo palambo kun mo lambo ang ilang panginabuhian. Isa ra nga to sa training na palambo sa mga partisipante ang ilang teamwork, creativity, critical thinking ug problem solving skills. Samtang sa itong foreign exchange rate, misako og 8 centavos ang bolor sa ka US dollar batok sa peso nga nasa sa 60 pesos og 77 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 60 pesos og 69 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Lunes. Samtang sa nagparang tensyon sa tunga-tungang sidlakan, tungod din ang kasamtang ang presyo kanon sa Dubai crude oil na nasa 84.06 US dollar per barrel. Kini misako og 4.96% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 79.10 US dollar per barrel.
2: Karon sa itong Magnum Sports, gipambit ni WTA World No. 4, Coco Gauff, ang iyang pagdaig ang Pinay tennis star, Alex Yala. Sa tennis, labi na sa Baguio area o demographic nga daan nini sa sport. Mato ni Coco nga nadunduman o madunduman pa niya ang ilang panagtagbo ni Yala. Lakip na ang dula sa Dubai, diin susamang sa Pilipinas sila nagdula tungod sa kadagang Pinoy nga misaksi. Apan, labaw sa tanan, gidaig sa American tennis star ang pagkatao ni Iyala nga gitawag nining mayong role model.
17: I think, you know, like I said before, like the demographic that she brings to the sport of tennis is something we all benefit from. And I played her in, where was it, Dubai. And, you know, that was, it felt like we were in the Philippines. And I thought it was so fun to play in that crowd. And I played her in Indian Wells. And it felt like it was a little bit more American leaning that match. But I didn't get to finish it, unfortunately. So I guess, yeah, if we were to play, I would look forward to be able to play another complete match. And I'm sure it would be a similar atmosphere as Dubai as it would be here, but yeah, I think, you know, what she's doing for the sport of tennis is great, and I think she's a great role model for people to look up to. And I said it the last time, what you get on court, what you guys see on camera, is who she is off court, and that's something I really respect when someone is who they are at all times.
2: Ang inyo nabati mao si WTA World No. 4 Coco Gauff.
6: Giagat sa sanggunian ang kabataan sa barangay Lapasan ng Syudad ang kabataan unan sa ilang barangay nga magparehistro na sa Intercity Billiards Competition. Kinisip kabahin sa kalihukan sa linggo ng kabataan 2026. Yung usa lamang ang kategorya sa mong kompetisyon o kinibukas sa mga nag-edad o 15 anyos hangtod sa 30 anyos lamang. Dugtong ini, dunay ganting kulat alang ni atong mananaog sa mong torneo. Alang usap sa mga interesado, may mukamang bibisita sa SK Lapasan Office o kung dunay pangutana, pwede sa ninyong isend sa Sangguni ang Kabataan Lapasan Facebook page.
2: Inyo nabati ang Magnum 4-5 ni Gadlawa. Adlaw nga Miyerkules, Agosto 12, hangtod ugma, timani ayo kalimti. Nga sa kagawas nung katilingban, katawhan ang labing gabanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
6: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
2: Ang prinsipyo ug baruganan sa Magnum 45, prinsipyo ug baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo,
6: Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
19: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
19: Life Extension Vitamin D3.
0: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako, okay na. Pero ito buhita ako, pakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
19: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate, usa ka matang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
19: Life Extension Vitamin D3.
21: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
19: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
20: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunor og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
19: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
20: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
19: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
22: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
25: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
27: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Sana gustin.
31: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
32: Panahon na naman ang ubo, si Pudge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
33: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
34: Let's go!
35: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
34: go with the flow.
35: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
34: Charmy,
36: breathable fancy liner for every wear confidence.
37: Happy Higalaay Fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
25: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
0: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: CDOIIIDOL Cheesiest.
10: Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation.
12: Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
13: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
25: Oras, alas 8:47.
17: Time check was brought to you by CDO Idol Hot Dog.
14: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
29: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
25: Kiningabahin hato garato ni Kuya Ronald Rufin sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
18: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
30: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
25: Alas 8:49. Higala, kumusta mayong buntag ganyong tanana? Welcome sa Braguban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido. Rapido.
25: Adlaw na siya karon may gala ng Miyerkules o Pizza Dosi na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Nagkana magigado lang adlaw may gala para sa itong kapistahan din sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro. Biba, Senior San Agustin, apit na yun may gala ng itong pagtumod sa itong fiesta din sa itong syurad. Musa sa talanta ng mga kaigsoonan para may gala sa mga kaliukan karong adlaw may gala din karong adlaw mga igsoon tungod kay Pizza Dosi man kita karong adlaw may gala mao ang laing kaliukan usa ka parallel events sa ato nga syudad may gala sa fiesta activity is karong adlaw may gala mao ang third Higalaay Fire Olympics. Mabuta atong kauban nga nakaroon na si Iria Maygala aron pagulagway ta mga igsoon sa mga nakaniya aktibidades dinhi sa atong syudad. Unya dayon Maygala karon sa da ugmang adlaw na diay. Ugmang adlaw na Maygala mao ang pagpahigayon mga igsoon og libre mga igsoon nga gidalit sa tumayor sa dakbayan uban sa pamilya Maygala alang sa inyo mga suging tigpaminaw nga taga Cagandoro nga magkadalikat diya dapit ta Maygala sa Mary Rose Carnival Rides. Libre ka na tanan diya ang mga rides may gala. Gibayaran na nas pamilya sa mayor mga igsoon. Aron nga tanan may gala makadalikyat o ga pwede diha may gala uban sa inyong mga tangatag sa ka mga pamilya. So kada mga igsoon magsumikan ugmang adawa pizza 3C. Dua manik adlaw. Ugmang adawa pizza 3C magstart alas 5 sa hapon hangtod may gala sa alas 12 sa tuwang gabi. Libre na tanan diya ang mga rides sa inyong sakyan may gala. Dayon mo banos po dayon na karong nga pizza 18 adlaw ka na may gala nga Tuesday dayon alas 5 gyapon sa hapon hangtod may gala sa alas 12 tungas gabi may gala. Libre na nga mga rides diya mga igsoon kaya rugar kung imo na siyang bayaran din ha rugar makakuot kay guds bulsa nimo pero kung galing may gala mo tunong ka din ng adlaw pizza 3C o pizza 18 libre na may gala tanang mga rides diyan na pita. Mga patsada ka na ang mga rides diya, mga igsoon. Kay kasagara ato na makita, may gala, sa mga lugar, laing mga lugar, or even din sa ato sa nasod sa Pilipinas, ba't ka na masakyan na ganyan mo, mga igsoon. Lain-lain na ang mga rides diya. But kiniabang naka-witness o nakasakay ta, may gala, ang pinakangilagin kayo nga magkaingon kagiyon nga di ka naging busakay pag-usap, may gala. Kung makasakay mo, mga igsoon, na nang kiniabang usak ka, hyper space sa mountain may gala o sa kini ka indoor space mga igsoon nga kini abang usa may gala ka Star Wars roller coaster may gala dito napita mga igsoon sa kinsa may nakadalikat na diya sa kwan diya napita may gala sa may Disneyland sa Hong Kong. Kung makadalikat mo diha mga igsoon sakay mo niya na may gala ang roller coaster. Basta kay makaingon kas kinabuhi nimo mga igsoon nga natapos na masikuron kalibutan. Pagsakay nimo diha may gala, kini abang basta kay kung galing dauta kadabang na kay gabatihon siguro may gala si mo galingon atakehon kas siguro dito sa sulod. Tungod kay pag start may gala hinahinay ang roller coaster may gala. Hangtod mga igsoon nga pinas pasa na gyud may gala gab ilambalamba ka dito sa sulod. Unya ngit-ngit kayo ba ang makita mo sa mong palibot may gala mura bitaw ganing salida kay Star Wars. Inana may gala, halaga yon nga lamba-lamba sa sulod may gala, nga murag habuaw ng imong ginhawa mga igsoon. Nga while dito na ay guba ka imong dagway nimo, paggawas nimo may gala dito sa mao mga igsoon nga hyperspace sa mountain nga o sa ka-indoor may gala nga space nga Star Wars sa roller coaster, na mga picture tos gawas may gala nga pwede nimong lukaton nga guba-guba ang imong dagway may gala sa grabe ni mga guwantag yon. So kana dito na may gala sa mga lugar matis ato kini ka mga rides niya kalma ra kayo relax lang kalma lang may gala pero kung makasakay ka sa roller coaster dito sa gawas sa nasod labi na dito na pita may gala sa Disneyland sa Hong Kong basta kay makaigon ka may gala gabisan pagbayaran kag pila ka milyon di ka naging musakay pag-usab may gala labi to nakasuway na di na to musakay pag-usab pero katong mga first timer pa kasi siyempre nakalaag ka sa Disneyland nakalaag ka sa Hong Kong. Sakay ka na yun, may gala. Basta kay makaingon ka gusto namin muambak na lang karoon ka maundang na may gala kay pila pa man kaminuto may gala nga lamba-lamba sa sulod.
0: Magnum! Rapido! Rapido!
25: Makaingon ka ngayon, may gala. Gadi naging kumusap. Bisan pag pila kamilyon ibayan ni mo, may gala. So, kana dito na sa mga nasod, may gala. Like sa Disneyland, dito may gala sa Hong Kong. But kanang naiskutan diya, may gala, ka mga rides. Simple lang kayo na diya. Chill lang kayo kagamusakay diya, mga igsoon. Dagkan man na mga rides diya. Nga pwede nyo may galang masakyan uban sa inyong pamilya, ikaw baka inahan, or kamu pamilya uban yung anak, libre na may gala, sugod og mga adawa. Sugod na og mga adawa, mga igsoon, yan napita sa maya Limkit Kai Center may gala. Okay? So, kana mga igsoon, kabahin lang na sa mga aktibidades sa dakbayan, nga gitandag sa itong mayor, libre para kaninyo mga kaigsoonan. Okay, so tanaw na to Mingala ang uban pang mga activities dinhi sa atong syudad kay tuloy-tuloy mo ning mga aktibidad ni Sangton Mingala sa katapusang adlaw mga igsoon sa bulan sa Agosto. So sa tanan ato nga mga suging tigpaminaw nga nakaw sa atong syudad, advance sa fiesta Mingala o guman sa piyesta sa atong syudad, pipila na lang ka adlaw Mingala o 3 weeks na lang mga igsoon gikan karon. Wa na gyud mag 3 weeks Mingala. Mag-countdown na Santa Magson sa Bermans.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
25: Sa itong mga suking tigpaminaw nga nakaroon silang natagatag sa mga panimalaya, mayong buntag na usap, kung hain ka man na himutang karong matagdas kabuntagon. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga tuwa may gala sa gawa sa nasun. Nag-monitor ka ito via live streaming. Inyong makita ang hapon niya may gala programa sa Magnum Radio Cagayanduro. Bisan asang sok sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan. Sa tanan ng mga Pinoy nga nasa abroad, nga nagkabunitong ka na ito, pinagi sa itong live streaming, mayong morning. Samtang salamat sab sa itong mga viewers, karumataktas, kabuntagon, may gala, nga nagkabunitong ka na ito, sab, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Na may gala kabunitong sa Facebook, limang taktas, kabuntagon, may gala, sa itong magkaigsunan, labi na katungtuan dito sa gawa silang panimalay, orasa magka silang trabaho, may gala, nga gusto maminaw, karong abuntaga, sa itong programa, pwede may gala, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Sa inyong tanan, nga naan nag-monitor ka na ito, may galang views sa itong mga programa. Salamat kanyong tanan, salamat sa inyong pag-share, pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dine sa ato sa Dakbayan, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita. Kanyong tanan, mga igsong taga mga Muslim. Mahag sa Yaldo, inyong tanan, yes, bukid sa itong mga igsong luman, mga mag-uuma, sa tanan, nga nakaroon, may galang deskabukiran. Maupay, maupay na unjuan sa inyong tanan, dinapita, may gala, sa Maya probinsya sa Kabigin. Og dinita balik may gala sa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon balik sa Dakpas Cagayan de Oro. Og kinikabahin sa atong programa hatong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
25: Sa kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon may gala karong mga panahon ha? Sa sulod walay problema sa Philippine Area Responsibility sulod. Kinilamang may gala ang nagpadayon nga apekto mention sa ginatawag nga hangin habagat og dis atoa may gala localized thunderstorm. But sa gawas, sa kung nag-iingon kaninyo may gala daghang mapurma ng mga low pressure area. Ah, daghang mapurma may gala ng mga low pressure area tungod lagi na mga gala sa ato nang i-explicar kaninyo nga nagtagbo manggod may gala kini ang hangin habagat o easterlies. That's why may gala nahimugso ang gitawag monsoon gyre o pinagi na mga anak na silang daghan kayo ng mga LPA. But ang mga LPA nga mapurma o siya may gala sa gawas, magpalayo or magpundo niya this mong gawas may gala sa Philippine Area Responsibility. Hinugdan may gala karong adawa, naana sa ilaing o sa ka LPA ang napurma gawas sa Philippine Area of Responsibility kung par line. Daghan na ni sila niya may gala sa gawas, muna na silang mga bituon may gala na yung mga bagyo, na yung mga mapurmang mga LPA. Kanang tanan, mao na sila may gala ang makapabira sa hangin nga habagat mga gala. Ang LPA mga igsoon nga napurma mga gala gawas sa Philippine Area of Responsibility at mangkana may gala sa may extreme northern Luzon area na siya sa gilayon may gala nga mabot kato sa 1,500 kilometers dito mismo may gala sa may extreme northern Luzon area. Now, tungod ani may gala, may mga bagyo nga nasa gawas, may mga LPA nga kakpurmas gawas, mo'y hinungdan nga kakahatak pag-ayo may gala kining mga hanging habagat pasulod sa atong para line. O gatungod anak may gala, still, padayon gihapon, may action og lurang gamay ang mga pag-ulan sa may National Capital Region or sa Metro Manila. But still, napagyapoy mga pag-uwan may gala nga masinati mga igsoon, bunga na may

0: wala gid kayo ta direkta na apektuhan dinhi may gala sa kiniabang habagat. Tuara sa may Luzon o Visayas area ang apekto sa may gitawag may galang habagat. Now this ato sa Mindanao, doon na labay pipila ka mga lugar din nga kasi natin may gala sa mga localized thunderstorm. Although, tibok adlaw may gala kainit may tumatagamtaman. Gawas lamang may gala sa pagkahapon tungod ka doon ay pipila ka mga lugar nga makasinati sa mga localized nga mga thunderstorm. Particular na napita may gala sa may area, sa may kaning Claveria area, sa Misamis Oriental, pipila ka mga gagmay mga lugar din makasinati may gala sa mga localized thunderstorm o usab may gala di adapita sa may lalawigan sa Bukidnon. But localized thunderstorm lang na mga egzon. Dali, dili sa direktang epekto sa gitawag na habagat. So, tibok adlaw kainiton ang ato masinati di sa ato sa pulo sa Mindanao. Gawas lang na doon ipagdagom sa pipila ka mga lugar. Now, ang may tabo, may gala, inani. Ang kainit maurang yung hapon at tumatagamtaman karon. Gano man, ang atong temperatura dinis kagayan di oro, Misamis Oriental or dinis ato Region 10. Ang atong temperatura may gala kagayan ng kadlaon, pinakabugnaw na ito, sinati na ito ang kabugnaw sa kadlaon, muabot na may gala sa 26 degrees Celsius. 26. But karong adlaw may gala ang atong temperatura sa kagayan di oro ang Misamis Oriental, muabot kita may gala o actual ga temperatura. Actual na to mga egsyon karong adlaw is muabot na may gala sa 35 degrees Celsius. Kung ato na siya may galang i-convert nga to may gala sa heat index, possibly may gala ang Cagayan de Oro, muabot niya punta karon may gala og 43 to 44 degrees Celsius heat index. Init kayo, alibuot yung kayo, aligiing yung kayo may gala. Ang atong palibot tungod na sa actual nga kainit karon nga giabot may galang 35 degrees Celsius. Straight naman ni may gala. Pila na ni kadlaw mga igsoon nga ang straight ang atong actual nga kainit is 35 degrees Celsius. Sa ubang mga lugar may gala karong adlaw mga igsoon Agosto 12, the same gihapon may gala dis atoa. Dito na pita sa Iligan City ang ilang heat index karong adlaw is 43 degrees Celsius. Dito na pita may gala usab sa Butuan, the same gihapon 43. Og ang dito na pita sa may Kabakan North Cotabato, still 43 degrees Celsius ang ilang heat index dito karong adlaw. So kainit yon ang matagamtaman kung nakagawa sa inyong balay. Makadagan ka yun, may gala balik sulod. Tungod kay ang lisngaw sa kainit, ang hangin nga dala sa kainit, grabe yon may gala. Mulisbog yon ang kainit. That's why, kinahanglan yun, malkontrada to, inom dagan tubig, mga egsyon. Aron nga, dilit na may gala madihydrate. Hydrated ta kanunay, mga egsyon. Inom lang ganyan tubig, pangalkontra may gala ng kainit na to karon. Unya, suot na yun o mga komportable nga mga sapot. Ayaw tong close kayo. Kay, para may gala nga, malkontrata ng grabing kainit karon mga egsyon sa atong palibot. So, alang sa itong mga egsyon nga naaga bulad sa gawas, ayaw yun palabi pagpabulad sa init. Kaya grabing king kainit kay kayo karong adawa. But kini nga kainit, di panimao. Tungod kay pag, kinibang sapang na nato may gala sa mga Bermans, diha na ni may gala ang mas grabing kainit tungod kay kapadulong nata sa strong El Nino may gala nga masinati sa atong nasod o sa mga nasod sa kalibutan. Very strong. So, kainit at matagamtaman yun. Di panimao nga kainit may gala. Nga halos patyo ng ato mga paranom o nga mga kasagbutan nga doon nag anytime pagbuto may galas kagutom labi na sa ato mga igsoon des bukid. Huwag ka na mo yung pagandaman niya mga igsoon na kabukiran na karon pa panahon na kung mahimo pananom na mo o mga lagot nun nga pwede niyong masimo-simo pag-abot o niya sa kainit labi na kining mga tanom sama may galas mga binggala. Kabuting kahoy or kini may galang kinibang kabuti kaya musukol manig init aron unya pag-abot na may gala sa ting init na yon pag ipikto sa super El Nino strong El Nino na namoy nakapundar na nga tanom may gala nga musukol sa init kay karon napay panalag sa pag mga pag-uwan labi na tunapita sa may Luzon area tungod na sa habagat pero magag transition period na gani ta may gala atol sa Bermans wala na na may gala kining mga ulan. Sa lagma na lang kung doon ay bagyo may gala. Pero kung doon na po'y bagyo, grabe sa nakakusog ang mga bagyo may gala. Kana during may zone sa El Nino. Kay dilitiaw ni nga pinuminon nga ato may galang matagamtaman sa sunod ng mga adlaw. So kana may galang atong kahimtang sa ato lakaw sa atong panahon magadadanad ta sa kainit. Kay di panimao, muabot pagin ang panahon. Mas grabe pagin ang kainit may gala. Paghingpit na yun, ang pagpaak may gala sa strong El Nino sa nasod sa Pilipinas.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Although may gala sa mga bago karon nga panglantaw may gala sa itong mga tinaganan sa pag-asa, ang kadaot may soon, drought nga update.

0: may gala sa Mindanao. Ang sentro gyud nga maigo may gala sa El Nino gyud is attention kanyo diyang mga lugar. Of course, igo diya may gala ang Davao del Norte. Of course, lalawigan sa bukid nun. Kamudiha, igo gyud mo diya gyud sa grabe gyud kayong grabe sa hulaw gyud, kainit. Dinapita sa may Sarangani province o halos dibukpolo sa Mindanao. But ang severe gyud nga drought nga masinati may gala sa ubang mga parts sa Central Mindanao, mga igsoon, ang severe, maugyan may gala ang Bukidnon, Davao del Norte, apil ang Sarangani, o ang Maguindanao del Norte. Ang moderate pero grabe po nga hulaw, kainit may gala, kinihalos nga epekto sa Pulos Mindanao, gawa sa ginganlan ko may gala nga severe gyud. Severe gyud, ang ilang may galang sinati. Pero sa katibukan, halos, di kay halos, kundi tibok yun Pulos Mindanao, ang makasinati may gala sa mga drought sa sunod ng mga adlaw, bunga may gala sa atong masinati nga El Nino phenomenon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kada may gala katong intotong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw, so sa mga higayon ganigapan yung alagan sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantun taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglakan sa itong panaguban, yakin mga itong mga top stories, mga headliners. Unahon tamay kalanguluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal. Kiningabahan itong kanato may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ni Syurad. Sa mga balitang lokal, mga igsoon, gituan nga tungod sa depresyon. May problema nga wa na yun magwanta sa usak kalalaki. Resulta naghikog, nagbitay, despatang ng atong syurad. Biktima ang nakaplagan ang waswerte. Patay! Samtang sa duga mga dagko mga balitang lokal may gala karong butaga, Special People's Day nagsugod na diyan napita sa may City Hall Quadrangle sa kini special lang parang kanto sa mga PWDs din sa atong syurad. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasundon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Balitang nasundon mga igsoon, bagyo, habagat, nga mihimos paglampurnas, naghimo sa pagkurambos may gala tungod sa grabing ulan o pagbaha. Nagresulta may gala sa talaan sa PNP, 26 na ka mga tao, patay! Duga mga dagko mga balitang nasunod, budget para sunod tuig may gala. Dako, dako, gyapon, ang para sa flood control. Paldo, paldo na sab ang mga halandon, kalabot niya ni. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita nga international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, mga igsoon, nagpadayong Ebola outbreak nga sakit dito sa Congo. 4,381 ang natakdan. Samantala, miabot na o halos sobra na o halos katunga. 2,011 na katao ang waswerte. Patay! Now standby sa itong mga dagko mga butang at isgutan. Follow-ups karong kabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido. Ning adlaw karong may galang Merkules Pizza 12. Sa ito pagbalik, oras mga ginikanan, alas 12 or alas 9, 12 sa buntag.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala gina allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masalika DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mari, nganong naginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo, busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot stores dool kanimo.

0: BBB Bernie Busog Bat CM Recto Branch is now open. The All San Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat bites busog.
3: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
7: One sip lang at alam mo na

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts na nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner ni mo sa matagbiyahe.
3: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
4: Take fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
5: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
5: sa Imo Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Asal Rican.
6: Epic Tipo.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Alas 9:16.
13: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik na may kagulaguban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now standby may kala sa itong mga butang at isgutan kargabutaga o mga follow-up sa mga eksyon. Pero by the way may kala karong adlaw ha. Balik ko na ito ha at like, klaro nga ito sa itong mga eksyonan para may kala sa pagpahigayon karong adlaw may kala sa gitawag nga People's Day. Dinapita may kala sa Maya City Hall Quadrangle karon adlaw nga Merkoles. Ang special People's Day may gala is para lang ni sa mga PWDs. Kantong ano yung mga kapansanan sa kinabuhi. May gala, pwede mo mudalik at karun niya. But doon ay specific ng mga barangay para karong buntag o unyas para sa hapon. Ang para sa hapon o niya nga entertainon sa mayor is kanang gikan ng mga PWD nga gikan sa barangay Carmen. Pero karong buntag, mo na nga mga barangay ng mga PWD nga gikan sa barangay Baykingon, Barangay Bayanga, Barangay Bisigan, Barangay Dansulihon, Barangay Lumbia, Mambuaya, Barangay Pagatpat, Samay Patag, Pigsangan, Barangay San Simon, Tignapuluan, Barangay Tuburan, Tumpagon, Barangay Pagalungan, mga igala. So, kana may ma-entertain karong buntag, mga igsoon, mga PWDs. Doon ay mga kapansanan sa kinabuhi, mga igala. So, ang inyong dalhon, balik ko na to. Pagdala kamo og valid ID kana bang valid ID nga gikan sa CSWD nga magprove nga ikaw usa ka PWD dayon pag secure po dayon og original nga certificate of indigency aron nga mo nay dalhon nimo duha ka mga requirements alang sa pagatubang karon sa mayor sa inyong mga tuyo baka ngadto kaniya. Okay, so kana mga igsoon, alang sa itong mga kaigsoonan nga budalikyat karon niya dapita sa my City Hall Quadrangle. Nadia ang itong kauban, si Magnum Persid Blanca, pabutay ang report o niya sa ato may galang pagpaging uban karon nga buntaga. Samtang sa pikas kaman, pabuta siya may galang kaya lain na usap nga usap ka lalaki ang naghambin may galang kini siya o problema. Nay problema may galang nga ang tao, muna nga ang uban, iagig inom-inom. Sa pagtuo may galang nga mahikalimtan nila ang ilang problema. Kay depressed man lagi. So, kininay pag-inom-inom may galang sa maong lalaki, tungod ni may galang kay gusto niyang tabangon ang iyang ginhawa ba? Nga, rugar, base magkalimtan niya niyang problema. Pero the more na hinon nga nakaparikol kaniya sa iyang gahambingon mga igsoon nga suliran, nga nagresulta gininoon may galang nga maong nga lalaki, ang naghikog kini may gala o nagbitay sa iyang kaugaligon. Paskang pataya may gala ang naiskutan nga biktima. Sayang kay kinabuhi. Ambot kon unsa gyud kabugat o kadako ang iyang problema may gala nga iya mang gikahuno sa iyang kaugaligon. Pabuta si Magnum Angie Alzado may gala kay Sayro nato ang kritibukan may gala nga suliran. Tungod kay baliko nato may gala sa matang tao ni kalibutan gikaluwa na tanag problema sa pagkahimugso ta dinhi nga kalibutan ha. Gikaluhaan na tayo sa problema. Apan ka na nga problema, mga pagsuway lang ka na sa itong kahitasaan. Mabitaw gani, nga kung doon na kay problema, isango ka na, iistorya ka na, ganto sa Diyos. Siya ragyan may kala ang ato mga igsong maasahan sa itong mga problema. Rather sa inyo ka na nga ihilom, inyo ka na ugumon baka nga problema, nga magresulta na hinoon, nga mudangup ka nga ito sa dili maayong nga desisyon. Huwag mo na nitabo, may kala din yung usak kalalaki. Nga kansa may gala, nagdesisyon sa iyang kaugalingon may gala, nga iyan na lang hunusan ang iyang kaugalingon. Okay? So, standby kalabutan na may gala, kaya itong siron karon sa itong kauban may gala, kay kasayang baka iskinabuhi ba? Nga ang uban mo gasto, tagpila, mga gito sa mga nasun, aron lamang may gala, magpatambal sa ilang mga balatian, kay gusto pa may gala, ma-extensionan pa ang ilang kinabuhi. Kininungway mga problema sa lawas, sa panglawas, sayon-sayon na nagahunos may gala tungod lang sa ilang mga problema. Ayaw, kay ang problema kaluan na nas kinabuhi ta sa pagkatao nis kalibutan. Og naay mga solusyon. Kani na matawag may gala problem pagway solusyon. Moment sa nagitudlo ka na to, sa atong mga magtutudlo kaniyanto sa atong mga teachers kaniyanto may gala nga dili matawag problem pagway solusyon. So that's why may gala doon ay mga problem solusyon. Panahon sa exam nato may gala. So, kana mga gala, tunon naon yun. Ugway laing makatabang nato, gawas may gala sa ato magkagagahom. Sa Diyos lamang. Okay? Pabuta. Atong kauban may gala na karon sa area. Okay, so, kinibang sa ato may gala nga pagpagiguban sa karagabutaga, pabuta saan may gala? Kay kantumitaw ganing nalumos, nabising may gala sa suba, tungod kay nangiwang baki may gala. O niya dayon mga igsoon na nabising pagtabok sa suba. Nakita naman ito may gala, pero malagi na, patay na siya. Ang kanagong pagkalumos, usahay may gala, muingon taga, ganong nalumos mo na siya, nga, kabalo mo na mulangoy. May mo na mulangoy, nagdako mo na sa suba, nagdako mo na sa singig laaga, yas dagat o sa suba, baka. Now, kana nga mga problema, mga igsoon, nga kana mga butaga, rugar nga makaingon ka nga, tinood ba na? Nga nung mga igsoon, nga mga pangutana nga nung kalumos man, nga kabaluman mo langoy. Ang may tabo, manggod may gala, ginaani. Bisan ako sa kong galingon. Ako may gala, bisan pag magpautaw tang pila kaura sa dagat may gala, kaya. Pero kung langoy, rugar, kabalo gamay. Pero di gyapon taga-kumpiyansa, ganuman. Ang number one nga nga kontra pag natas tubig may gala is kanang ikram ka. Kung kramon kang tao, may gala, wagi may laki ni mo diya. Disin ka na mo, mga igsoon, ka ng among pagdagandagan na ning maraton. Pag ka ng mga kanabang trail run niya sa bukid. Mabot mo yung panahon, may gala, nga makram ay muntiil. Once mo kram gani na, wagi na yung may laki, may gala ni mo diya. Kalit ka lang katumba, may gala, tungod kay murag mangurinti muntiil ba? Mukiring kang yun diya, may galas kasakit, gani, gini mo magwanta, mga igsoon. Makram sa muntiil, why may laki diya? Mauna ang diferensya pag nakas tubig. Huwag ka na mo sa ato may galang galikayan. Nga once may gala nakas tubig, ayaw kumpiyansa. Labi na kung hago ka kayo, labi na kung lingas ka kas tubig, mabot ang panahon mukram ng imuntiil. Pag mukram kagad ng imuntiil may gala, basta ka itiklob kagad pag yung silalom. Biesan pag kabalukang mulangoy. Why may laki diya? Muna mga igsoon nga pangutana nga, kabalo mo na tao ni mulangoy tawhana. Anong nalumos man eh? Diha sa krams, why may laki may gala. Basta kramo na kay imuntiil, mangurinti na may galang ngamura ka na imong bagtak busaka ba? Nagdi yun mga sabot ang kasakit. Ngamura ka gitoslok may gala sa dagkong dagom yung til. Kana mga eksyon may laki na. Tiklob ka gina. Patay yung tao diya mga eksyon. Muna'y kasagara ka kahitabo may gala. So pabuta kaya nganong yunana ang mapangitabo, nganong magkakalumos, tungon na kay usay kramon ang usa ka tao mga eksyon. Busayin yung kumpiyansa. Nga nagtuo ka nga may laki ka kay kabalo ka mulangoy. Na wala na siya problema pero kramon kay muntil tiklob kay gyud ya
14: Magnum rapido rapido
9: standby mga eksyon kaya nana may galagi propose nga budget may gala para sab sa tuig 2027 kini paldo-paldo gyud ni may gala gisubmiter na karon may gala ang atong national budget para sa 2027 mas taas ni siya dako-dako ni nga kawatonon eh 7.2 trillion ang budget nato 2027 gisubmitin na may gala, kiningat to may gala para pag-approve ani, uting kayo nila, approve may gala sa Kongreso o sa Senado may gala, hangtod i-approve as Presidente, pero kwan eh, muna kitawag paldo-paldo na sabni, kaya nga naman, dako-dako, gigayo nga kwarta may gala, gigahin na naman sabgani o ga hundreds of billions na sa may gala ang applied control, nga wapagay na nga preso may gala, ga mga utoks kinawatas kwarta, karon ni Anasab, ni Anasab may gala. So, ang pinakadako, mga eksyon, of course, nagunag yapon may gala ang education o goga Department of Public Works. Ang sa DPWH may gala, dako-dako ang palduhunon eh, 644 billion eh. Koy, ginoo ko nga kwarta may gala. Tilap-tilap na sa mga itong mga halandong opisyalan eh.
14: Magnum, rapido, rapido.
9: Ismile na sa mga itong may galang mga honorables. Honorables, ani may gala, medyo magpanilap, nagtulos ang laway, ani sa nga kwarta. Dako-dako yun eh. 7.2 trillion kun ni magala. Mas dako ni mga eksyon nga budget itandi karong atuiga sa 2026. So dako kay kawatonon mga eksyon nga kwarta ni. Sos, pastilan may gala paldo-paldo sa mga tong mga official aning nga mga kawatan. Ang tao may gala kuto bragers paglaway mga eksyon sa ato mga halandon. Ang ato mga halandon official koy Ginoo ko may gala paldo-paldo sab ni.
14: Magnum, rapido, rapido.
9: Bahin-bahino na sab nila ning kwartaha may gala. While kita mga eksyon nakalumos na. Pila na gud patay mga eksyon karon aning nitabo may gala gasi ulan na dito sa kauluhan may gala. Giabot na og 26 na ang patay wa pay labot may gala sa nga missing. Pero Ismail Ismail may gala ang kadto may gala nakapaldo sa kwarta may gala nga kinawat. Budget unta para sa flood control, budget unta para sa mga river dike pero gipangbulsan kwarta. Kinungdan may gala, tao ang nangalumos.
14: Magnum, rapido, rapido.
9: Karon sa 2027 may gala, 7.2 trillion na kwarta ng kawatunod may gala. Tilap-tilap ang agi, tilap-tilap. Tamis king tilap may gala. Tulo-tulo ang laway mga eksyon, murang ipatul may gala ni mga opisyal.
14: Magnum, rapido, rapido.
9: Pwera lang lugar sa mga tarong mga eksyon. Kaya ang nag-una may gala, nga kanapang mga opisina, is maone basic education mga igala 976 billion onya ang public works 644 billion kuy kwarta ang health department 353.8 billion pesos interior and local government 332.5 billion pesos sa defense 328.8 billion sa transportation, 302.2 billion. Agriculture, 261.7 billion. Social welfare, 241.6 billion. Higher education, 176.5 billion. O sa judiciary, doon ay 86.3 billion. So, dako-dako, gini nga kwarta, may galang kawatunon, oh. Luoy lang kay mga taong Pilipino na ni may gala. Kay while mga eksyon nga lumo sa baha tungod sa corruption may gala, ang kwarta nila to sa nakapaingon sa atong mga honorables. Tuwa nakapaingon may gala sa mga halandon. Pwera lang sa mga tarong. Kaya napamaya po'y mapili na to may gala. Pero kada kasagara, nagpadato ang kwarta ng ikas kinawat.
14: Magnum, rapido, rapido.
9: Mone may gala ang atong mga eksyon ng mga hiskutanan karagabuntaga sa atong magbalik stipot lang. Oras maginikanan alas 9, 29 na may gala sa muntag.
0: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kapan.
0: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: Oras sa alas 9, Bida.
6: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik tabagal pag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now, this time may galat sa ato sang unahon may galat. Kining mahitungod na sa usa ka lalaki may galat nga depressed in town kayo siyang problema. Wa na ganyan maagwanta o iya kining giagi mga igsons pag inom-inom. Hangtod may galang nga nag-resort yun nga iyaging gitapos ang kalibutan, pinagis pagpakamatay. Low in town kay may gala, sayang kang kinabuhi, mga igsyon. Nga gisayangan lang may gala tungod lang sa problema. I-check ta si Magnum Angie Alzado, direkta may gala dito sa nahimutangan sa mga biktima sa pagpakamatay may gala tungod sa iyang pagka-depress sa problema. Yes, Magnum Angie, sa location, go ahead.
11: Ito na iniini mga panahon na ako rin din sa mga sumo-funeral home sa may kaning na sentro kabahin sa itong syudad. Ang lawas ini nga usa ka residensya sa Barangay Patag ng atong syudad nga na parang saan kagabi nga wala gito yung umoy magdumamani nga na kahikot po no. Sa ilang hapon din po nga kaning sulod silang Pinoy-anan din ang biktima magdumani o sa kaning katrahinta inoy bi anios nga lalaki nga litaw ka lumulupyo din sa kaning Barangay Patag ng atong syudad. Ibuti ang magdumani nung inyong mga panahon na napaliki pa po ng ilahap po nga members pamilya sa pag-pangitag mapamaagi. Ayaw po nga di po sila magkasuan po sa ilahap po nga pag-haya, pagbalasabar po na po magdumani o ka kanina uban pa nga mga gikinanglan po daaran sa anong sa pag-plaster. Nini po nahisitan nga biktima kay ganiman magdumani no ato mga hindi po nga pasirang ipangutana po ng mga staff po din sa SOMO o din sa GM Funeral Homes magdumani nga kaning kung hanap yun ang pamilya po aning nahisitan nga biktima kay lagi, lagi naman nga ilahan ni nakuha, wa po yung mga members pamilya pa dito sa maong area. So atong lagi susi magdumani kung ahaban ni paingon. Pero matod po sa kaning mga staff po din sa GM magdumani nga may sibas ang umilakaw ang kanipong ilahang mga members pamilya kay mabalik po ni Udnya. Higiuna pa karoon magdumani no ang pag-askaso sa ila pong paghahimo pagdangob sa mga hintungdan pong ahensya like dinipod kang Congressman Lord Altuan o dinipod sa City Hall. Harin daw ko no, kinipod sila po magdumani no di po magproblema sa kaning galastuanan sa paghahaya po nini po nga maong biktima. Sa ato nga pag-isusi po na magdumani, wala pa yung karang tatayo po no na rason kung usagid po yung kaning hinungdan yun po nga nung may abot sa punto nga kini nahisit ang 39 anyos mihimo sa pagkutlo sa kinabuhi. Kaya so far magdumani sa tuapan pong nakuha gikan sa tuapong kaning autoridad sa langgihi mo po yung kalabot din pong nagisita nga kamatayon sa maong ulitaw kani magdumani wa man do kunoy mga possibility nga kini siya gituyo no sa pagda kaning patay diha po da sulod na po nga pinoy anan so walay foul play sakto magdumani so giingon nga naabot mong sila kay naay nanawag sila nga naay kaning reported nga insidente sa kaning pong pressure po magdumani nga nagresulta sa kamatayon. So ilang girespondihan din din sa may barangay Patal kagahapon na sa hapon. O diyan naabot sila magdumani mo lang ikitan nga ang biktima no, nakahigda na sa kaninga wooden chair magdumani tulad sa ilaha pong residence. So sa pamayag po na sa kaninga igtuon, nini pong nahisit ang biktima sa iyahang igtuon nga lalaki magdumani. Siya na po no, nakakita siya nga kaninga biktima naana po magdumani no, nakahikot na po din yun in town. So moto dihang ihang nakita dali-dali po magdumani nga ilaha po niya gitangtang kay nakataas ba po magdumani na sangit din po there dito po ang pikas part ani dito sa ilang yung alkuba sa may beam sa ilaha po din pong paatok na magdumani so dihang ilang ipaspas o tangtang dali po din po lang nga try magdumani no, nga maluwas yun ang kinabuhi nini pinagi sa pagdala sa J.R. Borja General Hospital kay pilar may pagnaog magdumani mo may pinakauna ng hospital nga ilaha po din po madangtan apan pambisan pa man sa ilaha pong pagpaningkamot tanglit magdumani no ang iyang mga members pamilya nagahimo yun po sa pagdali sa pagdala niya din sa City Hospital ideklara raman siya magdumani nga dead on arrival. So moto nga to po din po mga otoridad nagkanayon nga ilaha yun pong gituki no giduki po din po magdumani ko unsa ba'y sitwasyon di ang kinisiya na nagkuwag po no sa kaning nagahimo magiging po din siya sa iyo na aning buha. So sabay kaning prior pa ni ini, mga posibleng na matignan po nila sa behavior po din po nga maong biktima. Kaya lagi, ang depression magdumani no, na may uban nga, sige lang ngiti-ngiti, pero depressed na di ay. Pero na po yung uban nga, sa magiging po magdumani no, nga makayon sa nga depressed, kaya gagat sa ba, kaya kaning so, pero kanin siya magdumani, maugyapon, nakita, nakita siya yung sinyalis magdumani, pero wala manggot po nagdahom ang mga members pamilya ni ini, nga maabot sa punto, ngayon na ano, ang iyahang himuong desisyon siya ginabuhi kagahapon. Kaya lagi, sa niyang mga panahon, ilan naman tigdan, nga naman ako na siya problema, pero wala manggot na tataw magdumani, kung unsa yung problema, basta doon na siya problema magdumani, o gagiingon, nga dihang, ang kanin siya, mo inom o gagaling mga alcohol mang dumani no nga mga alcoholic beverages so kung magtagal ini sa siya yang ilim nung makahubog so medyo mausap na din po ang tenor po sa inisterihan po mang dumani o din na din makita nila nga nagid po yung kaning kung ano nga nang yung mapadayag ang iyang gibati mang dumani medyo masulog on yun siya doon na
9: pero magsige ba siyang tagay-tagay diba pero kanyang tao bang god nga unusual ba nga sig inom rugar ang uban na is nagini problema tawhanan nga magsige magtagay sige inom
11: ay na matikda nila mang dumani kaning may mga higayon yun nga makainom din siya magdumani. So panahon nga mag-inom ni siya, di na po nila makitaan nga murag distress mo niya tao. So kaning po siya magdumani, di man po damalilong po sa pamilya ang iya po nga sitwasyon niya medyo kaning naagyoy gibati ni. Di lang yun kayo po siguro mahatag niya ang kinatibok ang detalye. Pero away ang pamilya nga murag problemado ni siya nga klase nga tao. Kaya panahon nga makainom siya magdumani, murag di na lang po siya mahimong expressive. Kaya na may uban nga kinanglan pa magdumani noog kaning ilim nung makahubog aron nga makapagawas lugar sila po mga sentimento, ila po mga ipangbati, sila po din po nga kaugalingon. Kaya yung uban kaning kuan ba, ilumon lang kayo, nga dili, maka, dili mo rin makadare nga maghimo sa pag kaning share-share. So ila po din po mga personal nga mga kasinatian o ila po din po mga problema. Panahon nga kaning walay mag, walay tubig lugar magdumani. Kaya na may uban inana no, kinahanglan katihan sa ilim nung makahubog. Po mahimo po nga talkative lugar. So kanin siya magdumani, dihang ilaha lagi po na matigdan po nga yunani siya, wala man po good din lagi dahom nga muabo sa punto nga mo himo kinipagkutlo at kinabuhi. Matun sa itong otoridad nga po naman hinoon po nga giabisuhan ang mga members pamilya nini nga kung nandun na sila mga pagduda sa ilang bahin, kung di sila po da contento po no sa kaning initial ng investigation sa mga otoridad, mamahimo maghihapon nila nga ipaubos sa autopsy examination ang cadaver ni ini pong maong 39 anyos.
9: Pero ang maong nga nagpakamatay magduman dyan, wala siya gibilid ng mga suicidal note or ginbilid ng istorya niya?
11: Wala po yung mga nahipos magdumani ang ato po mga otoridad. Pero kung sa iya po mga gadgets, kung kuning gina, try po the access po daw po ng mga money. Pero mo gina, limitado po na nga to po information pa karon. Kaya nga, iya po mga members pamilya, sa'yo po naglakaw kayo para na po na maka-attack po ng money ba kayo. Di po nila gusto nga malangan po nga mabalsamar o kaning, kaning haya na dahil po niya sa daling panahon kay nag-i-tagahapon po biya po niya po ng magdumani na matay ang maupong biktima. So, kanin siya magdumani sa side lang po sa mga otoridad, pa-autopsy kung gusto sa kaning pamilya nga ipa-autopsy, pero sa ilang bahin na wala'y foul play. Kaya, common consistent ang magdumani no, ang traces po sa kaning PC o kanin po din pong area po dito po magdumani kung aso siya na plaster, yung siya na palagan magdumani, waman po yung mga timailahan nga din ay kumusyon, nga kaling maingon lugar nga na yung mga nagpuwersa sa iya sa pagbutang po dito po nga nahisit ang posisyon. So, giingon magdumani kanin siya, 39 anyas nga si Mio, kung man siya, kaning, ato pong driver po naman niya, dili po kayo siya yun, kung ano, kung wato masayog, dili man kayo po, dayag yun po ng iya po, kaning, sitwasyon po kasi, kinabuhi po magdaman niya, no? Para sa nang uban, naman tayo yung mga namatikdan po, yung mga post niya sa social media, pero limitado rin kayo, na taas ng panahon magdaman niya nilagay, mga, kung ano, 2018, 2017, mga dili kayo siya, kaning kung ba, update, no? Kung ano, mahiligyan mag-update, update yun sa telephone.
9: Mura galain-lain, kay lumilom lang.
11: Kaya na may uban magdumani ng kanang mga tao, kung mahiligyan sa kaning kuan na Facebook, kung madina na tayo, magsigig update lang ng mga ibang bahasa. Na, na to, sa ito ang nakita sa iyang Facebook page, sa iyang account magdumani.
9: Hindi kayo siya active.
11: Oh, di man siya active na may 2018, 2017, wala kayo mga bagong post. So, yun na magdumani na ito, kung namatikdan po. Pero, kanin siya po magdumani ng insidente, sa ito pong mga sa CSWD, wala gina, kinahanglan yun po ang mga kaisunan po dito, no? At ever na natin mga members pamilya din ha, nga nakasin natin ang depression, na matigda na ito, na usap ang behavior, ni kalitman o kaning kaluya, o kalitman o kaning palahubog, ni kalitman po magdumani nung kaning, kuan, mo distance na gani sa mga tao nga suod po nila. So, dapat ako no, i-make sure gihapon nga naapunta itong presensya sa ilaha. Or baka no, i-ato yung i-offer po sa ilaha ang kanipong tambag po magdumani no, para silang sinabayo. If ever nga di sila gustong tambag, kaya mga matikda na ito nga di man effective, ang pagpaminaw na lang yun magdumani. Kaya wag yun kung ano kung paminaw na ito sila. Okay. O ba na gusto rin yun sila madungog, mabati. No? So kung maghimo sila silang mga pag-istorya, maminaw lang ta, di lang po na ito sila i-judge. O kung panalitan no, na ito mga kaisunan nga, kakaulog yun nga manampit o tabang, so pwede sa kanang mga personal nilang kaila lugar ng mga tao, pwede sa ito ang CSWD CDO Psychosocial Mental Helpline at ito lang ay kuhan lang po din magdumanin na i-appeal kaya para sa itong kaisunan din na basin pwede ninyo ni makontak para po nga mag-anggan yung ibati 0975-608-7522 0975-608-7522 pwede po sa 0970-039-270-039-270-09 o 0905-203-3510. 0905-203-3510. Kaya magdumanin sa taas, sa metang panahon na nakapahuway po ng wata yung mga iwan-aning mga balita. Last na to, kaya itong dito sablon ng atong dakbayan. Karon na po dahil po magdumanin no, na po yung incident. Agusan to, agusan tong estudyante. Karon lain na po magdumanin yung incident. Pero at least nung no, dili po sa gunson, pero di ka punta ma... Ipayon po noon ining maong balita at kung lagi kayo doon na po yung napildi po ining depression na pwede po gihapon nga mapugnan o nga matabangan na tukot sila po magdumani ang mga tao nga na kasinati na ni ini. So karon din sa my JM Funeral Home, gipahilo na ang lawas din yung nahisitang laing biktima sa depression din sa Tuzapan sa Cagayan de Oro nga mulupi sa barangay Patag ning atong syudad. Makalito na ipos update, ikan din sa my...
9: Rizal Street, ating dakbayan, kinis mo 120 agyal sa Rizal Itaog, Sarbisho, Matumrabi. Salamat magdumaan, Jenny, na may gala. Ang detalye, kalabot na may gala sa usa ka laki nga nag nagbitay patay may gala, tungod din taon sa gihambin nga problema. Magpadayon ta may gala sa Tumraguban, oras mga ginikanan alas 9:43.
12: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Newstar
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
4: Nandito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. This time, lupad tayo sa City Hall, may gala, sa nagpadaan karon niya ng Special People's Day. O para kining ato, may gala sa mga PWD. O dyan ay feedback karon niya, kumusta ang floor niya mismo sa itong mga may mga kapansanan nga mitalikat niya. Magnum Pero si Blanca, go ahead.
2: Magdumani lang ta karon dinhi sa Kidibang City Hall Quadrangle. Oh. Padayon gyapon magdumani ang People's Day sa mga PWD. Oh. Dagan may magdumani ang nanguli na kay nahuman naman, natagaan naman magdumani silang panginahanglan. So ito naguli na sila magdumani.
1: Labi na katong nasa sayo di kayo ha.
2: Oh, sayo kayo, labi na tong mga lagyo bitaw nga dapit, mga bukid-bukid. O human na lugar magdumani, nakauli na sila. So mao to magdumani nga gikan lugar din eh. Unya sa hapon, Tibuok Exclusive Foods Barangay Carmen, unya magdumani, mga PWD. So mauna nga katong mga barangay nung mga hinterland ganina nga na-mention, nga medyo lugar sila layo-layo, naman po uban magdumani ang barangay, nag-provide man po ng basakya nila.
1: Mauto mayo, na, mayo.
2: Nakauli na lugar magdumani, no? Human gikan din eh, nakauli na lugar sila. So gani, na yung mga chapiron, no? Kasagaran din yung magdumani ng mga chapiron. Karim ko tig-bit-bit ba? Tig-asis.
1: Alalay.
2: Oo, alalay. Labi na kini mga bata, bitaw nga ni mga special needs. Oo, so, kung magida sila? Ati manon magida sila magdumani?
1: Oo.
2: So, mauto nga, nakauli na sila, uban lugar dayon, ang ilang mga membro sa pamilya magdumani.
1: Oo.
2: So, muna ato nakita karong mga panahona, din mismo sa Kidibang City Hall Quadrangle. Ang uban, medyo lugar di nakainidaghan karon nga tao, kaya nakauli naman sila magdumani.
1: Oo.
2: Kaya ang uban mong di na maglangay, no? Kaya tungod sa kainit sa panahon, di na nila langayon. Pag-anin nila din eh, pag mapirmahan na sila ni Mayor, matagaan na sila lugar sa ilang mismong needs, sa ilang mismong panginahanglan, so automatic na rin na sila magdumani nga, muuli na lugar dayon.
1: Oo.
2: No? Muato na rin sa ilang balay, kaya nakadawat naman sila magdumani, like bugas,
1: oo,
2: o sobre, makadawat naman, so muuli na rin sila. Dagan na wheelchair, hurot-hurot ang wheelchair din eh, magdumani.
1: Uy, kasagara, wheelchair, okay, mga PWD ba ni? So, wheelchair good, number one nilang demand.
2: Oo, wheelchair good, no? Number one, ana, katong mga naikinhanglan, like katong di kalakaw, katulog ang disable magdumani, itawag nila nga ang pikas tail medyo gamay.
1: Pilay.
2: O, pilay, ana, baka na bitaw mukinto-kinto, bitaw lakaw. So, narilisan na sila magdumani o kinibang wheelchair. Oo, nana, ilang wheelchair, natagaan na gani, itong pipila ganina, nanguli na magdumani. Unya na yon na nahatag yun sa ilad. No, dili lang diay kay kanang bugas o cash ang ilang madawat. Kung mangayo ka og wheelchair, tagaan gyapon ka.
1: Oo.
2: No, tagaan gyapon ka og wheelchair. Kung gusto ni mo lugar, example, ikaw mismo, galisod og lakaw, lisod baka magdumani. So, naay wheelchair ni mo nga mahatag, madawat, kung mangayo sab ka. Pero di ka mangayo, di po katagaan magdumani.
1: Oo.
2: O, di po katagaan kung kinibang di lugar ka mangayo.
1: Ang bugas, tagpila ba'y hatag niya?
2: Ang bugas, mawag gapon. Katurag gapon magdumani.
1: Asa no?
2: O, tagga 5 kilos gapon tong bugas.
1: 5 kilos?
2: O, mawag gapon ang normal niya.
1: 5 na, kilos plus pang hapin
2: na yun. Na to, si Mayor Clarix o'y magdumani.
1: Sige, Robby.
2: Para sa dugang na kasayuran ni kay ang daghan pangutan na kaning atong libreng ka karnaval magdumani. Daghan kay gapangutan na. Na itaga miss or, gusto ba sila mo appeal?
1: But
2: tawagun na ni Mayor Clarix, Mayor.
1: Sige, Robby, matumag na karon. Hello, Mayor. May buntag ka ni mo, sir.
3: Hello.
1: May buntag, Mayor.
3: May buntag.
1: May buntag, Mayor. Unang-una is, kumusta ang response in town sa itong mga igsoon ng mga PWD nga gispesyalan yun ni mo para lang kanila karong adawa, Mayor?
3: Hello, di maklaro.
1: Di maklaro, be. Ibulyo pa kayo. Kay, sayang kayo. Hello, kana.
3: Sige.
1: Kana, Mayor. Okay na.
3: Okay na.
1: Okay. Kumusta ton ang flow dato niya sa itong mga igsoon ng mga PWD nga gitagaan gyud nimo og prioridad nga para lang gyud sa ila ang People's Day karong adlaw, Mayor.
3: Amo man gyud ni atong matinud-anon nga nag-service yuta sa katawhan nga dili lang katong walay kapansanan sa lawas atong serbisyuhan og tagaagkay kayo na.
1: Oo.
3: Kay gipaningkamot og giila nato nga kaangayan. Kay kabahin na sila sa atong katilingban, mas labing kuan pagani na tagaan na itong bigayon sila kay isudbe kayo ang ilang panglihok-lihok sa ilang panglawas o doon na pasput sila yung mga balatian. So, kini nga higayon na yun atong gihatag ang kaangayan nga tanan. Kung unsay mahatag matabang sa gobyerno atong ihatag sa tanang katawan.
1: Oo. Okay. So, sa karon, mga pila ka porsyento na aron makumpleto na ang para karong adlaw nga mga naadya nga mga qualified nga mga PWDs, Mayor?
3: Sa pagkakaron kay sayo-sayo man ta nagsugod.
1: Oo.
3: Na mingaw-mingaw na po sa chay.
1: Mayo.
3: Unyang hapon lahi na sab nga barangay, so nahuman-human ra gyud ang kwan ang paghatod sa mga katawhan kay mismo may kooperar mo ang mga kapitanis.
1: Oo.
3: Na nagatod sa ilang mga kaigsuonan nga dunay kapansanan. So nagpasalamat ko sa mga kapitan sa mga matag barangay nga nagsuportar, nagtabang sa atong programa.
1: Okay. Naipangutan na, Mayor, paabot ko lang ni eh. Kung ugaling makonsider ba kuno ang yang banang nga baog nga di na kuno gid makada madalag yung puyok-puyok, kung PWD na ba ang consideration na na?
3: Depende na, basta naalay ID sa CSWD.
1: Ah, okay.
3: O doon ay Certificate of Indigency.
1: So,
3: na kamatuoran.
1: So ang CSWD ang mo-approve kung galing okay. Makonsider ba siya?
3: Okay, sila man yun ang doon ay katungod ni anak nga mag-ila sa tao nga doon ay kapansanan o mismo mo makita yun sa panglawas nga doon ay diferensya. So, doon na sila ihatag na valid ID sa CSWD.
1: Oo. Kay ang yung bana daw, wala na gyod. Di naging badala. So, ngadla naman ganyang inutil ka kay, wala naman gyod. Baog naman gyod. So, makonsider ba daw kanin siya ka PWD? So, ang CSWD
3: patay,
1: na mo...
3: Patay, hindi na makonsider. Kay ha? Baog roman di ay. Wala mo na yung kapansanan.
1: Wala yung problema sa lawas.
3: Bandito.
1: Okay. Kaga... Kaya grabe, kasi siya naman yung nagdeklara siya ba ng PWD na?
3: Oh, siya naman yung nagdeklara ng ilan na nga PWD. Ang pagkabaog niya sa CSWD, dili mo na PWD.
1: Nala siguro yung mga tambal ana or mga alternatibo aron nga mawala ang pagkabaog sa yamba na. Sige, sayo-sayo lang yung tao ni retire ba?
3: Malingaw ba yata kay atong ikumpara ng atong kaugalingan o kini sa atong mga kaisunan nga doon na yung mga kapansanan, labi na yung mga kabataan o mga hingkod na panuigon nga wala yung problema. Sige lang katawa.
1: Mulagi.
3: Kapay-kapay. Bye-bye.
1: Oh. Okay. Mayor, kiniabang, kinikaroon no, ng mga PWD, mahurot ni sila upat mo ni kahugna after ana wala na dayon kanilang special sa ila
3: lain na po nga programa na po nato
1: lain na sab
3: tagaan gyud nato kay gayonan kay sukat pa sa sinugdanan nga gitagaan tag pribilehiyo sa katawhan nga mo serbisyo.
1: Oo.
3: Ang ato ang pagpadayon man gyud sa mga programa nato dili man ining pamolitika or pangkuan sa ato.
1: Oo.
3: Dili ato yung tinud-anay o matinud-an ng tanga nag-serbisyo sa katawhan.
1: Okay, pero unsa kasagara nga ilang paabot niya nga problema dala kanimo, Mayor?
3: Naa gyapon nga naay PWD nga gusto mo eskwela o niya magpatabang sa eskwelahan.
1: Oo.
3: So atong gisuportaran kay namay ang tinguha nga mo tapos yung eskwela niya. Dili basta-basta pod nga PWD kay
1: lagi.
3: Abugas siya pag yun ang ikuha.
1: Kuy, di. Oh. Lugar at least nga.
3: Unang, wala yun ako balibari kay naningkamot man ganing nga doon ay diferensya. Ang ato, suportaran ta lang kay bas hindi ay sa iyang pagpaningkamot nagmalampuson siya.
1: Okay. So salamat yan, Mayor, no, sa imong programa nga gitagagin na mag-importansya kining mga matang sa mga tao. Lahi sa nako ang kinibang hiskutanan. Kanyuta na ay PWD nga gusto mo insert kay na ay say pangutana o say ikaw nila pangutana kay pamutna to aron di tabalangan kiniabang nga ugmang adlaw mao naman ang paghatag og libre nga kiniabang nga mga rides diya sa Carnival sa Kitkay. Now ang pangutana sa uban nga dili sila taga Kagandioro, pwede ba daw sila pod nga makaabil ganang libre diya, Mayor?
3: Libre na lang kay maulaw ta sa Magnum Radio nga unsay naaptan sa kasibya pagsibya sa Magnum Radio. Ato bang gidapit yun ang mga katawhan o niya atong pagmatuod nga walay gidili o gipili ang mga katawhan nga di pasodlon sa Cagayan de Oro.
1: So ang tubag sa pangutana is pwede taga Cagayan de Oro ka og dili, pwede ka diya.
3: Pwede.
1: Oo, so
3: ugbang, kaya na may oras.
1: Na may oras man, gika sa alas 5, padulong tungas gabi eh. Okay.
3: Walay gididaan na to, o walay gipili ng mga tao nga musulot sa Cagayan. Kaya ang ato, ang paghatag o kahigayonan sa pagkikuban, pagkikuban, pag-uban sa atong pagkasaulogan sa kapistahan.
1: Mayor, unsa nakita mo ngano di kagaundangan sa imong katbang aning sigig buhat og mga fake news ya sa social media? Mayor.
3: Ambot lang kahapot pero tingali unsay atong gihimo sa atong pagpangatundanan sa pagserbisyo sa katawhan, wala nila nahimo o dili nila mahimo. So, basing inaanak na lang ang nila ron, magpadali sila sa katawhan ang ako. Basta lang matinudanon ko o wala ko na usik o wala na ko abusari ang gihatag na pribilehiyo sa katawhan na ilang gihatag na pagsalit sa ako.
1: Mm-hmm. Mayor Clarex Oy, sir, gawas nga nahimong top number 5 ka sa top performing most trusted city mayor sa Pilipinas. Dako kay nga garbo nimo na og sa Basque Gan de Oro. Karong bag-o ang Cagayan de Oro giilan usab isip usa sa mga top most health workplace nationwide. Unsa pay ibot pasabot ani mayor?
3: Ako abi nimo magnuman ni kanang mga pasidungog na anangpon nako personal o sa kuan dili gina nako nga garbo o kalipay nga angpon o nako. Kining mga pasidungog nga naangpon para gina sa Cagayan de Oro, para sa katawhan sa Dakbayan. Kaya kung wala kanunay nagsuportar, nagsalig, nagtabang katawhan, dili makakuha ng maong mga kadungganan.
1: Oh.
3: Ikaduha, usahab ka na yung lipangutan na naa kita manggihagalaon nga nagdumala sa Dakbayan nga dili na to hasulon ang mga investors o mga patigayon kang sulod sa atong Dakbayan. Ang ato lang kanunay ako silang pangutan-on unsay akong ikatabang. Mauragi na kanunay. Sulti ko ninyo kung unsay akong ikatabang para mapahigayon ang inyong mga negosyo din sa Dakbayan.
1: Okay. So, dako dili ti awning pasidugong na usab karong bag-o tungod kay imagine ang atong syudad giila isip usa sa mga top most health workplaces nationwide.
3: Kagahapon,
1: oo.
3: Doon na imbibisita na ko nga investor nga gikan sa Cebu.
1: Oo.
3: Kadili sa madugay, maghimo sila sa usa

0: Okay, so at least nga nakita nilang syudad, lahi man din din eh. Dili man ang istoryahon din eh ang unsay pila, kundi li, trabaho lang mo diya, negosyo lang mo diya as long as maghatag o kayuhan sa katawahan sa dakbayan, Mayor.
1: Mura yun na akong ilang tao, ang pagpangimpleyo lang sa katawahan sa atong dakbayan mao kanunay una o kanunay na itong yunahon na. O mismo ang ekonomiya na makapadani o mudaghan ang mga investor na muanti sa atong dakbayan.
0: Okay. Ipaabot ko lang, Mayor Nick, ang kanyang doon ay gitawag ang kanyang pangutana. Kung makadawat na sa social pension ng PWD, makaabil pa ba daw gihapon sa People's Day, Mayor?
1: Kung wani siya diri, basta na siya ay valid ID sa CSWD o mismo original nga Certificate of Indigency sa ilang barangay.
0: Inanara. Oo. So at least natubag ang mga pangutana. Mayor, unsay imong reaction toon aning pagsulod na sa mga electric vehicle di sa ato siyudad nga gikan sa dadapita sa El Salvador, dunay chance nga musulod sa atong dakbayas kag ganyo ro mag-operate sila, Mayor.
1: Sa mga agni semana nakigtagbo ako sa mga operators sa mga taxi diri sa atong dakbayan na ako silang sultian nga duha ka bulan pa milabay mi anhi din ni ang kaga marketing manager sa usa ka iladong gikan sa Vietnam.
0: Oo.
1: Nga musulod sila din ni Mora. Tungod kay ako silang gibalibaran kay gusto na kong pahinglag po ang mga local operator sa taxi na ito din. Muna nga tingala ko na ito na dito sa El Salvador.
0: Oo.
1: Pero ang mag kuan yun na magmumani ang mag-prohibit na dili mo ginato na mapugman kung musulod sa sasakyan kay na makahatagan sila o franchise sa LTFRB, dili man malikayan nga ilang pasahero buwan ni magpatunod sa Cagayan.
0: Okay. So, kikilintanan na pagbuot mo dito sa National, sa DOTC, o mismo sa atong LTFRB. So,
1: basta sa ako, wala yun ako sila itugutan sa, kay ako sila nga nabiyon ang mga taxi operators din sa atong dakbayan.
0: So, matod pa sa mga pangutana na saan, balik ta sa PWD, tinuod ba nga naay sakyanan nga mukuha sa PWD sa People's Day? So, depende sa mga barangay, kagaya sa report ni Magdong Persid, na may mga barangay nga nagatod kuha nila, Mayor.
1: O naanay mga barangay officials nga mismo nagatod sa ilang mga kaigsoon ng PWD. Kung paon pa, medyo layo, lugay na. Kaysa kanang ilang sakyanan kay atong mga kabarangayan na may tagsa-tagsa ka mga sakyanan.
0: Oo.
1: Depende na lang sa mga hintungdan na opisyali sa barangay kung adunag yung sila'y pagbati tabang kaluoy sa mga PWD na makapahimulos sa maong Special People's Day.
0: Okay. Lastly na lang, Mayor, no? Karon pizza 12, morning People's Day hugna. Ang sunod aning special gahapon nga People's Day is karong pizza 18. Okay, so nanabay nakahalira unsa ang mga barangay ang i-cater ani, Mayor? Gapreparahon pa unsa ang mga barangay? Hello, Mayor. Putol man. Oh, kana. Yes, Mayor, anang pizza 18 dulo na bay mga barangay nga nakapreparar ang entertainment ana nga barang nga pizza, Mayor?
2: Ana, Mayor, i-post lang sa atong page ang mga barangay.
1: Gipost naman sa atong CIO ang mga barangay nga magsunod.
0: Oo. Mas may na ma-forward na ito ni si Magnum para ma-inform ito sa tao.
1: Si Maila ni Magnum maning daghang yun din maminaw sa Magnum Radio. Kay mao ni Timailan tubag nga daghang mga kaigsuunan nga makapahimulos sa mga pahibalon ninyo. Dako na kong kalipay o pagpasalamat ni anak. Dako kay mo katabang sa atong katawhan nga nagkinahanglan sa pagpahimulo sa atong kagamhan.
0: Basta kay programa at proyekto para sa katawhan, Mayor, andam na lang ang Magnum Radio magkasuporta diya sa atong nga LGO, labi na sa mga programa ni mo. Muna nga,
1: salamat sa tayo sa kahimanan, sa Magnum Radio, sa mga personahe, sa Magnum Radio, sa mga nagdumala o sa tag-iya sa Magnum Radio, daghan kay salamat nga kanunay kamong nangisuporta sa mga katawhan din sa atong dakbayan o sa dalawigan.
0: Lastly, Mayor, unsa bay mga mensahe mo advance para sa atong kapistahan, labi na sa mga nakadiyang aktibidad sa

0: Bas Kagandoro sa atong Higalaay Festival, Mayor, sir.
1: Mao na kita ang tanan maghiusa, magtinabangay, o pahimusla na ito nga magsaulog kita sa atong kapistahan nga malinaw, malipayon masadya, o malamposon sa maong kasaulogan. Hmm. Dili lang kita magsalig, maglaom sa atong mga ahinsya nga nagbantay sa kahusay o kalinaw mismo, atong tagsatag sa kakawalingon, atong tabangan agig suportar sa atong mga otoridad sa balaod.
0: Mayor Clarence, oy sir, salamat kayo. Good luck niya sa mga pag-entertain pas mga katawan ng mga PWD sa City Hall Quadrangle. Salamat, sir.
1: Salamat sa laing higayon o ang Ginoo kanunay mag-auban kami mo.
0: Okay, salamat, sir. Yes, magdong proceed.
2: Magdumani, no? Mayor Clarence, oy, so at least nga karon magdumani, tama tong iya nga na yung mga gapangabot din eh, gisuportahan nagyod sa barangay. Magdumani, for example, damoy kanabitaong mga PWDs diha sa like mga hinterland barangay magdumani so ang uban ilan lang isakay sa ilang katabitang green bitong
0: mga mga sakyanan nga gi kuan gi assign dia sa mga barangay
2: kada
0: so magamit nila na mo na ning panahon magamit nila sa mga tao ang ayan gyud nga pasakyon nang sakyanan na
2: mao gyud magdumani gi kadas bukid ihatod nila dire unya ang uban kuaw na sa dulatan kay dali ra man kayo magdumani kay paspas man kayo ang lihok. So pag matagaan na magadawat na isubida na po nila dos bukid. Mao ra gyapon magdumani lang sakyan gyapon pagsaka.
0: Okay.
2: So at least nga mao ni karon no ang special PWD. Katong mga PWD lang gyud pero katong giingon ni mga PWD
0: katong giingon lagi nga nagutana kay di naman mo barog. Gideklara naman siya asawa naman yun ang nagdeklara hinoon nga baog PWD na niya bana.
2: Mao lagi na mo lang
0: pero matod palagi sa atong higala po niya sa City Hall nga sa asawa di na mubarog pero konsilingan labi na kung matanon basig mawala yung pagkabaog.
2: Kung si Parigid maingon nga mari pari medyo watag bugas na impas
0: na mo na lagi na kato pa mga miyembro pas mga dustri kakins pa siguro
2: ayaw sugot. So pag maingon gani nga pari medyo watag bugas ayaw sugot
0: ayaw labi na gaisinggit-singgit ra dito sa Picas Barrio ba
2: ayaw sugot yun
0: basig ang asawa mo yung mga remedyuhan si Mako. Sige.
2: Ang damay. So at least, mauni magdumani, no? Unya sa hapon, exclusive po sa Tanan Carmen.
0: Carmen na unya humasa. No? Unya sa,
2: Carmen niya sa hapon. Magbahagin ni unya sa hapon, magdumani gapon.
0: Oo.
2: Kaya ang Carmen, grabe kadaghan kay residente.
0: Remember, magdumpersed, 21,000 plus ni Tanan ka mga PWD sa ato syudad.
2: Hmm. Kaya unya, may schedule din doon ni kayo magdumani, kay dili ka mag-ilog.
0: Oo.
2: O dili mag-dinasmaga, di mag-tinukluray.
0: Wala na mga wala na mga tulog sa dalan kay para makauna.
2: Hanay kay siya magdumani no plaster kay siya.
0: Igo mahuman si Batra man dayon.
2: Uli na sa pamilangayan nimo uli na dayon.
0: Sige.
2: So na lugar magdumani. Gikan diri sa Kinibang City Hall Quadrangle magdumpersed Blanca sa balita og serbisyo.
3: Magdumani. Rapido. Rapido.
0: Salamat magdumpersed Blanca nya labati may gala ang detalye og reports direkta gikan sa City Hall sa nagpalan kar may gala nga People's Day. Oga exclusive lamang para nga may gala sa mga igsoonta nga mga may kapansanan sa kaugalingon. Dinis sa betapos ang atong papraguban sa itong programa kadunay mo sunod sa Habga o sa Kapid program. Salamat mga suging tigpaminaw. Salamat mga viewers sa itong programa karamatak na. Kalimot may gala sa usa ka kagawas ng katilingban katawhan naming gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan na matuman. Kailaman yung anchorman kini si Magnum Manny Agustero dihi lamang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Ning musunod nga 30 minutos, inyong mabati ang tulumanon.
5: Kahayag!
6: Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalampuan gikan sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba.
5: Kahayag!
6: Ug karon ang inyong mga kauban sa kahanginan.
5: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag!

0: Magasilingan na maayong buntag na sab kaninyong tanan. Welcome sa laing edisyon ng atong programang kahayag. Inaot nga maayo ang inyohang gising karong buntaga. Ngadto sa uban nga maupay pagtimbakwas. Kumusta man? Kumusta ang ato ang pamahon-pahon karon? Mga panimbaya na to, atong ipaabot nga tustaran atong mga member consumer owners from distrito sa Opol, paingon nga to sa Lugait. Ingon man, mga kaigsuonan na to, mga MCO sa 15 ka mga barangays Cagayan de Oro o 17 ka barangay sa Talakag, Bukidnon. Atong pakapinan o mga pipila ka kabalayan dihas Baongon, Bukidnon. Doon na pa'y usa ka pakaping barangay dito sa may Iligan City, ang Barangay Hindang. Kumusta, kumusta mga MCOs? At usab nga ipadangat ang atong mga panimbaya ngadto sa atong mga miyembro sa Junta Direktiba, ngadto sa mga miyembro sa atong Management Committee. Kumusta ka mo nining mga orasa? Sa gihapon, inyong higalas, kahanginan, kaubang dudes gumanid. Pakig-uban na sab kaninyo sulod sa 30 minutos during atong programang kahayag. Whatsapp na ko sa Pikas Lawak, Engineer James Fermalino. Karong buntaga, swerte kay ta, kaya daghan kay tag bisita. Kaya bibo pa man gihapon, karong panahuna nga to ang social media nga nag-hisgot aning systems loss di ay. Kini ang ato ang hisgutan usab karong buntaga, agiga part 2. Sa maong isgutanan diin na ang atong mga bisita mausab ang mutabang kanato pag pasabot og dugang unsa kining mga butanga. Ako sang hatagan og higayon usab ang atong ISD OIC Ma'am Bec Kagalawan alang sa iyang mga panimbaya. Ma'am Bec, good morning.
1: Yes, good morning kaubang dudes og maayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw. Another round of discussion na pud kaubang dudes no,
0: yeah,
1: sa atong controversial paghihapon nga isgutanan nga mao ang systems loss kaubang dudes no. Mm-hmm. Pero of course before we get into this discussion, ato sad pud sigurong hatagan sa higayon nga makapanimbaya sa atong mga membro konsumante nga nagapaminaw sa kahanginan, especially sa atong kahayag program, para pud nga ma-warm up ang atong mga kauban dinhi sa atong radio program.
0: Okay, sige.
1: Sugda na to. Kaubang Marlon, sir, ang atong Engineering Services Department sa Moresco 1, si Engineer Coco Marlon Ginita.
0: Good morning, good morning.
2: Good morning, kaubang dudes. Salamat, Ate Bec, sa pag-introduce, no? Maayong buntag ka natong tanan, kang Jamie. Dalaga pa nga kaubang nato din. Musukol gyud ka bang dun sa og kang Sir James. Kumusta nga akong tingog, Sir James? Masunod na ba na ako ang tingog ni Sir Dudes? Parehas ako kagwapo. Again, maing buntag ka na tong tanan og salamat kayo kaubang dudes, Ma'am Bec, sa pag-invite. Actually, last week rin ni ga-invite si kaubang dudes, no? So kagahapon, Monday, kagahapon, hangtod karon, sige kung paabot nga available na si Sir Dudes, no? Kaya para maka-appeal sa programa sa ato ang Moresco 1, no? Maayong buntag ka na tong tanan, especially sa ato ang mga member consumer owners within sa franchise area ni Moresco 1 o sa tanan nga makabati aning ato ang programa.
0: Okay, salamat Engineer Marlon.
1: Thank you Engineer Marlon. So of course ang atong dalagang Pilipina, atong ipailaila ang atong very pretty natong Engineer Jamie Dapal. Of course, nabilong kini siya sa atong core plan, no, sa energy trading division. So walay lain Engineer Jamie Desilet Dapal.
3: Maayong buntag sa tanan. Good morning everyone. So ako si Engineer Jamie Desilet Dapal.
0: Available.
3: Very available. Looking for ako ang energy trading chief sa Moresco 1. I am under corporate planning department sa energy trading division, and ako ang responsible for making the computing the rates. I'm not making them. I'm just computing them, and I'm making sure that the power supply of Moresco 1 are enough for the requirements ni sa ato ang mga member konsumante, no? So I think maolang na kaubang dudes.
0: Yeah.
3: So I think ready na ta to discuss.
0: Pasalamat sa to mga bisita, no, kay may hatagit sila panahon bisan pa man sa kabisi nila.
1: Yes, kaubang dudes, maragisod yung kayo na to ikorum, pero mapasalamatun ta because bigatin ng atong mga bisita karon.
0: Yeah,
1: karon nga radio program session nato because of dili na to pwede pod nga dili mahatagan og update ang atong mga miyembro konsumante, especially nga kanisyang issue ang trigger ni ini mao man katong issue nga mao ang pag-declare ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. or ni PBBM during his fifth State of the Nation address or SONA ni adtong July 27 ning tuiga, kaubang dudes, no? So karon atong himay-himay yun pod. Atong ipahibalo nung taliwala pa man sa controversiality ni ini, ang atong buot ipaabot sa Moresco 1 on behalf of the Moresco 1 Board and Management nga we totally support the call of our national administration, no? Because kabalo man ta nga kuunsa to ang iyahang gihatag a declaration is of course for the interest of the Filipino people.
0: Mm-hmm.
1: So ang ato lang is since we are the concerned or kita ang mga
0: hingtungdan
1: or affected pud kita nga mga entities, munang muhatag pud kita o gamay nga pagpasabot sa atong mga membro konsumantes specifically, and also mag-agad rapud gihapon ta sa atong supervising or regulatory bodies nato nga mao especially for this agenda mao ang Energy Regulatory Commission. Let's go.
0: Okay, so larga dirito magsugod sa atong engineering manager, no? Engineer Marlon, kanang
2: ladies first.
0: Pwede minimum matagaan og sa atong mga listeners, no, og dugang pang pagpasabot aning bahin sa systems loss.
2: Katong gipasabot ni mo last kabang dudes, maura gyapon to. Bitaw systems loss. Losses gid siya kabang dudes, no. Actually sa technical gyud nga explanation, sir dudes, no. Muna siya ang difference lugar between sa electrical energy nga nisulod sa distribution systems ni Moresco 1.
0: Mm-hmm.
2: So unsa man ang pamaagi sa pagkanang measure pilay energy nga nisulod sa distribution ni Moresco 1.
0: Sa to pa kanang atong giangkat.
2: Yes.
0: Okay.
2: Katong kada substation nato kaubang dudes, substation mao nang kanang heart sa atong distribution system, no. Dinha ga-connect ang ato ang pipila ka mga transformers na dayon padulong sa ato ang mga member consumer owners. So naay gibutang dinha nga metering ang NGCP.
0: Okay.
2: Sa una Transco man na siya. So NGCP na karon ang
1: transmission.
2: Yes, transmission provider,
1: yes. No.
2: Mao ay nag facilitate, maintain, nagdumala sa ato ang Mindanao grid. So, mabasa din ha kabang dudes, example, 100 kilowatt hour, para dali ra kayo computer kabang dudes, na ay mabasa binulan. So, sugod karong bulan na, unsaman July 25, padulong pod sa August 25, mabasa din ha 100 kilowatt hour. Dayon si Moresco 1, within anak nga bulan, gabasa po ta sa mga consumers.
0: Metro nila.
2: Sa mga meter po ni consumers. So, possible ka, kabang dudes, pila may atong mabasa tanan, panalitan na atay mga 90 ka, o ibutang itong 95 ka consumer po. So, ibutang na itong tag 1 kilowatt hour sila. Parehagin sila gamit, kabang dudes. So, mabasa na ito, 95 kilowatt hour tanan. So, katong 5 nga difference, kabang dudes, muna siya ang gitawag og systems loss, which kanang natural siya kaubang dudes tungod kay moagi man ang electricity, moagi man sa substation, sa wire, transformers, muna ang gitawag og technical nga systems loss ko bang Lods,
0: okay,
2: which gibahin na siya sa ang systems loss gibahin og kaduha no. Technical systems loss, mopod ang isa pod is ang non-technical nga systems loss.
0: Okay.
2: So, akong madumduman sa una ko ubang dudes katong pahinumdum ni Judian Santos. Nga kanang kung magpalit kag ice.
0: Nya mabaklay pa ka paingon sa inyo ha.
2: Nanamagid kay ref ko bang dudes no, di para sa una nga palit tagit kag ice ba gusto mo inom og bugnaw nga tubig.
0: Gikan silingan no.
2: Wa na ni naabtan ni Ma'am Jamie ka.
0: Wala na.
3: Na ice maker.
2: So, gikan ka sa tindahan, uli ka sa imong balay ka bang dudes, gatulo-tulo yun na ang ice, gamay-gamay na lang maabot sa imong panimalay ka bang dudes. Kana ka bang dudes, Ma'am Beck, natural yun na siya nga since moagi sa atong linya. Although naatay mga pamaagi nga himuon para mo reduce na siya ka bang dudes, kay dilipod na to, pwede man pasagdan lang. Naman tay mga engineering nga pamaagi unsaon na malikayan nga mo-reduce ang systems loss. Muna nga si ERC naghatag og cap sa tanan nga mga distribution utility. Kay kuan man siya ka bang dudes kanang ipas on gyud nimo siya sa mga consumers.
0: Consumer.
2: No, kay kanang appeal man na sa imuhang pag appeal sa pag-deliver nimo sa electricity to consumers, naagyod na nga mga technical nga systems loss. Nga,
4: so, appeal na siya sa computation.
2: Appeal siya sa computation. So, kung dili na i-appeal ka bang dudes, i-shoulder na nimo ka bang dudes. Bitaw. So, kana no, dayon, daghantang pwede himuon para mo reduce ang systems loss, pero kung gamay na gyud pod ang systems loss ka bang dudes, unya mag-invest pa ka og mga dako nga capital expenses
0: para sa
2: to further reduce sa gamay na nga systems loss ko bang dudes, dili na pud kanang di na pud equivalent ang imong expenses sa reduction nga na save. So same sa pilferage ko bang dudes, non-technical nga systems loss, pagpangawat nganong
0: so kana non-technical.
2: Oh, nganong i-appeal man tag pabayad anak ko bang dudes?
0: Kana nangawat no?
2: Nga sa nangawat. Pero naghatag pud og pipila lang ka percentage nga i-allow no. Kay kung mag-invest pud ta para malikayan na, possible nga nanatay ibutang din ha nga personnel kada purok magbantay-bantay kada adlaw kung nabay mangawat, which is expensive ko bang dudes no? Which na may programa na karon si Ma'am Beck para mas malikayan po ng ato ang pagpangawat sa kuryente. But so far, kabang dudes, for Moresco 1, makapanghinambog ta, even ang ato ang GM before, gipatawag yun sa Congress to present sa mga systems loss program ni Moresco 1 tungod kay isa ta sa gamay og systems loss sa
0: Tibuok
2: Pilipinas ko bang dudes, and we're proud of that, and magpasalamat gyud pud ta sa ato ang mga member consumer owners sa Moresco 1.
3: So okay, mauta na ta kaubang dudes day tuod no, how can we say nga mubo ang atong systems loss? Basically na ay cap nga gi set si ERC. Sa ato nga
1: cluster
3: sa atong electric cooperative or distribution utility na atay cap nga 8.25%. Pero so far ko bang dudes, grabe maka proud pud no, ever since man siguro Sir Marlon no, murag wala gyud pud ta nilapas og 5%. Mga 15 years ago wala gyud na nilapas, wala na nag single system, single digit systems loss ragyud si Moresco 1. So it would seem nga wala ta nila pa sa atong 8.25% nga cap. So
0: okay,
3: narata sa, paki-confirm Sir Marlon, narata sa below 5%.
2: Last year naata sa 3.26, then karon as of June naata sa pila ka bang dudes?
0: 3.05.
2: Ningamay ka bang dudes no?
0: Okay,
2: naningamay kita nga kanunay ang ato ang mga activity.
3: Yes.
2: Kaming atong upat ka service area. Mm. Although gatinabangay sa mga activity ni Moreskuan, yes, pag-serve sa consumer, gakumpit po ni sila. Kada bulan, kinsa may pinakagamay yung systems loss.
3: Pinakaubos.
2: Mm. Ikaw nga nung dakuman, pag-benchmark, aning isa ka service area?
3: Yes, confirm na siya kaubang dudes no, sa atong management. Healthy competition para lang yun nga atong mapa-improve ang atong mga gahimuon nga proseso din he. And that includes the reduction of systems loss. Mm-hmm. And also, katong gimension kaganina ni Engineer Marlon regarding sa atong program for the reduction, further reduction sa specifically sa non-technical mm-hmm. Aspect, no, nga mao ang pagpangawat sa kuryente. Aduna kita'y programa nga tipster reward, no, kung kinsa kadtong maka-inform without really providing the identity sa nag-inform, no, kay lisod naman pod, yeah, nga masulti niya or mapahibalo sa tanan ang kung kinsa tong nakaingon nga naay pagpangawat
5: pa sa silingan.
3: Exactly, Engineer Jamie, no, so kana naatay reward ni ana
5: anonymously lang na maski magsumbong sila.
3: Yes, exactly. So, pwede ra gid mo nga maka-get in touch ni Moreskuan kung naamoy na hibal-an nga activity, illegal activities, mm, specifically on pilferage, para pod nga ato ka nang makorek ang dili maayong pagkutay sa kuryente, illegal nga pagkutay sa kuryente, because ang atong manggitanaw ni ini gawas nga maubos ang atong systems loss, yeah, ang atong manggitanaw is ang safety sa atong miyembro konsumante, kay dili na ra ba mabalik kaubang dudes pag kuan na
6: ang
3: kinabuhi
6: two, no?
3: Ang kinabuhi
5: rewind.
3: Oh, wala na rewind sa kinabuhi kaubang dudes, no, so kana gyud ang gabalik-balikon gyud nato og remind sa atong mga member consumers nga mao na atong tumong, mo na atong drive, and in effect makatabang pag yun na, kay dili pa na makadugang sa ilahang galastuon nga paghatag or pagbayad sa ilahang kuryente, mm, through the systems loss nato.
6: So dunay reward.
3: Yes, dunay reward. Kaubang
2: so katong nangawat kanang samna natintal lang gyud big, no, pero naagyud na nga temptation man. Yes, pero kung masakpan bitaw ta
3: lagi na sa balaod. Yes, no, nga naagyud sanction
2: dayon. Wala yung kayo na-save, kayo mas dako pa kayo mong mabayaran. Mabayaran, kayo na pa yung mga penalty, mm, times pila ka percent.
3: Yes.
5: Plus imprisonment, di ba?
3: Okay.
2: Oh, naagyo na siya, pero yes, kanang mayo man po ang ito ang even atong nasakpan. Kumpyutan yun na ito, taas-taas, yes, yun. Oh. Big, no? Onya. Although muhangyo man nga mas tagard pagbayad, depende na din sa sitwasyon po, no? Pero, mm, pero hassle. Onya,
3: so, ayun na lang
2: maulawan na maulawan ta ko bang dots kay ipatawag no puts barangay, no. Na ganito isa nga naabot gyud mi sa kuan kining court, eh, court. Mm. Unya luoy kayo kanang niduol sa ako, kay ako man ang gi-witness good.
3: Experience gid ka, sir.
2: Si di na daw siya katarong og tulog ba. Mm. Nya, tigulang na ba ya.
6: So
2: likayan na lang gid nato. Nya, daghan man nga pamaagi nga mo-reduce ang imong consumption, ana.
6: Mm.
3: Yes. So like kana, it. Thank you, Sir Marlon. So kaubang dudes, no, let's go with the computation.
5: Yeah, the numbers.
6: The yeah, numbers,
3: no?
6: Na.
3: Kaya mo yun mandayo ng atong miyembro konsumante nga pila ba UDI ang akong mapagawas ni ini, kung moingon ta nga i-shoulder ni miyembro konsumante ang system loss. No?
7: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
8: Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody's happy!
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Check fair trade permit number FTEB 26236A series of 2026.
7: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
0: Kaya itong dumduman nga every kwan porsyento nga mawala, doon na siya equivalent. No?
3: Na peso.
0: O
3: yeah.
0: Peso. Now, din hita karon sa, unsa yun sana siya. No? Kaya,
3: sige.
0: Ang expert ana si Engineer Jamie.
4: Si Ma'am Jamie.
0: Oo.
3: Sige. But before ko mag-go further sa computation, no, kaganina si Sir Marlon nag-explain about kay Judy Ann man tong explanation niya. O ano mong kukaabot ko dito?
4: May bala na yung edad.
2: Ulo, masatay.
3: Nakaabot dito ko. Ito, pero wala na ako kita na nga commercial.
0: Dugay na
3: ang ako ang explain na lang in para mas masabtan sa itong member consumer owners kung kanang in non-technical side ba?
0: Yes. Yeah.
3: So, ang uso sa una si Judy Ann, ang karon ang uso is running, right? Di ba? Running. So, okay. Before ka mo run, mo drink, mo inom ka og tubig. Okay. Let's say lang, mo inom ka og 1 liter of tubig. Now, mudagan ka
2: so,
3: from point A.
2: Tubig, yapon, no?
3: So, tubig, yapon, pariyara, yapon, no? Tubig. So, mo inom ka og water before you run. Karon mudagan ka from point A to point B. Kanay mong distance kang gidagan, di ba? Distance nga gidagan plus the heat so mag plus the effort pa gyud ang air resistance pa gyud what will happen to your body diba you sweat ang kanang sweat nga imuhang na nagtagaktak diha parehas sa ice tubig kag kanina mo na ang losses kibali Ma'am Beck, Sir Dude, Sir Marlon so
2: mag-exercise ka, niya imong pabayaran sa mga ang loses.
3: Diba?
0: Magdagan.
3: But naturally man ito mag-lose yes, good. So wala tay mahimuad to.
4: Yes,
3: Plus, it was stated in the IPIRA law nga system laws based on a certain cap, we are allowed to, what do you call this, recover. Yeah. So mao lang na, kibali ang ako ang explanation
4: analogy.
3: Nga analogy para mas masabtan sa ato ang member consumer owners kung nganong na ay system loss. Now let's go na sa numbers based on our data no so this is an actual rate good so from the year 2025 ang ato ang system loss naara sa 2.82% out of the total bill.
4: Okay.
3: Ngarong 2026 out of your the total rate per kilowatt hour naara sa 2.57%. So that means naatay reduction gali sa ato ang system loss nga naat sa 25.25%. Now if imo nang i-convert to peso, ang average rate nato sa system loss last year 2025 naara sa 0.3194 31 or 32 cents lang if imo nang if ang regular or normal consumer na ara around 100 kilowatt hour ang iyang konsumo nara na sa 32 pesos per month
2: so kanang 100 kilowatt hour ang consumption mas maka-relate sila Jim, kung imong ipeso yun. So, mga 1,200 na.
3: Oh, 1,200 per month. Yes.
2: So, sila man ang systems loss.
3: Out of 1,200 pesos, Sir Marlon, naara sa 32 pesos. 32 pesos ra ang iyang ginabayaran sa system loss.
2: Tungod kay kanang...
3: Efficient ang ato ang...
2: Naningkamuta.
3: Correct.
2: Kay tungod kay kung gamay ang systems loss, mo-reduce yun ang impact na sa rate.
3: Correct.
1: So basically, Engineer Jamie, what we're saying is magdepende gihapon di ay sa distribution utility ang gabayran sa usa ka power end user.
3: Yes.
1: So kung ang usa ka distribution utility dako ang iyang systems loss,
3: mas
1: therefore
3: dako
1: mas dako ang gabayran nga sa mga member consumer nga ginaserve ana nga utility.
5: Correct. Yes, ma'am.
1: So what we're also saying is that si Moresco 1 tungod kay ubos ang iyang systems loss, munang ubos pud ang ginabayaran niya when it comes to
5: in peso.
1: Oo, in peso nga pagbayaran nila sa systems
5: correct.
1: Loss.
5: Karon pag yung 2026 for the last 6 months mm-hmm. ni further go down pag yun siya to 2.57% in average. Mm-hmm.
2: So katong 30 ba to ganina?
5: 32 karon. 29 pesos per month, oh, di ba? So naatay 3 pesos 29. Reduction. Mm-hmm. So kana lang ang ako ang gusto i-emphasize nga mas gi further pagyud og improve ni Moresco 1 ang ato ang mga infrastructure, ang atong means pag stop sa pilferage or kanang mga kawat sa kuryente or tampering of the meters, mao nang para lang maprotektahan ang benefit sa ato ang mga member konsumante.
2: Samot na kung 3,000 na ang reward ni Ate Beck.
5: Mas maning kamot ang pangita og mga ano.
0: Daghang musumbong na.
2: Lagi. Pero dili mabalakang ato ang mga member consumer owners ha kay kanang event sa gamay na magid kang Moresco 1
5: yes.
2: Pero sa uban nga mga distribution utility nagset man og cap si ERC dili man pwede nga kung dili gud ka efficient nga DO pahutak na lang ka imo ni nga system loss dako magayo
5: imog yung abton ng cap
2: oh then kung mulapas pud gud sa cap i-shoulder na sa distribution correct. Utility. Dili na po na pwede i-pass on sa consumer. Yes. Katulang ang
0: sobra lang.
2: Oh, ang sobra. Mm. Katulang ang tanaw, ang direction gud po ni Moresco 1 or ang lantaw ni Moresco 1, dili gud pwede na to walaon ang systems loss charge. Otherwise, kung ato pa gining pagamyan og ayo, kinhanglan ka mo spend og mga dagko
5: mugasto nga ka.
2: Mugasto ka mm-hmm. nga which is
1: para improve charge, ni mo ang kuan improve ni mo ang imong facility
2: kay magpa-approve ta sa ERC for improvement atong i-capex which kana pong capex bayaran po na sa atong consumer
1: so pass on mas dako na no imong
2: mas dako na no nang i-pass on for para lang walaon nimo ang systems loss nga gamay na daan
5: correct
1: Niingon man ta nga kung mahimo dili pwede walaon pero with the declaration of PBBM nga ipaamendar pamagani niya ning atong IPIRA law of 2001 yeah. no unsay mahitabo ni distribution utility kung walaon na gyud ang pag-charge sa systems loss to the member consumers ang iyang pasabot is i-shoulder na lang gyud ni distribution utility. So unsay take nato niya na Sir Marlon.
2: Nabalaka gyud ko kung wala o no. Affected yes. gyud ang atong operation yes, ma'am Beck. Possible kung ato agyon ang i-shoulder even gani kita nga gamay na na atong percentage sa systems loss yes. kanang dako nagyapon og impact sa Moresco 1 no? samot natong uban but yes. For Moresco 1 panalitan wala on magyud na so unsa man mangitag pamaagi to be more efficient pa pagyud or kung dili gyud kaya maapektahan atong manpower
5: yes.
2: kanang numbers atong manpower which at the same time mo affect gyud na sa atong efficiency pud no mm-hmm. kay katong mo response ato ang mga concerns sa atong consumers makuhaan naman pud nato so sa pagkakaron na ana ta sa mga sitios gyud even
1: na total sir semi total
2: even na sitio nga ka 28 nimo tabukon ang sapa kay galiko-liko ang sapa kabang dos ba unya mga pila pa to sa una mga 15 ka consumer kagahapon nagreport ato ang pila na to 5 years ago nahimo na daw mga 30 na pero ina na kalayo ba unya katong mga lagyo kayo katugid po ang contributory sa taas nga systems loss.
5: Kay taas man ang gagayan sa linya.
2: Taas na sa linya. So kana, hopefully, duha man ni atong systems loss na magitong technical, which for Moresco 1, ato yun na siyang gisimulate, no? Which we always submitted po ana sa ERC, pila ato ang technical nga systems loss. So katong kaganina ka bang dots nga atong example nga 100 ang atong mabasa from NGCP 95 sa atong consumers kanang 5% nga system loss ato pa gyud nang gi simulate pila dayan ang technical pila pod ani ang non-tech So kana basin makonsider pod ang technical nung ipabilin dahil sa Nantec.
0: Pangitaag pa.
5: Yata mag-improve.
2: Improve na to. Kato, yes. Ma'am Bec, 3,000 man ang iyahang kuan. Hinuan na itong 10,000.
1: Wala pa ko nag-mention kaganina.
2: Ah, wala din ka nag-mention.
1: Pag-sure.
2: Anyway, ang magbayad man po na na Ma'am Bec, kato mang
1: nag-pilfer.
2: No? Tanan man taan ni affected, no? Yes. Dili lang electric cooperative, apil ang private. Yes. So, hopefully, na ay maayo nga discussion with our regulators for the implementation aning maayo man ang tumong sa atoang presidente. Yeah. Ako biya nang gibutaran Ma'am Bec, so suportaan gyud nato Ma'am Bec, no, but base na ay mga makonsider pa.
0: Okay, para siguro sa inyo ha mga closing statements. Atong unahan si Engineer Marlon.
2: Sige, daghan kang salamat sa opportunity ka bang dudes, no. Although gamay lang ang time ang for me sa Moresco One, labi na sa ato ang mga member consumer owners nga kuan lang kanang be open, no, kanang paminawon both sides. Anyway, ato maning kooperatiba being a member consumer owners, ato apong responsibilidad ang unsay padulngan pod sa ato ang Moresco One.
0: Okay, so si
1: thank you Sir Marlon, si Ma'am Jamie.
5: Yes, again, reiterate na po nako nung system loss charge is a pass-through cost. We do not take any profit from this charge, and as ako nga ga-compute sa rate, no, masakitan po ko nga naay rate dara, but kanang this is wala tay makuha na ni because it is part of the law, and we are to recover whatever was billed to us. So kana lang pod, and I would also like to kanang encourage kanang everyone nga who understands sa pamaagi aning discussion today nga if there are friends that you think would think otherwise, help us educate them.
1: Yeah.
5: In fact kanang masking sa inyohang mga panimalay, pwede ninyo i-share what's this charge is all about. Pwede ninyo na i-share. Also, maski ako, we met friends in
1: Pickleball.
5: And also, sa katong last travel na ko, I was able to meet friends from Cavite. Shout out to you guys. Wow. Si Carme, Shai, and Zane. Kanang, pwede na to i-share sa ilo because everyone in the country,
1: informal discussion.
5: Yeah, everyone in the country is affected ani nga call ni PBBM, yes. No, so dili na to gusto nga makita ato ang friends nga mag-rant sa Facebook nga ana,
0: yes,
5: without them knowing the real cause gyud kung unsa gyud ni nga charge. So kana lang ako ang akong gusto maitabo nga kanang educate everyone. So, kana lang, Ma'am Bec and Kaubang Dudes and Sir Marlon.
0: Yeah, salamat kayo, Engineer Jamie. No?
1: Yes, thank you very much, Engineer Jamie, Engineer Marlon. No, thank you for sharing your time with us para ma-explain na nato ang kaninga issue, no, on the different perspectives sa technical part and then sa rate simulation nga aspeto pod, no, nga gusto nato mo cover pod para masabtan, hopefully nasabtan, pero kung dili pa gani gihapon kaayo, ato lang gihapon kining balik-balikon paghisgot, yeah. Kaubang dudes, because wala pa man sad nagsugod pa lang gani, no, wala pa gid hat paghihapon kaayo tanan, but ang atong gusto nga hinay-hinayon tani, and we hope nga adunay maayo nga kagawasan ni ini nga process along the way, no, with the national ang mga leaders nga nagatan-aw pod sa kinatibuk-an nga output ni ining call ni PBBM. So daghan pod kaayong salamat kaubang dudes,
0: yeah,
1: for giving us this time, no, para pod sa kini nga discussion. So on behalf of the Moresco One workforce, kini si Maribeca Galawan saying be informed, be involved, and be empowered. Maayong adlaw kanatong tanan.
0: Okay, salamat Kaubang Bec, salamat Engineer Marlon, Engineer Jamie. Salamat kay sa inyong panahon. Sa sunod na punta magpadayon paghisgot ani kay di palagi ni Mahuman.
5: Until the next session.
0: Taas pa kayo ng isgutanan. Bueno, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Murescuan, sa akong kauban speaker sa Lawak, Engineer James Fermalino, inyong higalas kahanginan kaubang dudes gumanid nga magbili na usab sa usa kahagit nga sugdi na ang pagpakabana kung dili ikaw kinsa paman. Kung dili karon kadus apaman. Salamat, mayong buntag.
7: Inyong nabati ang tulumanon. Kahayag! Hinaot nga ang mga kasayuran nga inyong nadunggan, ikapanabi ninyo sa uban. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.
13: DTX 500 Health Alert.
14: Sa gihapon, Governor Doc Hans Limanolo. DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy. We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni sa ingon diha-diha mo effect. Mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoing lawas, di ay naana na ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc. Ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. Oh. Hopefully nga kini mag-find og instant cure. Una, inom din tagtambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief ha? From irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umitaw mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity, stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita mo na to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas pero ang sakit nagpabilin. Pag dagan sunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Magka-diabetic na pugka, musakay mong sugar. O di pa'y nagkakaka, niubusin mong sugar. Pag dagan bila ka daw, nisaka na po. Bunang magsigi. Ang rotation, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals sa naasa man na paingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas. Bunang in a long run, mag-cause of complication. Uy, nadaot naman ng imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinunglan. Di ba? Uy, kaning imuhang bukog. Wa na, brittle na. May insomnia na kulog. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit og herbal nga epektibo. Usa sa mga marikomen ako ha, kanang DTX 500 og kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pagmata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pagkatulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon contain, ha? Mas daganta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon na to nag-contain og preservatives. Talagsara pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservative, halos tanan. Basta naana sa mga convenience store, possible gina, tanana na yung preservatives. Makadaot man islawas. That's why at the age of 30, at the age of 40, naana yung mga sakit, naana yung baladian. Sa unang panahon, ato mga katigulangan, sugotra managkaon o lagot mon. Diba? Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 190, tanawan ninyo ang ilang ginabuhi yung sa sikreto. Utan sigi, gulay. Nga kita nang andoy tang maayo dahil ta sa itong mga sakit o balatian. Huwag ganin na ito nag-i-considered. Kusmuna ko, ang DTX 500 o Mighty C makatabang.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sigi o pulaw. Misulay ko o tumad, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C,
16: Subok na ng mga eksperto.
14: Epektibo kaay ni siya nga herbal nga taas ug antioxidants mutabang sa tong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals nga makuha nato sa atong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit karon nagikan sa pagkaon. Pagkaon naa sa atong ginakaon ug ginainom. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Walang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine and there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargadog preservatives. Ang atong pagkaon ron, nag-deplete sa nutrients. Ubos kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Ang uban gyud walay nutrients including na ha junk foods kana. Wala gyud. Unsa may naa, lami ra, parat ra, tamis ra, muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So gamal na ris ta, ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay, ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kun nanay high blood wala samot kadaot. Abaga na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. Og Mighty C, i-combine lang nato na. May mga arthritis, bukog nato dira, galuya na, cartilage. Kadtong mga may diabetes, kay panguntra yun nato ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra nato na. Mighty C og DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 og Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
17: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX 500, health alert! Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko natitiskan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
13: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
14: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagka alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:57. Kala, kumusta mga yung katalan? Welcome sa Recoban Trisanto. Tulumanon ang inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ang ato magkala Magnum in action. Kala, magkala karon nga Merkules, kapitan 12 na magkala sa bulan, magkala sa Agosto 2025.
0: Viva, Senyor, San Agustin!
1: Advance of a fiesta, Viva, Senyor, San Agustin! Viva!
0: Viva, Senyor, San Agustin!
1: Sa ato magkakasun na magkala, advance of a fiesta, sa ato magkalang patron, Senyor, San Agustin!
0: Reklamo, imagnom!
1: O, gawag mga dawas at magkala, mauna ang libre magkalang, sakay, sa mga rides, magkala, diya sa Mary Rose Carnival.
0: Viva, Senyor, San Agustin!
1: Kung mga lawa, magkala, nakaka-excited mga egsoon. Pero katong kasakaning Carnival, magkala, pananis mga batanon, gini siya. Dahil hindi magsilbi mga wangtigol siya, magkala, kaya basing mga kuyapan ka.
0: Viva, Senyor, San Agustin!
1: Oh, so sa mga batanon, magkala, ang kasagara niya, makita niyo mga batanon, na kaya po yung mga wangtigols, magkala, pero dito na, maglingkod-lingkod na, tangatang na sila mga apo. O, dili mahimo magkala nga musakay ka labi na kini mga usapan na mga kini nga na mga rides sa magkala nga usay murag magsuka-suka ka mga igsoon.
0: Viva, Senyor.
1: Pagka kuno paliguna sa ginhawa ni. O kaya

0: Bala sa Habagat o Gadwa ka Bagyo.
1: Magnum in action.
0: Doon na pa yung mga missing may galang. Huwag makita ang tukarong paraw na. Magnum in action. Samta sa lain bad news may gala. Gingon may gala. Doon lang nag 300 may gala ka mga tao ang patay may gala dito sa Colombia.
1: Magnum in action.
0: Tungon may gala sa 7.4 maglitsyon ng linog. Way labot may gala sa libo-libo may gala ang missing karong panahon na. Taghang ay missing may gala karong panahon na. Siya mo na may gala, makita niyo ang paghugmo sa mga gambalay. So, sino? Grabe nga linog. Diba? Kuya ka ni linog kay 7.4 ko. Si linog sana. Sige may gala o guyog-guyog. Ang uban mga eksoon, Santa Tamta na guyog-guyog, Lumbag Panagan, Naog may gala sa building. Awagin sila kapot may gala sa dito sa Pultahan. Pag naog may gala, sos, nangahugmo ang taong building ng Oslo.
1: In action.
0: Murag yung Venezuela may gala, murag painom nung sa Ginoo Ginisa, kaya dito kung tanawan ni Musos, kulbaan kag tanaw, labi na kanaka may gala sa mga building may gala nga, kiniba mga siminto. O kaya dito may son, nun mga building karaan, bloom pag yun, pero kato mga bago-bago, binag-una, abis akong sa may gala, galiyok-lihok may gala siyuta, nagpabilin siya nga pundo, pero nangatagatagag sa mga pader may gala sa mga building.
1: Magnum in action.
0: Grabe kayo may gala nga linog mga Ekson.
1: Magnum in action.
0: Tumuna yung bad news may gala kayo. Bad news mga Ekson.
1: Magnum in action.
0: Diba? Tumuna may gala pinaka bad news may gala. Samta may gala ang good news. Mauto may gala ang kalihukan may gala. O mga lawa, libre may gala ang sakay.
1: Magnum in action.
0: Sa ato mga dagkong balita, gikan sa Kaluhan, gingon may gala. Ito sa Colombia, dula nag 300 may gala. Kamang tao may galang patay, umaginin ng tambunan, may galang hulugan sa siminto, sa Dibre may gala, sa Kusugan Linog may gala, 7.4.
1: Magnum,
0: ito nakalabay ng adlaw. Sa Andarugang balita may gala, gingon matod pa nga milyon-milyon kamang tao may gala sa Luzon, ang apiktado may gala sa miaging baha.
1: Magnum,
0: grabe may gala, so murag kung tanawin mo, nahulot ng lukop may galang Luzon. Sa nasangpuit may galang pagbaha.
1: Magnum in action.
0: Sa amdalugang balita may galang ingon 7.2 trillion pesos may galang 2027 national budget. Ang gitunol lang may gala sa Kongreso may gala ngadto sa buhatan mga eksoon sa Senado.
1: Magnum in action.
0: So, gitunol lang may gala no dito sa Senado sa Kongreso.
1: Magnum in action.
0: Pero gingon matod pa nga kinikulo nga 7.2 trillion pesos may galang 2027 budget. Wala ko na may gala, wala na ko na insertion ani. So wala na palusot may gala, aron nga kaniba mga insertion kay dinhi man nagsugod may gala ang controversial. Wala labot sa budget kay pasingit. Wala sa kunoy pork barrel may gala ang kining nasangpit mga igsoon nga 7.2 trillion pesos.
1: Magnum in action.
0: Una gibantayan may gala karon nila kay una may igsoon gibantayan pa kayo kay lugar last naman ni siya. Actually, may gala kininga budget mga eksoon. Last na gini siya nga pwede pa may gala nga makatiyam-tiyam pa ato makaeksoonan. Nga naman, di ba? 28 pa man ang eleksyon. So, kinanglan nga kininga budget may gala ang 2027 budget. Kinanglan gid mga eksoon nga makatiyam-tiyam gyud. Matod pa. Now, after may gala nga ma-approve ni siya, sigurado may gala nga daghan na ang mga once approve siya. O, so, daghan may gala mga congressman mamalina. Mamalay lang ikabalakan nga kinira may lang kapabot. Kaya ikaw may gala kung lugar kwan ka. Kining tanaw nilang ops, tempa, murag kwan ma, supak man. Di man madala, di man mo uban sa atong gusto. Ayaw nagtagay, kwan na, ayaw nagtagay budget. O ayaw na, masagdi na siya na, bahalag masuko ang taon niya. Di ba? So muna ubang mga congressman, masasay mga igala, masabda na to nga. Gusto man lagdili, unya siyempre, naanan bago ng mga tao nga, kung pwede ba kung makapangayami o COVID court na kung pwede ba makapag-health center kung pwede na kung ay na ba kung tikong-kong ba?
1: Magnum in action.
0: So kung congressman may gala kay mas dali mo sila makapangayo dito sa mga nagkailan departamento, sumaw na may gala nga at least naalugay mga sama na ini. Pero pag about may gala nining administration, looy gin sila. Kundili ka musunod may gala nga murakag lugar at kung ka unsay gusto may gala sunod-sunod lang yun ka. Pag impisa, ayaw kayo yun nga, di ko mo pirma. Di ka kasapi mga eksoon, may nana. Pagkabuti ni Mone, sunod lang ikan to kay kwarta mo na. Diba? So, Mone, may gala nga nung nguban ka ron, doon na ito nadunggan, doon natin ni Nabi, may gala nga, ilan na lang atangan ko no, kinisya once ma-approve. Kini may gala ang 2027 budget niya, lugar approve na may gala. So, diya may gala sa time nga, sa 2027, daghan may gala ang inahinay, nga mamali may galang mamiya na nining administrasyon. Gikapoy kin sila. Gikapoy kin sila may gala. Wala magpasabot nga diha sila may gala ni side. nalipay sila pero ang ila ilagya po may galang ang ila dia, of course prinsipyo, pero kung imo may galang lugar di ka musunod sa ila, why grasya may gala dia sa imong distrito. Sumo na may gala ang gitangan na karong panahon na
1: Magnum in action.
0: Ini may gala kumanta ka sa pagtakas at pagkumanta ni sa atong tulumantong oras alas 11 GS.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix, mga pinata.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mugbuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: May gila na may balita sa may panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy tigatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin nga maoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga maoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Kumadukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Frong's GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Check fair trade permit number FTEB 26236 series of 2026.
2: Oras, alas 11:15 na.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
2: Magkita pa tayo sa ato para gumawa din sa atong tulumon at tumigil ang Magnum in Action. Sa ato para gumawa din sa atong tulumon, magkita sa mga isyo at dagas pagtagal kano tuwa. Dilita magkita na dito ato kalimtan ang kanuna magkita ang pag-update labi na kay karong panahon na nagsugod sad ang mga kalihukan sa atong fiesta. Hangto na ni Magala sa katapusan yun, di ba? So, ubay-ubay Magala ang mga kalihukan karon. In fact, karon, doon ay Fire Olympics Magala diya karon sa Pueblo de Oro. O doon ay mga katubabang Fire Olympics Magala, tulo contest Magala, saan ginato, no? Ilabi na ka itong mga firefighters, mga exon, mga bumbero, sa mga privado man o sa atong gobyerno Magala ang buhatan, atong sa atong pribado daghan man graphics Megala Fire Brigade atong fire Megala unya natay daghan man Chinese Megala nato Chinese volunteer kining fire brigade mga igsoon o guban pa. So apil sila pinama ka barangayan kaya sa dia Megala sa barangay Carmen apo ilang kagulian dia ang kiris mga igsoon o guban pa. So bibo Megala ninyo nya alayo ni siya sa kapistahan sa igsoon sa atong patron Megala Senyo San Agustin. Abota Megala kasi Magnum Ginluna nagmonitor sa Megala kalabot Megala nining Fire Olympics Megala nga gipagayan karon diya sa Pueblo de Oro.
5: Magnum in action.
2: Sa ato para guban din sa atong tulumanon pamunta sa Megala kay atong i-follow up mga igsoon kining may tungod Megala sa kay ang ato mga operator sa Taxi and Driver Association din sa ato sa Dakbayan sa pagpangulo Megala sa kapitana ni Bernie Hamaka. Kaya ito nga nasa kanya ito Megala manunos ng tayis kanding watak-watak ba? Walang pakialaman. Okay, labi na ka itong mga dagko ng mga taxi operators. Bahala mo na inyo niya. Basta kay kami din ni Birami. Karon Megala nga niyan yung problema nila. At least Megala nagkausa sila. Kaya nga itong ato di ang tabala. Huwag na yung problema wala. Dapat mag-usa gin mo. Ang mag-uiban may gala nga, sos, di mo ta mag-kinanglan ane, kay muna mo ka na. Pero pag na'y problema, ay hapa. So, karon at least may gala, nalipay ta. Nga naman, ang mga taxi operators may gala din sa ito, magkamaigdag ko, nag-usag yun sila. Nga naman, sila may apektado. Human, mga gala, bisulon kining green taxi. Kining mga electric vehicle, mga exon, nga gikan sa Vietnam. In fact, din sa ito may gala, doon na may gala mga lugar, mga maabot sa 1,500 kay mga taxi may gala, kining green taxi nga magdagandagan. Now, sa ato nagbawan, of course, ang ato mga, ang ato may gala, kung magkini, murag unfair ba? Unfair kayo. Tungod na may gala, siguro tanang ta, kwarta, kaya po ni siya. Kaya ang ato nga national government, mo may nagpasulod ani, dapat doon before may gala nga nag-decision sila sa pagpasulod may gala, inasang konsulta ang mga operators tanang din sa Pilipinas. Kay kompetensya man eh, unya bilyonaryo kung tagyan eh. Sapian kay Megala, pwede mo padapal gyapon, pandupaldo gyapon eh. Di ba? Mauna ang pagtuo sa uban, nga grabe ang paldo Megala nini mga dagko sa LTFRB o guban pa. Kay inana kasimple niya, wala na. Ang ilang panugot Megala, nasyonal na, meaning nasyonal. Wala na muagi Megala sa dini sa ato sa LTFRB kagayan, wala na ay. Diretso may gala kasi lang gusto mo sulod. So, isulod mo. Basta ka if the price is right. Matod pa. Sa pangatawa ko na mga taxi driver may gala. Ibigin lagi sila nga, grabe sa netong gobyerno. Wagi hunong ni sila. Muna nga, dapat unta ang may tabo, gikonsulta sa ninyo para di mo dudahan nga nakakwarta na sana mga buhaya. Mga balbal sa itong gobyerno.
5: Magnum in action.
2: Ikonsulta ba? Okay lang na may gala. Usa ka gatos. Pila kalibo may gala. Mabot ng magaling mga 20 mil kapin. Sina ka na? Sa Metro Manila na may gala, 15,000 ang ilang may gala sa Metro Manila, 15,000 may gala ang ilang padagan dito.
5: Magnum in action.
2: Ibutang talon na yung bandi nga medyo dilapidated na gitagan ng Gapon. Oh, so na maginali malakayan kay ubang gitagino to. Pero dili na rason nga lugar ato na lang kalit nga ipasulod may gala din eh. Nga ato ipakakupitin siya may gala sa ato mga lokal. Dapat may gala gikonsulta Gapon eh o gitunan pag sa gobyerno. Ay, dito may gala. O siyempre, kung inana may gsoon nga lang niyaw ka ipasulod din mo dito nga wala ka na may gala magkonsulta sa mga mapiktuhan. So sa may puto-pasabot niya na, hindi mo mawala mga igsoon ang mga unahuna sa uban nga kini liwat gapon may gala ni karon nga panahon nga mga balbal gapon may gala.
5: Magnum in action!
2: Muna ba na yung chance sila? 26 sagot na, sunod na niyo, wala na. Paguman may gala sa Agosto, berna. Ihap na tagpila kabulan. Human na ta may gala sa 2026, 27 na sab, meaning o kandila pa may gala, kini mga namunuan karon nagkaupos ng ilang kandila, meaning hapit na sila mauman. So mga limdak na may gala sila. Wala na may gala, murag wala na, murag ka na bang, wa na. Limdak. So may Bisayas limdak, may gala na murag. Murag wa na yung pulos pa, hinay na. O dili na, murag ako pa, murag kamang na lang. Gamay din ang ginsama itong pormirong aggressive kayo. Mahuman na pag-uban, may gala, labi nagmahuman ka na. Murag ang uban, may gala, murag unsay ilang masimu-simu diya, alabira na lang. Kaya pagkawala aning itong mga amo, wala man punta. So inana may gala ang dagan mga igsoon. So karon giingon matulpak kini ni abot ako no may gala sa Senado kay gipadalaan may gala og reklamo sa mga taxi operators labi na sa kapitada may igsoon na ni Bernie Hamaca ang presidente ang LTFRB National. Kay sila may nag-approve, wala gigipaagi din gilaos-laos lagi nila. Ang Senado unya ang atong kongreso. Wa gid mahibalontanan may gala, wa gid mahibalontanan may gala. Tiya mo kana sa tibok Pilipinas pila ka libo nang ilang ipadagan dinhi. Diba? So, di man po sabot nga kita sa Pilipinas, pobre na kita. Kaya naman yung mga operator may gala nga pwede maka-afford sila. Yan na mga eksyon. In fact, kaya nahinay na mga eksyon, di ba? Pero nga itong ato sa may gala nga ipakwansap, atong ipakupitin sa Lizzo job. Pero doon natin yung nabi may gala nga kiribang nag-apply. Imbes mga apply sa may gala kay abinag, daghang ano ka nag-apply kay Ilog. Pag ibaw yung may gala nga ng proseso, sibog tananoy, daghang ka ninibog kay kada gabi igrahin mo si El Salvador. O, di ba? O niya, kung magulan-ulan, labi na itong dinisato. Grabe ba dinisato sa Cagayan. Na yung mga lugar, labi na kusog ang ulan. Dekin sa kada lugar na yung mga uban nga na itubig, andalan. Bawal may galay pagdagandagan. O niya, ang sweldo, 500 na, ang adlaw. So, sino ko 500? Wano kay lakagon nga murabag ka ng boundary kay lugar sildado man ka niya di sa kama balaka o guwakita kay una kinibang kurinti man pero di masal masugot ang kumpanya siguro nga wakay kita ikadua di GPS na may gala makita ka asa ka na natulog ka ba tuwa ka kay standby to ka nagsugal ka kita ka di GPS man mamonitor man ka kumplito man siya so di ka kaik mga iso ano niya pagkagabi igrahe gid nimo kay tubila ka lugar ra kuna lugar ra ba kargahan na ang iyang baterya mga igsoon.
5: Magnum in action.
2: Unang uban sa nga ISOS da nya dili mahimo nga bringaw sa nako ni dili mahimo na lisan mahimo nga tulog-tulog garito. Ngano man gisilduan ka dili aron matulog kun dili maglakaw-lakaw gyud ka monitoron ka man. Oy wa man kagang wa kay kita oh, wa kita man niya magsildo ka. Ala na kita may gala kasali kay awit tay asildo ra bitaw. Why kita may gala, pero kung sobra po rin mong kita, na po incentive ko nun nimo. Pulahe gin may gala, kay 500 agor ko ang adlaw sa driver. Kunya, lugar pagkagabi, mo nang igrahe dito, ihatod gin nimo, ayaw ka mulis yung balay. Kaya rin pagkabuntag, puno na may gala, kay ikaw mo na, kaling tubilan siya o kurente. Agoy, muna may gala. Pabuta may gala, ito na biyo si Pernia Maca, biyo si Dagan Kani, kiniabuto ka rin sa Senado, unsay pasalig sa Senado. Kalabo silang reklamo may gala nga ilang giparangat.
5: Magnum in action.
2: Samtang silang iso may gala dinita sa ato maiksong
5: reklamo.
2: Ato'y parayon may gala katubang kining diya may gala sa Tiri Health Subdivision. Noon ay part diya na may gala. Ilabi na kining Pigaso Street. Ganyan nga lugar ang mga iksoon. Wala gini sa limpyo ni siya. Niya, o panahon sa tingulan. Lugar, dili mo way baha. Panahon sa tinginit. Walay watanan. Karon mga igsoon nga naay idolog subdivision makondo na diya nga nakatapad may gala nining nasangpit nga subdivision. Grabe gyud ang presyo nga gihatag sa kining nasangpit nga subdivision.
5: Reklamo imagong.
2: Diba kining magong gitukod may gala nga diya ka moagi sa Apobel. Gilang gibuldos may gala ang kanang buki diya. unya ang ila may galang yuta nga binudusal dito na maingon may galas kabalayan sa Trihills. Panahon may galas si Juan Sos, murag si Kwate may galas, pita, gugayo. Murag nilugaw may galas ilang dalan, siminto gani. Ang ilang kanal may galas, kapangawas ng tubig kay ilang kanal ng kasampungan. Panahon sing init may gala, pirmi sila mamulbos may gala o kining gitawag may galang abog.
5: Reklamo, imagnom.
2: Kung tibihon ka, hubakon ka niya, pirmi kisugmat, imusakit kay nga naman, puro abog. Dapat mag-face mask ka kanadlaw. Now, kisa may nagatag aning problema. Ang diya sa Tiri Hills may gala, diya man tayo, pero ang ato tulang masunahan. Malinaon man ang tao nga namuyo diya. Di ba, wa may problema ang mga tao nga namuyo diya, pero sukat may gala niabot ning nasampit ng subdivision, murag ilalang murabag. Ang ilang mga yuta sa pana, dito na maingon may gala, ang ilang tinambakan dito na maingon sa kabalayan, diya may gala sa Tiri Hills. Sa dalan gin mismo. Abog kay may gala, bukid may gala, sumo na nga, kagwapo lugar na, gwapo kay dalan. Pero sugod may gala, pero wakman, gireklamo nila, galigo lang may gala, kini mga egsoon ang nasangpin nga, kinibang doon na may gala, yung lugar nagbuldos diya. Ang tanawang tao sabay, gimo sa ilang mga, sa ilang sa association na homeowners kay doon na may sulat din. O din na ako babasa gini sulat sa ilang mga opisyal may gala. Kaya gamay kayo nga litra. Ambot may gala ka makakwantag prodigyon. Murag, sus, ginoo ko nga. Mura mag atong mata may sun. Mura karap-karap may gala. Makamasa man tabi sa ganyo. Di naman taga, di man taga tipara. Pero kini nasubraan ka gamay. So din na ito babasa kining ilang may gala nga sulat nga gipadangat may gala nga ito ni Kagawad Edgar Cabanlas. Oo, so majority floor leader may gala. Niya siya chairman may gala sa kinibang committee sa Land and Estate ang subdivision may gala. So, nasa yan eh. Kaya subdivision mo na. Doon na silang ipadala may gala nga sulat sa atong kakabanlas manita na, no? O niya, gitrok at ang gipa itagag kopya may gala ang buwatan sa Clinro. Ang buwatan sa Clinro. Sa paningoban din yung buwatan mga egson.
5: Reklamo, imagnom.
2: Ay dinog tinood ba nga nagbuldo sila nga wala sila may gala ya wala sila ya kwan kining permit may gala sa Clinro. Amo na may gala problema dako kay problema sa ila diha kay dugay naman niya purisyo gi kayo ang mga tao may gala nang lugar ra. Sila kay tanawon tani kini abot man kuno ni may gala ni dito sa barangay pero ane tabo may gala murag ay dinog subay nahimo ani sa barangay may gala sa natabang nila ani nga problema. Wala unta problema maghimo mo diha pero dapat unta kana bang kunaay mga yuta nga to na maingon sa laing barangay, inyo nang pangpalahon dia, inyo nang pangwaon dia, unya limpyuhan ninyo ang palibot kay wala man na kanang nga lugar, wala man siya, kanito sa wala pa mo, limpyo man na dia. Unya karon pagkabot ninyo, lugar masabta na ito may gala nga na may earth moving dia, meaning gibuldos man ang mga yuta, masabta na ito may gala nga na sa inconvenience make zone, kalabang murag, galisturbos mga tao, pero aron nga dili masuko ang tao, dapat inenayon po ninyo pag atiman ka ng mga ng yuta ka ng abutas, kadalanan, unya, pita ka may gala nyo ng pangpalahon diya ka na may tao nyo kaysa mapuriso ang mga tao anang lugar na karong panahon na. Pabuta mo na yung tagas, pagdagan may gas sa itong pragubas itong reklamo, itong inabiyo ng kini mga residente diya, unya, ito sa ngayon, padalikita ni Magnum Gino na kagapon, diya man sila sa balay sa presidente, pero wala na presidente. Kung wala ang presidente, kanilang mga officials sa Stere Hills, kaya giaksyonan ng pulis sa inference may gala sa mga officials silang giaksyonan ay dunog makaya baka nila may gala kining problema sa pagsulbad.
5: Reklamo, imagnom.
2: Muna may gala tagas, pagdagan, may gas, paraguan din sa ito, lumano may gas, pagbalik na ito, ito ng ison tagas, pagdagan, itong oras, alas 11:28 na.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung nga nabawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabudyo sa ang ilang libreng check-up o senior citizens discount discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
12: Inom na og Mighty C!
2: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tax o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum
1: in Action. Ginapit na sa Paraguban, din sa atong Tulumano Miguelato, nga Magnum in Action, sa Chick Miguelato, ito pagkulang sa palibot sa nakbayan, Magnum First Aid Blanca, Magnum First Aid, kumusta ba? Lakas panahon?
2: Yes, Magnum Jewel, no? Sa atong panahon, din sa atong sentro surat karon, usahay mo landong, usahay mo init, Magnum Jewel, no? Mauni ang atong situation sa panahon ganina, init kayo ganina, pero kung landong sa gamay, nibalik na sa dang kainit, Magnum Jewel. Makita mo sentro karon sa atong surat, grabe yun, kainit kayo, no? Particular, libida sa may area, Lugas, de Visoria, din yung Jewel sa may area po sa Carmen. Makita nimo ang atong panahon, grabe gyud kainit kayo. Amping-amping tagaron kay ang atong panahon mag-dwell init kay sbunta gyud nawala naman tong kusog nga pag-ulan. Katong mga nabilagadlaw nga mura matag malunupan sa kagusog kay ulan.
1: Wala na, tinginit-tinginit siya.
2: Wala naman ta makasi nati, pilagadlaw na ang milabay.
1: Labi na kay dunay duha ka bagyos Manila, mo nay kasagara bantay na to nga wag bagyo to sa kaluhan. Init gyud kay dinhi sa ato, pagawala ana, ana mo nang gingon ato nga magpaabot-abot og kanusa kay mas daghan ang init ikumpara sa ulan, Magnum Percent, karong panahon na.
2: Mahog yun, tama yun ang imo. So, mag-ampig-ampig yung punta, higyan mo ta kumpiyansa, no? Labinas makikso na to, dalagyan mo tag mga raincoat, payong, kaluban pa, araw maputik sana na nga to mismo ang kaugalin mag-dijuel sa kainit sa panahon ng pag-ulan-ulan.
1: Mm-hmm.
2: Samtang sa tutagan sa traffic court, tinibis mo sa Paminta Boulevard, Carmen, karon. But medyo gid lugar mag-dwell na ipagkataas no, sa linya sa mga sakinan karon.
1: Oy.
2: Dini mismo sa Barangay Carmen, labi na sa Pabita Boulevard, padulong na mag-dwell dito pasaka sa may SM area. Medyo gid mag-dwell taas ang linya sa mga sakinan gumikan. Kating panggawas mamput karon sa eskwelahan dini sa Kinibang West City Central School. So muna nga makita na to karon, medyo gid lugar linya ang mga sakinan, padulong pasaka dito sa may SM nga area ning mga panahon na. Pero naman manageable man kay naman itong mga gisakupan sa roads and traffic administration o functional man sad ang atong kinibang traffic light ding mga orasa. Gikan sa itong location para sa itong paglagway sa panahon sa Magnum in Action, Magnum Percent Blanca sa Manitawag Servisyo, Magnum Radio.
0: Magnum in Action!
1: Alright, salamat sila ba ito. Miguel po sa Miguel Pinayang Magnum Percent Blanca. Para kung din sa itong tulong Miguel, itong oras alas 11:40 na, kahit lang Miguel, kahit na speaker sa karon Miguel, si President Bernie Amaka sa Kapitada, kaya sa ato na sabdan may gala, itong i-follow up lagi, katubang ilang sulat sa LT Farby nga maghangyo nga kung mahimo, ayaw lang saan ipasulod nyo ng mga pilakalibo kinistibok Pilipinas, ulo sa ato, siguro ang dinir naman sa ato. Ang kini ba mga green taxi may gala, nga gikan sa Vietnam, pero kini may gala ang ilang pag-sabwag aning nasangpit ng mga taxi may gala, nga elektrika vehicle nationwide. Sa ato na sabdan, muraga di lang ang LT Farby Manila, apil may galang Senado Kongreso may galang ilang gipadalaan sa ilang reklamo. Nanemas pika sinya karon si President Bernie Amaka. President, may ngunto ni mo.
3: May ngunto, Joel. May ngunto sa Atlantic Paminaw sa Magnumadyo, labi na sa mga taxi driver nga maling kamot, bisan sa sobrang kainit panahon.
1: Aha. Okay, so President Bernie Amaka, mga tala sa follow-up lang sa niyantong inyong gipadangat nga reklamo kay para ninyo, muraga medyo sakit nga naamo pero gipasudlan gyud og kini ba mga electric vehicles sa tong national government ang atong nakbayan nga makikipitin sa ninyo now. Usa na toy update sa inyong gipalangat nga sulat hangyo ngadto sa kini bang botan sa LT Farby apil man sa Senado Kongreso nyo gipadalaan, Mr. President.
3: Magnum Joel ngadtong Bernes. Ngadto nagadto kita sa kwan sa buhatan sa LT Farby Central Office Manila. Kung atong nahinabing mismo dito ang duha ka mga board members, board member Isagani o board member Pua. Si Atty. Big Pua ang mismong nag-receive sa atong letter complaint may tungod sa pagsunod sa green GSM tax cities na pahis kagayon diyo sa Region 10.
1: Oo, niya.
3: Na sabta nila, ilang nakita dito ang sulat, ay ilang basa o nagpasabot sila kanato uban sa mga kaugpungan sa mga transport operator sa Manila. Banan kita sa Manibila, katong sikat nga si Mar Balbuena.
1: Ubanan
3: Sam Ramos. Giubanan usab kita ni NFTC, National Federation of Transport Cooperatives, Mr. Misael, no? Giubanan kita sa pagpadangat niyanang sulat reklamo sa LTFRB. O positibo ang nahimong feedback sa mga board members dito sa kauluan.
1: Aha.
3: Ang ipasabot na ila kining tunan kay ila kining tukion sa board mismo kay nakita mangod nila nga sa ato lang medyo kusog kayo ang kusog kayo ang kanang pagpugong or pagsupak sa pagsulod ining dako kay nga kumpanya.
1: Mm.
3: Nga sa kauluhan magud maka-operate kuno ni siya. Pero akong gipasabot sila nga kini magud nga kining among reklamo. Wala kini siya muagi og konsultasyon ang pagsulod ining GSM taxi.
1: Aha.
3: So ang gihimuan ninyo og konsultasyon katong gitawag og MUSEP nga kanang nagpasabot nga kanang kanaganing pagtuon kung unsa ang kahimtang sa mga public utility vehicles nga naa sa kauluhang Manila.
1: Aha.
3: So ilang kapitan nga musupa kita tungkol kay wala man kita masakop sa MUSEP.
1: Unsa na MUSEP? Unsa na MUSEP?
3: Pagtuon ka na, giubanan ka na sa LTFRB, DOTR o kanang giubanan man siguro sila sa kanang DOST.
1: Aha.
3: Kaya kung kanila, kining gitawag na ito mga sakyanan nga ga-emit og kanang kainit o gawas pa ga-emit po og aso nga makapahugaw sa itong hangin.
1: Mm-hmm.
3: So, ang gusto nila may tabo nga moship kita o atong i-adapt ang EVDA law on Electric Vehicle Industry Development Act o mo-transfer na kita sa kanang electric nga mga sakyanan.
1: Aha.
3: So, ang naitabo nini dito sa Manila, sa ilang pag-istudyo, walay mga taxi operators and drivers nga naghimo o pagsupak tungkol niya ng MUSEP nga pag-intervention sa MUSEP study.
1: Mm-hmm.
3: So wala ka na may tabo din sa ato ang kanang study nga sasama atong ilang gihimo dito sa kanang ganing kauluhan. Muna nga kita, aduna gid kita katungkol sa pagsupak tungkol kay sa EVDA law, nalatid man dito sa isa ka provision nga priority nga tagaan og prangkisa sa electric vehicles ang mga existing o traditional nga mga taxi operators. So katong mga taxi operators, willing man, ang atong mga taxi operators din sa Dakbayan, willing and able nga mo shift or mo balhin sila from ICE nga mga sakyanan or internal combustion engine nga mga sakyanan padulong sa electric vehicles nga mga sakyanan.
1: Aha.
3: Dili na to kay dali-dali Magnum Joel ang pag transition tungod kay dili pa ready or dili pa andam.
1: Aha.
3: Ang atong bakbayan o ang atong rehiyon kay wala pa gid tay mga saksakanan or mga charging stations para sa electric vehicles.
1: Mm-hmm.
3: Mga ni nga atong gisulat reklamo nga dili pugson dili dali-dali on ang mga local taxi operators.
1: Oh.
3: Ay dili pa man sab andam atong mga infrastructure may tungod ini.
1: Mm-hmm.
3: Muna kami sa kapitada naning kamot kami nga magi-coordinar kami sa mga dealers, mga suppliers anang itawag na to electric vehicle mga kanang gahimo gani anang mga solar panels o kanang ga hatag o kanang supply sa electric vehicle charging stations.
1: Aha.
3: So ato kinikarangat mismo karon sa ako nagkarangat kita og email gani ato kinihimong physical nga sulat aron taud-taud ato ni ipadangat sa buhatan sa mayor nga nag-imbitar kita or nag hangyo kita og audience.
1: Oh.
3: With the mayor kay atong gapangayoon ang huna-huna sa mayor uban sa atong mga suppliers gani kung tagantay schedule bisan sunod semana molupad nga ni Cagayan de Oro ang mga suppliers nato from Manila.
1: Oh.
3: Aron mahisgutan kini sila mga supplier kining electric vehicles, supplier po ni sila sa mga charging stations.
1: Oh, so man sila mga Langyaw ni o mga Pinoy ra?
3: No, local ni, mga taga Pilipinas ni
1: Pinoy. Na ato day gani, na ato,
3: no, di ba? Na aman si Libiste. Kuan man siya supplier man sa electric vehicles o kanang mga
1: charging. Ah, kanang si Congressman Libiste?
3: Yes, kana siya. Muna atong gaklaroon nga Pilipino nga atong gusto nga atong i-kuan kanang ipag-operate dili Langyaw kay we can afford naman sa Pilipinas.
1: Kung sa imong tanaw din sa din ani kaya sa atong nasod kining kaya mo siguro no kay lugar na kaning ini mo nga nas Leviste kadua lugar na may mga mag-supply ginato at least dinira ba niya ang lugar ang mga taxi operators and drivers nato na ay ikaw galingon na dayon nga mga electric vehicle kaysa Langyaw atong ipasulod dini diretso dayon niya sila ang magdumala di ba so kaya man nila to. So, nganong napamailang yung atong gi-accommodate din eh, karong panahon na ilabi na ng electric vehicle.
3: Magnum Joel atong klaroon. Kining pagsulod ining Langyaw nga kumpanya, nga bilyonaryo ra bagyo ni dili nato ni kaya banggaon kanang pinagi sa financial nga pamagi.
1: Oh.
3: Dako kay nga kumpanya dili man nato ni kaya, pero kini siya political accommodation kini.
1: Agoy. Uh-huh.
3: Apan kita nga mga lehitimo nga mga transport operators dinhi sa atong nasod, labi na dinhi sa atong rehiyon, aduna kita kitay balaod nga gasundon. So ato kining kuan ato kining barugan ang gitawag natong ibidalo.
1: Oh.
3: Nga nag-promote or nagtudlo nga ang mga ang priority nini mga taxi operators nga lokal sa atong lugar.
1: Aha.
3: So dili kay foreigners. Mm-hmm. Wala kita pag sumpak nga
1: igwapo siguro ana kun ay mga foreigner ang city ang atong national government ang ilang buhaton kay wa man tay kun na mga electric vehicle pila naman na kung kanang Congressman Leveste para na kanong na di ba sa Vietnam man na siya. Ang gimong tas gobyerno, lugar ipasulod sila pero aron magbaligya sila. Di ba? Doon ay competition ka po. Nga naman tayo ba? BYD, daghan mo kayo. Para nga ang mga Pilipino dayon nga katong mga taxi, mura magay kuwang ka po nga kinisya, basta muna nga kakaraan, face out niya, hinahine dayon, ipuli na rin ang mga electric vehicle. Kaya di ba mahimong atong ilabay na lang ng mga taxi na to kay ipampalit pa na ang uban o pagani maimpas. So supplier na siya kanang na diya sa Vietnam. Mura supply lang ba nga dili siya magkikompetensya sa mga Pilipino kun dili ialugay pasulod sa gobyerno para mo supply kay makaya sa uban ipasupply nato sila. So ang mga taxi driver operators sa yon dito rin makuha sa ila depende na og asa sila makuha pero nung ka nga mo moy mag-operate niya magkompetensya sa inyo Mr. President.
3: Exacto na Magnum Joel no. Adong deklarohon.
1: Oh.
3: Kanang mga ang atong gusto may pabo supplyan kita nila
1: kana mo na sakto supply
3: hindi kay makikompetensya sila nato
1: unay mga negosyante nato din sa mga kana mga sasakyanan mo dito mo angkat sila unya kay electric vehicle man kadi ila lugar kay Vietnam lang kun dili naay kas China kada ka masar BYD China man na, mga gwapo man kay na unya hybrid pa kana siya murag wala din na siyang klase ang kana mo may kahadlukan sa ubang mga nang-apply. Kaya dili siya, pag once mahurot ang imong kurente, di kikakadagan, birahon ka na lang. O niya, ang delikado po na, ana, kaya bawal siya ipagsuroy-suroy ni mo, ana mga lasak ba, kanang na mga tubig-tubig, labi na ko na yung mga baha. So dili maayong klase kaya lugar makasamot kabara na sa atong kanalanan. So bisan pa din na, lugar sakto to nga, dapat doon ay mag-supply o niya diyan na mamukuha para lugar kung nakilala magaling electric vehicle guys sa kompetensyan kamong mga gagmay taon kining Mr. President.
3: Exacto ka na mga Joel. No? Ang atong gusto naman nga kita ang mag-operate.
1: Oo, oh, kana.
3: Supply sila, oh. Kita ang mag-operate. Kaya ana, ang atong gusto nga madipinsa na ito ang pakinabuhian sa atong mga local taxi operators. So, kini kami nga mga taxi operators, ha, dinisakbayan ka ganyan, di uro, nagkahiusa kami sa una-una,
1: oh.
3: Nga batong kagin na mo ang pag-operate na nadagan kayo nga green jeans. And kayo 1,500 ka na kayo unit.
1: Mm-hmm. So,
3: kung makadagan man, bahala ka na lang, ka na 300 nila, okay na siguro sa amo, pero ka ng 1,500, di kami masagutan, ha.
1: Grabe ka na, grabe kayo.
3: Kung mga nga kayo, kaya Magnum Joel, mo resort kami hangtod sa legal nga mga pamagi, nga mo anto kami sa korte, kay mangayo kay may temporary restraining order aron di kini sila maka-operate makabuylog karon sa kasabta ka kung join karon na to wala pa ni sila pakil ulorom pa ni sila
1: aha
3: ulorom pa ni bisan pa kung saan nila kuan kay mismo ang istorya sa kanang chairman sa LTFRB provisional authority lamang kanang provisional
1: temporary
3: authority. Temporary kana dili kana siya permanente nga certificate of public convenience mao nga kanang sila atong himuhalog ka ng petisyon na mapugnan ang pagdaghan. Katong ilang unang application, base nung di na nato mapugnan, pero kining pag-application nila para sa additions, dili na nato tugutan ato kining himuon nga dako kay nga isyo. O ato kining babagan, even hangtod sa korte, o kinanglan mabot, korte suprema, atong paabdol sa korte suprema, Magnum Joel.
1: Aha. Okay, so, kuala, malagyan ta dapat unta ang himuan eh, ang atong gobyerno, lugar wato sila mag-decide ayon nga ipasulod diretso niya ipakompetensya nato sa mga lokal. Dapat unta gi-konsulta lagi unta ang atong lokal unya gipakita pagi murag nang atalanta sila nga murag silang mga ulipon sa Vietnam nga negosyante kay murag gidiretso pagpasulod unya gitagag temporary nga prangkisa. So at least mga tanan ko sa imo dinhi sa ato ang kapitada, murag aggressive kayo nga libabag yun. Ay dino sa ubang mga nasod, ano sa ubang lugar sa Pilipinas, kay dili man ang kagilang isudlan, Manila, Cebu, Davao, guban pa, na mo ba kaya po yung gihimo sa ubang grupo? Pasama sa kapitada nga ilang gibabagan o kutol sa pagot mo sila dito sa lugar? Kita lang ang aggressive kayo.
3: Actually, Magnum Joel, kita ang naimong instrumento para mahimong wake-up call para sa uban ng mga regions.
1: Mm, okay.
3: Sa Davao, sa Cebu, sa Manila. Karon mura silang nalinog dito tungkol sa atong paghimo.
1: Aha.
3: Lani, ang Manila Regional Taxi Associations
1: na
3: gipamuloan ni Sir Samuel Ramos, naglihok na karon, naghimo na po ng ilang mga lihok dito sa kauluhan. Karon maghimo po mga reklamo. Gani, giubanan kita nila sa pagpanangat sa atong reklamo, sa atong sulat dito sa buhatan ni Senator Senate President Win Gatchalian o sa buhatan sa Coop Natco o sa kang buhatan ni Congressman Franz Pumarin nga mao'y chairman sa Transportation Committee sa Kongreso. So, giubanan kita sa dagko nga mga transport leaders dito. Uban kanina to ang National Federation of Transport Cooperatives si Sir Misael ni Kuyog na po dito sa kauluhan ni Kuyog sa atong mga paglihok. Gani, giubanan kita sa Assistant Secretary sa CDA, Cooperative Development Authority. Giubanan kita kay nakita nila nga ang atong gipakigbisogan, lihitimo kini nga pakigbisog alang sa kaangayan sa mga lokal nga transport operator din sa atong nasod.
1: Mm-hmm. Ah, okay, so ate, saya pa sa nakamata, no? Nga, ang uban, so, utos bagot-bot, pero tungod sa gihimos kagindioro, lugar murag nakamata sila, o niya, gihimo lang mude lang kagindioro, o muna ilang giawat karong panahon na.
3: Tinood ka na, Magam Joel, no? Nalipay sabda, na tungod sa atong gihimo, naagat sila, or nahatagan sila, o hingus, nangayingusgan sila, nga mo buhat susama sa atong ibuhat, o mo attend sila, sadyang ma-schedule lang atong kuan dito sa Kongreso at sa Senado, mo-appeal sila sa akong pagpakig-atubang dito, na mo-atubang sila sa Kongreso at sa Senado, aron mo tapang upakitag suporta sa kausa sa kapitada o sa tanang mga taxi operators din sa akong yun.
1: Aha. Okay, so ang sa Senado kay nakadawaan na kabot na sabay pasalig sa Senado, sadyang nadawa nila ang nasangpit nga reklamo ninyo, Mr. President.
3: Magnum Joel, ilang tunan ang atong sulat reklamo o gilaking itukyon sa komitiba sa transportasyon. Gani karong ilang pamangginahan ay kay ang Kongreso mga doon, Senado na to, medyo gubot sila sa mga liderato sa mga komitiba, pero mismo si Senate President Win Gatchalian, ilaking tunan.
1: Mm-hmm. Okay, so anyway, so at least, pasalamat na to nga nakabot ito. So atanganta na lang ang unsay resulta kalabot ini, although ang green taxi, wala pa man sa mag-start kay din eh, kaya daghan pa man kayong kulang ng mga papili lang aron nga maka-operate sila. Kaya unfair mo na nga sila nga lang yan, humurag diritsyo-ritsyo lang sila. While kita kumuha na tag-LTFRB, grabe kayo ang apurisyo nga lugar ato nga agmagian. While sila, murag ayahay kila kayo, murag accommodate pag-ayo kining nasangpit nga green taxi, Mr. President.
3: Doon na kita'y pagluda nga na-ikas sa butang. Agay, diyan
1: na. Oo.
3: Murag ilang ato mga pagluda, muna nga kinanglan ila po pamatudan. Kita wala magduda sa atong lokal nga LTFRB Region 10. Ha? Ang atong gidudahan ni ang LTFRB National Office.
1: National,
3: Office. Kay nakita man ato nga si mismo ang atong Regional Director Aljo Bindiho. Na minkamot man sab nga makikinabi na ito, makikinabi sa atong mga operators na gusto nila nga mahimong transparent ang ilang paglihok din eh. Nakita na ito nga wala yun sa ila ang problema dito sa kauluhan ng Sugod. O ila kiningi pamugos nga mag-operate din sa dakbayan.
1: Mm-hmm.
3: So kung may tabo na Magnum Joel, ato inang buhaton ang pagpangayo o temporary restraining order sa korte. Kung nasa man lang ang korte, pwede budangot yun eh. Ato inang buhaton, kaya rin nilig inin sila makabuylong anuman. Once nga makasugod kini sila, magmata ang mga taxi operators at drivers sa Cagayan de Oro nga dili na lokal nga mga operator ang tagiya. O lili ng yaw na. Himoon kitang mga ulipon, himoon kitang mga empleyado, o lili, tumanon ang tanan nilang mga isaan kay dito sa Manila. Wala matuman ang ilang mga gipagsaan dito sa mga taxi driver. Hangtod karon ang ubang mga taxi driver gamulo, wala ganito yatag tong ilang isaan yung 5,000 nga 3 feet. So wala matuman. Baka ka na, hangtod karon ron, lugan na sila na kupirit. Hapit na magtulog katuig, pero wala pag sila makakuha o legal ng mga papel.
1: Mm-hmm. Okay. So anyway, President Bernie Maka sa Kapitada. President, salamat ka na mo ba yung utunin mo?
3: ito Magnum Joel, may undosar sa tanan ng Paminawan. Ug daghang salamat sa Magnum Radio sa kanunay nga paghatag og suporta sa kalihukan ug sa pagkibuisog sa Kapitada.
1: Okay, thank you very much. Inabante Miguel si Mr. Bernie Hamaka Miguel presidente sa Kapitada. Salamat nga nakausar gi sila. At sa mga dagko Miguel kanto ilang grupo ni Amo sa panang-uban dia nga rule kining Jordan Taxi sa panang nababayriter sa panang-uban dia. Si Dio Taxi so nausa sila karon. Sa usa ka tuyo mga igsoon, babagan na kini bang di la sa may gala nila ay gusto nga makakupitin siya sa ni kay amot kura kay kanabang dagang kay nakurat kalit ba lang may gala unya dito nangabot may gala mga taxi daghang kayo kay okay na may gala sa national unya wa una na may gala sa national government unsa ipikto na sa lokal kini bang mga taxi driver ato operators di ba so kanang magpasulod ka. Murag na kaminos ka may gala sa itong mga taxi operators and drivers. Lugar, ang gobyerno unta din sa ito, mutabang siya kay, kumamangka ni, electric vehicle. Di, kanang mga pinakalibo na ilang lugar, ilang taxi ay padagan din mas may na nga sabuto na lang na ilang kanang negosyante nga ipag-supply na lang siya kung wala mga ganita din eh. Nagamang ko eh, nagamang ko sa China, mga gwapo pa kayo, kanang BYD mga egsoon. Di ba? Kanang BYD may gala. Kung gusto niyo mag-taxi, eh, dinong sugod sa may galang kumpanya sa BYD ngayon mong taxi. Pero di mo siguro kay ang BYD mga egsoon, mga hybrid manguna. Kanal siya mga egsoon, lagyo kay kabutan, ikanwa, pag magkinaon sa automatic siya mo, mag-charge siya, siya o niya lugar kung mahurot pagin siya, niya may gala, literalized gasolina. So dili ka mabilin sa dalan, kung dili, mulahutay kay ka may gala, asay mong gusto. Yang anong ka namang gikas Vietnam may gala nga mas grabe pa man ka moderno may gala ang gikan sa China. Magnum in action. Hindi man gila itong gawaton nga wala gaya ito din. Kung na magani kang Leviste, pila naman na. Diba? Di ba ginasama pala sa aning mga ubang lason may gala nga naagid pag ingunin mo nga mo-order ka naagi ilang mahatag. So inahinay may egsoon kahit di man mahimo nga ato na lang if-

0: So, tiyaro may gala. So, na ay tiyaro mga egso ang lugar. Magdaga sila sa korte para mga isang restraining order. Para may gala, papugan sa una. Ang dili sab, ipaldaga ni siya kay napalit ay mga taxi din eh. Although sa mga pasayro may gala, medyo advantage siguro. Matakabalog pila kay pamlite. Kay basig ang pritihan nila, maurag yapon. Kay kung ang pritihan may gala nila, ilang pagamayan, awag wapo na sa kay pabor sa mga tao. Pero, may lagi musugot pero iguban nga na unsa ba di kung imong gaman niya agamayan ang plate may gala so patyo nimo ang taxi sa atong syudad.
1: Magnum in action.
0: Duha na man ang klase patyo nimo ang taxi sa syudad, buhion nimo ang mga pasahero kay malipay mang pasahero kay barato god. Di ba? Nya mga taxi na to patay sila kay wala may manakay na naman gani dili sama ni mga green taxi pero mula gina nga di bang kuno sila pwede nga mamasayro may gala din sa sentro sa atong dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Anyway, sa panagawal din sa atong tulong may gala itong oras, alas 12:01. Ito ka na ito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Potent, safe, at siguradong epektibo.
9: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa salayag sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
3: Pirmig ang pangihi, hanap kang pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente.

0: ang dakong pahat sa inyong gibayan mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pas-on kini, igo lamang magkolekta ang moreskuan ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
4: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
7: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ganita na pag pupunto ho gyud sa kita gyud ba. Habit na formal sa sakit sa kulot, pag kabalo nga ko nga naligi ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauram ako og litson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
7: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
13: Oras alas 12:15.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
14: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
13: Alas 12:16, sige lang, kumusta ang mayingon to na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, Mayor Clarex Hoy, nanawagan sa panag-iusan sa katawan alas sa malinaw ng pasadya nga Higalaay Festival sa itong Magnum National. Presidente Marcos Jr., dili pabor sa mga sugyot nga patasan ang multa sa mga naglabay sa illegal nga paglabay sa basura. Sa itong Magnum Entertainment o International Poplio the 14th, giampo ang mga biktima sa kusog nga linog sa Colombia nga may kalasan sa kapig 250 ka mga kinabuhi og libuan ang samaran. Sa atong Magnum Business, kamanggagawa Party List Congressman Eli San Fernando gikalipay ang gipagawas ng Administrative Order 264 sa duli para sa minimum wage earner. Sa atong Magnum Entertainment, Andre Iliana miangkon nga siya mismo ang naningkamot kaya ito nga dili maka magkabulag ang ginikanan sila si Aiko Belindes o si Jumari Iliana. O sa atong Magnum Sports, bini vote right at dili makadula sa Gilas, Pilipinas 2026 sa Asian Games.
15: Magnum Noontime News.
13: Mga Exxon, kumusta mayang udto karong adlaw-adlaw karon nga adlaw nga Martes, Agosto 11, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
16: O Magnum Chinterina Enriquez.
13: O karong salitara sa itong Magnum Lokal, nanawagan karong si City Mayor Orlando Clarex Hoy sa panag-iusa sa katawhan, kini alang sa malinaon o gamasadya nga kalihukan sa Higalaay Festival. Matubas mayor nga dili magsalig sa mga otoridad alang sa kausay o kalinaw, apan ang pagpagabana sa tanan, mao'y pinaka-importante nining panahona.
17: Ngayon, gindi pasensya no sa mga activities nga nagpahata o proposal nga. Kamon pa gindi ang hatang proposal.
18: Ngayon, kita ang tanan mag-iusa, mag-tinabangay. O pahimusla na ito nga magsaulo kita sa atong kapistahan nga malinaw, malipayon, masadya, o malamposon sa maong kasuulogan. Dili lang kita magsalig, maglaom sa atong mga ahinsya nga nagbantay sa kahusay o kalinaw mismo atong tagsatag sa kakawalingon atong tabangan agig suportar sa atong mga otoridad sa balao.
13: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Hoy.
16: Nangayo pasensya ang City Tourism Office sa kung dunay proposal sa mga kalihukan sa Galay Festival ang wa mapabori. Mato ni City Tourism Officer Marky Halapadan nga kitungod sobra kadaga na kaanhay nga kalihukan. Gawa sa gikonsidera usab nila ang pagpaganda sa pagsiguro sa kaluwasan matag aktibidad.
17: nangayon gid yung pasensya no sa mga activities nga napahata o proposal nga karon pa gid ang proposal nangayon gid yung dispensa sa ilaha nga na, di na gid ma-approve sa committee yun because na gid yung approve ng mga activities mag, and as much as gusto na mo sila nga ma-include pa gid sa Higalay Festival activities daghan na pagkaayo ang ato mga activities. In fact, we have 58 activities for this year. Ato pong ginalantaw logistically and sa ato pong security and safety measures kung kaya pa mag-yul sa ato ang mga incident management team no and kung magdugang ta dili gid madugangan gid pud ang mga security measures sa plano sa atong kapulisan o sa atong incident management team so muna nga mo naging finalize na mahanay na pud ang safety and security measures sa ato ang IMT and of course ang traffic advisory disaster and emergency plan.
16: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan.
13: Alas sa 12:21 na sa madugang balita lokal gibutyag sa Department of Economy Planning and Development kon DepDev 10 gagamay na lamang ang kuwang mapsana sa rehiyon ang Davao. Madun DepDev kung DepDev Director Myla Faye Aurora Carino nga makatabang o nakatabang ang mga produkto gikan dinhi sa Northern Mindanao sa pagpalambo sa ekonomiya sa Davao.
19: Nag-ingon ko, dili na ko gusto itandi ang atong kaugalingon sa uban, pero itandi na ko ang atong kaugalingon sa Davao. Gamay na lang kay kulang no, sa ekonomiya ni Davao o sa ekonomiya ni Region 10 para ma-number one na good in terms of economic size ang Region 10. Actually, nisaka lang gid pud ng ilang ekonomiya because some of the products that were produced in Region 10 sa ilang manigawas, sa ilang terminal. So, dito sa ilang account, pero derivato sa ato na produce. No? And ang atong ekonomiya is diversified. Makita mo na nimo. And there's a really a stronger push for the agriculture sector.
13: Ang apayag ni DepDev Regional Director Myla Faye Aurora Carino. Alas sa 12:22 karon sa atong Higalay Festival update.
15: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
20: Viva! Viva!
13: RTA andam na sa magbantay sa lagang sa trapiko sa posibleng pagdagsa sa katawhan sa Kitanyag Free Ride sa Mary Rose sa Carnival o mga lawa. Agosto 13, apila sa Agosto 18. Ato may namin may gala karon si Engineer Nonito Clarita, ang atong RTA Manager may gala din sa atong nakbayan. Engineer Clarita, Engineer, mayong utto nimo.
21: May uto, may lumulo siya kung sa itong suging pabinao, may uto.
13: Aha. So, di ba sa kwa murag, siguro sa kena, no? Lasmaga na sa sakinan, kailang atong atong karnaval niya kay Libre God. So, andam na ng atong buhatan, engineer. So, may mga lugar doon na ba yung mga rerouting na may tabuan niya? Or, although, kana di kwa man, private man. Oh. Although, mutabang niya po ng atong buhatan sa RTA, di asulod sa kining area sa Alimkit Kai Center, engineer.
21: Yes, may mga dyan. Atong tagaan o ayuda lugar sa traffic. Atong sistahan, labi na unyang hapon, kay mamali siya ang itakda lugar nga karong nga adlaw. Kung ano ni ka-adlaw, may mga dyan, no? Itakda sa itong Landong Mayor, Mayor Tarks, oh. Oy, nga nagtanyag siya o free sakay, free ride man niya, ang gingon sa kinitong pista karnival. So, sigurado ta daghan ang madugo ka na maglunodjak no labi na karong adlaw ang unang adlaw lugar sa maong libre sakay maglunodjak so uh-huh. Atong alalayan ang diyang area sa traffic manunodjak aron nga maayo gyapon ang dagan sa tong traffic diyang dapita maglunodjak
13: uh-huh. Ah okay so pero kung sa mga regular nga adlaw dili mahimo ug walay mga special events nga naa diha kay ang Kitkay Limkitkay area murag private area mong kuno siya uh-huh. So, ang atong mga RTA dito ragit sa gawas nga outside Kitkay pero ani nga panahon pwede pod nga ang atong RTA makaabag haron nga mahapsay gyud pag-ayo ang atong lahimagod no og anay RTA dia at least makatabang-tabang pag-ayo.
21: Yes, mga mojak sa normal nga adlaw ang gahandle dia ang kiniramang mga tinugyalan sa maong mall no sa Kitkay mall kay pribado man siya pero ato gyud pong i-maintainar ang dito sa gawas pang Lumojak sa labi na kining dalan sa Pimentel Road kay mao man ni pinakaduol so posible nga konsiso pa sa kanan diha ang kaso kung mao gyud pong na may tabo dito sa sulod nga paingon ka sa location ug sa pista carnival atong pa alalayan gyud pong sa atong mga enforcers pang Lumojak
13: aha okay so at least guys sa pagkakaroon murag kana man sa karon si Manawa engineer moy lugar ko ano madako nga event kining libre nga karnabal lugar sponsor sa pamilya ni Mayor Orlando Clarix oy so umana ni murag wa naman dayon gawas sa mga regular na nga mga kalihukan sab dayon sa atong fiesta So at least dinita naka-focus sa uban, engineer. Pero ang inyong focus karon, ang inyong ipangandaman, of course katong na maraton, no? Sa maraton unya maraton apil na dahil ang katong na kwa, no? Kining na isa dancing competition o civic military o marching band competition o ang fluvial procession. Oh. Wa man lugar, dili man sila sa dagat, dito sila sa pagprosesyon na. Oh. Kaya muna ang inyong usas sa mga dagkong event kay inyong giatangan o gibantayan nga karong panahon na, engineer.
21: Yes, may rumbo, Jack. So, atong suportahan gapon ni siya kay mamuni atong mga events, no, labi na sa kining karon nga Hagilai Festival. So, atong pangandaman gini siya, padayon na magkita ng andam nga rumbo, Jack. Oh. Kaya nga, siguro na ito nga maayo ang pag sa ulog na ito sa atong atong kapistahan sa atong dakbayan ng rumbo, Jack.
13: Aha. Anyway, so kana siguro mga butang engineer atong espesyalan kita, no, nga mag-interview kita na kay importante kay na nga may bawas katawan labi na kun ato isgutan ang rerouting karong umabot nga adlaw. Although karon medyo sayo pa kay napamanta sa pizza 12 dito gid ang event nga grabe dito gid magsugod sa pizza 24 bagnon jeng hando sa katapusan na dayon sa bulan sa Agosto. Engineer no nito Claret, engineer, salamat kini engineer, may ngutto nimo.
21: Salamat pagrumbo Jack, may ngutto karon tanan.
13: Alright, salamat din naman. May kailangan si Engineer Nito Claret ang atong manager sa buhatan sa RTA. Alas sa 12:26 na may gala. O garo sa itong lakas panahuman, may gala sa itong panumdum oras. Alas sa 12:26 na.
0: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
24: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
25: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
26: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers. Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
27: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
26: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
27: Wise jud ka, Mari.
26: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
27: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
22: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
13: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba yung family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
28: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
6: Magnong Noontime News!
13: Alas 12.31 para sa mga balita may kalagkaroon sa Lakaw sa panahon.
6: Magnong Weather Alert!
13: Balita may kalagkaroon si AJ Suniega, pag-asa weather forecaster. Sir AJ, kumusta nga ito Lakaw's announcer?
8: Yes sir, mayroon po sa Lakaw's announcer. Sa mga para sa ato, ligasuri update sa matlawa. Dalang tagibad tayo ng bagyo sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ganyang alas 8 sa bunta, nag-intensify siya into a tropic storm category at doon yung international name na si Nangka. Pagkakaroon sa gilaong 2,080 kilometers east of extreme northern Luzon, pero basi sa iyang forecast track, munayo o palayo man kini sa atong Luzon. Apan mga localized thunderstorms yung sanabi karong adlaw sa tibuok Mindanao. Expectato kining mainit o igang na kayong panahon, karong udto o sa isa hapon, sa tangay chance lang sa mga patak-patak na pag-ulan dito padalagdog tungkol sa mga localized thunderstorms. Doon ay hinirin sa sarangan ng hangin diyan sa habagat nila sa habagat ang katapang direksyon, katapang katakaragatan, at tayo nila sa katarangan ng pag-ulan. At ito po range ka ng adlaw na kainitan at posibleng muabot sa 26 hangtod sa 35 degrees Celsius. At ang heat index kaniyang alas 12 sa buntag moabot na sa 42 degrees Celsius na sa danger level, so mag-amping ta, maglikay ta sa init karong unto o sayo sa hapon. Para sa topic sa third time sa alas 12.53 sa ito, gikin sa buwatan sa Rizzi Pagasa, mulugod na sa Water City, kinisipin niya, higa datang pala.
6: Magnum Weather Alert!
13: Alas 12.33 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Ilipabol si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga sugyot nga patasalang multa sa mga nag-illegal nga paglabay sa basura. Matod sa Presidente nga kinanlan nga masiguro nga adunay malabayan sa basura ang publiko para dili ilabay sa mga agianan sa tubig. Ikonsidera usab ni Marcos Jr. nga kritikal ang sitwasyon sa basura nga agianod sa Manila Bay ang mga basura sa pagkusukuso sa bagyo apila ang habagat.
9: Yung scheduling will be...
10: You know, there are two aspects to that problem. One of the things, if you look, I remember, if you look at the places around the country, kung saan clean and green, where they are awardees of clean and green, ang una nilang kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan. Walang pupunta, walang itatapos, walang paglalagyan ng basura. At it's at a place like a country like Japan. A country like Japan, they just don't throw the basura anywhere. They kick it in their pockets and throw it at home because there is a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mabubuntahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ngayon lang kasimple ko minsan yan eh. Minsan medyo na kasimple ko.
13: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
2: Dugang Magnum National nagtinubagay sa Defense Counsel Attorney Christine Ferrer o ga Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ato sa cross examination sa testigo nga si Kua Ikfau State Auditor Silen Mi Del Campo sa napadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Gi-question sa prosecution kung anong intelligence fund ang gitukis sa defense aron kun diin confidential fund ang isgutan sa Article 1.
7: Not all questions can be answered by yes
11: or no. I am on
7: no.
11: cross, Your Honor, please.
12: I'm counsel.
7: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed
11: They
7: on cross.
11: They are allowed.
12: Please answer, Celine.
14: Yes po, kasama po yun sa notice of disallowance ko na na-issue noong March 31, 2026. Hindi po sufficient yung PIOR and the certification na evidence na nagpapakita ng success ng information gathering.
11: Okay, I get that. But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention?
7: Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking about...
11: But confidential funds. Confidential funds. So I convert my question, Your Honor.
12: Counsel, kindly wait.
7: Are you referring to...
12: Counsel,
11: I will rephrase my question.
12: Counsels, please address the court, not
11: Your Honor,
12: each other.
11: Please. Your Honor, please.
7: Your Honor, please, may I object to this line of questioning? In fact, I have not stood up because all the questions referred to intelligence funds, Your Honor, when the topic today is confidential funds. And I would like to put that on record, Your Honor, especially this last question where she specifically refers to conclusions as to use of intelligence funds.
12: The objection is noted, and counsel has already stated that she will rephrase, kindly rephrase, Attorney Christine.
11: All right. So, ang tanong ko kanina, no? Sabi niyo nga, no? Dinisallow niyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho?
14: Apo.
11: Okay. Kasi nga ho, gusto niyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi niyo yan kahapon sa testimony niyo.
14: Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po.
11: Okay, apprehended. So apprehensions, no? So ang tanong ko sa iyo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention. Alam niyo ba yon?
14: Ang sa confidential...
11: Hindi, alam niyo ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yon?
14: Kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa mandate.
11: Just answer my question, yes or no.
2: Ang tipika sa pamahayaga nila Attorney Kristen Ferrer sa defense team, Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na Kua Ikpao State Auditor Silen Mi Del Campo o Presiding Officer Chis Escudero.
13: Mm-hmm. So si Capunan, nanay og anak.
2: Anak. Oh,
13: okay, bata man kaya mga abogado sa defense team kang sa 30 mga batanon.
2: Oh.
13: Ang sa ilan to mga kuangyod,
2: mga idaran.
13: O pero kung talaw ni mo, di ka palkansi, mga isog.
2: Palkansi.
13: Oo, so...
2: Mutubag yun.
13: Mutubag. O diba? So, nagparayan pa ka po, no?
2: Parayan pa siya, Magnum Joel.
13: Okay, parayan. Kontrol pa siya karoon, wala na.
2: Wala na, balik. Pero naman ko ito yung suggestion, Magnum Joel, na emosyon nag-iimo kagapon, nga ibalik sa alas 3, kay Kuan Man Karol, alas 10.
13: Ay, balik sa alas 3?
2: Ibalik sa alas 3, kawala pa. Ipagkaukos pa, Magnum Joel.
13: Ikapoy pa siya.
2: Okay, murag
13: may... Sumobia pa minaon.
2: Okay, dagan mo mga hisgutan ng Magnum Joel, labi na mag-hisgut na sa katong atong budget, dagan na sa mga ang ayan pabuhaton then kanang limitado lang ang oras sa impeachment masyado
13: wala sila
2: ay
13: mahimo sila katubang ana daghang kayo ang dapat atimanon sa Congress sa Senado pero wala kay dito sila nakatutok ani karon ang ilang daghang oras ang dako nga oras din ni nakapaingon kay ang ida ba alas 3 mag alas 10 pag sugod mabot sila hapon di ba
2: alas 3
13: so at least kung hapon sila so sa buntag pwede pa sila makalihok-lihok. Doon ay ilang mga kalihukan. So tanaw-taon siya may tabo. Sabi na rin ang balitang nasundon niya ang Senate Committee on Finance Chairman Senator JVR Sito nga dakong hagita ang scheduling sa pagtukoy sa proposed 2027 national budget. Matuman ang Sentro Ehersito nga matag Huwebes ug Biyernes lang sila pwedeng magbaton sa hearing kalabot sa budget bill tungod sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dugang pa nga ang sesyon sa Senado isip pa legislative body. Naglaunsab si Senator Ehersito nga matapos ang pagtuki o maprubahan ang budget bill sa di pa matapos ang tuig para malikayan ang usa ka reenacted budget.
9: Yung scheduling will be a challenge, no? Kasi nga, impeachment in the morning, plenary session in the afternoon, eh pag nag-budget season sa ate, alam niya naman ng budget. Minsan hanggang magdamag yan, no? Lalo na pag plenary na. So, we can only have budget hearings ngayon, Thursday, Friday lang. Dati, from Monday to Thursday. So, dalawang araw lang. So,
13: ang payag ng Senate Committee on Finance Chairman, Senador J.V. Ehersito.
2: Andam na, oosit na Commission Election nala sa Barangay Esca Election sa mabot Nobyembre 2. Kininod sa bag-ok maludon sa Kongreso nga sublingi oktabang eleksyon sa tuig 2028 ug lugwayan na termino sa mga opisyal. Matod ni Comelec Chairman George Irwin Garcia nga respetuhon sa Komisyon ang rason sa mga magbabalaod sama na lamang sa natalang energy crisis sa Kamara ug mga sugyot sa Senado nga himuong 5 katuig ang termino gikan sa kasamtangang 4 katuig.
0: Tungkol sa dahilan ng pito na nandiyan sa mababang kapulungan na kung saan ang sabi nila because of the energy crisis, yun po nire-respeto natin. Pero siyempre, mukhang ang talagang matibay na kadahilanan ay itong nasa Senado. Kasi sa nasa Senado, sa panukala ni Senator Chis Escudero, ay pinapalawig ang termino ng isang nakaupo o isang tatakbo na barangay ng SK. Official na kung saan from 4 years, magiging 5 years na ito. Dati 3 years, ginawang 4 years. Kinwestiyon yan dati yung batas na yon, yung 3 to 4 years, walang restraining order, at dinismiss din ng Korte Suprema. So ngayon, from 4 years, gagawin namang 5 years. Alam niyo po sa ating konstitusyon, ay ang kapangyarihan na mag-fix ng termino ay absolutely nasa ating Kongreso.
2: Ang pamahayag ni Comelec Chairman George Irwin.
13: Alas 12:40 na, ganun sa itong Magnum Health Alert.
15: Magnum Health Alert!
13: Ikalipay ni Kani, Department of Health, kung Department of Health, DOS, Secretary Dr. Esperanza Cabral, ang pagdudlok ang Kani Field President o kasamtangan nga Secretary sa Ahinsya, nga si Dr. Edwin Mercado. Bato ba ni Cabral nga andama siya nga mutabang kauban ang uban pang kalim sa DOS? Kang Dr. Mercado, gidugang pa ni Cabral nga importante sa paghatag sa akses sa dekalidad nga serbisyong panglawas. Kinanglan nga palikunon o kapalapdan para sa katawhan. Gawa sini ang ayan nga palikunon usab ang programang Doctors to the Barrios. Pinagi sa mas maayong inisiyatiba sa professional doctors ingon man sa mga medical student nga buot magserbisyo sa katawhan.
16: Sa ngayon, sa bagong appointment, ang aming expectations ay tapos na yon. Wala na yung Council of Health Experts na yon. Unless Dr. Mercado ay mag-decide na gusto niya ng kanyang Council of Advisors or Health Experts. At kung sino man ang italaga niya doon, ay we also wish them the best.
13: Ang payag ni Kani Department of Health, kundiyo at Secretary Dr. Esperanza Cabral. Samtang sa atong Magnum International sa Vatican, gyam po karon sa Catholic leader nga si Pope Leo XIV ang mga biktima sa kusog galinog sa Colombia nga mikalasa sa kapinsa 250 ka mga tao o galibuan sa abang samaran o ilapot pa sa mga mising sa usa ka minsay nagpadayag sa Supra kasubo ang Pontiff human ang linog nga nasentian sa bang bahay sa nasud. Nunod din eh, nagbahad o naghalad sa pag-ampo alang sa kapaulayan sa mga mipanaw o recovery sa mga naangol sa apektado sa trahedya. Nagpagalagat sa salamat si Pope Leo sa mga pamilya nga sobrang nagmangutan sa ilang minahal sa kinabuhi. Samtang nagpasalamat usab ang Santo Papa sa tanan ng mga nagtrabaho silang dedikasyon sa pagpahigayon sa relief assistance sa mga apektado sa linog.
2: Korea, naglusad ang North Korea ballistic missile sa wala pa ang tinuwing joint military drills sa Estados Unidos o South Korea. Ngailado isip Ultra Freedom Shield nga muluntad sa 11 katuig, 11 kaadlaw, sugod sa Agosto 17 hangtod 27 ning tuiga. Kini ay kaduha nga ballistic missile test nga sa nasampit nga nasud no sulod lamang sa usa ka semana og nakita isip protesta batok sa military drill sa ilang pagduo nga usa kini pagbansay alang sa pagpangatake. Subay sa Joint Chief of Staff South Korea, gipaboto ang ballistic missile gikan sa Eastern Coastal sa Wonsan area padulong sa East Sea nga ila isip Sea of Japan. Nangandam usab ang panig sa South Korea sa koordinasyon sa Amerika aron mapugan ang bisan unsang provokasyon gikan sa North Korea.
13: Okay, lo sa ito, Magnum, beses si kusitira ni kamanggagawa party list sa Congressman Ili San Fernando ang nga dako galampusan para sa mga minimum wage earner ang kung Administrative Order 264 na gipagawa sa Department of Labor and Employment Condoli. Ubon sa Administrative Order, gimando ang hingpit ng pagputuma sa good nga enforcement sa tanang aprobado nga wage order sa nasud. Mato ni San Fernando, klaro ang tubag kini sa panawagan sa mga mamuo para sa pagpatuman sa NCR Wage Order Number 27 bisan paman sa temporary training order sa Pasig RTC. Ibamugo sa ugbalaod nga kinanglan nga ipatuman sa Metro Manila ang 755 pesos daily wage sa minimum wage nga kinanglan ipatuman gikan sa Hulyo 25. Giyagat usaban ni San Fernando ang mga mamuo nga ilang bantayan ang ilang mga workplace o gireport sa ngadto kanila ang bisan unsang pagsunod sa wage order. Sa itong Forks Rate, ang usa ka US dollar, baloro sa 61 pesos o 10 centavos. Uy, nisaka na. Ang Canadian dollar, 43 pesos o 78 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 78 centavos. Ang Australian dollar, 43 pesos o 12 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 78 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 53 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni Andre Liana nga siya mismo ang naniangko na ningkamot ka ni Adto. Nga dili magkabulag ang mga ginikanang sila si Aiko Belendez o Joe Mariliana. Apan gibotiag sa aktor, nga iyang nasabtan ang sitwasyon o wa gipugos tungod kay mas maayo sa druha nga magkabulag.
17: Ano po kasi ako, dati trinay kong maging bridge until the point na ako na rin yung nakakita na hindi talaga. Yan na natin silang separated dahil mas better silang hindi together. Nalakita ko yun. Personally, sabi ko, na.
18: Mas magiging mabigat sa'yo.
17: Diba? Parang feeling ko kung maging sila pa, mas lalo pang sasakit ulo ko lalo. Tama. So sabi ko, tama na sa hoping. Let go.
2: Ang pahayag sa aktor nga si Andre Liana.
13: Og karon sa Magnum Sports, si Kuprema karon ni gila sa Pilipinas head coach nga si Tim Cohn. Madili makadula si Vinny Votright sa oras sa pagribinsa sa Gilas Pilipinas ang titulo nini sa 2026 Asian Games nga pigayon sa sulod bulan sa Nagoya, Japan. Maduman ni Cohn nga maapas ang neutralization papers ni Votright para sa Asian Games. Ginugang pa ni Cohn nga stricto ang Asian Games organizers, partikular lang sa pagduso sa mga dokumento sa mga players. Hinoon gibutag ni Cohn nga nagpabiling ligon ang gilas tungod kay anaa si Justin Brownlee, kauban ang ubang membro sa team nga dipinsahan sa ilang titulo. Sa samtang posibleng dili makadula usab sila si Dwight Ramos o Carl Tamayo o Kevin Kiambao nga naa sa professional league sa Japan o South Korea sa dugang dungan sab sa schedule sa Asian. Mga eksonyo na bati, itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Chai Man News sa nakarangalaw na karoon nga Merkules, Agosto 12, 2000, by the size, ug karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Mayor Orlando Clark Soy nilawagan sa panag-iusa sa katawan alang sa malinaw ng pasadya ng Higalaay Festival. Sa itong Magnum National, Presidente Marcos Jr. dili pabor sa mga sugyot ng patasan ng multa sa mga illegal ng paglabay sa basura. Sa itong Magnum International, Pope Leo XIV, giyampo ang mga biktima sa kusog galinog sa Colombia. Sa itong Magnum Beses Kamanggagawa, Partiles Congressman Eli San Fernando, ikalipay ang pagpagawa sa Administrative Order Number 264 sa duli para sa minimum wage earner. Sa itong Magnum Entertainment, Andre Iliana, miangkon nga sa mismo ang naningkamot kanito nga dili ay magkabulag ang ginikanan Kinikaran nga sila si Aiko Melendez o Jumar Iliana. Sa sports, Benny Boatwright, dili makadula sa Gilas, Pilipinas sa 2026 Asian Games. Mga eksyonti pa lang sa kagawasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulog makini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingintirina Enriquez.
13: Kawa sa mga news writers, Daniel Delgado, Chris Neri, o news manager, Elena Corrine. Dini lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
20: DTX 500 Health Alert.
21: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
22: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni sa ingon diha-diha mo effect, mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoy lawas, di ay naanad ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc., ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find ng instant cure. Una, nung nagdagdambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief ha? From irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umita mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity, stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita muna to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas, pero ang sakit nagpabilin. Pag nagansunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Pag ka-diabetic na pugka, musakay mong sugar. O di pa nagkakakan, iubusin mong sugar. Pag nagan bilang adlaw, nisaka na pod mo. Sige, ang rotation, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals sa naasa man na paingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas, munang in a long run, magkosog complication. Uy, nadaot naman yung mong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Di ba? Uy, kaningimuhang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kulok. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit o herbal nga epektibo. Usa sa mga marikomen ako ha, kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon contain ha, mas dagan ta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon nato nag-contain og preservatives. Talagsa ra pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives halos tanan. That's why at the age of 30 at the age of 40 na anay mga sakit na anay baladian. Sa unang panahon atong mga katigulangan ha, sugod ra man nagkaon og lagot mon. Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw 190. Tanawan ninyo ang ilang ginabuhi sa sikreto. Utan sige, gulay. Nakita lang andoy tang maayo dahil ka sa itong mga sakit o balatian. Wa ganin na ito nag-i-considered. Usbon ako, ang DTX 500 o Mighty C makatabang. Epektibo ka ay niya nga herbal. Nga taas og antioxidants, mutabang sa itong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals. Nga makuha na ito sa itong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit ka ron na gikan sa pagkaon. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Walang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine and there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron gawas nga kargadog preservatives. Ubos kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Aguban gyud walay nutrients including na ha, junk foods kana. Wala gyud. Unsa may naa, lami ra, parat ra, tamis ra, muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So gamal na rista, ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay, ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kung nanay high blood, wala, samot ka daot. Abagan na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. O Mighty C, i-combine lang na to na. May mga arthritis, bukog na to, dira, galuya na, cartilage. Kadong mga may diabetes, kay panguntra yun na to ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra na to na. Mighty C of DTX 500. Kadong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 o Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
23: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
20: TJX 500, mabali sa mga butika.
1: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa ang mga produkto nga inyong ginainom.
3: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: mo bang iban? DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumatag adlaw sa Gitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
12: Sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahunang opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug gawani sa Magdum Radio.
5: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
6: Mayong hapon, mayong hapon sa tanan, sa katawan din sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa Lalawigan, sa Misamis, sa Orintal, sa Tibuok, sa Pulo, sa Mindanao, Kutub, sa Maabot, sa Tumpag, Sibya, kini si Nelo Abruginia, kauban nato si Ben Cyrus, Rona Eluren, o gubani kami mga igsoon, hangtod, alauna, imedya, ng among programang Barug Mindanao. O wala lang katuyuan ni Eni ang pagbutyag sa kamatuuran o pagbalo sa katawhan kung unsa ang pangitabo sa palibot, labi na gyud ni ining ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay kinisad ang gitutukan sa kinabag-ang katawhan dinhi sa atong nasud. Mayong hapon ni Mudia Kauban na Benz.
7: Mayong hapon tanan tigpaminaw sa Bumu Radio o nagtanaw, nagmonitor nining programang Barug Mindanao din na sa Facebook Live, Kutob sa Mabot sa Sibya, nining pinakakusog nga radyo sa Cagayan de Oro o din na sa Facebook Live kung asa ka man nabutang sa kalibutan karong mga taknaa.
6: Og ben sa pagsunod sab nato kay gitutukan taman lagi kini ang kining impeachment trial diin nakalingkod na gyud si Sailin Del Campo as a witness sa dia sa Senate Court diin atong nakita nga daghan ang napagula gyud nga mga ebidensya diin nagi-question usab kini sa defense lawyers mga igsuon diin sa imo nakita in events nga mga pangitabo sa expose ni Silen May Del Campo nga adunay mga ubay-ubay nga mga gi-disallow sa COA kabahin ni ining mga gipanggasto nga wala matukmag matumong sa dapat patukman mga galastun as a confidential funds.
7: Daghan mga nabutyag si State Auditor, Supervising Auditor sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office sa COA, si Silen May Del Campo. Kagahapon, o karon mura nagpadayon pa ang iyang testimonya. Atong makita, unaw na to ang tumbok sa depensa, naidwa ka butang atong naobserbahan. Una is ilang ginapakita nga wala maka-benefit si Vice President Sara Duterte din na sa paggasto sa confidential fund na dugang sab kini nga angulo sa ilang gipakita nga si walay liability si vice president kay ang iramang special disbursing officer.
6: Hmm.
7: Apan klaro ang mga gibutyag ni Auditor Del Campo. Nakita'y nalista din nga mga duha o tulo ka mga punto. Una, dunay gisubmit nga confidential fund as reimbursement of expenses. Matud pa sa auditor si Silen May Del Campo, dili pwede gamiton ang confidential funds para sa reimbursement. Ang confidential fund can only be used prospectively o sa katong mga butang nga mahitabo pa.
6: Mm-hmm.
7: Okay, dili na siya intelligence kung nahumana.
6: Oh.
7: Diba kay intelligence, kay iwo mo nang tanaon nga matik-matikon yung mga muna ilang himuono so magpadala ka dito o mga espiya o mga ahinti nga tanawa daon sa ilang himuon. Mm-hmm. Nahumana man. Di na na intelligence. Sumuna ang...
6: So, Magnum Benz, kini nga mga panghitabo sa atong nakita, labi na gyud sa gidaghanon nga mga acknowledgement receipts, dili siya OR. So, dagat na nagtuo na tuluhang tud sa upat lang ka tao sa ang mga namirman ini ang nangimo sa mga acknowledgement report, ang acknowledgement receipt.
4: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Okay, balik ta Magnum Bench. Padayonon ta natong gisgutan og mao kini ang nahitabo Magnum Benchay nga ang pamahayag ni State Auditor Maylia Silent Del Campo, nagpakita na tungod kay wala lagi mga official receipt, pulos lang siya mga acknowledgement receipt. So, daga nang nagtuo, ang mga abisan ang mga prosecution ng mga panel, sakop sa panel of prosecution, nagatuo sila nga tuluhang tun upatra katao na gimo sa mga ngalan ng mga fictitious name. So, uning questionably good og nakabayulit gid siya ni Eni sa 6713 nga anti-graft and corrupt practices.
2: Insakto ka nilo no. Dito sa iyang testimonya gapon gi padayag usab niya nga katong gihatagan sa mga reward sa intelligence fund.
0: Ang programa ninyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno kog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address ug bank account number.
3: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, ni Samis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ang programang inyong ipaminaw, Binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Balik ta mga igsoon sa itong pagpinag-uban. Mga igsoon, ni ata sa studio sa Magnum Radio. I-correct na mo mga igsoon nga ni ata sa Magnum Radio sa itong programang Barug Mindanao. Ug walay laing istasyon. Niya kita din sa Magnum Radio.
2: Daya salamat, Nilo, sa imong kuan, imong gi pasabot. Lagi usahay, pasailuwa kita kung masayop. Din kita sa pinakakusog nga istasyon, ang Magnum Radio. Padayon ta sa itong mga isgutanan. Mayong hapon ito sa itong General Manager, si Magnum Jun Albino.
1: So, mong ka na... Benz, ang dagan karon nga sa ongoing impeachment trial against Vice President Sara Duterte.
2: So una po na mention ganina sa isguta ko na sa unahan nga dito sa gibayad ng mga intelligence sources lugar sa lagi palit ng impormasyon, naobserbahan sa COA, observation ganin sa COA, nga wala na nakita unsa ang particular nga accomplishment. Kaya na naman na umahatag ka og reward. That's for an accomplishment. So kinanglan klaro din na ugi task kito mga listahan no sa mga ngalan nga tag more than 100,000 or 20,000 or 40,000 for in exchange for information. Pero dapat unta kuno ingon sa COA nga kini siya mabutangan og accomplishment para asa man kato ang reward. Kay kung dili man kun maklaro og para gigasto, asa gigasto ang reward, mabutang nga giwaldas ang epekto sa paggasto. Ikatulo, Nilo, nainalista ito sa mga COA activities na gigamitan sa confidential funds na ay DepEd Appreciation Night, Nights of Rizal, Christmas Activity, ugdaghan pa.
1: Akong nakita, Benz, nga nung istrikto kaayo ang COA ni Eni, kay supposedly pag confidential intelligence funds dili man gud ni siya ma-divulge sa other agencies, dili ni siya ma-divulge into the public, which is only for the record sa COA. Ngunit ana sila ka stricto kay ngano dapat bang pangutana, dapat ba mag-instricto ang COA ni ini? Of course mag-instricto sila kay being government funds, buwis na sa katawhan. So ang giproteksyonan ini nga ang kwarta gisakto gigasto sa husto nga pamaagi sa maong pamaagi nga para for intelligence purposes, pagmonitor sa kalihukan, sa kadaplinan, wala bay mga nakasulod nga mga daotang elemento sa atong nasod, kay gusto man ka sa Vice President nga part siya sa pagmonitor sa atong intelligence network sa atong nasod, na apil gani ang DepEd. Naasab lugar sa sulod ang mga activities na kalinya sa DepEd, which is confidential funds. Dili gastuhon para sa DepEd nga activities. Muna akong pagsabot nga ngan stricto ang COA.
2: Sa akong pagtanaw, Nilo, ang pinakaseryoso nga nigawa so far, ha? Ang katong notice of disallowance nga mukabat sa 73.3 million. Kay kini pwede ni siya mahinog nga to sa kasong plunder, kay ang plunder 50 million naman, di ba? Mukiling in UD, yung notice is disallowance sa mangganing mo issue ang COA, pasabot ka na nga ang expense, ang expenditure disallowed o iuli ang kwarta o manubag ka nganong imo katong gihimo. Ang gitawag ka, kini siya gigasto sa paghatag og rewards nga cash, tambal, mga lamisa, desktop computers nga sa tan-aw sa COA, dili kinahanglan walay kalabutan dinha sa confidential operation sa Office of the Vice President.
1: Kay ang kini manggod po da matud pa, ang confidential funds must be used for confidential activities. So kanang confidential activities, dili gusto nga ma-broadcast either mapahibalo sa bisan asa nga mga sektor kay intelligence confidential funds man. Muna ang gusto nga buhaton usab sa Office of the Vice President, kay panawa gidisalaw ang 73.3 million pesos na in notice of disallowance ang gi-issue usab sa kuwa nga kini covering ni ini sa office of the vice president nga 73.3 million pesos.
2: O klaro po nato din ni Nilo nga kini siya karon is presentation sa prosecution. Unya napay kini cross examination. Una po yung panahon nga mo presentar sa ebidensya ang vice presidente. Subay ang depensa denial baka nga dili illegal ang kining giingon sa COA nga balingkawas siya sa kaso o sa hatol sa impeachment nga mo ang pagkatangtang sa posisyon o ang perpetual disqualification nga makahupot o katungdanan sa gobyerno. So, na pa'y panahon, dili ni siya one-way nga proseso.
1: Okay, at least doon na pa may dugay pa man, kaya pa man mahuman ang prosecution panel nga pagpresentar sa ilang mga evidences o mga witnesses. So, naapay daghan. O atong nibawaan sa any events, nga doon na gapoy mga gipang disallow sa kuwa nga gi-question nila, kining kabahin sa cost of medicines and etc. amounting to 69,787,000 pesos. O maukini ang naapil sa na-flag sa kuwa. O gagani, naapapod ni ini apil ang sa 3.5 million pesos for tables, chairs, desktops, computers, ug sa akong pagsabot nga wala gani ma-specify sa Office of the Vice President nga kini part sa confidential confidentiality operations of the Office of the Vice President.
2: Ang confidential fund mangod although confidential dili gid sa ang edibles pero naay guidelines nga asa ra nimo pwede gastuon. Dili nimo pwede gastuon aning gi istorya mo na ganing mga lamisa, computer, uban pa. Kaya na may lahi nga budget ana sa outlay sa matag opisina o na po yung katong para po sa ilang maintenance and other operation expenses na pwede ka nagastuhon. So ang confidential fund, naka-confine siya dito sa related sa pag-gather o intelligence information o dito kalabot sa seguridad sa opisina baka sa OVP or sa sa kinatibuk-an nga komunidad o katilingban.
1: Unya kita wala tay mga gisgutan dinhi kay ang atong katuyuan dinhi sa atong programa sa Barug Mindanao is to present only of what really happens nga mga na transpired dia sa impeachment court. Muna ang atong katuyuan dinhi aron kamo mga katawhan aware o may balo kamo sa mga panghitabo nga maukay ni di ay ang nahitabo dia sa ongoing impeachment trial nga impeachment case batok sa Vice President. O gani, ang kining atong programang Barug Mindanao ang gikinahanglan nga mapresentar lamang ang ebidensya o ipaistorya angay masayran sa katawhan ug unsa ang gibuhat sa Vice Presidente ang paggasto sa iyang budget kay iya maning kaakuhan o tulubagon niya kay niining iyang confidential funds kay buwis kini sa katawhan.
2: Sa gikaingon ko na sa atong programa kagahapon o previous days, kinanglan gayon mo patigbawa ang kamatuoran niining tanan nga proseso. Ug ang pagkabot nini maulamang ang pagpadayag o kining full disclosure sa mga verified nga mga facts ngadto sa publiko. Ug ang kining importante kining mga testimonya sa kuwa kay naay gitawag nga prinsipyo nga presumption of regularity kung in the performance of duty. So kung ikaw usa ka opisyal sa gobyerno, usa ka empleyado nga naghimo sa imong trabaho, ang resulta ng imong trabaho ana nay presumption nga insakto kana. So bugat siya kaysa basta-basta lamang nga mga statements. Mukha nang importante yun nga dinhi sa itong pagtuki sa mga facts and information, mapadapli na to ang fake news o misinformation. Maminaw ta sa mga testigo sa impeachment, kaya dili sila pwedeng mamakak, kaya nag-take og oath baya silang mutugan sa kamatuuran, sa truthfulness sa ilang mga pamahayag dina sa witness stand. Og sila pwedeng makasuhan og perjury, o mapriso o masight in contempt baka sa Senate Impeachment Court, kung makit-an nga sila namakak.
1: Ang ato man po nga katuyuan ni Benz, nga ang mga Mindanawan nagtuot nga maligdong og salabutan, unya gatuo kita nga kung masayran lang ang mga datos, ang mga insakto nga mga panghitabo sa nahimo usab sila sa insakto nga baro ar makahimo usab sila sa insakto nga baruganan og kini pod atong makita nga makasabot sila nga unsa di ang kakuan og tulubagon sa usa ka government officials ngadto sa pundo sa gobyerno.
2: Mula gi nga di bitaw sa maobserba nato rin sa impeachment trial. Dili lang ka basta-basta maka-istorya kaya pwede ba gani ang imong tubag i-object sa either sa prosecution ba o sa depensa kaya para dili lang mahatagan o dignidad o integridad ang mga ipangbungat dinha sa impeachment trial. Mas bukat kining mga testimonya sa impeachment trial nilo. Ang katawan po, dili basta-basta lang mutuo sa mga istorya o mabasa din sa social media, sa Facebook, sa mga press conference, sa manang istorya sa malita, di makita supak ni Ana. Pero kung doon ay ebidensya sa malita, dito i-file sa ombudsman. Ukasuhan ang bisan kinsaman nga nasangkot ni ining mga korupsyon.
1: Na nalipay sa tanga, gi-open sa FB account, sa Senate Live, apil sa YouTube, sa FB, kay nasayod ta nga with karon nga grabe kayo ang mga technology na AI kin artificial intelligence nga makahimo og mga contents nga mga di mao fake. So nasayod sab ta nga with this nga dunay kaugalingong FB accounts o YouTube ang Senate Court, dili ni mabuhatan sa bisan unsa nga mga di mao nga contents. So, ma-prevent ang pagkuyanap sa fake news. Kaya naaman, muna nga itong ipaybalo sa katawan nga type lang mo sa Senate, Senate of the Philippines Live. Makita ninyo ang proceedings sa trial against sa Vice President ining impeachment case nga iyang giatubang. Kaya ang atong tuyo, Dennis Barug Mindanao, na mapaabot lang yun nga ito sa kinasuukang bayan sa atong nasod. Kaya ito sa maabot niya itong pagsibya sa Magnum Radio ang mga panghitabo sa Senate Court.
2: Ang proseso mismo sa impeachment sihag o transparent makita sa katawhan. Ang atong purpose ini sa Barug Mindanao is atong ma-amplify unsa ang mga mensahe din sa Senado. Aron usab mapaklaro kay lagi mutan-aw kita sa social media karon polluted na kayo sa mga unverified facts.
1: Oh,
2: ug lagi katong na-mention baga to nimo sa previous ato nga mga broadcast nga it remains nga ang media, the traditional media, sama sa radio, newspaper,
1: mainstream
2: media, mao gyapon
1: ang credible,
2: the most credible nga source of news information. At information.
1: Wow nang naa, busa kining amo wala mi kapin o kulang sa among pagdala ni ening among programa sa Baruga Mindanao, kundi li ang pagpahibalo lang gyud sa katawhan sa mga proceedings diya sa Senate Court. Ay para nga makalantaw sila og makahungko mismo kay ang ultimate judge magud ni ini karon na bench ang mga katawhan dili ang kanang senator judges is only an instrumental diha sa pagtan-aw sa mga gipagawas ng mga ebidensya. Mao bitaw na kasagaran diya dunay defense lawyers ni Vice President Sara Duterte, naasap ang mga prosecution panel, lahat na sila, sila tanan, mga CPE lawyers sab na sila. Kay ang nagingno na tong ang classmate sa accountability is transparency. Mugi na ang classmate, di na pwede magbulag. Ang classmate sa transparency mao ang accountability. Di na magbulag. So, kinanglan nagikinhanglan na to ang sihag nga panggobyerno. Kaya kasadi sa sihag nga panggobyerno, anaa ang accountability, ang pagpanubag sa mga namunon. Katong giingon bitaw, Benz, nga naasya yung mga special disbursing officer, which is more accountable. No, the disbursing officer, makahimo lang sa iyang gabuaton with the instructions sa iyang head of agency, head of office, it is because by virtue of command responsibility, imong tulubagon as head of office. Dili ayaw ipahid nga to sa imong disbursing officer. It should be the head of office ang moimanubag kay dili nila na pangimuon, alam magbuot-buot na sila without instruction sa head of office.
2: Ang kinisang pundo sa gobyerno nilo, kini public funds, dili kini siya basta-basta legas. So, naay guidelines.
1: Yes.
2: Kaya na nga naay mga program of works, naay budget. Para nga, ang para
1: dito. Naay mga requirements of process.
2: Ang para dito sa office supplies, nga budget, mura to ang gastuhon. Kung ka na nga gusto ka o bago nga sakyanan, na wala na nabutang sa budget, na latin sa budget dito, na appropriate nga na kay para sa bagong sakyanan o bagong computer, na dili ka basta mukuha dito sa intelligence fund o dito baka sa sweldo para imong ipalit. Kinaka-program na ka na. So, intelligence fund is not a lump sum fund nga basta lang kuhaon mo unsa imong gusto. Kinakita mo ko din akong observasyon lang, sayano na akong observasyon, murag kumpiyansa kayo sa paggasto sa intelligence fund. Kaya intelligence fund bito na, isulod naman sa subri ang liquidation na niya, dili man pwede nga ipublish. Apan, mukha nang nai-audit, kaya para pagtanaw dito, unang nagasto ba yun sa tinuod kay, while it is confidential, ang nature sa iyang protection para sa public funds remains nga dili siya magasto outside of its purpose.
1: Kay muna, dunay guidelines o mga proseso na gi-issue sa COA. Muna inyong buhaton kay confidential na. Muna noon sa mga party-party nga open to the public, which is nawala na ang confidentiality sa maong katuyuan sa maong pundo.
2: Outside its purpose, gina may tawag na malversation.
1: O malversation.
2: O kanang ang kwarta, yung wala man ako gisulod sa bulsa, wala man ako gasto. Pero dili insakto ang pagkagasto. Kadapot kaya pong kanasya sa kanang graft and corruption ba? Mukha nang lagi kining corruption is a very broad nga topic. Ang corruption magin is decaying o pagkadunot sa usa ka sistema na kung wala kay safeguards din na sa paggasto sa public funds, mura na gyapon ka na og imong giwaldas ang budget sa pamilya. Imbis ipalit sa bugas, asa na ka nakapaingon. Pero gyapon sa ka na katugigon ni Atty. Lord Nakapunan nga kung mangayo ka og kwarta sa imong mama para sa tuition, pero imong ipalit og make-up o sa baka itong gamit nga dili para sa tuition, imong giilan, imong inahan. Na so, unsa man kana dili kana pwede kay dapat magmatinud-anon ang public official, ma clerk, makana ma janitor, ma presidente, ma vice presidente, dapat yang proteksyonan paggamit ang pundo sa publiko.
1: Bench, wala na tay igong oras, natapos gid atong pagpanag-uban sa atong mubong oras atong programa dinhi sa Magnum Radio. Ikaw ang
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang amo dinhi is maningkamot kami ng istorya base sa records, base sa facts, kung aduna ko may nakita nga sayop sa among pag-istorya. Ipaabot ka namo kay dili kami magmakuli sa paghatag og mga iratom o pagkorek o pagpadayag usab sa tanan nga sides niini nga isyu. O napupusa tong oras. Mangayal ako katahuran, maingapog itong tanan, o salamat sa Magnum Radio sa panahon na gihatag ka nato ni ining hapuna.
1: Mga egsono at igong oras sa itong programang Barug Mindanao, dagang king salamat sa mga nag-view sa ato sa FB o sa YouTube, o sa nganan na lang sa station manager din ni John Albino Kinlog, kini si Nelo Abruginia, kauban si Ben Cyro, si Rona Elioren. Mayong hapon kaninyong tanan. God bless us all.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
4: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

0: This song was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Papaaka ko, babe.
2: Kini ang Magnum shoutout. Uban ni Magnum Apple Pie. Ang inyong kaumanok kasabay.
3: Oras na ito, mga Magnum friends. Alauna, 50 na sa hapon. Hi, Magnum Kirk! Anyway, hello Wednesday, mayong hapon, mga Magnum friends. Welcome ang tanan. Unsa man na, Magnum Apple. Tanan nga giinitan karon. Mga gipang problemahan o mga na-stress kalit sa kaulit. Wait, shout out mo na sa mga gigos karon, gison sin. Pero the bright side is, unsa may mga feelings pagbati nato karon, mga Magnum friends, padayon gihapon. The show must go on, oy mga Magnum friends. Kaya na naman gid ang buhay, no? Walang kulay kung walang mga pagsulay. Diba? Anyway, karon mga Magnum friends, oras na nga dili sa ta mag-overthink, be. Breathing time sa ta kay pati ako gihanga karon. Ana, sample gyud na gikan sa ako para kamo diha mo sabay sa atong breathing exercise. Labi na sa mga walay time nga ni ginhawa kaayo ba? I know nga everyday mag kita mo ginhawa. Di man pud pwede nga 3 times a day rata mo ginhawa, Magnum friends, di ba? But then karon, dungagan pag yun nato, ginhawa lawom. O niya, bugada yun. Kay base ng mga problema nato, kay kulang ra sa oxygen. Diba? And speaking of oxygen, mga Magnum friends, sige, padayon, tas pag ginhawa lawom din, bugada yun mo diya, ha? Kung sa man ninyo mga kasikas karon, ang uban, naniudto pa siguro gihapon, no? Kay gilamian man silang paak-paak, oy. Oh, wa pa na nga ibot gyud ha. Hala pang ibta na na, oy. Sige, kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban ug kasabay sa atong pinaakay. Paak-paak na dayon ta, mga Magnum friends, kay adlaw karon na Miyerkules. So grabe, wa pagi ko na human, it's a gada na gyudayon. Bitaw, adlaw karon na Miyerkules is the midweek, mga Magnum friends, is August 12, 2026. Magnum shout. Ah, thanks, good on you, 2026. Betao, oy. Nana tay caller? Ah, sige. Okay, shout out caller on the line. Hello.
4: Hi, Magnum Apple Pie.
3: Hello. Kisa man niya, si? Malibog na ako sa mga ngalan.
4: Parang panuli na ako, gikan daya.
3: Oh, hello to you. Kamusta man ang imong dialysis karon? Was it the same feeling sa imo mga previous
4: okay,
3: dialysis?
4: Okay,
3: ra?
4: Okay lang. Okay. Gaban lang.
3: Grabe, dako gigay kag inspiration karon sa uban pon nga naminaw, ha? Kining Lady M. Although, grabe, tanan programa na gini mong giapilan Riz Magnum. But then, grabe, mas kinakay balatian. Padayon lang yun gihapon, ha?
4: Parang lang na akong kalingawan, Magnum Apple Pie. Yun lang, maguna-una sa akong balatian.
3: Lagi. Mura man kag napagaw lagi. Okay ra ka?
4: Ikan ko daya. Mana mapagaw akong tingog.
3: Oh, so ina na daya ang effect. I'm sorry to hear that. Pero
4: wala daw ang beautiful voice siya.
3: Pero dili ra na siya maka-apekto, ha? Sa imo pag-shout out karon kay I just want you to relax. Ana lang. Basin kulang na siya ginhawa lamum. Unya bugadayon.
4: Yes.
3: Bitaw. O sige, so na kay mga i-shout out karon pasalamatan after your daya.
4: Yeah, shout out na lang na ko. Tanang mga alo, yung group of friends na ko, Lara Sampornas na lang rin niya. Ito na mong mention, kaya daghan na kayo mamahurot ang time ni...
3: Dilipod, mahurot po siguro eh mo hang tingog di ha, kaya kailangan baka mag-rest. Dili,
4: mahurot ang time ni mo kung isa-isa na, kaya daghan na sila.
3: Okay, sige, kaya go yun. Ahead. Ready, son.
4: Then, thank you na lang po sa NMMDC sa pagdaya sa ako, sa pag-agay sa ako. Then, sa akong mga kakauban na ako dito. Dayon, lastly, greet lang na ako si Mr. Shower. Happy 22nd Mansari today.
3: Happy 20?
4: Second Mansari.
3: Oy, 22 months na ginay mo, ha? Ben, I almost say 22 years. Inganak mo, 22 years, ang magkira kong feeling sa inyo, ha? Oy, kay grabe yung inyo, hang loving you. Bonding.
4: Request na yun ko.
3: Sige, sige. What song is that, Lady M?
4: You're Still the One.
3: You're Still the One. Ako yung Kwanza, kining Morag, pangutana ni mo, ha? Ka-fiesta ba mo sa inyong family? Or ka celebrate mag-fiesta?
4: Dito na kami, takuan ka ng Idil Sitir.
3: Ah, okay.
4: Mara ng fiesta sa mo.
3: Because of your faith, no? Dito naman dahil po na sa mga Eid al-Adha, mga Eid al-Fitr. O gaban pa, I think it's happening twice a year sa inyo po.
4: Ha?
3: Twice a year ba na, Lady M? Ang inyong mga celebration po nga murag...
4: Once a year na na siya, every year.
3: Every year. Ha, okay. Uh-huh. Sige. So ready na ka nga magkuan, mag-relax karon, relax for more. Yeah,
4: thank you so much kinakasulod ko.
3: Okay.
4: Thank you sa pag-sawat sa akong sawag si...
3: Okay, no problem. Oo, salamat sad. Like, I know you're busy and you're supposed to be mag-relax na ka, pero naka-sulod pag-igihapon ka sa ato ang programa, ha? Thank you, Lady M.
4: Thank
3: Sige.
4: You.
3: Bye-bye.
4: Salamat.
3: Okay, mga Magnum friends, buena mano gito, no? Ni Lady M, taliwala sa iyang balatian o sa iyang nahuman lang dialysis for today. Naningkamot gan siya nga mo shout-out o mo pahungaw diring dapita. Og karon, hapit naman ang atong fiesta, Magnum friends. Mag-unsa man mo diha. Happy higalaay sa inyong tanan.
1: Magnum shout
3: out. Ay, excited na sila sa mga rides ug magid lugar. Di ay bitaw oy interesting kaayo mga Magnum friends, kaya mga handa bitaw kaniya to mga gapangandaman nga fiesta, no? It's gonna be like in karon sa bara 2 weeks na lang. Oo, 2 weeks and pila ka days fiesta na gyud sa Cagayan de Oro. Aha. So ang mga handa mao po na makabusog pod sa ato mga tiyan, di ba? Pero ang mga bisita mao po na makapuno pod sa ato mga kadsa tagsa kabalay o kasing-kasing. Okay, unsa man nimo pag ingon nga memorable ang fiesta, mga Magnum friends, kung you know, kompleto ang lechon, spaghetti, lumpia o desserts, pero mingaw di ang balay.
1: Magnum
3: gutom na mahinong ko ano. At the same time, lisod po na deny, no? Lisod kaayo i-deny yun na mas exciting yun ang bisita kung naapod kay ipakaon. So, karong hapon mga Magnum friends, pwede po nato i-shout out daw kung naamo yung mga kasinatian or kanabit ang mga feelings kung panahon sa fiesta. Asa kaha ang mas importante para ninyo? Is it the handa or ang mga bisita, Magnum friends? Oh, daghan lang kay mga fiesta ngayon yung mga na-experience, no? So for you karon, pwede ni mo na i-shout out o unsa ba inyong feeling, no? Mas hindi mo gahanda pero mas gipabor pagiday ninyo ang mas daghag bisita kaysa handa. Kay pwede raman mo nga mga on diha o kana mga ginagmay nga mga chicheria. Kung wala gid lugar handa, pero puno di ay mos bisita, pamilya o guban pa, di ba? Oh, so unsay mas exciting sa inyo pag-abot sa fiesta? Is it the handa or ang mga biseta? Importante ba na? Sige, shout out to mga Magnum friends para ma-wash out mga hangover ninyo diha. Kay Basin ka, surrenderon na mo sa kainit sa panahon. Daghan ka galaban ang ulo ka ron. Oh, ganhan kaayo. Tukar-tukar ang mga migraine o grabe kainit sa gawas, no? Silaw o sakit kaayo, spanit ang paak. Gap.
1: Magnum shout out!
3: Grabe. Anyway, more music, more shoutouts at ang pagbalik and news alert on the way. Hang on there. Standby lang mo mga Magnum friends kay we'll be back with more right here at Magnum Shoutout with Magnum Apple Pie mga Magnum friends, ha?

0: mighty glad you stayed.
1: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alasa 2:03 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gisiguro sa City Disaster Risk Reduction and Management Department, kung CDRRMD, maluwas ang mga katawhan nga mo sa rides and sa carnival sa Rimkat Kai. Mato ni CDRRMD Head Nick Habagat nga magpadayon sa sila sa ilang himuong monitoring sa libreng rides nga gitanyag ni Mayor Orlando Clark Suy nga sugdan ug mga adlawa.
4: Purpose nyo nga ito nga ni Mayor Clarice na mag-enjoy ang pagbangang kapatawan nga especially kung dili ka-afford na patili po na ito yung pagpapangis ang ilang safety especially kung may mga kaning nag-i-happy kay base instead of enjoying lahat po rin na pain na no? So nga na ato yung panahon dito pa lang sa pagsulod and ato mga dili pa mga ato mga tapanggang nyo at panawagan niya po yung ipad na sa ako galing at kung na-apay ba at naman po yung next year kung mga natay kasaroon na isa ay naman po yung next year and then kung katika itong may mga gihambing yun, we hope nga makasabot sila na mag-relying pang friends to enjoy ang ating galay sa skupal din nilang kalimang mga rights na ito ay hatag nga libre.
3: Ang pamahayag ni CDRRMD Head Nick Habagat. Samtang gisiguro sa Armed Forces of the Philippines kon AFP ang paghatag tabang sa mga lugar nga apektado sa habagat matod ni AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla nga naka-standby ang ilang mga gamit o duna usab sila mga personahe nga gipakatag alang sa paghatag tabang sa mga lugar nga naigo sa daotang panahon.
5: Sa datahang lakas sa Pilipinas, placed our humanitarian assistance and disaster response teams and assets on standby amid the prevailing southwest monsoon and tropical cyclone related weather disturbances na nararanasan po natin ngayon. We have search and rescue teams, the Philippine Army, the Philippine Marine Corps, and the Philippine Air Force that are positioned in key areas for possible deployment po. Yung inyong pong sa datahang lakas ng Pilipinas, we remain ready to support local authorities and affected communities in search, rescue, and disaster response operations na kinukumpas po ng ating OCD.
3: Ang pamahayag ni AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Fadilla. O garan sa itong Magnum News Hunter, mga MSME sa Lagindingan, nagpahigayon sa digital skills training sa DTI Misamis Oriental sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
6: Napahigayunan sa Osaka digital training session ang mga micro, small and medium enterprises kung local MSME sa Lagindingan sa lalawigan sa Misamis Oriental busa sa programa sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental daw kiniinupanan sa Digital Pinas and Negosyo Center sa Lagindingan kansang napahig na gamihimo sa digital skills training sa mga kining Lagindingan MDRRMO office daw kapagdasig ito sa local MSME labi na sa practical skills o kapag paingusog sa mga presensya labi na sa paggamit sa digital marketplace pinakauras nga lecture sa mga sesyon na ganang provide usap o hands-on learning

0: activities din ang mga participante nga mi duyuga sa maong kalihukan na duga lakip na dinig iskutan ang optimization sa Facebook business page ug introduction sa Google business profile, visual foundation upang create ug effective digital content ug lakip na ang content creation with AI integration ug lakip nini ang practical exercises sa pagpartisipar sa mga entrepreneurs nga ibol kini nga maka-apply sa ilang mga nahibaluan do on the spot gagibing sa maong mga tools pagpa-improve sa ilang online visibility o kini uguban pa nato nga maunilang mahibalaan labi na sa pag-engage sa content o pag-connect nga to sa digital ga pamaagi kini dako o kakaiwan labi na sa mga pagpalambo sa mga micro small and medium enterprises sa pag-promote sa ilang mga produkto yun man ilahang mga pamaagi aron po nga mas mapa-improve nga to sa marketplace o mas luwag nga mga marketplace gamit ang digital o ang gamit usap ang online nga mga pamaagi. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental, kini si Magdum Hunter 19 Metro kabaktulan sa palitaog serbisyo Magdumadio.
1: Dugang salamat Magdum Hunter 19 Metro kabaktulan. Mga igalang nabati ang Magdum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: We're back mga Magna Friends. Oras na ito, alas 2:12 na sa kahapunan. Kamusta, kamusta mga pagbati karong adlaw? It's Adlaw Wednesday today. August 12, 2026. Mga Magna Friends, happy Wednesday sa tanan. Excited ba mo kay duol lang atong fiesta sa CDO? Ay, grabe, excited sila. Oh. Excited sila nga makirise libre og ma... La, grabe, alas 2 pa siguro, murag puno na na, no? Nahala, magkita-kita mo dito, ha? Sa Mary Rose Carnival, ha? Daghan ang kaayo, no? Ang ato mga makita sa ato ang syudad karon. Oh, daghan na kayo mga kalingawan, mga adtuan, o makanan. Nabay ka ng place nga makatauan? Karoon itong place or corner lang nga mukatawa, rabitaw mo? Bitaw lang nga, lingaw na gigkayo, magsuroy-suroy, dala kaon-kaon. O nanotice ninyo nga marang nidaghan man, uy, ang mga tao diri sa atong dakbayan, di ba? Di pagid siguro ni Mao karon, no? Mas bibo pagid siguro in the coming week. So, mga Magnum Friends, ayaw lang yung kalimti nga mag-extra amping, ha? O niya, extra careful, labi na sa inyo ha, mga wallet o guban pa. Oh, sa inyo mga alahas nga gusto ninyo i-show off, ayaw lang sa... Itago lang sa mga alahas ninyo diha. Oh. Pati ng mga wallet, mga bags, uguban pa, no? Kaya mga backpacks, so naman ito yung mga cellphones pod, no? So, kinahanglan yun nga alerto. Oh, dili magpa-tan GA, mga Magna Friends. Kay lisod na ang magbasol ka. Mingaw, ginimong pista, og minghoy. Anyway, shout out na mo kung unsay mas importante mga Magna Friends. Is it ang inyong handa ba or ang mga bisita karong adlaw sa fiesta? Sige, natin mga shout out po diri sa itong mga Magna Friends kay Moraga. Excited na po kayo sila sa mga umaabot ng mga activities karong fiesta. O, matod pa diri, handa mo ang Magnum Apple. Kayo sa oman daw pag-entertain sa bisita kung tubig ra ang i-offer. Well, I think una magyot siguro ang tubig kay syempre, di ba, gibihangak-hangak mo na sila o baklay or travel baka ha, nga muadto sa inyo ha. I think you're practical, no? Ang bisita, dagyod ha, ang kalipay, pero ang tiyan, kinahanglan po nagsuporta, Magnum Friends. Di ba? O, sige, basin na mo yung mauna-unaan di ha. Caller on the line, hello, shout out.
1: Hello, good afternoon, Magnum Apple Pie.
0: Good afternoon, si Kinsan ni Palihog.
1: Si Maria Isabel, Magnum Apple Pie.
0: Hi, Maria Isabel, kamusta yung hapon today? Kay Wednesday naman gyud?
1: Okay, na kaayo Magnum Apple Pie, kaya nakatawag ng gusto sa imo, ha?
0: Uy, thank you, kaayo sa paghatag og time, ha? Karong pista, bitaw, kay hapit naman, no? Kabalo ba ka na, Maria Isabel?
1: Oo, di sa Cagayan.
0: Oh, di sa Cagayan. Di ha sa inyo, lahi di ay, no? Kay, asa ganit ka? Dina sa...
1: Ay, dina sa Zone 7, Upper Puerto.
0: Ah, sa Zone 7. Sige, so matag pista ni mo diha. Unsa may pinaka-importante ni mo, Maria Isabel? Daghag bisita or daghan o kuan? Handa ni mo diha.
1: Ay, ako rang anak Magnum Apple Pie kay kasal man sa akong anak.
0: Ah, oh, kasal di ay. So, mas daghan yung nagkaon o bisita? Both?
1: Oo, daghan yung kaayong Magnum Apple Pie. Morang ang iyang reception kay diha rang sa... Paulas Hotel.
0: Oh, kano sa maring kasal sa imong anak?
1: August 15, karong Saturday.
0: Uy, karong naman yung Sabado. So, wow. 3 days na lang. Ready na ka? Oh. Ready na yung mga luha?
1: Wala ka, meron ka rin magnong apple pie ka ng sukdan mo itong magsanina sa wedding coordinator.
0: Oh, wow. So, excited ka or maragusaman ka ng sure na yun ka? Sa imuhang decision sa imuhang anak, kawagin niyo.
1: Okay, nag-live-in naman ni sila Magnum Apple Pie.
0: Ah, so nadawat na ni mo tanan. Muhilak na lang, Jitsa, muhilak na lang yung gas kalipay, Ana. Kining Maria Isabel.
1: Oo, nag-live siya. Mami, sis, nag-live siya. Lahat nag-i-plido yung madala.
0: Oh, pero it's okay. Kay one family naman, di ba? And the boat shall be one. Ana na na yun, di ba? Oh. Sige, so excited na ikas sa kasal sa mong anak karong August 15. Shout out na dayon karon, go!
1: Shout out na ito sa tanan mga ninang o ninong sa akong anak karong August 15, Saturday, di mo ang atong ceremony sa Alaipari Church at 2 p.m. Pagkatapos dito na sa Paula Super, taguhanin niya sa Miss Orintan.
0: Wow.
1: Ang hindi ko kamunta na sa pagpapun.
0: Basta dagay kay mo ito, ha? Kaya mo hanggi shout out diri, ha? Ikaw gyan ba niya sa bed? Basta hindi ka kasagang, ha?
1: Apple pie. And then, amo nang fish pa diri sa San Roque Chapel, August 25, Bangkitangan, Manolo Fortis, Bukidnon, karong Sunday, August 15, Happy Christmas.
0: So, busy good kayo sa imong weekend good lugar. Okay, oh, sige. Congratulations na lang. And happy wedding sa imong anak o sa iyahang kapikas pohon.
1: Okay.
0: Oh, sige, enjoy ang imong weekend, Maria Isabel. So, mora to. Wala kay request. Wala kay message para sa ilang duha. Sige daw, B. Unhi daw ang message ni mo. So, di pa sila kaslon.
1: Anong pa-request lang po mag-apply katong Beautiful in white.
0: Ah, sige. Song lang imo, one ay message.
1: Amisin sa akong anak magdum apple pie.
0: Ah, sige. Unsa man?
1: Ay, kanang, anong ka, anak? God bless sa imo wedding day.
0: Mm-hmm.
1: Hinaot pa unsa nga kanang na-success. Walay katulian, walay katabilingan.
0: Mm-hmm.
1: Pinaagi sa sabang kahitasan. Amen.
0: Amen. Sige. Wala na gyud.
1: Napon tadi sa inyo mag-apple pie sa nilang kay makakuan maka-invite na ko sa inyo nakatuyang bigkan nga invitation card.
0: Oh, okay, sige. Salamat po sa paghuna-huna nga imo haming i-invite pohon.
1: Ah, sa nilang manok apple pie moabot ra gyud tad diha tanan kay tense pa gyud kay ni sa among bituyan dere sa 27.
0: Mm-hmm.
1: One day Magnum Apple Pie, nakita din ako silang Magnum and Jay Alzado at itong last day, nag-interview man sila dere.
0: Ah, mayo, kaya nakita din mo sila in person, wala kayo na dungog.
1: Nakita ko personal sila.
0: Wow, so exciting kaayo itong day, ha? Okay, sige, so thank you and all the best, ha, sa inyong pag-prepare. Relax lang and enjoy.
1: Thank you, Magnum Radio.
0: Woohoo! Thank you. Sige, mga Magnum friends, napadiri atong basahon kung unsabay mas importante sa ila karong adlaw sa fiesta, no? Handa ba or mga bisita? O, na today, matod pa Magnum Apple, bisita. Kaya ang pagkaon, mahurot, pero ang memories, magpabilin! Family matters, good lugar, ha? Awa nga memories. Bitaw, kaya naman ko iuban nga mga family members, labi na no, nga naana sa mga lagyo nga lugar. Kaya mo lagi, dito na naminyo, dito na ilang trabaho, unya, mahigayon, good bitaw, og uli. So, that really matters. So, muna nga bisita, good. Ang importante sa ato ang Magnum friend. Okay, dapat dire, handa ako Magnum Apple, kay bisan walay bisita, pwede rako magkaon akura. Na, kana mo gitawag og self-love gyud fiesta edition Magnum friend. Napa. Okay, let's go. Bisita kay ang tinuod nga purpose sa pista kay ang panaghiusa sa mga tao. Okay, sakto pod da mga Magnum friend. Oh, napa po uban nga thinking dili pod kinahanglan na bongga ang handa, kundi mas kompleto pod ang ilang mga bongga nga pinalangga. Mga presensya kaayo, no? Presensya. Kaysa mga handa, pwede sa dinana, no? Napa-shoutout ko, Magnum Apple, handa, gyud, amo. Kay kung walay pagkaon ang bisita, mahimong bisita nga mangita na lang og laing balay. Magnum shoutout! Ito, tinuog yun na, grabe, no? Gipaningkamutan yun nga, digin magutom ang mga bisita. Malag magkautang-utang na. Magnum shoutout! Bitaw, shout out to more sa itong pagbalik mga Magnum friend. Ayaw kalimot, we have our word of the day. Huwag inyong mga greetings po din na, ha. Labi na katong mga naminaw karon diya sa Lapasan in one of the office din, ha po. Datong i-shout out sila unya sa itong pagbalik right after this break, mga Magnum friend.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinot sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
5: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, TTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
11: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
11: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
11: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
0: Oras alas 2:23 sa hapon.

Balik ta mga Magnum Friends, sa padayon na mas pinaakay, bisag unsa pa ka sa pagka-init sa atong panahon. Paak-paak lang mo niya ha, mga Magnum Friends. Pero ginhawa sa mo niya ha. Kaya ron na, na-breaker ba? Oh, sige, shout out ha sa mga taga C3 diha, nga mga nasa office karon, labi na sila ni Ma'am Roslyn Baron. Good afternoon. Usab po silang sales manager nga si Radel Templo. Thank you very much. Uy, engineer, naminaw sila karon. Sila ni Jason Aboso, Ronald Carjona, and to Kenneth May Piodes. I hope I'm right at the ma'am. Also po kay Sir Alan nga nakaroon diha na mina o ba na yung staff no sa may makanhan mga taga Bulaluan diha si Jo on si Joy. Thank you kayo for listening and watching us sa Magnum Live as well. Okay, sige gino sila og watch sa Magnum Live. Thank you kayo mga Magnum Friends. So sa mga humahabol pa, sige habol lang mo diha. Bahala ginit. Ito, oy, wala na tayong oras mga Magnum Friends. Dinhi na ta sa ato ang word of the day karon ha. So ang atong word of the day is hospitality. Kay lagi, happy higalaay na. Happy tapod ang fiesta. Hospitality meaning ang pagdawat sa bisita nga mainiton o kinasing-kasing. Kay usahay, dili lang ang lechon ang makapahimo sa pista nga memorable. Kaya murag pag naanda na gina, pag pista, starring ginang lechon. Kung dili ang feeling nga gi-welcome, gi-appreciate o gi-love ka sa imong gi-adtuan. So, munang hospitality. Diba? Anyway, sige mga Magnum Friends, so whether handa ba or bisita inyong pilion, tingali no? Ang tinuod nga essence sa fiesta kay dili kung unsa nakadaghan ang naa sa lamesa. Well, that's very important kay syempre that's part, no? Sa accessory sa paong celebration sa fiesta. Pero ang siguro ang importante kung kinsa ang naa palibot sa inyong lamesa. Kaya ang kapag kaon, mahurot mo guna siya, Magnum Friends. Pero ang mga hihihaha moments, banding-banding, og memories, maugid na ang dili gyud mahurot. Sige na mga Magnum Friends, I really have to go. Musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Gem. Dini lamang takutob ha for today. Daghang salamat kayo sa inyong mga shoutouts. Even gamay ra tong oras. But I hope ni dako-dako ang inyong mga kalipay karong mga orasa. Sige, kini lamang si Magnum Apple Pie. Nagadasig ka rin yung Magnum Friends. Kataliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang. Kayang Dios maayo kanunan.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
2: Lock it in.
3: We'll be right back.
4: We'll be right back.
3: Magnum Radio 99.9.
5: DJX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar.
5: DJX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
9: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro Sere.
2: Basta Rilo Repulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilo Repulso, Wadhos Quality Store.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa Labing Dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores Dool kanimo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
6: Magandingin bala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
1: Magnum Radio, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Before mo kiss, dapat mag-toothbrush daan. Oh, para dili mano, dili manimaho. Ligsod na, di ba? Mga Magnum friends, importante na. Oh, ang atong pag ano, natay maayong hygiene may gala, di ba? Ilabi na kung nakay plano nga mo kiss. Di ba, mga Magnum friends? Anyways, kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Welcome sa atong programa, mga Magnum friends. Ang Magnum Music Jam.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
1: Alas 2:51 na. Sa mainit nga panahon, may gala. Oh, init ang panahon, mga Magnum friends, no? Siyempre, init man ang panahon, init atong palibot, may gala. Ato ning i-grab ang kalabitang opportunity, may gala nga. Mag-business tag mga ano, kanang pampabugnaw. Di ba? Init man atong palibot, so natay mga paning buhaton, di ba? Para maka-negosyo na gayapon ta, maka-business, mga Magnum friends. Oh, pwede ka mamaligyag ice candy, di ba? Huwag ka, mamaligya kag ice, may gala. O, ano siya, mga, ano ba, diskarte mga Magnum friends. Mamaligya kag soft drinks, o, di ba? Naritong bugnaw kayo, ay so, sigurado hurot gina may gala. Kaya init ang panahon, mga Magnum friends, ato ning, ano, gamiton sa pang, kanapitang pang negosyo, may gala. Nga, ano, diskarte, di ba? Kaya init man, di mo, itong buhaton. Kung bugnaw sa pampanahon, syempre, mag, ano, tamag, business tag mga kape ng mga sabaw nga grabe ka init ana bitaw ana siya mga Magnum friends para ano gyapon buwi-buwi gyapon may gala di ba kaya importante man ano mo diskarte ta may gala sa atong pangadlaw-adlaw mga Magnum friends kay mahirap na ang ano buhay natin ngayon mahirap na makalisod-lisod karon di ba. Welcome sa Magnum Music Jam, ha? Antita sa nas 4 sa kapunon mag-uban-uban. On Wednesday, Miyerkules na may gala, August 12, 2026. Uy, palakpak naman dyan. Oo, August 12 na may gala. Wala na lang yung ka-adlaw mga Magnum friends. Ano na, fiesta na sa atong syudad. Nang excited na ang uban may gala. Ang uban na day, ang tanan day, dili day. Oh, dapat excited gyapon ka Magnum friend. Oh, invite yung may gala nga taga laing lugar bitaw. Taga laing lugar invite niyo diri sa Cagayan de Oro. Labi na kan sa adlaw bitaw sa kadutang August 27 kay naiparada. Ay, patsyada kay nan di ko. Dibo kay na mga Magnum friends sa celebration, di ba? So, advance happy fiesta sa inyong tanan. Viva Señor San Agustin. Alas 2:54 na. At ang inasabang atong mga nagunang mga segment sama sa ano ang latest. Atong talagsaong pangutana. Ang inyong mga paborito mga music may gala. Ato nang ipabati din sa atong programa ang Magnum Music Jam. Pabati ta mga Magnum friends sa tibuok kalibutan. Oo, pinagi sa tong website may gala. www.magnum999.com. Oo, kung na kay internet connection diya. Ay, sos! Padunggan yung may gala Magnum Radio. Bisan asak ka. Sa inyong mga ano ha, social media. Sa social media, syempre Magnum Radio. Magnum Live mga Magnum friends ha. I-like, i-follow, i-share ninyo ang Magnum Live para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, nagdagan pang uban. Okay? And sa inyo mga radio, syempre, Magnum Radio 99.9. Tolura ka 9 may gala. Inyo ang pinduton may gala kung digital yung gamit. 999. Pindutara may gala, tolura ka 9. Ay, sigurado na. Mabati niyo mga Magnum friends ang Magnum Radio. Para mag-una mo sa mga nag-una mga balita, mga issue, uban pa, lakip na sa mga nag-una mga musika sa, di ba? pampa good vibes ng mga musika para sa yung tanan. Hindi lang na, may gala sa yung number 1 FM station sa Cagayan de Oro, Magnum Radio, 99.9. 2:55 right now. Dalita mga Magnum friends sa itong pinakaunang segment. Ang talagsaong pangutana.
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
5: Talagsaong pangutana.
1: Ngano ka may galang nga na ay mga tao, mga Magnum friends nga dili sila gusto nga may bawaan ang ilang tinuod nga edad. Ngano ka na mga Magnum friends nga na ay mga tao may gala nga di sila ganahan nga may bawaan ang ilang tinuod nga edad. Unsa may tinuod nga rason anak may gala? Kung nganong na ay mga tao nga ginahide nila ang ilang tinuod nga edad. So may rason na ng mga Magnum friends. Nakaitubang, syempre. Itawag na may gala. O ka i-text mga Magnum friends. Ngano ka na ay mga tao nga ginasekreto nila ang ilang tinuod nga edad. Di sila magsaba mga Magnum friends. Ilabay na kung pangutan on bitaw ni mo. Pila na edad ni mo karon oy? Secret! Ngano ka na mga Magnum friends? Ano kayang dahilan, Magnum friend? Nganong na ay mga tao nga inanat, no? Ngayon lang itago ilang edad. Sige daw, base na kay tubag mga Magnum friends. Actually, may uban nga nakabalo sa rason, di ba? Base na yun, napailang rason, di ba? Kung nganong na yung mga tao nga kanabitang di nila isaba ilang tinuod na edad. Alright. 0995-322-6237. Hello?
6: Hello, may hapon Magnum Friends.
1: Oy, Dan Ray na?
6: Oo.
1: Musta man ka, Dan Ray? Musta?
6: Okay ra kayo.
1: Init kayo? Bugnaw ko ayo.
6: Grabe kayo init ay.
1: Ay, lagi no? Nakaligo na lugar ka.
6: Sa balay.
1: Ha?
6: Sige na sa sulod sa balay. Mara ka ginapugan.
1: Mugawas na lang ka sa balay para...
6: Nasamot.
1: Mas hindi, mas napay hangin sa gawas, di ba?
6: Nga, naguro sa ulo.
1: Ha?
6: Nga, nasa ulo ang hangin.
1: Na, lupad-lupad na pagkadugayan. Tao na lang. Bitaw. Kung ikaw kung pangunta noon, Jan Ray at Dan Ray, nga nung na yung mga tao nga ginahide nila ilang tinuod nga edad?
6: Eh, mahadlok mo na sila nga tawagong tiguang.
1: Mahadlok silang nga tawagon og?
6: Tiguang.
1: Oo oh, ba?
6: Ito, huwag na kasagara, ito, labi na ka ng nanay, may edad na kaong 60 niya, mag-birthday ka.
1: Oo.
6: Da, ang uban ba na kay ilang ikuan, dili nga may butang ilang edad kay parang dili mahibawaan ko no.
1: Kay mahadlok sila.
6: Nga
1: nung mahadlok sa mahadlok sila sa man maulaw sa man.
6: Siguro maulaw sila kay manan na ilang edad nga manang tiguan na ba?
1: Oo. Kay nga. Di sila wa pa sila na dawat nga tiguan na sila, ana siguro.
6: Bawa magkaayahay ra kay kung una-unaon ba, ayahay ka ng edad na kang 60.
1: Oh. Ayahay kayo na mag...
6: Ako proud ko, anak yun.
1: Ayahay na kayo na mag... May mukha ng senior citizen, kayo na kay 20% discount.
6: Bao man.
1: O niya, libre pa yung kag movie kada Monday, di ba?
6: Sini. Oo.
1: Oh. Oh, ayahay kayo.
6: Ang upang kika sa ulaw.
1: Lagi. Kung ikaw, ma-proud ka sa imong self nga 60 years old na ko, ana lugar.
6: Ay, proud ki ko, ana, oy, kay giabot ko nung edad. Kaya ang uban, baya karon para sa 30, 40,
1: tikpak na. Oo, oh, lagi ba? Ikaw karon play edad ni mo, Dan Ray?
6: 34.
1: Magtad, dugay-dugay ka, nagunahuna, para sa ko ni Ben, siya kita.
6: wala, oy.
1: Sakto gid ay 34.
6: Mag-25 ko next year.
1: Unsa ka na year na tao day?
6: 19? 1992.
1: Ah, okay. So, imong edad, 34?
6: Oo.
1: 34, alright. Next year pa ka mag 35.
6: Oh, next year pa.
1: Next year. So dapat kung ikaw dapat ika proud di mo ang ilang kanang edad nga taas na.
6: O kada gito igyud. Proud ka nga giabot ka anak nga tuig. Dili ba na tumatag na ko. Karon ba nga tuig taman.
1: Oh, lagi.
6: O di proud.
1: Lagi. Kay wata ka balo sa yung pagtulog, wa di na ka makamata ha, na bitaw.
6: Mga sablagi din ng puslan.
1: Puslan stambal. Ayan na. Sa mga...

0: maurot ang kawatunon.
1: Lagi na. So dapat proud ta sa itong edad o maulaw sila kung kaya mao nang di nila isabay lang edad, maulaw.
0: So, mo gina yung rason nga no, itago-tago pa nila. Dapat yun, proud yun ka kung kada tuig nga maabot na ni mga tuig, malagpasan ni mga tuig. At least, niabot ka na.
1: Lagi. Kay swerte na biya na, di ba? Blessing gihapon.
0: Ay, blessing na sa'yo. Ay, kana lang pagmata ni mo kada tuntag, wala na. Tako na ka na. Blessing.
1: Kana. Mujod. Bitaw. Sige. Salamat kay Dan Ray.
0: Salamat kong nung Gilbert.
1: Alright. Sige. Bye-bye.
0: Salamat na lang sa tanan.
1: Alright. Sige. Sige. May nga po. Bye. Okay. Ito si Dan Ray. May gala sa iyang tubag sa itong talagsang pangutana. Ikaw, Beng. Nga namino ron, Beng. Magdun friend. Ikaw nga naglingkod ka ron. Unya ang tiil nakataas ang usa. Diba, nagkakao na may galang ang usa ka tiil gipatong sa lingkuranan. Kaon dayon kinamot. Ana bitang. Unsa may rason ka ngano ka may galang anay mga tao nga di nila gusto isabay lang tinuod nga edad. 0995-322-6237. Mubalik ta mga magdin friends. Sa itong oras, alas stress. Stress na!
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 3:05 sa kahaponon. Magala ng balita karong orasa. Nakahanay na ang security plan sa Cagayan de Oro City Police Office Kona Kokpo alang sa free ride sa Carnival sa Limcat Kaya ug mga alawa. Mato ni Kokpo spokesperson Major Elimil Kona Emilita Simon nga naka-full Kona full force usab ang ilang augmentation gawas ini ana usab ang mga otoridad nga mohimo sa pag-roving sa mong area aron masiguro ang seguridad sa katawhan.
6: Na-expect na to ang dagsa sa katawhan no, para sa free ride nga ipahagayan og mga adlawa og sa sunod pang adlaw sa Pitsa 18. So ang atong kokpogihan ay naman nato ang atong security plan. Ang ato lang gusto full force po ang atong augmentation diha sa may area sa Limcat Kay considering nga naamantay Mindanao Business Conference. Naamantay roving team diha, one team sa atong City Mobile Force Company as standby unit sa mga area. Kaya ang sasulod nga seguridad, considering nga nakakural man na ang area, but lagi expect na to ang daghan na tao na mampod sila security measure during sa entrance.
5: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Major Emilita Simon. Samtang gisaway ni House of Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan ang pagpamugos ni Defense Counsel Attorney Christina Ferrer nga ipatubaga si COA ICFA Kone AO State Auditor Silene May Del Campo kalabot sa mga dokumento gipainumduman usab ni Ferrer ang prosecution nga dili makiglali sa witness.
7: I will refrain from lecturing her, Your Honor.
8: Counsel, please.
9: That's all out of order, Your
8: Counsel,
9: Honor.
8: Please.
9: Recognize ho ng COA, based lang ho dyan sa statement na yan, no? Na yung submission of receipts, bills, and

0: or commercial invoices in support of certain expenses might create a leak of information that may threaten the confidentiality of the intelligence operations. Based lang po dito sa binasa niyo.
1: Based po dito sa circular na ito.
0: Okay. Okay. So, sa tingin niyo, yung mga konsepto na na-introduce po ng circular na ito ay applicable pa ho sa panahong ito?
2: Objection, Your Honor.
3: What is the objection?
2: Your Honor, please, this counsel is trying to elicit from this witness an opinion that indirectly runs counter to the express provision.
4: Ang pamahayag ni Konanila ni House of Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, Defense Counsel Attorney Christina Ferrer, COA ICFAO, State Auditor Silina May Del Campo, o Presiding Officer Chris Escudero. O karon sa itong Magnum News Hunter, PRC Region 10, gipakusgan ang kalidad sa serbisyo pinagi sa Internal Quality Audit sa Balita ug Serbisyo. Ania si Magnum na News Hunter 22, Faith Velez.
5: Magnum News Hunter.
6: Higayon sa PRC Regulation Commission o PRC Region 10, ang 2026 Internal Quality Audit nga naglangkob sa nagkalain-laing division, section o committee sa regional office. Tungon ni ang pagsusi sa pag-aipiktibo sa mga proseso o pamaagi sa PRC subay sa ISO 901-2015 mga balaod o regulation. Pinaagi niini nagpakita PRC Region 10 ang ilang panika. Accountability, padayong nagpaayo o kahusay sa serbisyo publiko aron pasiguro sa ka-efektibo o responsive na serbisyo alang sa mga profesional o stakeholders. Gipasalig sa Region 10 na magpadayon ang pagpaayo sa ilang mga proseso o serbisyo at publiko. Balita, kikan sa PRC Region 10, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
4: Dengan salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalan na bate ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kinig si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Kining a programa giatud kaninyo sa DTX 500.
7: Let's listen to the music, relax and have fun.
5: Magnum Music Jam.
7: Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: Oras may gana, alas 3:21 na.
2: Time check is brought to you by Oro King MZEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
3: Mr. Talagsaon.
4: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
1: Okay, balik na may gana sa itong programa Gapo ng Magnum Music Jam. Sa tanang mga Magnum friends na itong karon lamang nakamata, uy, may hapon sa tanan. Pangimasa ng Magnum friend, panot brush dayon. Para kanabitang medyo humot na ka, di ba? Ano lang style na may gala. Kaya kabalo ka Magnum friend, nay, pananglitan ikaw ng ulitaw kag usa ka babae, di ba? Unya, sa iyong pagpangulitaw, medyo na ay ano bitaw na ibikil gamay kay medyo di man kag ano kula man ka sa cleanliness niya mag storya mo medyo manimahaw bitaw ay kwe wala wa kay chance nga sugto na na Magdon friend kay bisan imong kagalingon bitaw wa kay panahon nga imong atimanon imong kagalingon bitaw niya muingon bitaw nga muingon pa kas babae bitaw nga andam kong atimanon ka na. Saon na lang may gala. Akong ihatag ang tanan at timanon gyuta ka. Oo. Unya, ikaw nga halos dili ka kaligo nga. Wa magay ka nakaatiman sa imong kagalingon. Unya, muingon ka sa laing tao nga andam ko nga atimanon ka. Oo. Saon na lang gyud may gala no. Ito, uy, naka-try ba mo ang mga Magdon friends nga kanang pananglitan na kay nakaaway bitaw Magdon friend? Unya, natataon na kita ka sa iyang post sa social media nga nagpadungog-dungog na murag ikaw bitaw ang suspect sa iyang kasuko. Nabasa bitaw nimo sa iyang post nga inanay-nana bitaw, ay, murag ma-feel nimo murag ako mas guro ni ang gipadungog-dungog oh. O di ba? So unsa may imong reaction anak Magdon friend? Imo ba nang ano kana bitaw imo ba nang patulan o dili? Patulan ba na yung nana o dili? Kasi ma-feel bitaw niyo nga, ako may gipadugdungog ani o, klaro kaayo o. Wala lang din siya nagsaba sa pangalan Magdon friend, pero mahalata bitaw niyo nga, ako mang good niyo ako mang good niyo yung gipasabot o, tanawa o, agoy na. Unsa man na siya kanong na yung mga taong mo react, mga Magdon friends. Napoy uban nga, dili. Ano ito? Alright, oy, ang atong talagsang pangutana, dito maaw ha. Chika lang to may gala. Ang atong talagsang pangutana, karong apo ng mga Magdon friends, kay... Ang saman be. Nga nung na ay mga tao may gala nga di nila isaba ang ilang tinuod nga edad. Oh, bakit kaya mga Magdon friends na ay mga tao nga di nila isaba ang ilang tinuod nga edad? Oh, sa kay rason may gala ha? Sige be. Darita sa tawag kay mga ano ato ra ba din mga suki may gala nga mga listeners nga bahala medyo ano na medyo gore na pero panawag gihapon. May nga hapon, hi Dirons.
5: Hello, Magnum Girlfriend the doctor non.
1: Oy, kumusta man imong kinabuhi Ron?
5: Ay, okay pa sa alright Magnum Girlfriend.
1: Nana ka sa Tiilan sa Ginoo perme? Ay, kada Domingo magkagasimba, Heidi Rons, no?
5: Nausang, Heidi.
1: Na, mauna na, Ron. Ano man?
5: Pero, bisan pa, o bili tagasimba Magnum Girlfriend, pero gampo, magyapon pa, oy.
1: Unsa may mga ginaampo nga madato ka?
5: Ay, wala, dili po. At ka ng mayong lawas, tagaan o disgrasya sa kadaadlaw.
1: Tagaan o disgrasya?
5: Dili, oy.
1: Gracia, gracia. Gracia di. Unsa na mga gracia ang pasabot nimo?
5: Kira ko mga tuang nga dili na to palandongon nga nakadawat sa gracia o inana Magnum Girlfriend to sa tanan-tanan gracia.
1: Oh, kanang maka
5: expected ka ayo nga kana nadawat.
1: Kanang makauyab ka gwapo ana.
5: Adi, naman
1: ko kilang
5: nag-guwapo,
1: Magnum
5: Girlfriend.
1: Ay! Na naman ko yung sweetheart. Ay! Maodi ay. si Sinon Tabasan, kumusta naman si Sinon karon?
5: Ay, okay makita man siya sa all white Magnum Gilbert, o okay, man siya maminaw sa imuha.
1: Ay, maudi, ay.
5: Yes, Magnum Gilbert.
1: Ay, kumusta lang ko kasi noon, ha?
5: Ikaw, pag nakatawag sa imo Magnum Gilbert, ha?
1: Ah, nga, lagi ba? Nga, maragtagtaon na pagkawag.
5: Nakabalod yung Magnum Gilbert nga. Sige kong panawag, suman ka na sa ako, ha?
1: Na, di, mo ginang dili tinood na Heidi Ron. Wagi ko sumini mo.
5: Ha, istorya ra na.
1: Wagi ko sumi sukad-sukad.
5: Ate, ginaw ni Magnum Gilbert.
1: No, say Magnum Gilbert.
5: Kanang namang ko sa hay nga maikog na inong kung tawag sa imuha Magnum Gilbert.
1: My sense na?
5: Mayo, my pa.
1: Ay, kaula, okay. Oh, kaula man ay problema. Ikaw
5: ay,
1: pa nga.
5: Ay, hindi naman ko maulo Magnum Gilbert. Kaya hati naman ko magsaysin ka next month.
1: Ah, karong September?
5: September.
1: Mag-16 na ka?
5: Yes, September 20.
1: Oh, kung muna ka dali sa Magdo, mag-bless na dahil ko mag-amen, ana.
5: Okay, nag-yapo. Sa isinta na di ko sirado Magnum Gilbert.
1: Ganon di magkamaulaw sa iyong edad? Na may ibang tao nga maulaw?
5: Sa maulaw, proud ko nga nagsa isinta na ko karong September. Kung sa edad lang Magnum Gilbert, di jud na ako ikalimot. Matukaan di ko sa kong edad.
1: Ay, mong height, warag di pa man po 60 years old.
5: Bahala na, basta ako sa isinta na gyud ko.
1: Ano sa'yo height ni mo? Pilay height ni mo, Heidi Ron?
5: 4'9 lang Magnum Gilbert.
1: 4'9?
5: Yes.
1: Wala rin yun niyabot ng 5 gyud ay, no?
5: Oo, kana red yun.
1: Oo, so kung musakay kag sa kanan, pwede pa ka mo ingong SP, ana lugar?
5: Hindi man ko may ingong SP, kaya matugaan man po ko nga. Ang ako nang gibayad sa Real of Jeep, 12 yun na Magnum Gilbert.
1: 12 ra. Ano din na. Ah, okay. Anong na may mga tao, Heidi Rons, nga maulaw silang isa ba ilang tinood na pangalan? Pangalan, ilang tinood nga edad?
5: Kana nagpasabot kay Magnum Gilbert nga nagtuo sila nga bata pa sila mo nang dili nila isa ba ilang edad. Kay kung usa ba manggod sila, baka ingon nang ay sinyo na di ay ka. Ako dili, matugaan jud ko sa kong edad, di jud na ko ikaulaw.
1: Di gani mi kaulaw nga dili, 16 na gyud ka no.
5: Proud ko nga, mag-16 ako
1: tuhon. Ah, hindi ka maulaw, hindi ka madlok kay Ingnan nga, tiguwang na.
5: Ay, hindi ko madlok. Ganaan noong ko nga na yung mag-amod, aman ng ati, isang lula, nanay, okay,
1: okay
5: ra.
1: Okay, lola.
5: Okay, nag-iapon doon lang.
1: Oh, Ingnan ka nga, gurang.
5: Ay, okay, nag-iapon. Okay, hindi ko masuko.
1: Hindi, masuko. Murag buutan, may ka-hindirons, no?
5: Hindi ko masuko. Ay, nga naman, oroy masuko nga.
1: Lagi.
5: Balipay ng ganita, bisag mong sa ikaw sa ako, ah.
1: Oo. Oh, kung ingnan ka, mura kag si, ano, si Bea Alonso.
5: Di okay, kayo ka Magnum Gilbert.
1: May sense na?
5: Ha?
1: May sense na?
5: Mayong, or pa?
1: Bitaw na. So, para kanimo, di dapat ikaulaw. Ang mga taong di masaba sa ilang tinood nga edad, medyo ano na silang kakaulaw lugar.
5: Ali, yun ko. Basta ako, di ko maulaw. Kung nilutanan na ako. Sila akong edad, maingon dyan sila sa ako nga. Dili pa lagi ka. Kuan ka ng imong edad kay dili pa ka ngayon magsaysinta.
1: Di pa ka
5: ang... Alam, pagani ko Magnum Gilbert 40 pa ko.
1: Ah, grabe po na imo ha.
5: Yes, natipay train nga. Muna sa ako nga ati ka nang pila na imong edad ati ko 50 pa ko sa una Magnum Gilbert.
1: Oh.
5: Yun na siya nga dili. Dili lagi ka mailan ati mo daw pa kag 40.
1: Oh, daw binito usab ka.
5: Ay, kuan na lang. Happy lang ya po bisag di tinuod.
1: Paguman yung
5: Magnum Gilbert.
1: Ha?
5: Pakira man sa ako nga inon ko gurang. Pero sa dagway lang tanahon.
1: Lagi.
5: Kasi ko gurang-gurang, uy.
1: Munang ginaingon nga may asim pagyapon, lugar.
5: Ay, may asim po, uy. Puyabuyag po.
1: Samot na, kundi maligo.
5: Ay, may bako. Hindi ko ano, Magnum Gilbert. Sa guwa ko'y bana, maligo. Hindi ko gandadlaw.
1: Oh, grabe no.
5: Yes.
1: Pila ka minutos ka maligo.
5: Ay, dugay-dugay po.
1: Mga 3 hours, ana.
5: Nang lubot pa ba yata? Sa kung sa'yo kuan nun, ana.
1: Ah, sa'yo kuan nun ang kuan.
5: Sa'yo lang po'y dana, no?
1: Ah, gakanta-kanta.
5: Hindi ko ingon nga magpapaya sa kong kaugaling on the sand of eagles na.
1: Gakanta-kanta po ka samtang galigo, sahay.
5: Sahay rin po ng Gilbert. Kaya wag na kapalo na'y ako.
1: Ay, mabuyagan lugar.
5: Oo, amunta ka ba lugod nga nay apo mo sa baka magtingon mga ganit ang tabi apo magnong Gilbert?
1: Oo, oh, daw
5: binag... Ilikado naman kung gaayo kung mabuyagan ka.
1: Alagi no?
5: Ilahin ang pagbasol.
1: Mutuo de ka ng mga buyag-buyag de eh.
5: Oh yes, mutuo ko, Ana.
1: Oh, nabuyagan na ba ka dati?
5: Sa una,
1: ah. Unsa nabuyag ang naitabo sa imo, ah?
5: Dili, gamay to, gamay to kung magnong Gilbert, oy.
1: Unsa man nabuya, unsa nabuyagan man ka, unsa to na unsay naitabo nimo?
5: Kuan kanang mikalit lang kuwatog kaluya kay nabuyagan ko.
1: Pila edad nimo?
5: Dili na nga ko madundoman magnong Gilbert, gamay pa man ko dadto.
1: Gamay pa karon di ay.
5: Gulang na.
1: Gulang na pero gamay gyapon ang height. 4'9" gyapon. Lagi. Sige lang. Okay lang na yung height. Nakita naman ka sa personal. Nakaani mong kaderes magno. Nakita naman ta. Abigan
5: yes.
1: Na. Abigan na.
5: Hindi mo sa imong dagway. Gwapo mong yapong ka.
1: Ay, sir. So, tuo sa lugar ko. Ano? Ha?
5: Abin ako ikaw tag-iya sa magno radio.
1: Ah, grabe po dili. Eh.
5: Lagi.
1: Lisod kayo.
5: Nagtuo ko.
1: Ay, pagtuo. Kaya di na tinood.
5: Dili. Abin ni Mata. Wala ko makakita ni mo. Nagtuo ko nga. Ikaw
1: tag-iya
5: sa Magnum Radio.
1: Ay, nako'y Radyos Balay. Ako'y tag-iya sa Radyos Balay. Nako'y gipalit. Pero Magnum Radio. Dili, dili, dili.
5: O mo na ako pagtuo sa imo.
1: Ay, karon di na ka mutuo.
5: Di, angayan ng gugagod.
1: Agoy, simba ko. So may nakaangayan na... Kasi pagkaangayan na... Mr. Talagsaon, ramang ko. Ha?
5: Tanaw ikaw kay
1: Vicente
5: nga tao.
1: Vicente. Oy, nana daeng ano dae, basihan ng lugar.
5: Oh, di akong tanaw sa imo ha.
1: Ay, lagi.
5: Wala po kag ana kog insect.
1: Oh, okay, akong igsuon kay insect ano man, insect ano mga ok-ok. mga lamok. insect. Mga insect.
5: Inuot ito na pagnong Gilbert ha. Dilibin na talo-talo.
1: Ah, lagi
5: na. Ikaw kasing-kasing sa ako pag diet ni mo.
1: Wow. Sige, kadaadlaw ng katawag ha. oh, kadaadlaw na tawag.
5: Pagnong Gilbert.
1: Ay, mo shout out mo di ay. mo di ay. Mo ingon ba mo shout out.
5: Uy, dili, uy. Magnong Gilbert. Kapalo na pikan sa kuha nga. Manawag ko. Di ka na may mo dili mag shout out.
1: Oh, lagi. Kapalo man kung mo po na yung tinuon nga rason.
5: Dili ka mayong kanang nakasay ko na dito ni mga mayong di ka anak sa kuha.
1: Ah, kung mo, dili ko mo ingon.
5: Basta, mo na akong pagtuo.
1: Ah, sila kagtuo niya, nailad ka.
5: Na, wala mo tuloy ko nailad, kaya ako dyan ko sa imo, inana, di ka sa ako na kuan, mag-shut out, dyan ko, kay mo dyan nang ako ang role.
1: May sense na?
5: May yomar pa.
1: Ah, sige, shout out na.
5: Tanawa,
1: ano, TV na na ba?
5: Simba ko! Ay, ano mong nung Gilbert ko, nabigay followers.
1: Oh, lagi, naka-followers, wow.
5: Uy, naka-followers, sabi ka nga mag-shout out ko sa magnang radio. Oh,
1: kami, ako, ba, ako na po kay mga followers, mga lamok, mga iro.
5: Ah, dili po, ano, basta mga tao.
1: Ah, tao, di ay. Oh,
5: ato niya mong magnang Gilbert, imong program, dagan kayo naminaw sa imuha.
1: Ah, sikat na lugar ka, ayaw ko kay dagan man naminaw.
5: Ay, yes,
1: Oy, isang ba?
5: Diyan na sa Sidmore, sa Lapastan, diri Lapastan.
1: Oh, minaw sila?
5: Kailangan followers.
1: Oy, so gusto, pag buwan na ako lugar diya, pampapicture lugar sa ako.
5: Kung wani ka.
1: Oy, grabe na.
5: Ako ba kayo introduce?
1: Oy, introduce de ko ni mo.
5: Oh, sa Pag-Gilbert, at yan sa Magnum.
1: Oh, nga murag unggoy, ana.
5: Dili, mong gudoy, gwapo mong gusto mag-Gilbert, oy.
1: Gwapo nga unggoy.
5: I-insik mang gugga.
1: Incheck ka unggoy.
5: Wala anak sa incheck mga mga Gilbert.
1: Kita ka unggoy nga incheck?
5: Wala man ko. Basta dili ayaw lang ng unggoy.
1: Ada dili unggoy din na.
5: Mga Gilbert, baap dyan tag oras. So
1: sige lang kay, niya pa man tamo man sa na size imi-adjust. Di ka lang gunta.
5: Dili man, kay oras ba, labi na karong kay, dagan nagulat, sila na to'y manawag.
1: Aba, bahala na sila diya. Mag-anto silang tawag diya. Kita mag-story lang gunta, dirigod. Ikaw kay Borg Others kay ka.
5: Oras lagi,
1: hapit na last stress. Ah, last stress, amang gani kapin?
5: Ay, dili ni hapit na. Nalimot na hinuon
1: po. Oh, ay, kalimot-limot kay 60 years old na ba?
5: Ay, di ba na ito, makuan magnong Gilbert, malimot, Judah.
1: Ah, lagi no.
5: Basta ang kalimot, wala'y gahom.
1: Basta ay kalimot sa ungalan, ha?
5: Oo.
1: Kinsa man ko?
5: Wag mong gawin. Del Santos.
1: Unsa pa may laing tawag sa ako ah?
5: Kuan.
1: Ah.
5: Gusto talaga sa uwan.
1: Aka na. Grabe na.
5: Mahapit mo. Mahapit pa.
1: Uy. Sige, shout out na. Ha? Oh, nanaputol. Nahurot ay yung unlimited may gala. Oh. Ano siya ka-shout out? Oo. Saan na lang na. Hindi ron. Tawag lang balik kung gusto ka mo shout out. Okay. Nagchikaha naman noon ta. Oh, salamat ka ayo Heidi Rons ha. Alas 3:36 na. Oh, balik siyang tawag may gala be. Oh, shout out na. Ha?
5: Kanang mag shout out ako busy, nagulat ako mga followers.
1: Oh, pag shout out na kay nag simulcast sa tibok tanang stasyonan sa Cagayan. Oh, sige go.
5: Pwede no what good na, dapat kay naminaw yung program.
1: Ah, oh, sige go.
5: Oh. Ah, sige. Shout na ko. Shout out ko sa
1: Nainay lang.
5: Hi, Ma'am Dirama. Good afternoon. Kang Sherry Alungakit, kang DM, kang Isabel Ben Casilat, kang Inday Piliamor, Ma'am Cristita Cagada, Sohel Ano, to Edi Barat, and also to Romeo Hanubas, Aline Engano, and Kuan, kang May Sopang, o sa akong silinga din yung loyal sa Magnum, si Ma Mary and Jesse Oka, Cora Flores, and also Noel Nining Tanato. Tanang diri, tagalapan saan, at doon happy fiesta karong Sunday. Specialist.
1: No.
5: Ay, naman, I'm sorry. Sorry. Good afternoon. Specialist kong sa Pinuntabasa na minakaroon diyan sa Bilyan Weba sa Amis Oriental. Akam sa Amis Sis Lena at Chalana Mendoza. Akam sa imo Magnum Gilbert.
1: Oo.
5: Oh. Salamat,
1: salamat ka. Salamat
5: kayo. Shout out Magnum Gilbert.
1: Oo, oh, ugba na sa ba? Magulat ko sa imong tawag ha.
5: Ah, oo. Sige, hindi ko gusto mong sumhan ka na ako. Gusto na ako talag sara.
1: Dili, lagi ko sumani mo. Ikaw may gauna-una anak. Good. Ha?
5: Para makurat ka na ako.
1: Naunsa?
5: Nananawag na po ko.
1: Ay, lagi. Pero may problema, tawag lang. Bahala, na ako sa CR. Tawag lang, good gapo.
5: Joker.
1: Ah, sige.
5: Ah, sige.
1: Sige, bye. Ah, oh, sige. Moto si Heidi Rons, regala. Salamat kayo. Sa imong pagtawag sa itong talagsang pangutan na karoon po na. And sa uban diya may gana, samtang napatay, may kinabuhi pa. Samtang napatay oras diya. Oh. Tawag mong may gana, 0995-322-6237. Ano yung barkada ni Heidi Rons na EDM?
6: Hi, Mr. Talagsaon.
1: Okay.
6: Good afternoon.
1: Hello. Kumusta si Lady
6: okay,
1: M?
6: Okay, kamanta na ko kapag sa balay mga 1:30.
1: Nakauli
6: na ko.
1: Nakauli. Nakaasa mong kagikan di ay.
6: Yes, man ko kapin ganina nagsugod sa akong dialysis.
1: Ah, nauman. Ano sa oras ka nagsugod?
6: Eight kapin. Mga 8:42. Nauman ko alas 12 kapin.
1: Eight kapin ka nagsugod sa imong dialysis?
6: Yes.
1: Nauman alas 12.
6: Alas 12 kapin. Bale, 4 hours na.
1: 4 hours taas-taas na.
6: Kapag sa balay.
1: Kaabot ang balay. Energetic gapon ka. Narapay uban pag after ma-dialysis, di ba? Medyo magluyang lawas.
6: Dili man, pero ang palang ang tingog mala ma-usap.
1: O, lagi yung tingog. Parang
6: marap ka nang mapaos ka.
1: O, lagi yung tingog.
6: Parang ganun na nanawa ko kay Apple Pie.
1: Lagi yung tingog ka ron. Imong tingog ka ron kay murag lalaki.
6: Ah, grabe po.
1: Usay, mura pong manok o tingog. Sana, naunsa naman ka, Lady M.
6: Tingali ang
1: tingog
6: sa dragon.
1: Ah, lagi na. Kani si Lady M, buutan eh. Pero kung masuko, mora niya siya dragon mag mubuga o kalayo. Lagi.
6: Kasi kaya, kung ganahan ka ng bot-boton, buhatan o ka ng daw sa minsan wala kagibuhat.
1: Mauman. Lagi, buutan. Buutan is Lady M. Ang hatag mo nagpagkaon. Basta buutan, sab kasaya ha.
6: Buutan ko na pagkape, magaling na ganun. Pero, plan ko ka ng pagkakwan. Sana kontrahon.
1: Oh, lagi.
6: Ayun kun. May nandiyan na. Mabuting kaibigan, masamang kaaway.
1: Lagi. Mabuting kaibigan, masamang laway. Unsay laway?
6: Masamang kaaway.
1: Oh, kaaway day. Ah, wala laway oh. Ah, lagi na. Ngano ka, Lady M, nga naay mga tao nga maulaw, isa ba ilang tinuod nga edad?
6: Dili sila proud sa ilang edad. Kaya ilang yung i-deny ang tinuod nilang edad. Dapat
1: ikaw?
6: Magpasalamat sila sa Ginoo kay gidugangan na pataas pang ilang edad. Dili i-deny.
1: Ikaw ba, gina-deny niyo yung edad?
6: Ever since, wala.
1: Oh, ever since, gido.
6: I'm proud grabe. Of my age.
1: Ha?
6: I'm proud sa akong edad.
1: Kala edad mo karon gani?
6: Running 5.
1: Running 5? Siya, 5?
6: Yes, next week, next Monday.
1: Running 50?
6: Running 5-0 this Monday.
1: Ah, 5-0. Running siya. Wala siya nagbaklay?
6: Wala.
1: Kano sa yung birthday gani?
6: Karong Monday, 1-7.
1: Oy, happy birthday in advance, ha?
6: Thank you.
1: Ano man mo? Wala na medyo sa yung balay?
6: Kung naihanda, why not?
1: Oh, naman. Mura maghanda man daw ka. Ingon si Heidi Rons.
6: Pas na naman tinguhan na din. Ano maghanda? Mga bata lang handaan sa birthday.
1: Ay, style na ko ng rason-rason na.
6: Ang lang sa Ginoo, kay gidugangan pang imong edad.
1: Lagi no. So proud ka sa imong edad?
6: Yes, I am very proud.
1: 50 years old na. Grabe
6: yes,
1: no.
6: I'm proud to be a golden 50 years.
1: Oh, pwede na kay Prenda, kay Golden na ka. Itaw na. So, para sa uban, ano yung advice din mo sa mga tao nga di nila isa ba ilang edad?
6: Para sa uban, isa ba na lang yun niyang edad? Bala na sa maging kung ilang tanaw nila sa imo. Basta ikaw pa ka sa imong edad. Pasalamat ka sa Ginoo na natagaan pa kagandugan sa imong edad. Mula hutay pa ka. Ano ra?
1: Mula hutay pa ka niya. Makaginawa pa. Ano, di ba?
6: Yes. Sa uban gani, oh, magkuhan gani, umabot ng 90, pero ligon pag-iapon, wala, nag-deny sa ilang edad.
1: Ah, lagi, oo. Mauna, no? So, nabakay mga kaila na gina-deny nila yung edad?
6: Sa akong side, sa akong mga pag-umangkon.
1: Mga pag-umangkon ni mo? Mo ba?
6: Mga, paano sila karoon? Mga nana sila sa 40s ka, pero hindi na yung ilang edad. So, I'm just 35, 36 na, nana. Ay, lagi mo angkon.
1: Lagi, no?
6: Giling bata.
1: Kanarabang dili mo angkon kay guilty.
6: Ganon.
1: Lagi.
6: Pero di naman kung mag-mind ila man to.
1: Malagi
6: na. Ilatong pangod kagustuhan.
1: So para
6: so,
1: sa imo ha.
6: Lagi. Ilang gusto.
1: So advance happy birthday ni mo, Lady M.
6: Thank you, Magnum Gilbert.
1: Shout out ko niyang gabi dito ha, Spikas.
6: Paano ka, nagpan ka dito sa kating-kating?
1: Pandamay. Pandamay. Shout out ko ha.
6: Sige.
1: Joke ra ikaw. Tuo sa pagdayin ka. Oh, sige, shout out na. Dire, sa Magnum.
6: Okay. Shout out na lang na sa tanang parehas ka itong kanina si Miss Beauty Princeton ng Lapasan. Thank you. Dahil sa tanang uba pa na ako lara sa po ng Diyos naman sa isang kitagsan na mahukda ng uog ko na si Mr. Talagtaon. Wait na lang na ako si Ma'am Selena. Asa na ka Ma'am Selena? Kumusta na ka, oy? Chikan, Ma'am Delama. Hi, Ma'am Delama. Thank you. Salamat. Pan, happy listening dila. And ayun, sa Baba Ate Vicky. At kumusta na ka. And ayun, and last day. At ayun, magpasalamat na ikot sa akong fan sa Daily Center na ko sa NMMBC diya sa my Coven Lapit. And ayun, most especially sa akong my one and only na nagtapakapas akong dughan. Kay Mitchell Shower na happy, thank you, second month sa rin na mong karon.
1: Ay, congratulations, ha?
6: Thank you.
1: Unsa'y paborito ni mong stasyonan sa Cagayan de Oro?
6: Siyempre, Magno bang una.
1: Lagi, bitaw. Unsa to?
6: Ikaw pa ng number one, hindi ka mo po ng una.
1: Ay, unsa'y nga lang, unsa'y yung favorite station sa Cagayan de Oro?
7: All of the above.
1: Ah, all of the
7: above. Number one na ang Magnum.
1: Magnum Radio. Bitaw-bitaw.
7: Yes.
1: Sige. Salamat kayo, lady. Ang
7: Magnum Genius, Mr.
1: Krakram. Salamat. Alright. Sige. Bye. Bye. Alright. Mo to itong Magnum friend. Salamat sa iyong pag-tubag sa itong talagsang pautan na may gala karong Adlawa. Adlawang sa karon. Wednesday mga Magdun friends, di ba? Paspas king adlaw may gala. Wednesday na sab. Ugma, uwebas sa sab dayon may gala. O, di na ito matagda ng panahon may gala. Ug pila ka adlaw. Fiesta na po mga Magdun friends, di ba? Mo nang enjoy life lang may gala. O, to the fullest may gala, di ba? Anyways, dito may gala sa ano ang latest?
8: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha ang init nga chika karon? Sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban, busa paminaw na!
9: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
8: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites, Marites,
1: di mapakalit! Okay, live na tamay gala sa atong Magdum Live. Maing hapon sa tanan mga Magdum friends. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alas 3:45 na may gala. O gadarin na sabta sa atong segment. Ano ang latest? Ano ang latest nga ni? Atong chikan may gala karong apuna about kini sa ba? About kini sa usaka aktor may gala o usaka vlogger o actress mga Magdum friends. Giangkon ni aktor nga si Will Ashley may gala nga adunay gayon nga iyang gipangulitawhan ang social influencer o actress nga si Mika Salamanca. Apan napadulong kini sa rejection. Agoy, kasakit may gala, no? Na butyag kini mga Magdum friends ang maong pangitabo. Tungod kini sa ilang niaging vlog ni Mika. Nagkauban sila may gala sa Osaka 24-hour Jowa Challenge. Diba? Nag-joke pang may gala si Will may gala kung di mo ko binasted last year. E di sana araw-araw tayong ganito. Nitubag usam si Mika na sa ibang araw na lang nila pag-usapan ang bagay na iyon. Oy. And munang ang girason po niya mga gala, ang tinutanang sitwasyon daw nila mga Magdum friends, we're friends, we're stronger as friends, munang giingon ni Mika, ang actress mga gala. Apan nagpadayon pagyapon ang chika sa mga netizen online kini about sa ilang estado sa ilang relasyon. Wala pa gyud may gala gikumpirma ang tinuod nga rason maton ni sa mga netizen may gala kung unsa gyud lang dagan sila o status sa ilang relasyon. Nabaslay romantic relationship or best friends lang relationship mga Magdum friends. Alright. Nara ba'y usahay may galang kanabitawang na yung mga artista ka ni Adto kung madumduman yung mga Magdum friends na yung mga artista na ma-involve bitaw sa usag-usa buingon dahil sila pag interview sa usag ka mga sa mga reporter may gala ano kayo na ba? Ano bitaw? Nara ba mo yung relasyon? Ilang tubag? We are friends. Magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang kami nito. Ni ano, bla bla bla. After pinakabulan may gala. Nabalitaan lang dahil may gala nga nagbulag na sila. Nga nag-uyab gyud sila mga Magdum friends. Okay, nagbulag naman kay ni gibalita naman may gala nga nagbulag na si Kwan, bla bla bla na. Pero sa panahon nga gi-interview sila nga magkaibigan lang kami. So, paabot sa panahon na nagbulag man tinuod gyud nag-uyab dai sila. Wala gyud lang giangkon mga Magdum friends. Namoy usahay may galang kanibitang mag ilabi na ko na ang bitaw kay ka love team mga Magdum friends. Unya ma-involve ka sa laing lalaki or babae. ilagay ng ginadinay may gana. Kaya madangot pa yung ilang team up. Isip po sa ka-love team. Di ba? Yeah, ma-involve itong na ay as kanis si ano si Pananglitan si Magdum Gilbert ano ito na ika love team niya nag-uyab og lain maapektuhan yung ilang panag-uyab kanilang love team oh kay na may uyab di ba so ang usana sa mga gamuaton ang ginaingon sa mga managers ug uban pa nga i-deny ninyo nga uyab mo ano ito i-deny ninyo may gala. Mao nang paabot sa panahon ng bulag, ng gilaka, nag-uyab ng gede ay. So, muna siya mga Magdun Friends, ang latest nga chika, kini si Mr. Talagsaon mga Magdun Friends, para sa ano?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epic. Timo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika
8: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
13: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
14: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mo paluwang sa agyanan sa dugo ug mo paubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikan.
4: Epic tipo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Namit kidman kaghilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s.
7: Dutch, but...
0: 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
8: Music Jam.
0: Mr. Talagsaon.
9: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
10: Hoy natay, ano dari may galang igrit og happy birthday, aba? Happy birthday. Ika 57th birthday ni Myrna Teves Liwagon. Happy birthday to you. Aba, happy 57th birthday again to Myrna Teves Liwagon. Happy birthday to you. Og more birthdays to come, Magdum friend, ha? And basin ma-invite ko ninyo. Joke lang. Salamat kay Magdum friend sa iyong pagpaminaw niya. And may hapon sam kay Bro Pepe. Bro, kumusta mong kadya, bro? Oh, nagpabilin gyapon, ano, gyapon ko, bate, ha? Kumusta naman ito yung iring ay mga post? Miming. Mahilig mo di kag-iring bro na. Kagad bro ha. Iring, mahilig na kag-iring-iring bro ha. Lang kay bro ha. Sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Kay Doc Ruby. May ngapon po. Kay Bro Pepe. May ngapon. Salamat sa pagpaminaw. Na yung mga tao Magdum Gilbert nga dili nila isa ba ilang tinood pangalan. Say pangalan. Edad na yan ni Magdum friend. Edad niya. Itungod na maulaw sila. Oh, sige. Dapat na rin may hapon, Magdum, Gilbert, dili sila magsaba silang edad. Kay, di sila gusto tawagon ng tiguang na. Mauna rin. Si Bro Pepe, murag batanon pa man eh. Diba, Bro Pepe? Alright. Try na tag one caller ha, mag-goodbye na Dianta. Hello?
11: Kita na.
12: Hello.
11: Oi, kani si ano next si?
12: Jamox.
11: Oh, Jamox. Diretso na tas tubag Jamox kay Magdum reports na unsa itubag nimo? Ngano na yung mga taong di sila gusto mga may bawa nilang edad.
12: Aga pakuan na sila Magdum Gilbert kay para ibigin pa ba?
11: Magway. Nana day na para ibigin pa.
12: Tama ko yung uban ko nga, di sila gusto inog-tigula kaya pagtuo nila nga, napay makagusto nila.
11: Ay, maodi ay. So, kung ano, taas ng edad, medyo mawala na day, ano day ay. Di na sila ganahan, kay tiguang na, na.
12: Ngayon mo day nga, ay, ayaw na, kay tigulang na magay na. Kung pangutanon, may pila pa rin na, ay na, pagkos ko rin ito, oy. Pero maklaro, magkos na dagway. Good day. Isa ko daw na itong dago, ang atong dagway, mangunot, manggit.
11: Ah, lagi. Munang,
12: di... Pag-iwan nga, niabot na ako sa sinta, pero, baby face, pagya po ng young face.
11: Oh, young face, murag baby. Moro ba ito, gadede pa bitaw, baby ang face. Ito na. Lagi.
12: O, ito sila. Ngayon sila sa kuhala. Dila'y katuan. Demoralik ka si James Reid.
11: Oh, it's James Reid. Pilay edad mo karon. Pilay edad mo karon.
12: Abi, ikaw daw. Bakit matakyaan niyo mo, Magnum Gilbert? Kay purang, tanaw na ko, purang propeta na ba ka?
11: Propeta sa mga babae?
10: nakasabang ano, 49.
12: Ako?
10: Dili, yung silingan.

0: Pero naman to'y times nga na kay ano, sakay, di ba?
1: O, oh, nag-ilom lang to siya. Magnum Gilbert, muraglain sa diyang lawas ato. Nagtutulog ba lang siya?
0: Ah, okay, okay. Bitaw, uy, salamat kayo, Jamok, sa imong pagtawag.
1: Okay, salamat, Magnum Gilbert.
0: Happy ba ka karon?
1: Ha?
0: Happy ba ka karon? Happy?
1: Super.
0: Super happy. Happy lugar, ha? Sige, salamat kayo, ha?
1: Okay, God bless.
0: Sige, bye-bye. Happy. Mayang hapon kay Jonex o kay Snow Angel nga happy kaayo kay promoted na Teacher 6 na. Congratulations, ha. Usa ta nang mga tigpaminaw sa Magnum Radio. Salamat sa iyong tanan. Inaot pang nalingaw mo may gala sa atong programa karong hapon na, ha. Musunod na ang atong makauban sa Magnum Reports. May gala si Magnum First Seed Blanca. Para sa Magnum Reports, siya atong makauban karong hapon na. Ang siyempre si Magnum First Seed Blanca hangtod sa alas 6 sa gabi. Daghang salamat sa pagpaminaw mga Magnum friends. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby.

0: Oras na to alas 4:13.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
4: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Ika na kumas na maayong hapon sa ato tanan. Welcome to Diri Maygala sa itong programa. Karong hapon na Maygala Magnum Reports. Magnum vs. Blanca yung kauban. Sa kanan ni Magnum Antanan, Gialasado Maygala. Temporary una Maygala. Buhawin, buingkod karon sa inyong programa Maygala Magnum Reports. Magnum vs. Blanca lang una Maygala. Ning adlaw magkaigsoon nga Miyerkules. Do, piyat sa 12. Bulan Maygala sa of course Agosto 2026. Sa tanan ato mga naakaroon sa mga tagsatag sa kamang panibalay. Ning kaponon maing hapon kana tutanan og ginaot kita nakabusmayong panglawas ni ining hapuna.
4: Magnum Reports.
0: Sa ato balay mga higala po nato labi na katong nakaroon sa mga bukid og naapod karon may gala diha mismo sa abroad. Kumusta man yung kinabuhi sa abroad? Daghan mo kwarta. Pagpadala na mo kay pesta na. Wa na tay maihaw ani kay wa na tay sapi.
4: Magnum Reports.
0: Bitawa sa tanan po nato mga nakaroon sa mga tagsatag sa Kapanimalay. Maayong hapon og welcome kita ning atong programa karong hapon ang Maygala Magnum Reports sa Magnum vs. Blanca yung kauban Maygala sa kahanginan. Pagpabot kanyo sa mga lamas nga update o pangitabo sa atong palibot labi na nining nagkadool sa datong kapistahan. Fiesta San Roque, Fiesta Senior San Agustin. Daga mga kaliukan mga igsoon, no? Daga mga kaliukan ginahimo sa atong syudad. Inaot kita Maygala magbulukon mga igsoon ng ato mismo papaningkamot para mahatag nato Maygala ang kagustuhan sa itong katawahan, labi na katong mga bisita, dumudoong di lang kayo din sa Cagayan de Oro, katong mga lagyong lugar, nga niya karon sa itong dakbayan tungkol kay gusto sila busaksi sa mga kalihukan, mayong hapon sa itong tanan diha. Hinaot kita nga masatisfy ka mo sa pagpaningkamot sa itong city government. Alam mapaabot ka ninyo mag-igsoon diha ang mga kalihukan, mga kalambuan, alayon Maygala sa Dagkadool, nakabistaan ni Senior San Agustin. Kamuntanan! Mayong hapon, nag-welcome din ni Maygala. Magnum first idea yung kauban, ha? Kasi ba tingala mong Maygala, lalaki man. Oh, lalaki nga tinood yun siyang lalaki. Dito lalaki Maygala na imidyo pagka hin-hin gamay.
4: Magnum Reports!
0: Sa tanan po di ay nato mga kaigsunan karon nga nasa ila bang uma. Sus, ang umagin nato mo, hindi pinaka-importante kayo, no? Balag magkinaon siya, bahala mag-igsun, magkabulingit-bulingit na. Dapat kita proud kita sa ato mga kaigsunan mga mag-uma, no? Labi na sa mga ginikanan diha. Proud ka mo nga mag-uma, kamo anak. Ang pangutan na proud ba mo sa inyong parents nga mag-uuma? O ang pangutan na di akaroon ng igsoon? Diba? Kung ako'y pangutan noon nga mag-uuma akong kinibang pamilya, ako bakang amahan, inahan, unsa ba? Awsos ginoon ka proud tani ana mga kaigsoonan, no? Di nato dapat imagala ikaulaw ang trabaho sa atong ginikanan. Kaya kung walay mag-uuma, wapo tay kaunon karon mga igsoon nga mga utanon, mga lagot mo naguban pang baligya di amismo sa kamirkaduhan. Diba? Wa mo'y magkaon eh. Pagtulog arbog di mananom kami magumaw sa inyo kaunon ninyo sa dini mismo sa atong sentro. Wala, di ba? Wala yung makaon busa nga palanggaon nato igugmaon ta mga mag-uma. Kay ang mag-uma sila magigsoon ng simbolo. No, sila naghatag kanato magigsoon nga makakaon kita sa mga sustansyadong pagkaon. Oo, mga prutas, mga gulay guban pa. Tungod kanila, mga igala sa ilang pagpaningkamot o pananom sa kabukiran, na makaon ng ato magkaigsunan din mismo sa ubos nga bahin sa atong dagbayan. O di lang ubos nga bahin sa atong dagbayan, pati na ang tibuok, mga igala, Pilipinas. No? Tungod sa katarungan nga ang mga mag-uma, huwag gayoy maghatod gayod, mga igala, sa mga pagkaon, maghatod, mga igala, sa mga angan yung makaon para mahimong sustansyado ang inyong kaugalingon. Baskog inyong lawas, Di mo basta-basta magkasakit. Basta mo kaon lang yun mo gulay. Diba? Di lang yun mga higala. Kaya permanente lang yun mo karne. Mga paborito kaya ninyo karne yun permanente. O diba? Gulay-gulay. Kaya maton palagi nila nga makulay ang buhay pag may... Oh, lahi. Siya nabawang gulay rito.
5: Magnum Reports.
0: Lahi po ito may gala. Basta kay na ay gulay, magigso ni mong kaonon, okay kay yun. Diba? Okay kay yun. Basta na ay gulay yun may gala. Magnum Angel ganit. Tanawa ni Sixes Magnum Angel karon nga sige siya kaugulay. Sa ubos, gulay. Pagkabot sa balay, gulay gapon. O di, tanawa siya karon medyo ni Sixes siya kamay. Kaya siya nga tanawa siya, rodi Sixes ko, kaya sige ko gulay. Ah, diba? So, tungod ay sa gulay, makulay ang buhay pag may gulay. Ah, mo, di na. Ah, sige niya, importante na nga matagkarugun niya. Ato, bigsong pasalamatan ng ato mga mag-uma. Nga mo nining kamot, kanunay may gala nga makakaon kita, magigsoon sa mga... Gitawag na to nga mga pagkaon diya mismo sa atong uma.
5: Magnum Reports.
0: Dita maglanga may kalasat para kuban sa itong burama. Karong hapuna may gala Magnum Reports. Ang magta may gala mga nagkong uluan sa mga balita. Karong hapuna. Balita ta may gala, balita, balita may gala nga lokal.
5: Magnum Reports.
0: Uluan sa itong mga balitong lokal. Giingon magigsoon nga kagamahanan sa Dakbayan. At doon na may gala ay pagkahimuon magigsoon nga citywide. Labi na magigsoon kining clearing operation. Naghangyo sila may gala sa kooperasyon sa katawhan labi na katong naagayoy mga gipangbutang naaras mga daplin sa dalan nakababag mga igsoon sa ato kadalanan. Importante mo kooperar kita sa gitawag national kon citywide kinibang road clearing operation. Samtando ka mga balita at balitang lokal o siya may gala ka third higala ay fire Olympics competition karon diha sa kinibang Pueblo de Oro Barangay Carmen. Nagpadayon mga igsoon nining panahuna.
5: Magnum Reports.
0: Samtang duga mga balita ta may gala karong hapon na balitang national. Ingon sa mga igsoon nga padayon mga investigasyon matud pa sa flood control. Hingos gan na karong mga panahuna sa ombudsman.
5: Magnum Reports.
0: Samtang DPWH Secretary Dizon, siguruhon gyud, ha? Paminaw mo diya. Siguruhon nga ang budget ang atong nakatagana nga budget karon mga igsoon human may gala nga trilyones mga igsoon ang atong budget matod pa nga ibubog yon sa tinuoray mga igsoon nga mga proyekto nga matagamtaman sa katauhan mga higala matod pa ni Secretary Dizon.
5: Magnum Reports.
0: Aw kamo para sa inyo okay ra man ka sa inyong pamahayag ni Secretary Dizon nga maogi na ibubog yon mga igsoon og tarungon yon ang ato mismo may gala nga mga gitawag lugar nga kwarta nga nakatagana nakabudget ni mga flood controls. Aw mao na karon may gala nga dapat lang yon di ba kay sus anugon maka kwarta may gala kung digid mabubo may gala og tarong di ba? Oo so di gali mabubo og tarong may gala namo nang pangutana karon. Di ba? Kamo ah dapat magyod. Oy dapat gyud. Ang pangutana lagi karon may gala kay dagan masalig kay mga mga bukal may gala karon sa budget. Siguro gid ka mo nga wala na gid kay insertions ni ana. Aw kana may pangutana karon nga di makatuway makatubag. Di ba kay ang insertions matud pa na insertions is anywhere and everywhere.
5: Magnum Reports.
0: Kuyaw gid ang insertions no? Sa tanan may gala nga budget sini sa ato sa Pilipinas, ang pinakakuyaw magigsoon nga isgutan is kining insertions. Pag nana gani mo isgot na gani mo ingon gid sila kumusta ang insertions. Sus ginoo ko mangluspad na rin ta may gala basta insertions lang isgutan. No? Muluspad ta ba sa insertions na kay mas dako pa man kay may galang insertions sinuon sa mga proyekto mga igsoon kaysa gitawag na to may galang na budgeta na. Diba? Adiha mismo sa gar, tanaw ni mo, ay sus. Naadiha may gala na ay mga nakalatid mga igsoon nakabutang lagi ng mga kwarta. Pero ang pangutan na karon may gala pagabot sa insertions, adito mas gamahanan sila may gala kung isgutan ng mga insertions. Dagko kay may gala, diba? Dagko kay eh. Oo, dagko kay mga igsoon ang mga insertion sa budget. Na tanaon tani ha, kay nag-ingon mangin ang atong gobyerno. Nag-ingon yun ang gobyerno nga ang kwarta diligid kini mausik nga pundo sunod tuig. Ha? Diligid ni mausik. Pantay, bitawag, tanaon, bitaw na ito na og diligid na mausik. Siguruha, ginan ninyo yung istorya di ha. Basig na mutbot na sadbo nga dili mausik ang budget. O niya karon mausik-usikan na ito kay pag-abot na sa mga hearing. Madiskubrihan nga kadagan ba na ikas mga proyekto ni ini nga mga Ghost Project. Di na to masabtan, di ba? Klaruha lang gina ninyo diha. Klaruha lang gina ninyo kay kita mga Pilipino in town nga mga kabos. Wag in town ta magala. Pildi kita permanente. Nga nung mapildi man ta permanente, naraman ta in town di diwa man ta. Hinanawan magigsoon. Giyon sa nila ng mga budget diha mga igala. Unsay nakalatid na kasulat di asa ilang mga budget magkaigsoon. Wa mahintaw tayo mga hinanawain tao mga pobre. Diba? Kutob rin tao tayo magkaigsoon sa pagpaminaw may gala o magsayod may gala paghuman sa kinibang ilang diskasyon nga agoy. Kaloy sa mga Pilipino dayo, taro, dako kayo ang kwano? Dako kayong insertion so, sa flood control nga gibahin-bahin sa asang lugar? Nakita rin tao mga kabos ka Pilipino, wain tao kihinanawan may gala. Ah, nawa na rin itong kunis-kunis dahil magkaigsoon ng atong budget. Ay, gayong kunis-unis, ay, gisipa-sipa, may gala. Yatak-yatakan magkaigsoon, gibahin-bahin, pero pagtanaw lagi na ito, oops! Asa man nabita ang mga proyekto na pet? Ah, basta kayo na i-proyekto. Ah, di na tayo magsaba kung asa na pet, basta kayo na, ah, kamunay pangita.
6: Magnum Reports.
0: Mauna ang problema nga dako karon may gala, di ba? Kay pag-abot lagi magkaigsoon sa gaa, pagtanaw magkaigsoon, atuara. Diba? Oo, so unta may gala kaning insertions gyud mao man gid ang panuway gyud may gala kaning insertions. Diba? Oo, kay pagbuingon sila nga oy nara oh. Mao na ni atong budget karon. Trillions. Ay, tuwa may insertions may gala, gabaha ang insertions, tuwa sa kilid, tuwa sa kadaghan ba kay sa insertions may gala. Diba? Unya kana na bang insertions kay priority ra ba dai na? Ah, dapat may gala nga ma-priority katurang na ana mismo diya may gala mas gaa. Unsa may gala nakasulat diya mo, rato dapat i-priority. Ay, dili oy kay i-priority magigsoon. Katumay nun i-prayo may galag. Katumay nun wa na lista. Katong insertions, maog ito ang kusog kay may galag nga ma-prayo. Diba? Pastilan pa itas lagi kayo eh. Tanawang talang, hinaot lang nato magigsoon nga kining budget may galag karon sa sunod tuig nga maayuhan may galag sa itong gobyerno. No? Mortong yampo nga unta, maayuhan gyud magigsoon, mataga, masolusyonan ang ato mga problema, mga yangungo, unta yun. Iampo tas Ginoo may galang nga di unta magigsoon mahimo may galang halimaw baka og kalag baka kaning ato mismong budget may galang karon nga tuig maasunod tuig mga igsoon.
6: Magnum Reports.
0: Samtang sa ato mga balita may galang balitang sports. Gabi nga dula kagabi sa PBA mga igsoon na balian may galang import in town. So, actually kanimo kung basketball mga igala makaingon magutaw sayang basketball. Naagyoy gitawag nato nga ma injury. Sige lang, inana magin ang dulang basketball. Naman gino sa hindi, magin na ito ikalimod. Ganaman kayo mga injuries panahon, may galas basketball.
6: Magnum Reports.
0: Wala kway sa atas palibot, kayo medyo malandong-landong, pero ang uban, nagjakit-jakit, maning uban. Ay, patuogin siguro na sila, basta mga senior na, magjakit-jakit na. Jakit-jakit na mga senior, kikipatugnaw sa palibot, pero paggawas, magjakit, kaya pong kainit man. Ana mo, na nagaroon. Kumusta ang tagawas, pinagin ni Magnum Hunter? Magnum Hunter, Gene Luna. Kumusta ang gawas karon din sa atong dagbayan? Landong ba diha kay usahir ba mo hulagway ta dinhi sa Carmen dito sa lapasan landong kaayo unya pagabotos Carmen hasang inita na asila karon na dito sa Upper Carmen dito sa Pueblo dapit pa Pueblo ito Upper Carmen no bitanaon sa nato si Magnum Hunter 24 kumusta ba pag-asa sa renta pag-asa importante pag-asa dili pa nato adawato ng mga report nila standby karon totod standby ha sa to mga isgotanan sab karon. Standby kay may nabi sab nato ang pipila nato ka mga officials karon diri sa tunag bayan. Of course, aun sa mga pangitamo karon. Ongoing. Na paminaw mo diha karon kasamtangan naatay gitawag nga ugma gani na i-press conference karon. Kanila gyud may galang road clearing operation. Actually, dugay naman gid ni kaniadto pa man ni. Naman ni kaniadto madunggan nato ang nagi road clearing may gala. Di ba? Usa ni ana kanang mga pathways. Oo, kanang mga pathways, unya kanang mga agianan sa mga tao. Usahay manggod. Tungod aning usahay ning uban pipila dili tanan. Usahay himuan parkinganan, dili lang kay parking lang. Usa sab ni mga igsoon nga atong ipangutana sa inyo, kanang mga extension sa mga tindahan di mismo sa mga kilid-kilid. Mao na. Daghan kayo actually ayaw lang mo kasuko. No, ayaw lang mo kasuko. Wa buwan mo kasuko manggod. Ayaw lang kasuko. Kay ang dalan is dalan. For example, kini, unsa man ni siya, nga dalan man ni, unsa man makaagi na itong tao, ani, di man ni makaagi itong mga tao, ani, kilids, daplin. Di ba? Oo, so, ang may tabo mong God, ang uban ni nag-extension, na itindahan ka ron. Nag-extension may galaog, siyempre, lami, kay kung mag-extension ang imong tindahan, pila ka dupa lang, di ba? Dabi na mag-extension, painulong dito sa dalan, maluag, uy, maayahay, biya, ginsab. O ay isab na daw bikaron kay kung mag-road clearing na. Kaniyang for example, is dalan si Arbura kani ato nag-road clearing man sila diya sa Arbura extension. Nakaroon, namahalik naman sa mga igsoon ng mga extension.
6: Magnum Reports!
0: Pabuta sa ulag, guys. Atas gawas, may Magnum Fit Bilis. Kumusta ang palibot? Magnum Matter Fit Bilis.
7: Magnum Reports.
8: Yes, Magnum Proceed. No, alam sa atong inato nga pagulagway sa lakad sa panahon o dagan sa trapiko, there is a may...
0: Upper Carmen.
8: There is a may uptown.
0: Ah, Upper Carmen, sige. Upper Carmen lang.
8: Ano man sinati? Proceed no nga light to meditate sa ang dagan sa trapiko. Okay. Then, ato sa mga bantayan ang dagan sa panahon sa Proceed nga dili na sa kayo init.
0: Okay. So at least nga, dili kayo init karon, normal lang atong panahon, medyo hapon naman sab, so di na kayo init, Magnum Fit.
8: Yes, Magnum Fit, no, dili na kayo init. Then,
0: ayo. Sige.
8: Pwede na po. Pag-ulagway, lakad sa panahon, sa traffic. Sa balita.
7: Magnum Reports.
0: Salamat, Magnum Fit, Bilis. Sayang report dito sa Upper Carmento siya may galang nagulagway. Dili sa taas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
7: Magnum Weather Alert.
0: Joe Pimbaldo, Sir Joe. Murag na ay daotan nga panahon na sunod-sunod. Sir Joe, kumusta man eh? Sir Joe Pimbaldo, sir. Mayang hapon.
9: Yes, ang Magnum Proceed. Mayong hapon. Sa itong mga suking tigpaminaw, Magnum Radio. Magnum Proceed na tayo naman ito sa gawas. Sa itong PIR, bagyo na siya, si Tropical Storm, Nangka, international name na Nangka. At so, alas 3 karong hapon, ang kinis na 2,280 kilometers, silangan dito sa extreme northern Luzon. Sa pagkaroon, dili manigaapit para dili sa ito sa itong nasun. Labi na dili sa ito sa northern Mindanao, doos lang yung mga isolated na mga paglan, mga pagpanalundog, at ang masinati. Labi na sa hapon o sa labi. Tungod sa localized thunderstorms. Ginagasarangan ng hangin magagikan sa bagatan nga sa bagatan pasat pang direksyon. Ang karagatan upside nga sa kasarangan ang pagbalik. Temperatura 25 sentigrado ang kabugnawon. Ang kainiton 33 sentigrado. Latin Standard Time, alas 4:30. Gikan sa Matan sa pag-asa Mulugan, El Salvador City, Joe Pribaldo. Mayong hapon.
0: Sir Joe, kanay si Nangka, unsa man ni pasaka gyapon ni siya? Gyapon Sir Joe, pa dito sa Luzon area gyapon ni?
9: Isa na lang siya sa kadagatan dito sa extreme northern Luzon, sir. Hindi ba siya dapat sa kayutan?
0: Pero isa rin ang gimonitor, gawas kang nangka, naapay lain na niya.
9: Yes, sir. Naman sa, ano pa, dito sa medyo layo.
0: Murang tulo man natin, Sir Joe? Tulo, di ba? Tulo?
9: Yes, yes sir. Dangan mo siya sa amin ito sa gawas sa itong PIL. Pero kaning dool-dool si, kaning si Nangka, international name na Nangka.
0: Pero kaning so, tulo, paluson ni sila tanan.
9: Yes, although dili man siya mo kuno mo dol diri sa ato sa nasud pero yang may tabo yang birahon ng si habagat si southwest monsoon okay. So mando magdala mga pagulan labi na dito sa Luzon area.
0: So karing tulo walay ato ani sa kinibang Mindanao, puros ni sa ila dito sa Luzon.
9: Yes, yes.
0: Agoy. Okay. Sir Joe, salamat Sir Joe. Mayong hapon ni mo Sir Joe. Salamat kayo.
9: Welcome sir, mayong hapon.
0: Ilabate may galaw, Joe Pribaldo, pag-asa weather forecaster.
7: Magnum Reports.
0: Ilag yung tanan may galaw, way ato.
7: Magnum.
0: Ha? Way ato, ila. Ila tanan, na daw may galaw ka panulog, sulog mang gining panahon. O sa kaybot pasabot, ano ninyo mga igsoon? Kamu, tanaw ninyo. Ha? Aw, kadyot lang. Lamian may tag-istorya, hinoon may galaw. Pinanong sa neta. Stand by on ya, mga reports, mga kauban, mga isgutanan sa nato. Kamate nyo may galaw, oras nato. Alas 4:31.
10: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mari, ngano naginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
6: Get fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Gapanakit ba ang joints mo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
9: Let's go! With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cotton is soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
9: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
11: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
13: Oras alas sa 4:37.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
13: Bari tama sa gawas sa tungkabura magkakabura magla Magnum Reports. Pabuta mga reports mga kawan sa gawas karon tutod. Magnum Jinluda na karon sa 3rd Fire Olympics gisalmutan ni 11 ni ka mga barangay sa Tunagbayan. Unsa kay importante ning Fire Olympics mga igala karon dinhi sa ato syudad, grabe ang sunog no. Dapat gyud bay gala nga abtik yung kayo ng ato mismo mga fire volunteers, ang ato mismo mga tudigan sa Bureau of Fire. Dapat gyud bay gala nga paspas kay ang paglihok dili gito patanga-tanga. Di ba? Palampalampa. So wala na din ni mga igala sa ato mga tudigan sa Bureau of Fire sa mga volunteers. Abtik kay ni sila pag ingon sunog, automatic na. Lukso na diretso. di ba? Responde sa sunog. So, igun ana, may gala. Ang gitawag na to nga unsa ka paspas, mora ba rin siya may gala o refresh ba? I-refresh ang imo mismong kahibalo, kahanas, may gala sa pagresponde o paspas, may gala nga pagpasirit sa tubig, paspas, may gala nga pagsumpay-sumpay sa mga host. Mauman eh ang mga event karon, labi aning third Fire Olympics, may gala nga competition. Pabuta niya na, karon totod. Magnum Hunter, Jane Luna. Stalma sa ni Magnum Mincho kay kanilang gitawag na to nga ugmang adlaw na gyud. Implement na gyud mga igala kining gitawag na to nga road clearing. Now, kamo diha, pagtan-aw ninyo nga, Diyos, di naman ginisaktong ako kay gihimo ko naman ginin parikinganan ng dalan. O pagtan-aw ninyo nga imong tindahan, imbes nga diniratamon, nawa na yun noon. Diba? Oo, wala na kay gilapas naman ninyo na imo mismong tindahan diyas dalan, agubaan na lang daan. Diba? Agubaan na lang daan kay para may gala nga masakto papaguba nimo lahi man gito maguba kay ko ang clearing team mo imo guba na base ni noog dili ka mo angay na hinuon, di ba? So pangtanggalan na lang na, o pangtanggalan na lang nang mga nakabutang di mismo sa extension sa imo mismong mga tindahan, extension sa mga bulak-bulak ninyo di sa dalan, di ba? Kay hilig ba itag pananom og bulak na ada mga patunganan sa bulak na ay mga parking area na mismo sa pindalan. So, mas mayo karon inyo na lang daan nga kuanon. Inyo na lang daan may gala nga hinahinayan mga igala og tangtang o baga kamo na lang. Hinahinay ninyo tanggal kay para nga dili sa din taon magigsoon gawas nga di mahasol ang ato mga clearing team. Mainsaktuhan pad magigsoon pag kuan, mainsaktuhan pod may gala pagtanggal. Di ba? Kasi magbagot-buta na rin mo nga naunsa bato pagtanggal oi. Wa may klaro nga pagka kwanto pagka guba sa ako mismong extension sa akong tindahan. O, oh, diba? Para iwas reklamo, mas mayo, good may galang, kamo na lang sugod karon, kamo na mo bungkag ana. Diba? Bungkag ana, para nga sigurado nga pag-abutog ba, diha mo agi sa inyo ang clearing team, hindi na mo magmahay, diba? At least nakabalupod mo karon nga naay tayo gitawag may galang nga clearing operation. O, oh, citywide di siya mga sukit, ikaw binaw nga road clearing operation. Kadang ato mga kuan diha, kining ato mismo mga extension ba? No? Tanaw-tanawag ganyo, pirbinti nga, uy, murag sobra na galing ni extension, no? Dini ramon tadi siya pero burag nanubra man. Kana ayaw ko piyan sana kay kung nanubra, delikado.
14: Magnum Reports.
13: Abot sa runya ko ba makaapas patas oras may galaw niya, may nabi na to magigsoon si ato testiga, may nabi man na to si Kapitan na Spencer Kailing kay naa sila emergency meeting karon. Nag-emergency meeting sila tungod lagi may galaw ng tubig lagi di mismo sa barangay Bugo. No, naa di karon nag-emergency meeting sila uban ng COWD. Unsaon pagsulban ng tubig kadi as Bugo ba? Kay kadlawon pa lang ga programa ta sa Isbuntang naa na may sigig syagita magilang nga tubig. White tubig ang Trinitas, white tubig ang halos tibuok barangay Bugo. Na ingon na ba to sa kapitan nga naa na kunoy nag-ingon siya nga hakuta ko ng tubig bahalang magkasakit siya.
14: Magnum Reports.
13: Oh, na ni problema karon pabutan ni kay atong mahinabi unya taud-taud. Si Kapitan Spencer Kailing atong hinabion siya unya. No, kung napatay kinibang higayon unya ato siyang testing ang ginabi mga sukit ko binaw standby sa bigala kay karong panahon sa parayon mga kalihukan may daga mga kalihukan karon kining citywide road clearing operation nga sugdan og magadlawa naapoy Aligukoy festival da karon sa barangay Lapasan ang padayon sab naapoy magigsoon da karon sa city hall nasa diya karon may gala ang PWD People's Day sab diya sa mga PWD sab. Dahil na diya sa Pueblo sab karon di Oro, mausab diya karon ang third gala ay Fire Olympics diya mismo sa Pueblo di Oro. So, diya po karon mga igsoon sa Limkit kay, of course, na ito mga gitawag na ito nga business forum sa diya karon. Na diya po, usap po mga gala karon ang ipangandaman kay ugmang adlawasan may gala, mausad ang libre mga igsoon nga kinibang libreng sakay, libreng sulod, libre may galang kalipay diya mismo sa Karamal. Mauna may gala karon ang mga panghitabo no para masayod mo kung sa'yo na karon at least sayod mo nga mo din eh amo din na at least may galang sayod mo buong sa mga panghitabo sa atong palibot karon.
14: Magnum Reports.
13: Uliana sa tao lupad sa talito sa Aper Aper Carmen ato tas Magnum Anto 24 Jen Luna karon sa third Fire Olympics na po niya karon ang barangay Kauswagan ubang mga barangay para mahanas pag-ayo ang ila mismong mga fire volunteers. Nini may galang pag-respondis mga sunog. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
14: Magnum Reports.
10: Live the karon diri sa Pueblo de Oro sa Upper Carmen Magdoba First City ino nagapadayon ang third Far Olympics nini nga hapon na gali magduma First City no aduna yo 11 ka mga barangay Magdoba First City agani Salmo
13: ta ni
10: isutan pod o 11 magduma magduma First City gikan sa 80 ka mga barangay
13: so 11 lang
10: no gamay ra gid kayo magduma First City 12 minuto ni siya apa ni back out matud pa ang barangay Ipunan kagabi
13: Uy.
10: So kagabi pa sila naga-inform
13: back out mo Ipunan
10: mao pud lagi na no ang dakong panguna na karon ni Kagawad Roger Abaday kaya ngano matud pa nga inani kagamay ang ani Salpot
13: gani
10: mga representante gikan pod no sa 80 ka mga barangay nga gipadalan matud pa og letter sa BFP so gani karon ang magduma first seat no ang 11 ka mga representante ito mga sipag lugar na to magduma first seat mihimo sila no sa pagpakita silang kahanas sa paggamit og first extinguisher ilahang pagasumpay-sumpay sa mga host yung mga po no, ang ilahapong pagkapaspas, diin na ganina, ilahagong nga ipakita no, ang ilahapong mga istilo. Na yung ban magpapresid no, ang kasalitan gin sila sa pagbucket relay, na po yung nga, paspas gin sila daan, managan magpapresid, nga bisan dili na nimo ipasapasa ang gininga balde, makasugakod na gin sila no, nga makaabot gin sila sa area, kung nga asa lugar ang isputan po nga sunog. So, gali magpapresid, ang naglangkob diin nga 11 ka mga barangay, mao ang Barangay Kugman, Barangay Carmen, Barangay Balulang, Nazareth, Indahag, Makabalan, Bayabas, Kauswagan, Bulwa, Lumbia ug Pambuaya. O kahinung naman nga last year ang Barangay Bulwa ang himong mananaog dinhi ni eskutan
13: pod nga.
10: Oo, lahi ra gyud yapon ang Bulwa magduma proceed kay kanino?
13: Kulba.
10: Oo, pinaspasa gihapon sila ganina pero naas nagka-fraction sila kaganina magduma first aid sa paggamit sa first extinguisher, gawata na sayop, no? Ang ilahang sayop ka ganina. Pero na ilahang nga pong nabawi po noon magduma first aid. Pero considering po, nalibalik mong gusto nga kalayo o siga, so nagya po yung minus points to magduma first aid, no? Sa ilahang pong grupo. Kaya dapat magduma first aid sa isa ribo kalihukan, mapalong gid siya kay pinaspasa man ni magduma first aid sa ilahang lugar nga pagabuhaton. So kung saan sa ilahang lugar nga pagpakita, pagkita nga gilas kit pagdaba first aid ini lugar nga pipila po do ka mga membro sa SIPAG sa nagkadaiya po ga barangay gali magdaba first aid do ato ang unang nahinabi kaganina si Fire Inspector Haudian diin na maopo no mismo po ang nag-proxy kang Marshal Lorono naaman siya diri magdaba first aid do pero ni balibad lang sa siya magpa-interview tugod kay Bilar batut pa siya
13: Bilar
10: sa pag-prepare yes magdaba first
13: aid Bilar
10: sa preparation ini lugar ni sudan nga third olympic kuna third par olympic nga ilaha lagi nga kalihukan dako nga kalihukan po dila no sa BFP nya usap po ni napoy mga meeting matud pa sa city nga iha po nga giatinan nga usap po no sa kini nakakonsyo po siyang oras eh ganina wala po siya sa buntag o nga naghatag lamang og mensahe kay si Kagawad Roger Abaday kay yaman ni committee magduma proceed ang public safety so gali magduma proceed no una nang ikabutyag po di fire inspector Haudian nga mismo po daw siya, no, bilib batut pa siya sa kahanas po nga gipakita po sa tapang mga SIFA nga sila po na mismo, no, nagpakita po nga doon nagkusin na tunat sa ilaha po nga mga training. Ani ato paminawon sa magdiba first aid nga ato po nga exclusive nga pagkigahinabi kang Fire Inspector Audian.
15: Sir, maayong hapon, Sir Jane Luna sa Magnuma Radio. Sa isayin mi, sir, sa mga dugang kalambuan sa inyong ipahigayon ng Fire Olympic karong adlawa.
16: Yes, maayong hapon, no. Maayong hapon sa tanang tigpaminaw, ilabinigyot sa Magnum Radio. Sa pagkakaroon, no, na nakita karon sa Pueblo de Oro, likod sa SM, nagpahigayon sa atong activities, no. Yearly activities, maukini ang itawag og Fire Olympics. At third Fire Olympics, sigalaay sa Cagayan de Oro.
15: Okay. Pila ka buka ito mga participante, ani, sir?
16: Actually, no, na ay 12 nga gi-commit nga mo participate ani nga activities, but karon lang no nga ang barangay Ipunan so gibalibad sila nga mo participate siguro wala tay igong rason wala ta kabalo kung unsay ilang mga rason so ang ni participate lang gid karong adlaw nga na mga barangay is unsay lang gid kabuk
15: pero ang inyong gipadalaan gid og letter sir ang 80 gid ka barangay
16: yes no tanang mga barangay sa Cagayan de Oro naghatag kami og letter of invitations to participate this event no ang uban wala may reply ang uban sa nagtagad pud mi sa ilang positive response but ang ni commit lang yun nga gi-participate mao lang yun ang 11 ka barangay.
15: Pero ato po nga klaruhan sir no pila man gyud ang price ani sir kano nga dasig wa gyud kay ang uban po dinhi nga mga sifag sa pag-asalmot.
16: Actually no wala tong mag-matter sa price no kay sa si Kagawad Roger Abaday kanina siya may atong speaker dili ta mag-matter sa premium ang importante nga mapakita nato sa katawhan kung unsa kita kaaktibo sa panahon nga natay sakuna sa ilabing gyud sa sunog ang uban dili man siguro ingon nga mo participate lang tungod sa price but ang importante is naapod ang atong kamaraderi o pagbansay-bansay sa atong mga sipag sa atong tagsa-tagsa kabarangay aron kini mahimo kini nilang kung baga mo ilang sandata no kung mahimong lungnay sunog may tabo sa ilang barangay so at least prepared na sila.
15: Pero pwede pa natin ma-divulge sir no pila gid ang ilang madawatan o unsa pud ang ilang mga madawatan?
16: Actually ang nag-prepare aning premium no ang crust prices na ang city government so budgeted ni siya annually so wala may kabalo kung unsay breakdown sa prices but na sila yung mga certificate the same time napun sila yung mga cash prices so dili ko ka hatag og breakdown kung pila gay total amount kung kinsa gay makakuha sa ma-champion sa maong event but rest assured nga naagin sila yung makuha nga cash prices.
15: Pero sa unsay ka barangay sir ato klaruhon o patrangkwaon ang mananaog ang first ang third, second, or third?
16: Yes, no. Naman tayo third runner-up, first. Third runner-up, second, first, o overall champion. So, ang uban na sila'y consolation prizes.
15: So, third yung kitaman?
16: Yes, ma'am.
15: Oo, pero ganina, sir, pwede ba niyo ma-sulti kung unsa ba nga mga activities ilahang gihimo ka ganina?
16: Yes, no. Ma-observe na to karon kamulo pa man o perform ang atong mga kabaranggayan. Actually, ang event na to, ato'y tulog ka event. Ang una ni is ang fire extinguishment, paggamit sa extinguisher sa usahon pagpalong sa kalayo. Ang ikaduha nga event, mao kini ang bucket relay. Katong baldi-baldi nga naisulod tubig ang drum. Ang ikatulo mo ning busted hose connection. So muni ang atong main event, ang busted hose connection.
15: Pero sir, sa inyong naobserbaran ba, ado na yung mga natunan sa training ang atong CFAG?
16: Yes, of course, no. Kay before ni sila i-engage sa aning activities, ang kada istasyon po sa Cagayan de Oro, headed by our district fire marshal, fire superintendent Renante Lorono, kanunay yun nga naghatag ka na mo o instructions nga tagaan o higayon o tayo mga itong mga barangay kung unsaon pagbansay-bansay sa panahon sa sunog na kini sila makatabang nga naisunog may tabo sa ilang barangay.
17: Titig sa pamahayag, the Fire Inspector Benny Haut. Yan. Gali, magdama, Presido. Kini nga, naisgutan po nga kalihukan. Gilantaw po, gaganiya ni Kagawad Roger Abaday. Nga, akay matod pa niya, nga ipatawag sa konseho karong Lunes. Ang pipila ka mga barangay, nga wala nag...
13: Wala nag-participate?
17: Wala nag-participate niya. Katong po, nag-back out po, magdama, Presido. Kung unsa ilahang rason. Kaya gali no, nagatag matod pa og igong budget ang ato nga LGU. Kaya lagi, una naman giingon magduma first seat nga pag inani ka mga kalihukan, kinanglan yung budget. Kaya una ni ini ang mong pagpasnak sa mga tao nga mahimo sa training. So, dagan pa po kayo no, ang ilahap po nga gilantaw po nga giingon nga wala matod pa nagkulang po ng LGU no, sa pag-aabag na ito po, labi na sa ito po nga video RMO sa ito po nga mga barangay. Nuno tani ini magdama first ito paminawon si Kagawad Roger Abaday isip ihang committee for public safety di sa Cagayan de Oro.
18: Event that puts a spotlight in one of the city's most important priorities, the safety and protection of every Cagayanon. Mugin ato mission, di ba? So today's Fire Olympic is more than just a competition. Dili lang ni siya pasingot kung natay madawat pagkauman, no? It is a demonstration of preparedness. Usa kini sa pamaagi sa pagpreparar, pagdisiplina, teamwork, and service, mga kaigsoonan. So our community fire auxiliary group, the CIPAC, play an important role in our barangays. In times of emergency, they can they can be among the first to respond and assess our professional firefighters and VIP Rado. So the skills and experience they gain through activities like this can translate into faster, more organized, and more effective responses when lives and property are all at risk. Now, that is why I commend the Cagayan de Oro Fire District under the leadership of Fire Superintendent Renante Loro. Okay. For continuously strengthening the capabilities of our community fire volunteers, come on, mga volunteer, for bringing our barangays together through this meaningful activity. To our 12 participants barangay, do si ba? Lapo ko ba? Para kung gano'n sa inyo, kamong pinakabulahan kayo, di ba? Kaya inyong experience, dili ma experience katong 68 ka barangay na wak mo participate. I will recommend this to the DLG to explain why. Next session,
17: Tipik sa pamahayag ni Kagawa da Roger Abaday, ang chairman ng committee po doon, ini nga public safety sa Cagayan na Di Oro. Galing magdaba, first aid siya po na nagpresentar no kang City Mayor Orlando Clarix, so kay ganina, busy magid ang mayor. Kay nagan magid po sila ang aktibidad po pag mga first aid no, ilabi na ang People's Day po, nga da po sa mga PWD. So ganina, ang mihatag lang po ng aking sahin no, ang mga sugyot po da ganina, mismo na mga Kagawa da Roger Abaday. Karon mihugyaw na sila magduma presidente tugot pa lagi kay mag-announce na sa champion karon magduma mag-announce na sa champion karon magduma
13: may tara na to kay sa mananaog magdun Jane
17: sa paminawon magduma presidente
13: may madungog ba na to og klaro istorya na lang magdun Jane kay murag bigin maklaro
17: layo kay ta sa wait lang yung presidente kay si magdung Faith ang naka third place magdaba first seat kay Ang Carmen.
13: Third place. Sa unsa ning kategorya ni?
17: Overall. Ato sa ipasa kay magdaba Faith magdaba first seat do kay siya man ang nakasunod dinhi po da sa mga nanaog.
13: Na yang listahan dia, be tanaw na to sa magdaba Faith. Magdaba Faith.
19: Yes, magdaba first seat no. Atong nakuha ang official nga resulta. Sa Inflammable Liquid Fire Defibrillator, magdong first seat, no? Nasakit sa Barangay Nazareth ang third place.
13: Dayon?
19: Ang Barangay Intahag ang second place. Then ang Barangay Bayabas ang first place.
13: Okay, sige, otro ha, magdong pit. Sige, otro ha, balik, otro. Unsa to yung, unsa to nga kategory?
19: Sa Inflammable Liquid Fire Defibrillator, magdong first seat.
13: Inflammable
19: Liquid Fire Defibrillator.
13: So, ang champion?
19: Sa ang nakakuha sa champion magno first seed mo ang Barangay Bayabas.
13: Bayabas then, ang champion.
19: Yes, magno first
13: seed. Second.
19: Ang Barangay Indahag. Then ang third place mao ang Barangay Nazareth.
13: Okay, sige. Line na po yung kategory.
19: Sa bucket relay magno first seed ang Barangay Indahag ang nakakuha sa third place. Then ang Barangay Balulang sa second place. Sa ang first place magnum percent nakuha sa Barangay Bayabas.
13: Okay.
19: Sa basket host magnum percent nakuha sa Barangay Itahag ang third place. Then ang second place nakuha sa Barangay Carmen. Ang first place magnum percent nakuha sa Barangay Balulang. Then sa overall sa champion nakuha sa Barangay Carmen ang third place. Then ang second.
13: Ipadol, imong baba sa cellphone. Ayaw ipalayo, ipadol. Sige.
19: Ang third overall champion, magpo-first
13: seed. Ihatag sa imong listahan dito kang Magdum Jinbe para ipadiktit kang Magdum Jinbe para maklaro na to kay daghan po kita mga kabarangay karon nga nag-monitor. Sige, Magdum Jin. I-dictate Magdum Jinbe para mabalagi na to. Sige.
19: Magnum Faith, magnum person.
13: Ha?
19: Magnum Faith ni.
13: Iyata ka Magnum Jin para nga itong maklaro ginato ang katoy mo mismong gi-dictate ganina. Sige. Sige, atong tanawon magigsoon kay daghan may galay na minaw garon nga kabaranggayan. So, ipatawag ni Kagawad Roger. Actually, kanimang good may gala na event. Adi lagi gunsa. Nindot kini kaayo tungod kay mahanas ang ato mga fire volunteers. Mahasa sila. Unsay buhaton, panahon yun sana ay sunog kay ang atong syudad. Dili kalimod nga dagi kakitabo nga sunog.
10: Okay, magdaba first aid. Okay. Ang karon na magdaba first aid, ang second runner up overall ang sanya ko giingon magdaba first aid kay ang listahan tuwa rito kang magdungkate.
13: Hmm.
10: So overall magdaba first aid ang third Carmen, ang second Itahag, tapos ang first Dayon kay ay ato sa tabalikan magdaba first aid. Okay, ato mo tong na sigplatan gid palulang. Balulang magduma first seed do kini lugar nga nahimo nga first runner up magduma first seed do. So kali karon kini po nga naisgutan pod nga overall champion si Balulang, first runner up Indahag, og second runner up si Carmen.
13: Okay.
10: Oo, so mo ni siya ang sakto di ay magduma first seed nga ranking nila magduma first seed do. Kani gibasihan din sila sa ilaha pong performance ganina sa pag supay-supay nila sa host, paggamit nila sa fire extinguisher, yung mga po, sa ilaha po nga pag-pocket relay. Wala pa ni na-announce kayo magdiba president, pero nakuha na nato ang result. So, muna nga, nakauna po ta karon nga announce. Ni Shaget na sila kay Barangay Balulang. Overall, champion ni magdiba president, ang ato ang barangay.
13: Walay gi, kwanya, walay gi, igon bitaw magdunjin nga, ang atong first runner-up, receive mauni nga cash ana wala
10: yeah, wala magduba wala magduba okay. Proceed oo dili lang daw ipaabot check on air ang ilaha po nga cash prize kay kanina nakatanam kita kanina no kag fire inspector how diyan pero una ning kabot check confidential
13: okay
10: sa magduba proceed
13: okay mo to giingon ni Kagawad Abaday nga kini dili lang gid nga pangkuan na gini pang premium ang atong galakgon kun dili ang pagtrain sa ato nga mahasa kita panahon sa naisunog magdunjin.
10: Mm-hmm. Kay first responder, aba ni sila magduba first aid no? Sa tuwang mga barangay, pananglitan, lugar nga ma-delay ang ato po nga Bureau of Fire sa pag-responde. So mismo na anlas ato ang barangay,
13: bukaran
10: na kita ito magduba first aid no? Ang pakaresponde.
13: Kaya kung Balulang lang magdunjin ang isgutan na si Stepper Pindri da, may grabe ka po kaya na mo, buaway ka po na kalayo si Stepper Pindri.
10: Oh, mukhaon niya pagkalayo okay. Lugar, magduba first aid.
13: Masa nang kaugkalayo, grabe na siya nang kaugkalayo. Masuko sa ito siya, mukhaon sa kalayo.
10: Muaway man magduba.
13: Muaway, nagkalayo. Grabe kayo ni Sniper Pindrin. Sus, grabe kayo na. Basta sunog kayo niya sa Balulang. Bisa kaasa nga sunog. Murispundin kayo na sila.
10: Magduba first aid. Aktibo magigit po lang ito po mga sipag po. Magduba first aid. Kaya kung naiisa, makita nila na kinibitaw nakafocus sa pag-bucket relay. Ang musunod naman po tayo ang uban sa pag-ahimo po o bucket relay.
13: Oh, yun. Ang balo, oh, ang tablon diha, naabang tablon diha, magnunjin.
10: Wala sila ni Apil, magduba.
13: Awa sila ka-Apil, eh, garon. Grabe na bagya po ng tablon, mga kingfisher na bagya po ni. Kulba, gaya po ng tablon mo, birada, sa mga sunog, kay paspas, gaya po ngayon sila mo responde.
10: Pero na, ilang fire truck na rin, magduba, first aid, no? Naala po na ilang presensya, pero wala, ang ilang hanga, representante po, no, mismo din, eh, sa naisgutan po, na kalihukan.
13: Hmm.
10: So, madapin na magduba, first aid.
13: Masakop ni Kapitan Rumbax, kulba, gaya po ganang mga responding sunog.
10: Lagi magduba, first aid. So, gali, no, ilang mga gamit na din, eh, ilang ipang plaster na magduba, first aid. So, yeah, kubat po din, eh, kamulang na po panghipos po, do. So, ilang hapong,
13: humana, day?
10: Humana, magduba, first aid, no? At asang, sir, maayong hapon. Congratulations, sir, no, sa magdong radyo. Sa Balulang ni siya magduba first.
13: Balulang. Day, no? Okay.
10: Sir, maayong hapon sir. Magdum train day sir. Magdum first day sa Picas din niya. Kung sa mga estratehiya nga inyong gimo kayo na sir nga naka-portfolio niyo nga mananaog karon sa Fire Olympic.
20: Unang-una no, maayong hapon. Labi na sa...
13: Kasi mo ni Pindri, Alvin Pindri, maning atingo ko?
20: Yes, magno,
13: ay, naun sa mo na yun. Ibang
20: sniper kini, Alvin.
13: Kulba kay hapon ni Sniper Pindri. Kumusta, Sniper Pindri? Sniper Alvin Pindri, kumusta?
20: Okay raman, magpapersento.
13: Okay lang.
20: Sa no, grabe ka init. Amo

0: May nga kaon?
1: Kagpay lang, para lang sundan ang ilang tiyan sa akong mga player.
0: Ah, subot sabton nga murag laming lugar tirada, laming.
1: Yes, magtong 100%.
0: Pila ba bukabok membro Sniper Pendre to dia sa ato sa Balulang?
1: Sa kano ang kada games, ang sa combat challenge ito.
0: Pito.
1: Dayon na pulo ang sa bucket relay.
0: Oh.
1: Duha dayon ang sa fire extinguisher.
0: Pila man dayon tanan kadula ni ang inyong gisalmutan?
1: Tulo ka games ni siya.
0: Tulo ka games.
1: Primero ang fire extinguisher. Ikaduha combat challenge.
0: Okay.
1: O ikatulo ang bucket relay.
0: Asa man imong giapilan naning tulo?
1: Ako mo'y ga-coach sa Ilaha, Magnum Pasit.
0: So wag gaday ka na gamit imong kaayo karon, coach na gaday ka?
1: Oo, ang atong paansaw na nga, kita mo'y dati champion, karon nagpasalamat mo'y nga nabawi na sad na mo balik ang trono nga overall champion.
0: Dagi kay Kulbak, Balulang, Kulbak kay gapon mo ba? Di gapon mo ba tabas-tabas mga Balulangon kay... Pag-inkasog responde sa sunog, paspas gigay mo responde.
1: Yes, tanod na Magnum Pasit nod, sagunsa ka mga panrisgo sa among respondian, taag yun gihapon ang among pag-matnon sa pag-responde. Nga. Wala po, dili may maunsa. Pag-gan ba? Igrasya ba? Disgrasya ba?
0: Lagi no, kay... Hindi ginato'y kalimod nga kita. Usapan mo, Sniper Pendre, kanamong tanan diya ang nag-apil, mga volunteer, kuan gid mo membro gid mo sa Fire Volunteer Brigade diha mismo sa Balulang.
1: Duha ni siya ka grupo Magnum Pasit. Ang kuano BRT o ang sa Balulang Rescue Brigade.
0: So ina na lugar ang kuan. So pila mo ka buktanan gyud nag-apil karon? 20 ka?
1: Mura gana gyud mga 23.
0: 23 ka buok.
1: 23 lagi.
0: Sakto-sakto sa kadagan 23 ka buok ba?
1: Oo.
0: So, kamo karon ang nahimo na sab nga overall champion na sab.
1: Nabalik na sa champion.
0: Nabawi ninyo.
1: Nabawi na sad namo ang overall champion.
0: Okay. Sige, Sniper Pendre, unsay kuan gyud? Unsay matawag nato nga nahatag kahiyuhan kini nga gitawag nato nga Olympics diya sa inyong mga fire volunteers. Unsay inyong nakatunan ni ining panahuna?
1: Unang-una, Magnum Pasit, maugyod ang pag-aghat sa atong mga kabatanunan o dili ba, bilang kaysa kabatanunan, na kung unsay mga event diya sa barangay, sa Balulang, labi na nga magpahimusad may o ka na bisityo nga dula sama ni Nino. Muna nga, amo sang i-share sa mga kabatanunan o unsa pa diya ng mga lumulupyo sa barangay Balulang.
0: Okay. Sniper Pendre, salamat kay dia og congratulations ninyo sa Balulang.
1: Salamat sad Magnum Pasit sa gihatag na higayon sa koron.
2: Thank you kayo sir, congratulations.
0: Coach Sergio Reyes Alvin. Aram din ni Alvin Pendre din nanggungis naman siya sa mga Olympics, gungis na.
2: Oh, good wag ba proceed. Mga hanas na good kayo.
0: Hanas na kayo.
2: Naman good. Paspas kay sila nanagan kay na mag ba proceed niya. Wala po yung fraction daw no, nga ato ka na obserbaran po sa ilaha nga appeal ka ganina po do sa matag kinilugar dito sa host sa pagsipasok pa gina sa host. Paspas kaya po sila bakit relay samot murag ang akong isa kalikang murag duwa kalikang na bitag sa mga proceed. Oh, hinana ka paspas sila bag ba proceed do kay ganina. Yorasan mapod sila magkaba first kung sa sila kapaspas o ka-epektibo po daw ang ilaha po nga pag-responde. So, karon magkaba first daw, higpita gila tapos ang maupo nga third Fire Olympics po daw sa to po nga PNP. O safety ka niyo sa mga major yun po daw nga mga events po sa to nga Higala Ayaw Festival 2026. Diyan kinagisalamutan yun no sa to po mga CFAG. Mga CFAG din siya magkaba first aid, no? Ang mga aktibo, gabisan mo, sinisgutan po nga aktividad. Yes. So, gali magkaba first aid, at rin mga cash prize at mga certificate, ang ilaha po nga naangkon po, no? Hindi pag ilaha pong pagkasalma. Tapos mga consolation prize, nga to po, no? Sa mga nisalmot, nga wala po na pili, no? Digan po sa maupon ka ranking. So, dili gandingon nga, muuli sila nga, wala po sila itala magkaba first aid. Tapos, higahinan, matod po sila ang budget. Gikan po no sa ato apo nga LGU para po do pahalipay po kanila para makabalik man kay po sila pagkahuman po dila no ini po kaiskutan po nga aktibidades gikan
0: ibalik sa ato magdudintong kan ganin na bigi report.

0: ni magdumpit kay magwato na kompleto kinsa tumang nanaog yun.
1: Headshot.
0: Oh.
1: Headshot lang mag diba per se. Dawala na si mag.
0: Wala siya sa imo. Ah, wala, sige. Wala sa. Ah, sa mga gato basin una na to na skilid-kilid. Na sige magdunjin ato lang basano niya. Ah, magdunjin sige.
1: Ah, okay. Okay. Unsa man eh?
0: Mm. So man listahan sa utang unsa man eh?
1: Asa mag diba per se to? Oh. Consolation prize. Si Barangay Kauswagan, Lumbya, Kugman, Makabalan, Mampuaya, Oga, Sipolwa. Samtang ang be, tanaw na to diri be, ang bucket relay category. Ang champion ani magduba first seed, mao ang Bayabas.
0: Okay.
1: Ang first runner-up, mao ang Barangay Balulang. Ang second runner-up, mao ang Barangay Indahag. Tapos, sa far swingish man, ang champion, Barangay Bayabas. Ang first runner-up, Barangay Indahag.
0: Okay.
1: Second runner-up, Barangay Nazareth. Samtang sa host laying, ang champion kay Barangay Balulang. Ang first runner-up, Barangay Carmen. Ang second runner-up kay Barangay Indahag. So, kada tanan magduba first ito, ang mga barangay nga nahatagan ni hapon o sa ilaha po nga mga manhimo lugar nga chance nga manhimong mananao po di ini pong nitutan po nga mga category. Yung category ni magduba first ito. So, gali sila. Ang nakitaan dito mga potensyal nga manhimong fast-fast, efektibo ang ilang mga strategiya sa pag i-responde po at magduba first seed. So, dili lang sila sa ground, nagpahigayon po din yung magduba first seed. So, ilaha pong kagamitan ang gigamit po niini po lugar. Sorry kayo. Oh, kanina isgutan po lugar po yung aktividad. Pero, tani yung magduba first seed. Hindi kita ganda tapos do. Ang usap sa mga major event po na to sa Higal Aya Festival 2026. Ika diri sa Pueblo de Oro, Upper Carmen, kauban si Magdum Hunter 22, Faith Villas. Kauban po si Magdum Hunter 18, Rudy Katapang. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 124, Jane Luna, sa pita o sirpusyo, Magnum Radyo.
2: Magnum Reports!
0: Salamat Magnum Hunter Jane Luna, congratulations, Balulang! Sila na overall champion, may gala sa kinibang Paralympic. Actually, kanimanggod may gala ang kuan. Kinigitawag na itong third gala ay Fire Olympics. Nindot kay inibalik ko na ito tungod kay dindi mahanas may gala ang ato mismong mga fire volunteers. No, nga inkaso-inkasog na isunog sa inyong lugar, nakamalumoon sa inyo pagpalong ang kalayo, di na mo mataranta. Diba? Di mo mataranta ba? Kay anad na mo sa sinagpaayos kalayo. So, ana, may galang kinibang itabua. Sweeto na ka, di na kamahadlo kay anad na sinagpaayos kalayo. Pagbalik tayo ng report, alas 5.11.
2: Magnum Reports. Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Plus Bang Imo Blood Sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Gloco. Visine. Controls Blood Sugar. O Polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Let's go!
12: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
13: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: Molinar Valley Street Studio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
2: Balik tayo sa nagkuban sa nung programa karong kapo na magkala Magnum Reports. Magnum vs. Blanca, kaya pa niyong kapo magkala. At itong oras, alas 5.18 na. Dabato sa nato sa Magnum Mincho, kabagtulan kay kining matod pa magkala ni Magnum Hunter Mincho. Kaling road clearing operation kay nag-preskon man ganina. Ato sa nawaton ba yun sa may mga pwede o sa ginabawal o asa man sila magsugod o pila man ika sa isa kadla o sa nga baryo ba niya ang ilang mismong lusubon? Magnum Mincho, go ahead Magnum Mincho, kabagtulan.
3: Magnum Reports.
4: Na sa bagong ma-proceed sa gipagayon nga press conference da sa City Information Office dili sa tosyudad sa Cagantioro kinikalabot sa pagpatuman sa City Ordinance 10551 dash 2007 nakalabot sa pag-implementar sa intensive road clearing operation dili sa tuwang syudad to citywide minkini nga clearing operation sabot gatibuka area nga mahigayunan sa maong clearing operation patadi pagit kabutyag kung asa sila nga mga area nga lugar no apan ugmang adlaw sugda na ang nasangpit nga operation sa upang sa task force kansang siyempre anaa si police major Sebastian Chua ang co-chairman sa task force road clearing operation na dayon si Kagawad Enrico Salcedo sa city councilor dayon RTA overseer dayon si engineer Nonito Oclarit department manager sa RTA nasab si attorney Jose Edgardo Uy so si Igay Uy at chairman sa RCB ug siyempre ang liga ng mga barangay din ang president ug ang vice president although ang available lang si vice president Pablo Bactong ang kapital sa Balubal but siyempre no isip usa sa mga opisyal sa kining liga ng mga barangay as siya representante isip
5: vice president sa liga si Bactong
4: vice president sa liga ng mga barangay
5: si Tabak ang president.
4: Oh, so di siya man ang naa, so si Tabak karon o wala man siya. So siya karon isip vice president sa Liga ng mga Barangay. Then siya sa karon vice chairman sa lasang pita nga kininga kalihukan at kabutyag. Nga ang si police major Sebastian Chua, siya karon ang co-chairman sa lasang pita nga task force nga magmugna sa maong kining ordinansa or pagpaigayon sa maong clearing operation. In the umang adlaw, iyan ang ipayamangluan ang tanan nga mga katong mga vendors, mga barangay or kining naa lugar sa kining mga dalan nga tuang mga palay, mga obstruction sa kining dalan o tanan nga mga naapektuhan, maapektuhan sa nasangpit nga clearing operation ipayamangluan ini nga iyan lang yung kung dili sila gusto nga kanang persahan nga gubaon ang ilahang area ginahanglan voluntary na lang nila ng hiposon o hawanan ang ilahang area.
5: Okay.
4: Pero o kanang kwan yun, matutpa sa kining expression nga, pagpasensyahan na lang siguro kung medyo burag kanang kwan yun, mo guba yun ang kining task force sa mga dala, mga kining mga palay, labi na palay nga, kanang nanas dalan, medyo maguba yun ang tindahan, mga vendors nga nakabalda sa kining dalan, mga obstruction sa dalan. So, makakuan good po, mahilaptan good. At sa pabinaon, si police, kanhi police major Sebastian Chua.
6: Task force, kita may co-chair. And in plan na mo to implement tomorrow, 8 o'clock in the morning, together with sa ato mga kauban sa buhat. So, that's why I'm appealing to the public, labi na yun ang mamaligyaay na sa merkado, no? Let us follow what is kwan pakayuhan sa ato para at least we have a peaceful and cleared nga agianan labi na gid sa ato mga pathways o sa atong road karon makita nato ma-observe nato nga laway kayo makita nato nga puro rata taga Gendioro nagugudugod sa kadalanan at least in due time na siguro nakauna na ato mayor that's why na create niya ni iyan ang initiative then thankful lang kay ko kay he has given me full support that's why salamaton sa gusto itong kauban sa buhat. Inaagil na nagpaluyo sa ano. So, isip lugar ko chair. So, hanyo lang na ako mga katawan sa genero. na magtinabanga lang ta at least ma buhat nato nga in peaceful way.
3: Salamat.
4: Tumoto to nga nabati si Police Major Sebastianzua. Ani no, syempre yung imong episode siya sa kininga Divisoria Police Station o sa Kogon Police. And pantang mga police stations giyang gihandulan na sa itsob siya lugar sa mga area nga kini nga area medyo kinahanglanon gyud ni i-clear kini pod nga area so, tungod sa kadaghan nga mga na obstruction labi na sa public market o sa Kogon area ning atong syudad na kinahanglanon i-clear karon matakaron unya kay syempre sa nakasaksi siya sa kining panghitabo nga gukod diha sa kining RTA o kining mga illegal vendors nga mga nadiha sa kining Kukod public market kapag mudagan lang kalit tungod kay nay RTA so ing anak lugar nga mga sitwasyon so no tumutol nga gihagit pay magluhan ang mga kanang mga illegal mga vendors nakatungan na asa na prindalan nga kining nakabanda sa kining dalan ingon man ang kining pathway sa kining Kukod public market na gani halos di na kagagian tungod sa katagkan nila nga kapag display magdom ma-persin no? So muna nga paibang no nalang yung putsab o gini ang pagpasabot sa kinitong lokal na kagamahanan nga to sa mga mapiktuhan or maigo yung sab sa kining clearing operations nga pagayon o mag-adawa na suso sa buntag muna nga nakip-tap-sab ang kining button sa
5: so, RTA. So asan napit ang first nga attack ani ugma magdiminso?
4: Wala pa yung imutyag kining first attack magdom
5: presito. Ay, kanya, why schedule yung up? Diyan mo lang
4: pa, oh. Lapasan na ba? Kay random man eh. So, dili man makuan kay, kung makabalo ang tao, anay, arti, ugma, diri. Wahawan rin, so. Walay, kuan, so, na may kanang kwan sa lagi.
5: Dito sila mangguba kay o man sila kabalo, dapat to kabalo sila kay para nga mangguba sila og unya sa isbuntag mangguba na sila daan sa ilang mga kwan.
4: Ang priority sa Kogon public market pa sila. Oh, so public market. But na ay mga kwan sad nga random nga operation nga pagahimon kay aron nga masapon gyud ang katong nagabalda ang nakabalda sa kining dalan. Kay kung ilang isa ba, mabala.
5: Surprise lugar ni.
4: O surprise attack ni siya magdumapersib. Kay kung saba lugar ang RTA, hawa na muli. Tag-adda dito, anang adlaw, hawan kayo.
5: Surprise.
4: Pero pagka ugma, balik na saan sila. Kay wala, doon kabalo naman sila nga wala ni RTA. So surprise attack ni siya. Aron nga makita yun nga kinig, masap maano yun, no? Nga kanina ka, kung ano, ma-clear yun siya. Ang nasang pit ng mga dalan magdumapersit.
5: Okay, so at least nga karon andam-andam lang mo diha. Dapat nga karon pa lang, hinduwi na lang ninyo kay basing maagian na sa inyong area.
4: Gabi na katong mga nag-illegal park. So, mga ka-parking diha sa kanang Kogon public market. Kami tumurag ka nang makahatag yun o ka nang kahasor sa dalan. Onya, kwan yun. No? So, pagpasabot, sabotan sa RTA. O sa kining atong kapulisan o sa task force mismo nga kini masaptan sa katawahan nga ginahimo lang nila lugar ang ilahang kining trabaho kay basig paabot na sa punto nga maglag na napoy maglagot baka dili makauyon nga mamusil ni noon usin pa kulang no so wala ibeto gani kay naaman pud ang task force na nagconnected sa Cagayan de Oro City Police Office nga mapahigayon sa nasangpit nga clearing operations igibinubanan sa kapulisan na arupod gahapsay ug walay gubot nga mahitabo sa nasangpit nga clearing operation magdumba perfect.
5: So unsa may maglangkob ani ugma RTA, police, DILG, unsa pa mga gawad, barangay, unsa pa gyud?
4: Siyempre kagadina no, ta na inabi man sa dato si kining Enrico kagawad Enrico Salcedo isip pa overseer sa RTA dayon nasa lugar si kaga si Jose Edgardo Uy attorney nga chairman sa RCB din mga lokal na kagamhanan mga kabarangayan kinaman po ang atong liga ng mga barangay nakaroon naman sa si Kapitan Pablo Baktong kay sakop sa tila ang inyong mga kabarangayan so tanan ng mga barangay kapitan na paimagluhan o gabagpasabotan sa DILG or sa CI kining, sa City Interior Local Government dayon sa tuapong nga kining mga barangay tanot nga mo put ang mo assist sa nasang pita nga operation sa patag barangay nga ipahigayon. Itong gipangutan na si Kapitan Paktong kagarina nga kung ang kung paper manggaling na apoy ganang mga parlay o palayong mga obstruction o mga establishment sa dalan sa sulod mismo sa kining barangay o sa barangay road mismo nga dili maagian, so naa na siya ay gipaymanguan ngan ba advisory ngadto sa mga barangay officials nga magbatuman sa nasangpit ga ordinansa kay aron po ga maplaster mahawan gid sab ang dalan nga katong mga nasa suok-suok ng mga barangay maka ma-clear ang area kay naay dalan nga dili maagian ani nga task force tungod kay siyempre priority sab nila ang kining mga main highway mga dalan nga mga national highway mga highway no pero ang mga barangay road na naa under sa kining kang saligan ng mga barangay sila na ang kining naghatag og kanang mapapayamang no ngadto sa mga barangay kapitan nga mopalo sa nasangpit nga pag-implementar sa clearing operations sa barangay level magdumproceed so mura initial nga report na to nga nabati gikan sa city information office ingon man sa nasangpit nga press conference sa City Hall kini sa magdumahan to 19 menso kabaktulan sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Reports.
5: Salamat Magnum Hunter Mincho kabaktulan. So at least may galang ugma ah. Surprise lang sari sa magsabag asarapit. Nay clearing pero wala man magsabag ang asarapit. Di ba? Oh, this is surprise. Di ba? Ana ba? Nagantay ka ba? Wala na.
7: Magnum Reports.
5: Ah, sige, dapat lang karon kabalo man mo gyud nga oy. Naunsa na yung pathway nga imbis nga ang pathway na ay maagian nga isa ka metros sa mga tao, wala ay maagian kay isa ka metros, gi-extend naman ang tindahan ni Maninay. Di ba? Okay ra na may gala ng lamisa inyong ibutang diha. Kaya para pag naikuan, kinibang hapon o babaligya mong buntag, pero di gid pwede baligyaan may gala kay adalan maguna siya. Di ba? Agianan gani sa tao, ayaw ninyong baligya eh. Oh, so dili pwede baligyaan ang dalan sa tao. So mauna may galang mahitabo. So ayaw niyo baligya eh. Nausahay po lagi may galang din sa ato. Kaya baligyaan man po lagi. Butangan man po lagi baligya. Nausahay na lang mga higala, di ba? So dapat ka dili gina mahitabo. No? Kay kung naamo diya ka baligya, nausahay na lang may galang panginabuhi sa tumang kaigsuunan. So dapat yun nga road clearing. Kanang inyo mga nag-extend diha mismo nga mga establishment, mga tindahan ninyo nga nag-extend. Imbes nga naara din ni ang duluna, ni lapas na pag-ayo. Guba na lang nyo daan. Kaya kung ang clearing team ana mo guba og ba, di na man layohon. May man magigsoon og magkuha para silang martilyo din ilang panglukato ng mga lansang di naman. Balbago naman na diretso. So mintras karon, aw balbaga nyo daan kay mapuslan pa ninyo mga kahoy ana. Diba? Kada yung mga atop, awdi, wala daan lang kata na. Kaya mapustan pa ninyo, pero kundi nyo na lang katon karon, ana, mauna ng problema karon di may gala, kundi nyo pangunayan, pangunayin na. No, kaya kundi nyo pangunayan, ana mauna ng problema nga dako kaysa nan karon.
7: Magnum Reports.
5: So, ala na lang siguro, diba? Kay, kanimanggod ang gihimo sa atong syudad, mga igsoon, gihimo ni may gala para yun sa atong mga gaagi sa mga kinibang dalan. Nga plaster atong pag-agi. Dili ka imbes nga nag-backlight ta karon sa sidewalk, kalita minaog may gala dito mismo sa kinibang nai gaagi ng mga sakyanan kay naman nagbabag ang inyo mismong mga baligya. So pag naog nimo na sideswipe na inuunta. Imbes na ata magigsoon gaagi may gala sa kinibang pathway, nawala na inuun. Diba? Di din ang tamakaagi na gininuun magigsoon kay naa may mga baligya lagi nga Nadia may gala lagi. Kuan, na makita may galas sa dalan.
7: Magnum Reports.
5: Ayaw ha. Palihog ayaw lang in town. Maluoy ka mo. Dapat may gala nga inyo lagi ng hawanan. O hawanan ninyo. Okay, para may gala nga maayo ang atong pagbaklay-baklay di mismo magigsoon sa sidewalk.
7: Magnum Reports.
5: Ana ra, di ba? Sinabta na ira ta. Para ga maayo atong dagan mga kaigsoonan. Sana magbalik tayo ng mga report. Pabati nyo din sa ito para guman. Matis na bilang pabila kabuluan ng panundom. Oras, alas 5.32.
7: Magnum Reports.
8: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo. Tayo na.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay na kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
8: Oras na to, alas 5:39.
0: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.
8: Balik tama kras na kuban sa tong programa karong gabi una. Ala pa day hapon pa gyud oh, hapit na magabi. Do action man magana ni hayag-hayag pa maning orasa. Oh, gabi na yun, bagay ngit-ngit na bito kayo. Ang gabi, noy. Noy, may gabi, noy. Mas mga bukid, mga inani, ah, lami pa ni kapi-kapi karon ba? Iduyan-duyan sa duyanan, diya sa ilalom sa, kuan, ilalom sa kalubian. No, linabid-linambid. Ano ba? Ah, nindot pa kayo. Mo nang giingon, may galang, mas nindot pagigyapon ang mga probinsya po yan, di ba? Lami kaya probinsya po yan, eh. Linambid-linambid, inuktok-inuktok. Sa isudano na sa karong panihapon, ha? Dugay magpanghulop sa manok silingan. Muhulop na ning manok silingan karon, ha? Sigurado na. Dugay maghulop. Maghulop, ha? Sigurado na nanatay panihapon.
9: Magnum Reports!
8: Magnum Fit Billy sa Taka, NDILG ko, no? Nagpahigayan ko ng Capacity Development Agenda para kung sa Provincial Local Government Units sa Northern Mindanao. Standby na kayo, musunod na itong Magnum Operation Tabang. Ang kwan sa takay na ay nangayong tabang sa bintaon din ikaroon sa Magnum Radio. Ani man kita mga pobre, mga ayong tagtabang yun. Wasog daghantag kwarta na, tayo kwarta po. Saon na lang may gala. Wasog kita'y sapi. Huwag kita mga ayong punta, di punta tagaan. Stilan pa ita sa
9: Magnum Reports.
8: Stana may na totoo, dali mga minsay din din sa itong kiribang linya o niya totoo. Bumasa po kung minsay niya totoo. Nagabang minsay din sa ato mismong linya sa itong programa. Oo, oh, na mga greetings po din rin. Oh. Nakapagyapoy, kapabinaw sa Japon, yung kabos Japon nga angkorman. Ah, gapon di kalimun gina gyapon paminaw gyapon. Oh, ala mo gina. Ah, gyapon di gyapon masiruan. Ah, di gyapon masiruan gyapon ang kabos. Nagingon nga banat kabos. Oh, banat kabos kay pobrita. Pastilan pa itagid kay ba. Pandamay. Oh. Sumana, dinis sa tanda, watlos na magduma interfaith. Ang DLG na napahigayin ko ng capacity development agenda para sa provincial local government units sa Northern Mindanao. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
9: Magnum Reports.
10: Nagpahigayon ng Department of Interior and Local Government o DILG Region 10. Pinaagi sa Local Government Capability Development Division ang preparatory meeting para sa umaabot niya capacity development agenda. Formulation workshop para sa mga provincial local government units sa Northern Mindanao. Tumong sa Maong Tigum ang pagsiguro sa kaandam o kahapsay na nagpatuman sa kalihukan. Gipasihugda usab ang importansya sa paghimo sa capacity development agendas nga nakabase sa ebidensya tubag sa aktwal na pagpanginahanglan, performance gap o mga prioridad sa mga PLGU. Ang mao kalihukan mao naka-schedule karong September 7 hangtod 11 karong tuiga. Dinhi mahatagan ang mga probinsya og higayon sa pag-ila sa ilang prioridad o paghimo o konkretong plano base sa ilang aktwal nga problema o panginahanglan. Pinaagi niini padayon niya pagsuporta sa DLG 10 sa mga PLGU para sa mas maayong local governance o servisyong publiko. Balita gikan sa DILG 10 para sa Magnum Report. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo Magnum Radio.
9: Magnum Reports.
8: Salamat Magnum Hunter Faith Velez. Gikan may gala sa lokasyon karong kinibang panahuna. Dini sa tamay gala sa atong Magnum Operation Tabang.
9: Magnum Operation Tabang.
8: Ay sa magala kay Nas Picas Linya mag-exon nga itong tabang karon no. Luoy sa bintao ning si kinibang Napoleon Guanzon. Bana man daw ni taga Baluarte, Taguluan. Taguluan daw niyo. 59 anyos, tabang pinansyal para palit tambal sa iyang asawa. O, kay na kunoy rheumatic heart disease iyang asawa. O, naa si Napoleon? Moe, Napoleon, Asbikas, Linya? Ilo, Sir Napoleon, maayong hapon.
11: Maayong hapon.
8: Magnum Persid niya, Magnum Persid.
11: Maayong hapon sa talan, labo na gin sa Magnum 99.9. Niyakaroon ako, ba na akong asawa tungod kay niyangyo ako. Nangyay ko sa balabong kasing-kasing sa itong gustong tabang sa akong asawa kay lisod lagi kay ang city kulin nga tambal, medyo kamahalan yun na 100 ka buok ang ipapalit na, na 100 ka pinangkuhan. Trying talaga din tao na kabog na palit na ulang pag yun na katukuban nga tambal na palit na programay na gyapon, bakit makumplito. So, ang ako gong kalisdan yung karoon kay what nagin may budget. Malang nidol ko na rin nangayagi ko sa inyong malumong kasi nga sa ngontamantabangan ng akong asawa para sa iyang maintenance. Kay dugay-dugay na stroke mo gano'n siya. Yung kasing-kasing inyo natira. May gani karoon kay makalakaw na siya. Pero ang iyang istorya, dili pagit siya maka-istorya kay di pagit ma-istorya ngayon. Ngulit-ngulit pag yun. Wapagit siya mauli ang wapagit mo yung istorya matuman nga dire-dire sa istorya. Ang kagulit-ngulit pagit siya basa nga ang akunta nga matabangan, bahalag gamay, basta naa, makatabang, makaambag-abag ra sa among kwan, kawad un.
8: Ay sa manong ha, kanang, ikaw si Napoleon Guanzon.
11: Opo, sir.
8: Imong asawa kin si pangalan?
11: Nutsi Guanzon.
8: Nixi?
11: Nutsi. Nutsi, Nutsi Buina na, Nutsi.
8: Ah, Nutsi. Nutsi Guanzon. Okay, tagasagin mo, Baluarte, Taguluan?
11: Opo, sir.
8: Unsa yung panginabuhi ni mo, Sir Napoleon?
11: Sa una, habal-habal mo ko, sir, pero...
8: Habal-habal?
11: Tungod kayo ni Atiman mo akong asawa, di lagi ko pagka-sadline-sadline, kaya isa sa akong biya-biyaan, nakakota na ng trabaho. Ang akong anak nga isa nga, grade 6 na, nag-school naman, di man sa makatabang sa ako. Ako, gitaran mo sa nga, akong liyok, kung yun, pero may kipas-pas, kaya kung dili ko mo liyok, wala gintaw nilang mahimo.
8: Pila may anak ninyo?
11: Duha raman siya tulong tani na matay man ang isa.
8: Mga dagko na?
11: Dagko na, grade 6. Grade 6 din kamanguran, sir.
8: Ang magulang?
11: Ang magulang, nanabawin taon kay... Sa'yo pakapadala o sa'yo dili. Kay, para sa sayang kagulingon niya ko ang panginahanglan.
8: Kano sa manin nagsugod og sakit imong asawa?
11: Kwan sir, ngayon mag-isa katuig na karun. August na to, August 8 na to siya na-admit sa kwan, CMC. Na wala pa git siya mauligi ang yang pag-isori na lang kulang. Pero
8: kano sa manin nagsugod?
11: 2025, sir.
8: Oh, last year lang?
11: Oh, August 8. Nakaroon lang ko na, sobra na sa tuwig.
8: Kung sa mga sakit ng rheumatoid heart disease, usay gabation niya ni?
11: Sa kasing-kasing, sir.
8: Sa lisod siya ginawa?
11: Yudili ka lang, usay, sakit yung pag-inawa ba?
8: Ah, magina, pero normal yung pag-inawa, o hanguson siya? Mama na kasagaran, hangus? Di po hangus?
11: Dili po, sir, kay ang yarang nga, indahon niya, kanang sakit sa iyang kasing-kasing usahay, pero pag nakainan murag, siya sa tambal, mawala na po.
8: Ah, sumurag kumutun lugar iyang kasing-kasing?
11: Kay, matod sa doktor nga rin, nga, may gani kay wala na maoperahi, kay, ang sulti sa doktor, kundi matabang, kaya operahan na lang, na, may gani kay wala kin maoperahi, walang tambal na lang iyang.
8: Tambal na lang. So, unsa may hinungdan nga nung musakit man siya, hago o unsa man?
11: Hago, stress.
8: So ano stress man po siya? Imo siguro siyang pasakitan mo no stress?
11: Adili man siya.
8: Ano man stress man siya?
11: Kanang, daghan niya muna hunaon, niya, ang trabaho niya, say, magluto magun siya, sir.
8: Awa man isang trabaho na eh.
11: Kwan, nagkwan namin, naghimuhimo ka ng, himuhimo mga kakanin. Ano?
8: Ah, mamaligya siya?
11: Oo.
8: Awa napit po?
11: Dara po sa Taguluan.
8: Ah, magsuroy. Kaya siguro ang magsuroy. Siguro siya mo siguro na mahago. Sa kaya magsuroy po sa baligya.
11: Dili sir, kanang pagluto. Kaya matangka mong ganyang dugan na na.
8: Ah, sa may lutoon niya. Kanang mga biko.
11: O, mga kwan. Mga pan.
8: Mga kutsinta. Mga, na?
11: O, mga pan sir. Kanang.
8: Pan? Sir, kanang mga malunggay pandesal?
11: Dili sir.
8: O, sumunay.
11: Magbake mo ganyan siya kwan. Mga cake.
8: Ah, magbake siya cake. By, pero by order ang iyang magbake.
11: Oh, kanang order na usay kong order ang display na mo sa una. Na pagsakit niya, nabaligyan na mo tong gamit na mo. Wala namin gamit karon.
8: Ah, gahimo gani mo cake da gyud.
11: Oh.
8: Sa man kanang chiffon cake?
11: Cancer, wala ramen yung gimo na mo, birthday cake, wedding cake o bisag unsang okasyon.
8: Ah, okay. Sumao dai ni, sumao siguro to nga mahago siya, mo to na maglisod sa ginawa. Sakit yang kasing-kasing.
11: Oh, magit siguro, sir.
8: So karon pundo na sa balay, di na siya magliok-liok lugar, di na siya mag lakaw-lakaw.
11: Liok siya sir, usay ako lang pag walis-walis siya.
8: Ah, kaya lang manilig-silig
11: sa balay.
8: Maglaba din na budi palabon.
11: Laba ka niya sir, dinili ako sa palaba kay
8: ako. So imo tanang trabaho karon?
11: Yes sir.
8: Astilan di ba?
11: Mamanggit na inaana man gid ang kinabuhi sa tao.
8: Lagi. So unsa may trabaho nimo karon?
11: Wala pa karon sir usay mag extra ato sa nga kung mga parente na maula man sa permit tag duol wala nga gakom ko nga sulay tag ani dinhi sa kwan sa magnum base matabangan ta bahala gamay basta naa
8: pero asal mo nang agtos uban pang mga politiko mga nana mahay magtambal ito
11: sir
8: wa po mo nadtog mga politiko mga nana ba mga magtambal.
11: Sa una raman sir, mauna man sa sige tag balik-balik.
8: Ah, kay sige lagi kinanglan mo gundi siya gyud ay i-maintain nimo.
11: Oh, yes sir.
8: Ah, okay. Pila bay gastoon sa usa ka adlaw ani nga tambal kini bang nga manong Napoleon?
11: Kwan sir, kanang ang city colony niya is abali upat ni ka klase nga tambal.
8: Upat ka klase nga tambal. So, sa isa ka adlaw, pila may gastoon sa pag-inom? Usa ni adlaw ni imnon?
11: Oh, adlaw.
8: Kapila sa isa ka adlaw?
11: Sa isa ka klase tagsa.
8: One times a day?
11: Oo.
8: So, pila man ka kabuok yung imnon?
11: One. Upat ka klase, sir.
8: Upat ka klase nga tambal. So, pila kabuok ana ang one times a day?
11: Kwan?
8: Duha?
11: Sara na kadlaw ang upat ka klase, sir. Sara kadlaw na.
8: Ah, so, kaning upat ka tambal, one times a day, ranitanan?
11: Oo.
8: So, sa isa kadlaw, ka isa na imnon, kaning upat ka klase nga tambal?
11: Yes, sir.
8: So pila may gastoon sa usag kadlaw, pila man tanan yung gastoon kada inom?
11: Siguro na sa mga kulang-kulang siguro 500 ana.
8: 500 pesos?
11: Sa ang city kulin kay 100 man.
8: Kuy, Ginoo, dako ba sa gasto na to ani?
11: Mga 350 ana siguro sir, mga ana siguro.
8: Ha?
11: Mga 350 ana sir.
8: 350 ang adlaw, tambal lang na siya. So, dako gani itong gastoon ani. Oo, so kuan po rin nga sakit po dahil yung rheumatic heart disease. Bawa ba ni?
11: Oh, yes sir. Rheumatic heart disease.
8: Sige, manong Napoleon Guanzon, namay naminaw ka na to. Rinisibihan sa Magnum Radio. Padawagi sila manong nga basigi nagmay diha makahangyo kita sa malumong kasing-kasing. Sige, istorya sila mga naminaw karon nga adunay malumong kasing-kasing manong. Sige.
11: Mangapon sa tanan. Nama ko gamay garbo pagi paubos pag nang garbo.
8: Ayan nang garbo kay nang inang naman ta.
11: Pakaulog kayo sa hangyo sa inyong malumong kasing-kasing unta matabangan may matungod sa yung maintenance akong asawa kay sa pagkakaralisod di kami. So basin ugma po sa mga kaulian na akong asawa makatabang na sa ako na maka kuhan sa kong trabaho kay mabiyaan naman ako siya. Karun dilipagin na ako sa mga saligan na biyaan kay ako ang mga trabaho ako gitanan. So say makalakaw ko pero dilikin ko yung magdugay kay ako ga lungag labat tanan-tanan sa mga trabaho sa balay. Wala nga agwantagin kay John Man. Wala nga nawagan ko sa tanan kung kinsa itong mga malamong kasing-kasing na salamat, salamat ako daan kung kinsa man itong niyatag sa ako gamay nga, sa gamay lang atabang.
8: Okay. So, Manong Napoleon, no, sa imong panawagan karon doon ay nagtubag, gani inisyal nga naghatag sa imong karon unang naghatag, si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o si Anonymous of Adila Subdivision Kamamanan, ato pasalamatan ni Knight Kretibukan sa ilang tulo, 1,000 pesos kinibang Manong Napoleon. Kani ni lang ni nga naghatag sa imo karon sa atong panawagan. Unsay masulti nimo Manong ato kanila nga sila gyud nakita nila imong kalisod og panginanglan sa palitambal Manong.
11: Ako magpasalamat ako og dako katong nakatabang sa ako karon sa akong asawa og inatuntang tagamot sila sa kabasko nga susunod nga kinsay mga itabang matabangan pa nila. So, salamat kayo.
8: Salamat Manong Napoleon Guanzon. Maoto magala si Napoleon Guanzon.
12: Magnum Reports.
8: So, nay naghatag saya. Pasalamat ta ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, og ni Anonymous of Adila sa Division Kamamanan. Nayo sa kalibutanan ang ilang natunol ng tukang Manong Napoleon Guanzon. Kayang baasawa na rheumatic heart disease. So, kamo diha, basi na ginagmay pa ninyong sobra-sobra. Mga tinaguan baga sa iyong mga pitaka, tinaguan sa yubak, sa iyong motor, kuasab na diha. Diba? Ginagmay lang na, basin na inamoy mga sobra-sobra. Diba? Basin lang namoy gamay nga sobra. Matabangan to si Manong Napoleon Guanzon, taga Baluarte, Taguluan. Kaya ang asawa lagi magbintinas tambal, mga 350 daw ang adlaw gasto sa tambal. Kaya kung di daw magkainom, ma-stress, marado ka kumuto na iyong mismong heart, maglisod, mga igso ginawa. Sakitan iyang kasing-kasing mga igsoon. Huwag nang lisod, gastanan, basta na kita'y sakit, amping-amping kita. Tati gud ang heart gud ang ato mismong ampingan, no? Usas mga kuan gud ang ampingan nato atong heart, no? So wala importante kayo nga parte sa atong lawas ang kasing-kasing, no? Ingon na may gala. So basing na mo yung ginagmay diha, palihog lang, ha? Basing hangyo lang tas inyo diha, basing na yung ginagmay ninyo nga mga sobra-sobrang kwarta. Basing matabangan nato si Manong Napoleon Guanzon, taga Baluarte, Taguluan, intawon ngayo, intawon og tabang diri sa Magnum Radio, no? So, at least may gala nga na nilagtabang una pa si una, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o si Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan. Salamat kini nyo. Hinaot nga ang Ginoo magkinibang magbaos diya kaninyo sa iyong pagkamaayo, pagkamatinabangon nga to sa atong mga kaigsuunan nga nanginanglan itawan o tabang.
12: Magnum Reports!
8: Watay ko oras po, may gala mo para yun sa unaan din may gala sa atong kinibang pamanag-uban sa atong programa. Okay na. Maasa lang ko sa binsahe sa Bagadyod. Gamay lang kayo na antay mga 3 to 4 minutes lang. Gamay lang kayo ni. Para sa inyo mga greetings, binsahe din sa kinibang programa Magnum Reports. Oo, so na yung mga nagpadangat o binsahe din kaya panimbaya karong hapon. Asa ba ko no ang disco karong hapon? May disco siguro karon. Ngita po rin uban may galag disco. Muro magiging pong kabalog busayaw. Ang lain na magiging sinayawan. Hinubog na magiging sinayawan. Diba? Oo, may uban no. Asa ba ang disco karon? Magkapandisco ta. Dito sa Divisoria, nagay disco niya sa Divisoria, sulod ka niya. Mandisco mo niya sa Divisoria, daghan mga discohan niya. Mandisco, kung ano magmais at musayaw ng lain kay sinayawan. Atras ka tulo, abanti ka lima, sibog na sagbalik. Sa basta niya sinayawan ka niya. Pinubri, basta kayo niya sinayawan ka niya. O, mga manayaway, may galang musayaw, magigisong panahon sa disco. Disco-discoral ang discohan nga gikoral. Pastilan pandamay basta gaida. Unang pinakapandamay sa tanan. Oo, di ba? Pandamay. Basa ko sa mga mensahe sa mga kadyot, mga ikala, di ako nos Baluarte, Taguluan, no? Gabi ko nung pagkaminaw nato ninyo sa mga listeners na to diha. Gabi sa demo diha, eh.
13: Matod siya, kinibang Totoy Lisira ko na sa Zone 2B, Santo Niño. Oy, mayong hapon nyo diya. Kumusta man mo diya? May puntag sa Sir Albert Pilayo. Mayong hapon niya Sir Albert Pilayo. Amot ni Sir Albert, mag-unsa mag-anis pista ka. Mag-pistar ba sa ila karong 16? Diyas lapasan. Kumusta kang pista ka ni Sir Albert Pilayo? So may pista to sa sir. Kumbati, sir. Grabe, Sir Albert, no? Mayong hapon ni Carlin. Mina ko na si Carlin karon. Si Carlin, mayong pagkaminaw diya. Mayong hapon sa tanan. Watching from Taguluan, Magnumibbe. Og maayong pagkaminaw sa monitor mi karon dinhi sa Kogon Market. Bayong hapon Magnumibbe. Lami kayang si Kwati karon. Lain sa si Kwati hapon. Ito siguro sa mga kadlaon-kadlaon. Lami kay nang si Kwati sa kadlaon. Hapon naman si Kwati ta murag igang magsamot. Tapos magdunjoil noon po dito. Oh, kuter. Si Kwati karong hapon mo nagbikil magay si Kwati karong hapon na. No, manginit man sa tagsamot. Init pang panahon. Init patagdagway. Ah, wala na. Kadilaab ang samot.
14: Magnum Reports.
13: Ano yung papaita kay may galano? Pait pas panyawan. Manangingon nga, pait pas panyawan, bay. Grabe ka pait kayo. Na, di ang hapon ko ni Marlon Idahaw atong migo na to. Yang idol ko kayo, si Benedict Lagbas. Amo yung idol ko kanya. Ganahan ko kayo siya kay Benedict. Ah, Mr. Bin. Ah, si Mr. Bin Lagbas ko yung idolog yung kayo. Bahala pa karon ng mga EPB diha, mga balbal, mga kining mga Battle City, di ko sa ganahan. Kay kuan lagi kuno iyang gusto katang Mr. Ben lagi kuno iyang gusto.
14: Magnum Reports.
13: Sada sa bo. Mr. Ben, diha mas mo sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Api kita suras mga sa nagkuman sa atong programa karong hapon, may gala ang Magnum Reports oy ugma. Ubano bang yamo ta ugma adlaw may gala sa Magnum Reports? Ganahan man tag programa inoon sa Magnum Reports oy. Oh, ganahan tag programa kay ako mga kauban ni speakers mo, puro sa mga patisoy sab. Sige lang patsuy-tsuy. Patsuy-tsuy eh, mga agi. Astilan paita sa day kaiba. Oo, pastilan paita gyud kayo. Napay minsay pa din eh, may gala nagparangat sa atong linya. Oo, may hapon day sab kuno nga nagamonitor kuno karon sa Barangay Carmen. Kusog kuno kayo ang dili naman abin ako og kadlaon karon kay buntag na Pilipinas. Ah, wala pa to hapon karon. O hapon ito sa Magnum Reports. O unya na sa kadlaon na buntag na Pilipinas. Og maaw, manuman nga po ito may gala sa Magnum Reports. Nindoting hapon may gala. Ganaan po nga po ito sa hapon, yapon magigsoon. Diba? O kay pag-ulit na ito, di na kainit ang panahon. Kay kung udto, maulit ta, sus grabe king ha, kung ano, panahon ay. Gadilaab may gala siring adlaw. Mano yun nani kaya pagulit na to, mabugnaw na. No? Bugnaw na ang kwan. Bugnaw na ang palibot. Bugnaw na magila pagulit. Di na kayo init pa.
14: Magnum Reports.
13: Happy kita suras mga sa nakuman sa itong abugnaw pa Magnum Reports. Kung mauban-uban ka punta sa mga taktik sa mga istasyon. Magnum Presid Blanca sa ngalan Magnum Angie Alzado. Sa usang kawas nung katiriman katawan namin kumahanan. Maglaman marugan ako sa katawan ng matuman. Salamat din lamang sa balitaog servisyo. Magnum Radio.
14: Magnum Reports. Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna. Paabuta ang mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
15: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pang-contract sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginor o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ugsa lausi nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions, ug sa barangay Gay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
3: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Balita ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
6: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international. Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum, o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:06, sigala, kumusta mga kaibigan? Karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, PCA10, nagtala sa 6.4% ng inflation rate sa Tibuok, Northern Mindanao sa bulan sa Hulyo, aning tuiga. Sa atong Magnum National, kampo ni Vice President Sara Duterte, wala na may atang kuminto kalabot sa kapasakang kaso ng grave threats batok sa President, Vice President. Sa atong Magnum International, 15 katao patay human malunod ang usa ka barko sa Zimbabwe. Sa atong Magnum Peses, 197 milyon pesos ang natala nga damyo sa agrikultura sa milabay nga bagyo. Sa atong Magnum Entertainment, Angelen Quinto, miyangkon nga gipili niyang itago sa iyang pamilya ang pag-eskwela sa kolehiyo. O sa atong Magnum Sports, Brandon Ganula sa Roser, naglaom nga malakip sa Gilas, Pilipinas para sa Asian Games ay pagayon sa sunod bulan dito sa Japan.
6: Balitang Magnum.
5: Mga Ikson, kumusta mga kabi? Karong adlaw adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 12, tuig 2026. Kini ay inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: Og Magnum Lani Delgado.
5: O karon sa ritala sa itong Magnum Lokal. Ipagawas karon sa Philippine Statistics Authority ko na PSA Region 10 nga nagtala sa 6.4% ang inflation rate sa Tibuok, Northern Mindanao sa bulan sa Hulyo ning tuiga. Mato ba ni PSA 10 Regional Director Janet Abis nga ang pagtaas sa presyo sa transportasyon nga nakabuta sa 17.1%, gisundan sa servisyo sa housing o kurente nga 6.1% o pagkaon apila ang non-alcoholic beverage nga 5.8%.
8: In Mindanao in July 2026 is at 6.4%. This is 0.6 percentage point lower than the inflation rate observed in the

0: previous month and 7 percentage points higher in July of 2025. The average inflation from January 2026 to July 2026 is at 5.4%. The main drivers behind the deceleration of inflation in July 2026 were the slower increase in the prices of transport, with an inflation of 17.1% in July 2026 from 19.8% in June 2026. The slower increase in the prices of food and non-alcoholic beverages, with an inflation of 5.8% in July 2026 from 6.2% in June 2026, and the slower increase in the prices of housing, water, electricity, gas, and other fuels, with an inflation of 6.1% in July 2026 from 6.6% in June 2026.
1: Agabayaga ni Busy Attender, Director Janeth Abes.
2: Dugang magnamalukaw, gibot ni Fernanda Carabale, Supervising Agriculturist sa Department of Agriculture, Condie Region 10, nga adunay dako nga epekto ang palisiya sa gobyerno sa fare hike sa oga 10 pesos nga diskwento sa diesel sa sitwasyon sa presyo o inflation sa riyon. Maton ni Carabale nga ang maong mga lakang dako ikatabang aron masabtan o masusi ang pagluyok sa presyo sa mga batakang panginahanglanon o produkto sa agrikultura.
3: Government policy na wala talaga increase sa fare hike. The government provided discount of 10 pesos sa diesel, karon 12 pesos. So tungkol kay gi-cap kami itong pwede akatab itong fare hike, wala gitugutan sa gobyerno na magtaas pamasahe. So kanang ba itong retail side, ito mga malikyan sa palingkin, sa kayo mo nag-jeep. So wala niya napasko ng pag-increase sa presyo. So, kung saan nga itong inflation sa retail side, wala siya may taas, kundi in fact, may baba pa. At siguro sa wholesale side, kay ang wholesale, kami ang nag-cook, and they absorb the price increase from katong national regional prices sa fuel.
2: Ang pamahayag ni Ferdinanda Carabale, Supervisor of Agriculturist sa DA Region 10.
1: Alas ay son sinasamta ng balitang lokal gipasabot karon og klaro ni Attorney Muhammad Batugan, Hearing Officer sa Land Transportation Presence and Regulatory Board gulit LTFRB 10 nga ama litali bayan sa sigisugyot nga pag-usab og kasamtangang tarifa sa sakyanang sa taxi dinhi sa Cagendoro. Matuman ni Batugan nga gipatuman na ang 50 pesos nga plug down rate sa bulan sa Mayo ning tuiga gikan sa 440 pesos.
4: Instead of 40 pesos, nahimo na siya 50 pesos. That was proposed last year, but it was implemented last early May 2026. Anong ang nami ma-receive na mga complaints na anong murag taas magkuan ang sa taxi? Ang concept mamut sa taxi is first plug down, sa una is 40 pesos, and karon na additional 10 pesos. First kilometer is additional 13.5 pesos. And another 2 minutes, additional 2 pesos. So, mauna yung concept sa taxi. Flat down, 50 pesos. 1 kilometer, 13.5. Another 1 minute, 2 pesos. So, na-impact ang traffic. So, pero katong 20%, wala may impose na additional 20%. Masin sa TNVS. Lahit po ang regulation sa TNVS, Transport Network, Joyride Maxi, Transport Network Vehicle Services.
1: Ang payag ni Attorney Muhammad R. Batugan, ang Hearing Officer sa Land Transportation, Processing and Regulatory Board, Conel TFRB, FRB Region 10.
2: Giila ang lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro ubos sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy isip National Awardee sa Most Healthy Workplace Program alang sa unang hugna sa paghatag og pasidungog tuig sa tuig 2020 ko na karong tuiga ang National Healthy Workplace Program award naghatag og pagila sa mga opisina sa gobyerno nga malampusog nagpatuman og komprehensibong mga programa alang sa kahimsog sa luwas og kaayuhan sa mga empleyado sa trabahoan. Matod sa mayor nga para sa katawhan ang nadawat nga pasidungog sa Cagayan de Oro tungod kay dili kini maangkon kung wala ang pagsalig sa katawhan.
5: kanang mga pasidungog na anampon nako personal o sa kuan dili gina nako nga garbo o kalipay nga ampon o na kining mga pasidungog nga naampon para gina sa Cagayan de Oro, para sa katawhan sa Dakbayan. Kay kung wala kanunay nagsuportar, nagsalig, nagtabang katawhan, dili makakuha ng maong mga kadungganan. Ikaduha, usahab ka na yung ipangunta na naa kita manggihagalaon nga nagdumala sa Dakbayan nga dili na to hasulon ang mga investors o mga patigayon kang sulod sa atong Dakbayan. Ang ato lang kanunay ako silang pangutan on unsay akong ikatabang. Maura gina kanunay, sulti ikon ninyo kung unsay akong ikatabang para mapahigayon ang inyong mga negosyo din sa Dakbayan.
2: Ang pamahayag ni Mayor Orlando Clarix Uy.
1: Alas 6:14 na karon sa itong Higalaay Festival Update.
6: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Viva! Viva! Kaliwag saan sa Barangay Balulang isip overall champion sa 3rd Higalaay Fire Olympics. Isalamutan sa 11 mga barangay ang mga kaliwakan. Lakip na nini ang Barangay Kaswagan, Lumbia, Kugman, Carmen, Indahag, Magabalan, Balulang, Mabuaya, Nazaret, Bulwa o Bayabas. Mato pa ni Fire Inspector Bini Haudian. Ang hipi sa Bulwa Fire Station, ngawa nagdipindi sa premyo ang Community Fire Auxiliary Group kung si FAG o Local Disaster Response Team apan may pakita sa katawan ang kaaktibo sa pagresponde panahon na doon ay sunog.
7: Commit lang yun na i-participate mao lang yun ang 11 ka barangay. Actually, no, wala itong mag-matter surprise no, kay si Kagawad Roger Abaday kanina, siya may atong speaker. Dili itong mag-matter sa premyo. Ang importante, mapakita na ito sa katawan kung sa kita kaaktibo sa panahon nga tayo sakuna sa 11 yun sa sunog. Ang uban, hindi masiguro ingon nga mag-participate lang tungod sa prize, but ang importante is naapod ang atong kamaradiri o pagbansay-bansay sa atong mga sipag sa atong tagsa-tagsa ka barangay aron kini mahimo kini nilang kung baga moy ilang sandata no kung mahimo natoy tulo ka event. Ang una ni is ang fire extinguishment paggamit sa extinguisher sa tung sa kalayo. Ang ikaduha nga event mao kini ang bucket relief katong baldi-baldi nga naisulod tubig ang drum. Ang ikatulo mo ning busted hose connection, so muni ang atong main event ang busted hose connection mong nung naisunog may tabo sa ilang barangay, so at least prepared na sila.
6: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
0: Viva! Viva!
1: Abayag ni Fire Inspector Bini Haudian, hipi sa Bulwa Fire Station. Ogro Miguela sa itong Magnum Road Hunter.
6: Magnum Beat Reports!
1: Magnum Road Hunter, atong Arawato Miguela, Magnum Road Hunter, Miguela, bilagi ni Magnum Hunter, 22 Faith Villas, diya sa barangay Gusani nga itong Nakbayan, Galaxy Area. Magnum Faith, kumusta karon? Itong lagas na piko niya karon?
8: Yes. Magnum Jewel, no, alang sa itong inato nga pag-ulagway, kanon niya panahuna. Sa dagan sa trapiko, lakad sa panahon, dere sa may gusa ning syudad. Sa dagan sa trapiko, light on the situation na itong naobserbahan, kanon panahuna. Makita usab na ito ang presensya sa RTA personnel nga nagbantay sa kadalanan. Samtang isgutan sa ito ang lakad sa panahon, Magnum Jewel, so far maayo ang panahon karon. Wala ito nakasinati o pagpanalithi, wala ito na nakabantay o panag-um sa kawanangang bahin. Mao ka na nga itong inato nga pag-ulagway sa dagan sa trapiko, lakad sa panahon. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22, Faith Villas, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Alright, salamat din naman din nga si Magnum Faith Villas diya sa Galaxy Gusani nga itong Dakbayan. Panayas mga balita, ganoon sa Magnum National. Wala ko na mihanpag kung kuminto ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Kini kalabot sa gipasakan kaso nga grave threats batok sa Vice Presidente. Mato pa ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team sa Vice President nga masa nakatutok sila karon sa nagparang impeachment trial.
9: Iba naman po yung kaso na yon. Although the question there is kung ang impeachable officer ba ayon sa ating jurisprudence ay pwede pong masubject to a criminal proceeding kung ang prescribed penalty will come with temporary disqualification, suspension, yung mga ganong bagay. Although I don't want to discuss that matter because may ibang lawyer na naka-assign po para doon na in-engage ng ating Vice Presidente. Although I was part of the team nung time na nasa preliminary investigation stage pa lang po siya. Kaya kung naalala nyo, ako yung pumunta sa preliminary investigation with Attorney Paul Lim sa DOJ. I think that was sometime May 2025. I'm not sure about the month, no? But I'm sure 2025. I don't really want to comment now kasi ngayon nakatutok ako sa impeachment. So it will be Attorney Paul Lim that you can contact for any comments regarding yung case na yun sa RTCQC.
1: Anya payag ni Attorney Michael Poa, spokesperson na sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Dugang Magdum National, gipamagos ni Defense Council Attorney Christina Ferrer nga ang Commission on Audit CONCOA kinahalan gawas ng gikan sa political pressure, legislative interference o executive control kini ang pahayag ni Ferrer ato sa cross-examination sa testigong si COA ICFAO State Auditor Silina May Del Campo. Gikwestiyon usab ni ini si Del Campo kung uyon ba kini nga independent constitutional commission ang COA nagisaway ni House of Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
10: Do you agree that the COA is an independent constitutional commission?
11: Yes po.
10: It was established under Article 9D of the Constitution.
12: Improper for cross, Your Honor.
10: Your Honor, she's from COA. So,
13: Assistant Counsel, kindly give the paper that fell. If she knows. Silene, if you know.
11: Yes po, COA is an independent body po.
10: Okay. So in that case, COA should be free from political pressure. Tama? Your own opinion?
11: Opo, is an independent body. Wala po. Opo, independent.
10: Okay. Free dapat siya from legislative inference.
11: Opo, independent po ang COA.
10: And free dapat siya from executive control.
12: Your Honor, please ask and answer.
10: No, no, Your Honor.
12: Independent body. That's what an independent body means.
10: Your Honor, please,
13: we
10: are asking.
13: I'll give her some leeway for emphasis, counsel.
10: Okay, so
13: please answer the question, Silene. Independent from the executive.
11: Yes po.
10: Okay. So it is important that the COA's findings be solely based on its procedures and evidence. Do you agree with that?
11: Yes po.
10: Okay. And any information that is obtained outside, no, should be verified by appropriate audit procedures. Tama?
2: Ang pamahayag nila Defense Counsel Attorney Christian Ferrer o COA ICFAO State Auditor Silene May Del Campo, House Private Prosecutor Attorney Lorne Kapunan o Presiding Officer Chies Escudero.
1: Alasay sa Bayantinasam, tagisaway sa Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligat o Ligutan sa social media kalabot sa pagdili sa misleading question. Hinuman na pasabang tinubaga nila ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan o Defense Counsel Attorney Christian Ferrer sa gingong pagpangutana sa misleading questions. Mato ba ni Sison nga makapabalaka alang kaniya nga buhaton kini sa usaka privado nga prosecutor atul sa trial sa korte labi na nga ang impeachment court usa-usab ka court decorum.
14: Posted at 11:29 a.m. by one of the private prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan, posting that a principal or lawyers and law students know by heart, misleading questions are not allowed even in cross-examination. Now, this was posted and picked up by Inquirer.net at 11:29 a.m. today. And I surmise that this has something to do with the exchange between the private prosecutor, Attorney Kapunan, and the defense counsel, Attorney Ferrer, on the matter of the cross-examination question that Attorney Ferrer asked the prosecution's witness. And I have here a transcript because I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Because as far as I'm concerned, impeachment court is also a court of decorum. And the rules on impeachment under Rule 18 actually prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case. Now, one may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we're not naive. What the private prosecutor is talking about, he's here, he can explain it.
1: Ang payag ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison.
2: Giklaro ni 5-8 Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan ang post nini sa social media human gisaway sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Ligutan nga wala kinigibutyag nga pangalan sa iyang post ug wala usab gidili ang pag-post sa social media. Gipamugusab ni ini nga dili allowed ang misleading question.
15: ulitin ko po, no? Klaro po sa rules of court na yung misleading question hindi po allowed. So kung makikita nyo sa four corners ng post-it, no? Wala din. It doesn't add anything other than ano yung nakasulat na rules of court sentence. So I think I am wise enough to know if ever I am about to cross the line. So yung ano, I will ulitin ko, no? Yung four corners ng post ko, it is a statement na alam ng lahat ng law student at lahat ng abogado. Hindi po po pwede yung misleading questions kahit saan, kahit kailan, pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman. Hindi po po pwede yung misleading questions. Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name?
2: Ang pahamahayag ni Private Prosecutor Attorney Amanda Verhill, Ligutan.
1: Alas 6:24 sa mga deklaro karon ni Senator Amy Marcos kadili sa supak sa pagtukod sa Paksilika sa Pilipinas. Itungod sa manugdanon sa mga investment nga makatabang sa pagpalambo sa artificial intelligence sa nasud. Aban mato ni Marcos nga kinanglang tunan pag-ayo ang pagtanaw dinhi ang mga dokumento nga gipatuyok sa Department of Justice nga giingon adunay mga probinsya nga mahimong makompromiso ang soberenya sa Pilipinas.
16: Hindi po ako tutol sa Paksilika, ha, liliwanagin ko. Inaasahan natin at kailangan natin ang investment higit sa lahat sa high level manufacture. Gustong-gusto natin pumasok ng AI at talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako nung SONA. Kinakailangan talaga alamin natin to. Ang akin na lamang, aralin natin to. Sana mali ako at hindi totoo itong dokumentong to. Pero mukhang umiikot na to at maraming komento na yung iba't ibang department at yung may kinalaman dito.
1: Ang payag ni Senator Amy Marcos. Alas 6:25 na karon sa atong Magnum Health Alert.
17: Magnum Health Alert.
1: Ibutang karon sa Department of Health Gondwez ang stroke o brain attack o saka emergency. Kailangan lang dinili ang aksyon. Ang pagtubok sa mga senyales ini pwedeng makaluwas sa kinabuhi sa imong pamilya. Higala, nunod din eh. Kailangan lang timanaan ang BFAST method. Una, balance sa kalit nga pagkalipong o pagkawala sa balanse. Ikaduwa, kalit nga pagkawala sa pananaw. Ikatulo, paglaylay sa naong kung mupahiyom. Ikaapat, pagpaminod sa bukton. Ikalima, magalisod sa pag-istorya. Ang ikaunom, importante ang oras o mutawag sa 911. Bugton din, nagpaminod ang DOH nga mudiretso sa pagpinakadool ng ospital kung makasinati o stroke. Diba? So, murag sa'yo ka ng... Nakasin natin na baka ni Magnum kan? Magnum Alani?
11: Wala, Magnum Joel.
1: Kanina ni mga sama ni Ning, murag... kala siguro sa'yo, murag malipong ka, way kaon. O way kaon, diba? So, mawala ang balance mo. Yan ka na mag-istorya ka nga sa'yo, murag mahiwi-hiwi ng baba. Delikado na, no? Kaya basig mo na ni siya. Ang mga timailhan. So, bantay-bantay lang ta, no? Ilabi na sa kining stroke o sa ilabi na ka itong high blood run. Pero ang buhato na nila, Magnum Alani, sige lang yung tag-exercise. Di ba? Para yun nga malikayan siya o niya disiplina sa kinabuhi. O ganun may kalas tumagal ng sinasyonal sa Zimbabwe, dili mo minus 15 kataong patay, 27 ang missing. O man malunod ang usaka barko sa Zimbabwe. Subay sa report ka na igo sa kusog nga balaod ang maong barko tungod sa nautang panahon. Madto sa mga otoridad nga overloaded ang maong barko nga usa sa hinungdan sa pagkalon dini samtang parempang search and rescue operation sa mga otoridad sa pabiling missing.
2: Sa Thailand, gihudong sa gobyerno sa Thailand ang pag-issue og gun permits humana sa pagpamusil sa 14 anyos sa tinun-an nga gikamatay sa 8 ka mga tawo gawas ini kadto nga nanaga iya og armas gidid ana usab sa pagdala kon pagdadala sa gawas ilabi na sa pampublikong lugar yung kiniisip tubag sa insidente di ina gipasal ni Thai Prime Minister Anutina Charnvirakul nga ipalabang ang mas istriktong kontrol kon kontrolo sa armas nga dunay bugat nga mga silot. Sayran nga usa ang Thailand sa dinay pinakadaghang sibilyan nga nanag-iya og armas diin moabot sa kapiga 10.3 milyones ka mga armas.
1: Alas 6:27 na sa itong Magnum beses maabot sa 197 milyones pesos ang natala nga damyo sa agrikultura tungod sa bagyong Luis ug Maymay habagat ug habagat. Mother Pani Department of Agriculture kun DA spokesperson Assistant Secretary Ardel Dimisa nga kadaghanan sa mga damyos sa mga humayan diin 143 milyones pesos ang kantidad sa mga naapektuhan sa maong kalamidad.
18: Yung combined effect ng tropical cyclone na si Luis, si Maymay, saka itong Habagat, nasa 197 million yung reported damages na nakalap namin galing sa aming mga field offices. Karamihan ito ay naitala sa Palayan, 143 million, and then yung sa mga gulayan natin at ibang high value, nasa 30 million, and then yung mga nasira na mga ilang irrigation facilities, nasa almost 16 million, and then yung iba dito sa maisa natin at saka dun sa ibang commodities. Yung malaking damage ay naitala dito sa Region 3, in particular sa Nueva Ecija, 72 million. Dito naman sa Oriental Mindoro, 31 million, and then dito sa Pangasinan, 29 million. The other regions are also...
1: Ang payag ni Department of Agriculture kung DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar, balor karon sa 60 na pasos o 10 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 88 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 88 centavos. Ang Australian dollar, 43 pesos o 10 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 89 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 53 centavos.
2: Pagkaroon sa itong Magnum Entertainment. Giangkuhan ni Angeline Quinto nga gipili niyang itago sa iyang pamilya ang pag-eskwela sa kolehiyo. Matod ni Angeline nga kung dili mo lang po siya sa lamang ang makabalo ni ini, taniwala sa kaokupado sa iyang oras tungkol sa trabaho apan migraduar og nadawat ang college diploma sa Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management sa Immaculada Conception College na itong Hunyo 16 ning tuiga. Matod ni Quinto ni Angeline nga gusto niya nga mahimong ehemplo sa iya mga Silvio kona sa iya mga anak nga aduna edukasyon bisan pa man ug maayo kona maayo ang dagan sa iyang career.
19: November 2025, hindi pa po ako sigurado kung makakagraduate ako ng college. So, iniisip po nang sabihin kay Nonrev kasi wala pong nakakaalam sa kanila na nag-aral ako.
20: Naitago mo sa asawa mo?
19: Miss B, alam mo ba na kulang na lang pag-isipan niya akong may iba?
20: Ba't sinikret mo?
19: Kasi nga, hindi naman po ako siguradong makakagraduate. Kung hindi man ako makagraduate, akin na lang yun.
20: Parang ano to eh, parang sa contest po dati. Yung, sali ako sa contest na to, yung anong paalam sa kanila. Kasi kung matalo man ako na lang.
21: Wait, 5 years mong kitinik, walang nakapansin na nag... Paano ka pumapasok sa school?
19: Yung manager ko, kaming dalawa ang nakakaalam. Nung year na to, kasi meron din po, kasabay nung pagbubuntis ko kay Sylvia, may ginawa po kaming series with Paolo Avellino and Kim Chu. Nagkasabay-sabay, Miss B. So, naghabol ako ng ibang mga requirements na kailangan. Kaya ako naabot ng 2026 na dapat last year pa po ako gumraduate. Pero sabi ko, okay lang. Okay lang, sabi kong ganun. Kaysa, hindi ako gumraduate. Iniisip ko talagang mama eh. And gusto ko din po talagang makapagtapos ng college kasi gusto kong maging best example kay Silvio at Sylvia.
2: Ang pamahayag ni Angeline Quinto.
1: Alas 6:31 na kalos ng Magnum Sports. Aglawang karoon si Brandon Ganyola sa Rooster nga malakip sa Gilas, Pilipinas para sa Asian Games. Ay pagayon sa sunod bulan sa Nagoya, Japan. Nalakip ang TNT Big Man sa 30 pole players sa Gilas, Pilipinas sa samang basketball ng Pilipinas sa kwarta kung quadrennial meet sa Japan. Madali Rooster nga andam nga himuon ang tanan o taas sa national team kung subling mapili sa final squad sa Gilas, Pilipinas.
22: Honor, obviously, to always be included in the pool. We'll see how it shakes out. Asian Games, I was hoping to go last time, but I was injured. You know, we'll see how it goes, but, you know, it's always an honor to be called upon to possibly represent the flag in the country. So whatever happens, you know, I'll be ready or I'll be cheering the guys on for sure.
1: Ang payag na tindi big man na Brandon Granules Roser. Mga eksonyo na bata, itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malacanang Lalo na karoon ng Merkulis, Agosto 12, tuwing 2026, ug karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, PCTN, nagtala sa 6.4% ang inflation rate sa tibuok ka Northern Mindanao sa bulan sa Hulyo ng tuwika. Sa itong Magnum National Campo, Vice President Sara Duterte, wauna mihatag kuminto. Kalabot sa kapasakang kasong grave threat sa batok sa Vice President sa itong Magnum International, 15 katao patay human malundang usa ka barko dito sa Zimbabwe. Sa itong Magnum Business, 197 milyones pesos. Natalang ang damyo sa agrikultura sa milabaing Bagyo. Sa Magnum Entertainment, Angeline Quinto, may angkol nga gipili niyang itago sa iyang pamilya ang pag-eskwila sa kolehiyo. O sa Magnum Sports, Brandon Ganulias, Roser, naglaom nga marakip sa Gilas, Pilipinas para sa Asian Games, may pagyan sa sunod bulan dito sa Japan. Mga eksunti man lang sa agawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga itong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hangdunog makini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Lani Delgado.
1: Awas sa mga newsletters, Jingin Tirina, Chris Nerio, Ganyos Madja, Elena Corrine. Dini lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdunog ma, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum.

0: ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.
3: Ayon, mayong gabi ka rin tanan mga Magnum Friends. Sa tuloy nga naka-tune in ka sa ito ang mga radio sets, mga radio station, kung ba't pa o sa tanan nga mga naa sa ilaha mga balay. Good evening ka rin tanan mga Magnum Friends. Kung sa mga kaigsunan sa nato nga naka-tune in, bisan asa nga bahin sa ilaha nga area. Naglaglaag ba sila karon kay mga laagan, mga dako, petista? Oh, basig nga nagkiniat pa diya karon. Og sa asa man mo karon may galang nga gipamutang karon gabi una. Good evening mga kigsunan, labi na katong mga buutan sa buutan. Halo diya, mga buutan, tingog. Sa mga Magnum Friends na to diya nga nagkaon pa karon mayong pagpanihapon. Mayong pagtulong-tulong ninyo diya sa inyohang mga lamian kayong humba. Og sa mga lamian kayong mga sinabaw. O mga lamian kayo nga mga pagkaon sa karon nga panghapon-hapon. Good evening ug mayong adlaw. Sa tanan nga nagluto pa, hala sige luto lang mo diha para kuan. Luto lang sa mo diha. Kiba sige nyo mga pasmuhana, lisod na mga buang tang tanan ani. Hala sige sa mga Magnum Friends sa to din nga nakaroon sa gawas sa nasud. Pinagi sa to nga FB page Magnum Live. Nagatutok gihapon tan-out tune in sa to ang programa. Kita gaya pundagway ni Magnum Mencho kabaktulan makiksunan bakura nakakitkit o kanang kanang kuan adobo charot lang kit lang tag adobo makiksunan. Hala sige sa tanan may gala diyan nga nakaroon sa langlain nga nasod pinagi sa to website www.magnum999.com at siyempre sa to ang mga social media. Good evening ka rin yung tanan mga Magnum Friends. Lagi hapon siyempre ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng humusapin. Magnum Mencho kabaktulan na sa tumpag umanuman antod sa mga alas 9 sa gabi sa tuang Magnum Hitsikat. Standby para sa tuang Magnum na tagna-tagna question sa tuang pangutana. Kinsa pod ka makadaog tarong gabi una. Standby pod subdayon para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Hisgutanan mga kaisunan, labi na sa itong mga kalambuan na sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Sa trivia na ito mga kahibaluan, karoon nga matang karoon ng unya, may gala labi na sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Okay, happy fiesta, happy fiesta! Walik naman labas pipila ka mga pahinom ng mga kaisunan na ito na salasay 55.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Yan, maayong gabi sa inyong tanan, mga Magnum friends. Balik na sa ito ang programa karon Magnum Tagna-Tagna Question, Magnum Hit Sika. Ito sa ito nga Tagna Pangutana, kinsa ba kayo makatubag ka ni karon? Kung saan atong Pangutana karon?
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, Tagna, Tagna, Tagna, Question.

0: palihog, mangluhod kita, ano ko din. Alas sa mga Magnum friends na today ang naminaw. Unsa man daw tubag na ito ang pangutana, bay. Sa inyong pananaw, unsa ba'y tubag, ani? Unsa'y tubag, ani, itong pangutana? Nagalarag ang dahaw, nagdalag panit, nagdalag kalipay, naghandom sa kamatayon. Tawag lamang 0917-169-1199 o 0908-820-6211. Balik ko na ako, 0917-169-1199 o 0908-820-6211.
1: Na question, tag na question.
0: Unsa may tubag ni ini? Palihog, unsa may tubag ni ini? Tawag sa number 0917-169-1199 o sa number 0908-820-6211. Palihog, ihalad ang atong inyuhang mga tubag. Kung kana ba dawaton sa ato ang Ginoo? Kung kana ba dawaton sa ato ang programa karon? Kung kana ang inyong tubag dawaton ato mga kiksunan? Tagaan ka, grasyahan ka sa Ginoo 100 pesos nga lo. Grabe ba? Tubag, tubag, unsay tubag sa pangutana? Ang pangutana nga nagdalag sa ang dahon, nagdalag panit, nagdalag kalipay, naghandom sa kamatayon. Hinunwa nga unsang inyohang tubag kinahanglanon kaning masakto? O gang inyong tubag nagdepende sa inyong pagtuo? Og sa to ang kamata. Og sa to ang pangutana karon.
1: Tagna.
0: Kung inyong matagnaan 100 pesos nga load inyuhang makangkon. Busa dapat in town mga kiksunan, tawag na mo. Kay aron kita magpadayon sa programa. Hello, mga Magnum friends na to din ha. Sa tuwang mga higala nga nakaroon sa kuan sa gipanglaagan daw ng mga area. Mga laagan doon yung mga tuwano. Kabalo mo wana nga mga taga sidad sa Cagindoro, lagan. Ha? Ang banda ganyan dili, oy. No. I don't know kung lagan bang taga sudad. Nga kasagaran laagan ng mga dili taga syudad katong mga taga Lagyo lugar ba no? But anyway, ang taga syudad sa Cagindoro mula agyapon. Ala sa mga Magnum friends ato usahay dirita sa to ang kwanbi ang sabay tubag sa tong pangutana. Tawag lamang mga kaigsunan 0917-169-1199 0908-820-6211 0917-169-1199 0908-820-6211 Larga bula tanaw na ito mga kaisunan o makatumbok ba ang inyohang tubag? Kung ang inyong tubag ba kaisunan mong tukma sa atong color of the day karon? Our colors asa mo pula sa pula sa puti tanggal ang mali. Si Elizabeth, may gabi, Elizabeth.
2: May gabi eh.
0: Oh, may gabi. Tagasan si Elizabeth?
2: Taga Zone 3 Barra, Opol.
0: Ay, taga Barra, Opol. Walay ulan di haron?
2: Da, wala. Magnumitso eh. Grabe ka init.
0: Ah, init kayo ba? Grabe kayo nga. Lingiing kayo, no? Marag ka nang gusto tang nang baklay na to sa dalan. Marag tang gadala o ka nang kuan ba? Ka nang...
2: What? Konti 3 man siguro yakom karon, konti
0: 2. Oh, so mura tag kadala gabit bi mo gusto ta magbitbit og kanang galon bitaw sa tubig, ba? Mura kanang kada baklay nato, mura mamubo tag tubig ba, lami pa bubog tubig. So, kung mahimo pa lang
2: lagi. Lami na lang kermi hulom-hulom.
0: Oh, lami lang hulom. Lami puti imong hulomon pod. Yay! Hulom-hulom sa tubig. Ay, binakuglay na imong hulom-hulom na imong pasabot. Kabitaw, ah. Ala, sige. Oh, Elizabeth, unsa man imong tubag?
2: Ah, mag-try lang ko. Para magkikusukan kadaog ko, eh.
0: Mm, ah, wala pa ka kadaog?
2: Tuan, mag-try lang ko. Mais?
0: Oo. Final answer?
2: Oh, final answer.
0: Imong tubag na mais is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, wala gihapon.
2: Mag-shout out na lang ko.
0: Sige, shout out lang. Go.
2: Ay, shout out din ako ng akong magian dito kada buntag magtrabaho. Kay, okay lang mga magnum dira, oy. Gikan sa Delisamua, sa Oba Compound, Abragan Compound, Mabaw Compound, padulong dito sa Bantaw Compound. Mga magnum, gina sila dyan sa Sagara.
0: Wow. Wow, congrats. Oh, salamat kayo. Salamat kayo sa inyong
2: kan.
0: Ah, sige, salamat sab kayo, Ma'am Elizabeth. Try lang, tawag lang kung nakay kuan dia tubag. Okay? Salamat, bye-bye.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Sige, sa ito nga panag-uban ka ron. Now na ito kung sa mga tubag ninyo. Tawag lang 0917-169-1199. 0917-169-1199. O 0908-820-6211. Ang current daw nga temperature sa Mindanao, nag-range sa 30 degrees Celsius hantod sa 34 degrees Celsius. Para sa daytime. Ang night time daw 22 degrees Celsius o 25 degrees Celsius. Aside sa kung adunay humidity, nag-scatter ng mga localized thunderstorm, pwede nyo ma-check ang pag-asa weather. But sa kuan, sa tuwang nga makita nga kuan, perting initagyot. Frequently range between 70% and 85% humidity sa mahinundan sa taas nga heat index panahon sa ting-init. Okay, so muna mga magroom friends, ang atuang nakita sa karon diri may gala in town po sa ba. Linda, may gabi Linda!
4: Hello.
0: Linda!
4: Hi, Magnum Mencho!
0: Kumusta man ang kinabuhi?
4: Ang gaming ho ng Cagayan de Oro.
0: Kumusta man ang pagka-donya?
4: Ayaw po donya, oy. Sobra na po na.
0: Ano ba, donyo?
4: Kala, oy.
0: Ha?
4: Kala, tangsa ko. Reyna ng mga dragon.
0: Buga ka kalayo?
4: Yes. Mubuga na din kalayo sa mga kaaway ng mga kontra. Ng mga pasaway.
0: Alalalalala.
4: Mga hinawayon. Kung, na bugaan.
0: Si Kinsa, magid ka ng mga hinawayon o mga pasaway nga kontra.
4: Di na ka mag-mention.
0: Di na ka mag-mention. Basta silingan ni mo.
4: Na, basta kabalo na to.
0: Basta silingan.
4: Hinawayon o himantayon.
0: Himantayon, mga hinawayon. Mga silingan ni mo, ana.
4: Dili lang po silingan. Basta.
0: Ah, basta.
4: Di na lang ko mag-mention.
0: Dili magka si Heidi Rons.
4: Ayaw po na. Ay, friend na ako.
0: Ay, friend din mo.
4: President na sa among kwan, lawyer group of friends.
0: Wow, sarap, president. Sige, yes. Sama na ko. Kung naminaw itong imuhang mga kontra o mga hinawayon nga silingan karon sa imong masulti.
4: Ano, comment na ako. Bahala na sila. Bahala na sa ilang Ginoo.
0: Bahala na sila
4: Ginoo. Gibutang.
0: Pwede na kabingon nga sa unta, panggabaan mo tanan.
4: Ay, ayaw po.
0: Ang
4: Ginoo na ang bahala sa ila.
0: Lagi. Ginoo na bahala.
4: Yes. Natupa
0: na ang Ginoo ang mubalos.
4: Yes, ang Ginoo na ang makabaluan na.
0: Ginaingon mo pa nga pag labayon kag bato, labaya og.
4: Mo gani.
0: Labaya og pan.
4: Sa Ginoo.
0: Kung labayon kag bato, labayon kag pan.
4: Sinapay.
0: Pero isulod sa garapon.
4: Poston sa plastic para di mahugawan.
0: No, poston plastic isulod sa garapon, ana di.
4: Yes.
0: Nakabalos na ka.
4: Nakabalos sa laban nung kinapay nagipoto sa cellophane. At least makaon pa niya.
0: At least bukulan.
4: Sige, hugaw.
0: Bukulan gahapon ang dating, ana. Dito, oy. Sige, Linda, unsa man imong tubag?
4: Man, guessing lang ko. Punuan sa lobby.
0: Punuan sa lobby.
4: Yes, dala na mo to sa lanap yung mga dahon na to.
0: Oo. Sige. Punuan sa lobe is...
3: Mali.
0: Wala.
4: Sabi na, mali.
0: Mali.
4: At least nag-try sa guessing.
0: Lagi. Yes. Sige. Nana, drilta sa pinaka-highlight.
4: Shout out ko sa tanang ng Royal Group of Friends na mo.
0: Why,
4: ang among president na si Hyderon.
0: Hyderon.
4: Ang vice president na Ate Vicky Kabaktulan.
0: Uy, vice president.
4: Pusta na yun. Kala member sa kanang mga kan. Royal Group of Friends. Then, ewan pang kadit na lang kumami. Ayun, Daywayan. Day, kumusta lang kayong Daywayan. Yeah, so pala ka na. Secretary na. Sa grupo.
0: Uy, secretary. Oh, yahay kayo ng treasurer ba? Treasurer.
4: Ako na lang ang treasurer. Shout out na lang sa inyong tananda yun. I-greet po na ako ang mga bagong member na sina Ma'am Selena, Inday Villamos, Christy Sakagadas, Angie Tumampok. Hi, Ma'am Derama! Salamat na katubag ka na sa akong tawag.
0: Unsa man ang position ni Derama? Unsa man position ni Derama?
4: Muse man na.
0: Ah, Muse.
4: Among miss na siya. Namada. Dayon. And lastly, happy for day ko magkan. Shout out. Pasalamat day ko sa dawat sa akong sawag na si Sir Liam. Thank you. And kay Sir Jandro katong ganinang odso dito kay Ma'am Apple Pie. Dayon. Lastly, sa akong my one and only na nagkapakapas sa akong dugan. Medyo shower na ako na. Happy 22nd Mansari na ang buha karong ng adlawa.
0: 22nd Mansari?
4: Yeah. 1 year and 10 months.
0: One year and 10 months.
4: Yes.
0: Wow.
4: The request ko song mag-momentyo.
0: Ansaman?
4: Ang among love team song.
0: Ansaman team song ninyo? Kanang...
4: Kawang sagot.
0: Wow.
4: Sa mga dragin.
0: Da.
4: Para sa akong fan, Mr. Shower.
0: Okay.
4: Thank you, Mr. Limingho ng Cagayan de Oro.
0: Okay, salamat.
4: Bye-bye. God bless.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: On say tubag. Sa ito mga Magnum Friends nga naminaw karoon na lang, sige. Tawag lamang 0917-169-1199. Tawag lamang kung sa itanaw na tumakiksunan. Tubag mangigala sa atong pangutana. Ang atong pangutana mga kaigsuunan mao kini ang atong pangutana nangalarag ang dahon nangadalag ang panit nagadala sa kalipay nagahandom sa kamatayon da syaro na adihon sa mandan nabi ana tabi unsa ba kay tubag kanibi makatag na mo karon dayon hala sige tawag pero magunahuna pa mo dia sige tanaw na to maghintay apon taon ya totoo para dali ra matubag. Okay, manggawa sa dahil nito mga pangka nga hintayon. Lisa.
5: Oo.
0: Oh.
5: Good evening.
0: Kumusta man dia Isabel? Ah, si Lisa na Lisa.
5: Lisa.
0: Di ni si Maria Isabel?
5: Mora, di same person ra magnumin.
0: Mao lagi kitingog pa lang daan mura man kanang kuno mamaor man gyud.
5: Mamaor kagurang.
0: Kagurang. Adili pod. Oo. Oh. Oh, di pod kagurang. Oh, mamaura ka kuan ma.
5: Kurang lagi?
0: Kahuyang, ana. Mamaura ka huyanga ba? Bitay, sige. Kumusta man Isabel?
5: Ay, gikan ba minag kuan nobina sa among San Roque Magnumencho.
0: Ninang?
5: Nagnobina mi.
0: Ah, nobina di ay.
5: para sa pista nagnobina.
0: San Roque, pista ninyo karon sa Pirto,
5: Ah, sa 5, Mambatangan.
0: Oy, Zone 5 Mambatangan, napipista. Okay, okay, okay. So, nagnobina day ka di ay. At least nga, giampo maka ni mumi nga kuan. Giampo ni mantanan. So, may mong tubag, Lisa? Basi, giampo ni mong tubag?
5: Kanang, oo. Wala pa kay klaro sa tubag magdominsyo. Kaya pag ipag-abot na mo na...
0: Ah, wala ka.
5: Na, iguro na ako nabdan si LDM.
0: Ah, sige, sige. Pero og na kay tubag, ato ipangutana sa imo balik. Nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon.
5: Humay.
0: Humay. Final answer?
5: Final na lang.
0: Oh, final na lang, kaluoy.
5: Kaluoy taon, pobre.
0: Imuhang tubag nga humay is...
5: Wrong lang.
0: Hala, sige, sa pinaka-highlight gihapon. Go!
5: Oh, highlight, shout out. Shout out, ikus ni LDM, ni Ma'am Dirama. Tanan na lang ninyo di sa Magnum Radio. Especially sa nag... Kanang nangurot-purot, nag-ngumot-kumot sa akong dughan, si Robin Castilla.
0: Sabi, hindi ka kumot-kumot.
5: Nagkapakapa, mandagang HDM.
0: Imuha, kumot-kumot po lugar?
5: Nangurot-kurot, nangumot-kumot sa dughan.
0: Naka, grabe. Grabe naman yun na.
5: Shout out na nga, ikan nubina na, ikan gintong amon silingan nga. Iatangan doon niya ang tawag ni Lisa. Kanang... Bali na gid mo diri sa Magnum kay wala na ko dito speakers for sila program o gabi eh.
0: Agoy.
5: Ingan ni kuan din ang isting nga nang giatangan daw siya bana ang program sa kuan kay manawag do si Lisa na kuan wala na dito bali na mo sa Magnum. Okay si Lisa na sa Magnum.
0: Oh, lagi-lagi. Bali na mo ayon na mo dito.
5: Bali na mo.
0: Kinsa man na sila?
5: Ko ani ang kauban na muna sa simbahan magnuminsyo na pwede na kong katawa ganiya kay yatangan daw nila ang programa nga tanawag daw si Lisa na ko nga wala na program dito bali na mo sa Magnum.
0: Sige napay shout out ni mo
5: tanan na lang naminaw din sa kwan kusog bang kayo ang Magnum Radio na pinakatong nag-interview last day kauban nila Ma'am Angie kani ilanggi ani Andre mga pabualan family nga so the listener gini sila sa Magnum Radio kanang dili lang ta matin sa atong gipuy-an halig lang ta sa Ginoo unsa may resulta bawat-bawat lang ampog amping o God bless us all.
0: Ala ka oi subon man dili matens labi gid kaayo na duha. Na sige.
5: Okay na, uban sa itong extra Magnum Mincho. Sabalik sa ang service yung Magnum Radio.
0: Da, labi yun. Salamat kayo, Maria Isabel. Good evening.
5: Salamat po.
0: Bye-bye.
6: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: So, sa itong pagpadayon, sa ito ang Magnum shoutout. Adi din shoutout eh. Ay, nako. Sa ito ang mga Magnum friends nga naminaw karon na lasigin sa ito bag sa itong pangutana. Nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Unsay inyong tubag ni ini mga kiksunan. Tawag lang mo sa ito ang number 0917-169-1199 0908-820-6211 ang pwede sa bumutubag. Kung di mo ganahan nga ka ng naikuan, tubag-tubag lang inyo. Ha? Comment lang mo diya sa kanyang FB page Magnum Live atong basahang yapon. Ha? Okay. Bumalik taman lang sa pipila ka mga pahinom na matura sa last 7:29.
7: We'll be back in a moment right after this station.
8: Magnum Radio 99.9 News and Music.
9: Gigutom na ba?

0: kayo ng pamulto sa gutom. Presto busog sarap na.
1: Good news. Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: tayo balik to sa ito ang programa karon Magnum Hit si Katya sa ito pag-uman-uman mga kiksunan din yung mga takna para sa ito ang tagna-tagna question.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.
0: Ang atong pangutana, mao kini mga kigsunan, nagalarag ang dahon, nagadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Unsa man daw kuno ni? Undum sabay hint na to ani? Makita sa tao mga kigsunan. Si Jennifer,
2: Maayong gabi.
0: Maayong gabi. Taga-asa man si Jennifer. Taga-asa man ka, ma'am.
2: Kuan kaning Kalamungay.
0: Taga-Kalamungay, taga-Kalamungay ka? Taga-asa ka dapit day, ma'am. Ma'am. Ma'am, Jennifer.
2: Hello.
0: Asa di ay dapit inyo ha? Asa di ay dapit inyo ha?
2: Hello.
0: Hindi siya kadungog sa kuha. Iyan daw, pibasig di siya kadungog. Asa di dapit inyo ha, ma'am? Kajot lang ha, tawagan ka na magbalik siguro para kuan. Talong niya. Tawagin na lang balik pa in fairness lang sab kay nakatawag ba siya. Okay. So basig wa siya kadungog sa kuha. Ano pa pangutanan ako taga-asa siya rin. Taga-Kalamungay no. Sabi nung taga-Kalamungay. Basig yan tubag Kalamungay. Pero tawagan na to balik. Okay, so standby sa katong mga nagtawag na karon hala sige. Para sa tuang tubag sa tong pangutana. Okay, balik ta Ma'am Jennifer. Jennifer.
2: Hello.
0: Mabati ko nimo, Jennifer.
2: Oo.
0: Okay. Taga-asa man ni si Jennifer.
2: Ha?
0: Taga-asa man di ay ni. Taga-asa di ka.
2: Taga-Makasandigra.
0: Ayan, Makasandig. Okay.
2: Tawe, dari sa Tawe sa Magnum.
0: Wow. Adiha di sa kwan di ay. Ikaw tong tigtigway baka diha.
2: Oo.
0: Oo. Sige, Ma'am Jennifer, unsa imong tubag? Kalamungay?
2: Oo, Kalamungay.
0: Kalamungay. Ang imong tubag nga Kalamungay is...
3: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili Kalamungay. Nice shout-out ni mo, Ma'am. Wala.
2: Shout-out lang ko sa kong papa diha. O sa kong manghod. Nadan dyan sa Tambo, Makasandig, Ora.
0: Okay. Salamat kayo, Ma'am Jennifer. Salamat. Good evening. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Alam sa'y tubag sa atong pangutana. Tawag lamang 0917-169-1199. 0908-820-6211 sa laing number. Balik ko na ako, 0917-169-1199 o 0908-820-6211. Ito tumago sa itong pangutana, nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Ang hint na ito, Anya, dili ni siya talam nun, ha? Dili ni siya talam nun. Naani siya sa tao. Okay? Naani siya sa tao. Ang pangutana lang kung unsang klase sa tao. Pwede sab ni siya sa mananap. Na. Pwede sab sa mananap. Meaning, na ay tubag nga generic siya nga pwede siyang mananap, pwede sa tao. So, unsa na siya. Sige. So, dili ni siya talam nun, dili pwede siya lugar. Sa tao ni siya, o pwede siya sa mananap. So, manin niyo ang pananaw di habi. So, bakit tubag ani karon mga kiksunan? Sometimes, ano ito na, usahay ka ng hinay bitawang, ano? Hinay ang kanang, ano ba? Na, communication. Taga-asa, Kalamungay. Pariyarigya po sa kaistorya nga si Lolo. Naglukdo man siya o kanang kahoy. Nangahoy man siya dito sa bukid. Pangutana din sa batanon nga. Lo! Asa din kagikan, Lo? Ingon tubag rin si Lolo. Ay, kahoy! Ha? Kahoy? Unsa man din na imong gidala, Lo? Ay, sa bukid. Ay, bungol-bungol na si Lolo di ay. Ala, unsa di ay, ang tubag?
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna!
0: Tawag lamang 0917-169-1199 0908-820-6211. Tunsay tubag sa itong pangutana, mga kiksunan. Para sa tuang pangutana. Nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Naasa tao makita, pwede sa ni sa mananap. So unsa karon ang mga klase sa tao ang imuhang maunaunaan. Okay? So unsa yung sitwasyon sa pagkatao? Sa baka ni nga klase nga pagkatao. Okay? Ala, sige, unsa ba din mga magnum friends, tawag lamang. 0917-169-1199 Pwede sa 0908-820-6211 Larga bula, unsay tubag sa itong pangutana, nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadalas kalipay, nagahandom sa kamatayo.

0: Magnum Kuan. Sorry? Magnum Kuan. Hipa na. Ahipa na. Sakit sa tao. Dalag doon. Dalag hipa ba? Dili hipa. Okay. Saan sa mandi ay ang tubag ini? Tanaw na ito mga friends sa tubag. Siyempre tawag lamang sa ito ang number ha. Kailo na tulad na kinsay mo tubag mga kiksunan. Dili sa taas sa mga kuan. Sama ni si Lolit. Nice evening Magno Mencho. I guess edad tubag ana. Nope, dili edad. Dili edad.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Sunsay tubag nini. Standby na yun unya sa mga dugang mga informasyon. Dari sa takpukos at sa mga trivia about sa siyudad sa Kikindiro. Ha? Pukos at takaroon na. Sunod na tamang topic, aning impeachment. Aning Senate. Issue baka ha? Or sa makay trend karon. Sunod na tamang topic, anak. Para kuan. Kay trend man sa karon ang kining pista sa siyudad di. Kini lang sa itong ikuan. Okay. Hantod nga mga masumhan tatanan. Hantod nga mga sumhan tatanan sa Sige Paminaw sa Magnum Radio. Charot lang. About hisgotang siyudad sa Kagendero. Gawas lamang siguro og nay angayan gyud natong hisgutan labi na mga dagko mapangita mo. Si Ma'am Dirama. Paibot sa ngipon, Magnum Mencho. Nope, dili paibot sa ngipon. Ala, sige, tawag lamang kinsay gusto mo tubag para sa tuang pangutana karong gabi na. Si Samani. Ay, lahi. Samani, kamura manig ka ng mura manig ka ng ano. Joel Laloman. Sir, ako tubag anak kay ulo sa tao. Kay mo may mandalag mata manglingilo. Dili. Okay, so unsa pay tubag di ini si Lolit natupat tigulang. Dili tigulang. Si Lingling aliling bililing mga bililing.
2: May gabi eh, magnuminta.
0: May gabi eh, nagkauna ka diha. Sabi mong gisudan. Ling. Ling. Ling. Wala mas liling. Ling. On sa may tubang nililing at tong tanawan may balikan at tong tawag kay basa basig na kuan lang. Kay mo ba ito nanawag kay sigdingin na hanglan siya load ba? Ba na lang makasig makatubag sa di na nai-load niya? Ala sige. Ling! O, sa tuwa nga mga Magnum friends na to diyan nga nakatsunin ka ron ha. Ang tawag lang mo diya sa tong number 0917-169-1199. Lain naman ang tingog. Maraming. Mura naman tagakapagawan eh. 0908-820-6211. Bungod siguro ni sa Kabugnaw. Ling! May gabi, Ling!
2: Liling!
0: Okay. So may tubag ni Liling? Ling! Giuli na ni mong kaguran?
2: Ang akong tubag kay Buhok.
0: Buhok? Final
2: buhok.
0: Final answer buhok.
2: Oh, final answer na.
0: Sige, imong tubag nga buhok. Yes.
3: Mali kanya. Mali kanya.
0: Sorry, dili buhok. Bitay. Nice shout out nimo da shout out. Nice shout out nimo.
2: Wala kay.
0: Wala na. Sige, Ling. Salamat kayo sa pagtawag, Ling ha. Okay, thank you. Thank you po. Na. Kurat tubag at ako answer. Hala sige mga Macron friends, salamat kay Kang Liling na nagpaminaw. Og sa tanan sab nga gusto mo tubag sa tong pangutana. Tubag daw mo bik, maabtan pa rin ni unya data sa tong analysis power. Na. Sa dani di ay. So, basing nalisuran. Nalisuran sa tong pangutana. Question. Unya balik sa tuang kwan sa tong tagna-tagna question while is guta sa tong Magnum knowledge power ha. Sa tuang nga pag-uban karong gabi una Magnum hit sikat ka sa Magnum Metro kabaktulan. At oras sa 7:56.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 8 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Suportado sa Federation of Free Workers ang pag-aproba sa Kamara sa tax exemption sa mga mamumuo nga dunay dili mo-minisre 350 million pesos nga kinitaan matag tuig. Mato ni Attorney Sonny Matolia, presidente sa Federation of Free Workers, kana kung tabang na kini apan na mas maayo nga mas patas ang pakini.
3: Unta, mas mataas pa diyan eh. Pero kung yun ang maaprobahan, sinusuportahan natin yan. Malaking tulong na yan. Ang among tanghalyo diri ay di lang 350, dapat mga 400 siguro o 600,000. Kay atong ginatanaw ng 350,000 ay di pa nakaabot o kuan, o mga sweldo ka 350,000, di pa nakaabot o living wage. Ang living wage sa among nakita ay mga 40,000 hanggang 50,000. Pero itong 350 ay below 50,000 a month yan. Ano? Among tanaw ay makatabang na kay giingon man ang mga taga BIR nga.
2: Ang pamahayag ni Attorney Sonny Matula, presidente sa Federation of Free Workers, samtang gitubag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro ang mga ligasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong batok sa mga impeachment prosecutors na prosecutors. Mato ni Castro nga kinahalan suportaan og ebidensya ang mga ligasyon ini. Kaduang pa ni Castro nga susamang dunay kalainan ang barugana ni Magalong man kini mag-invoke sa kona sa remain silent human sa pagpangutana kona mapangutana sa impeachment trial nga gikalambigitan ni Vice President Sara Duterte.
4: Marami siya muli nababanggit na mga issues pero wala pa rin siyang napapangalanan. And at the same time, meron din siya sinabing 90% di umano ang corrupt House of Representatives pero wala pa rin siya napapangalanan. Maski na po patungkol sa EJK, sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay. At may report siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang narereklamo patungkol sa mga nang abuso di umano sa EJK. Impeachment trial na kinakapalooban or involving the Vice President, ang kanyang sinabi lamang ay, I would like to invoke my right to remain silent. So parang magkaiba ang kanyang panuntunan pagdating sa ibang tao at sa Vice Presidente.
2: Ang pamahayag niya ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Og karon sa itong Magnum News Hunter, Commission on Population and Development kon CPD nakighiusa sa Youth Day 2026 sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 22 Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Nakikiusa ang Commission on Population and Development kung CPD sa pagsaulog sa International Youth Day, National Youth Day o Linggo ng Kabataan karong bulana. Gipasiugda sa selebrasyon ang nagkalainlaing kasinatian sa mga kabatanunan at ang nagkihusa sa usa ka pangandoy ang pagbaton o maluntarong kaugmaon. Tumong niini ang pagligon sa partisipasyon o oportunidad o empowerment sa kabatanunan aron sila mahimong aktibo kabahin sa pagpalambo sa komunidad o nasod. Gidasigusab ang tanang sektor na paminaon o supertahan ang mga tingog sa kabatanunan ugatagan sila o higayon sa pagpakita sa ilang abilidad o potensyal. Pagayon ang pagpamikamot alang sa usa ka kaugmaon para sa kabatanunan o alang sa kabatanunan. Balita, gikan sa Commission's Populations Development, si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita o Sertisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Villas. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Presents Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, mayong gabi sa tanan mga Magnum Friends na to diyan ka nakatunin karon sa tuwa nga programa. Good evening, good evening, good evening, good evening. And syempre sa tuwa nga pagkumanuban karon gabi una, syempre atong tagaan o patagad, labi na katong mga karaan nga mga panahon. Karaan nga mga establishmento din sa atong siyudad sa Cagayan de Oro. Okay, pero isigutan sa nato ginagmay. Before nato, kwa nato, muhulat lang takin sa'yo mo tawag sa itong pa-kwan, sa itong number. 0917-169-1199 0917-169-1199 0908-820-6211. Okay? Pwede stop 0908-820-6211. Ang atong pangutana, maukining atong pangutana mga kagsunan. Nangalarag ang dahon, nagadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Ang atong hint is
3: nauna inyong tubagon.
2: Pwede ni siyang sa tao.
3: Tagna question.
2: Tagna question. So, ano ito? Anong klaseng tao? Ang tanong, nangalarag ang dahon, nagadalag ang panit, nagadala sa kalipay, na nagahandom sa kamatayon. Ano, may caller na. Dito agad ah. Si Jojo, may Jojo, may gabi eh.
4: May gabi eh, sir.
2: Oh, kumusta? Taga-asa man si Jojo?
4: Taga Sayas na, sir.
2: Sayas, Carmen. So, munay, kwan. Pero before ko mag-ano sa mo sa itong pangutana, na unsa imuhang nadumduman nga pinakakaraan nga establishment sa syudad?
4: Pinagkakaraan ng service sa syudad.
2: Imong gilaagan sa una.
4: Concert. Katedral.
2: Katedral. Ano ba? Reliyoso kay ka. Pari mo siguro ka. Pari mo siguro ka. Ito ay. Sige. Anyway, muna ito ang pangutana. Nagalarag ang dahon, nagadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Ano sa manimang tubag?
4: Ang tubag ang laser, ngipon, sir.
2: Ngipon?
4: Oo, ngipon sa tawa na napangag.
2: Ngipon nga napangag. Final answer?
4: Final answer, sir.
2: Imong tubag nga ngipon nga napangag is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
2: Sorry, mali gyapon. Okay, shout out ni mo?
4: Raser.
2: Sige, go ahead, go.
4: Shout out ko sa ako ang lalaps niya, lala sa Pabayo, sa Beauty Fantasy, Lindilo Lulio. O sa ako, yung mga kaubalan, yung Ati Sab, o si Mi, o si, ano, si Tanan, o sa kang Ma'am Marie dyan, Pakana. May owner sa Beauty Fantasy.
2: Okay.
4: Shout out ninyo, Tanan.
2: Okay. Tanan mga utangan dia. Sumatangan. Anyway, salamat kay Jojo ha.
4: Okay, sir. Salamat, sige. Sir.
2: Salamat, may gabi. Bye-bye.
4: Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna.
2: Doon sa itubag sa itong pangutana?
1: Tagna, tagna.
2: Ang atong pangutana, nangalarag ang dahon, nangadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. So, the hint, our hint, nasa tao, makita sa tao, pwede siya sa mananap. Pero, pwede sa tao. So, dili halaman, dili lugar, dili bagay. So, nasa tao. So, unsang nasa tao. Tawag lamang, 0917-169-1199-0908-820-6211. Wala yung color? Wala pa? Sige, hulat-hulat na kinsay mo ito bagla. But there is sa tuwang mga kakuan, sa tuwang trivia, sa tuwang syudad sa Cagayan de Oro.
0: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Kabalo ba mo nga ang syudad sa Cagayan de Oro naay gitawag nga the CDO Heart of Asia Largest Mall. Mall sa ta. Dito sa ta sa mall. Ang gikabutyag nga Heart of Asia charot lang. Ang pinaka largest mall sa Mindanao. Naa sa siyudad sa Cagayan de Oro. Of course, recognized by the whole Philippines. So, kita, taga-siyudad sa Cagayan de Oro, proud tanga natin nga ni. Diba? So, sa mga gikabutyag ng mga recognized na open ni atong 1991 dunay gross leasable area 250,152 meters square, sa total area 320,000 meters square. Doon na po siya ibanabana 500 plus stores, but I don't know lang karon, and that is a lot. The largest mall in Mindanao. Sasab sa mga karaan ng mga mall. Okay? It's ano. Karon sada na kaya na siya yun. Siyempre, daghan na karon na natay anong gawas din po na ng Gaisano. Ato na lang i-mention para dilita ko. Ano. SM. Na SM, Duakabok. Uptown o Downtown. Ang Aurorama. Ang Pure Gold. Dayon na SNR na nayatua. So paman. Save More. So paman din para din naman. Okay, para to ano, para patas tanan. Og sa tanan-tanan nga mga karaan nga mga establishmento. I salute you being the one of the kining morabatag ka ng nahimong ano ba na pride sa siyudad sa Cagayan de Oro. In kabalubasan mo nga din sa itong siyudad, doon na tayo gitawag nga the oldest coffee shop. Oh. Oldest coffee shop. Ang ambot og nakinsa ba kay nakakuan ani? Kinsa ba kay naka ano pa ani? The oldest coffee shop nato mga kaisunan. Usa na ni siyempre na butang-tag ka ng kwanke, daghan man coffee shop. Ang gikabutyag nga coffee bean and tea leaf sa tibok ng Northern Mindanao nasa Centro Ayala. So, sana sa mga oldest. Pero napag yung medyo na ipagkakuan gano. Kaya ang coffee bean na since 1963. So, na nahimong kwandri sa Pilipinas. Pero napuntay gikabutyag nga usa sa mga pinakakaraan nga mga kanang coffee shop. And not dili ni lang siya coffee shop na pwede siya eatery or restaurant. Ang gitawag nga Vienna Cafe. Ambot lang og nakadumdum pang uban ni ini. Mismo gani ako. Although kakuan ko nga naani siya nga kape. Pero wala ko katod asa napit. Sus, naramadize. Nas bilis day. Iano daw, i-abtang na itong picture. Ang oldest coffee shop. Usa sa mga oldest coffee shop din sa itong siyudad sa Cagayan de Oro. Mo kini mga kaigsunan ang ato ang nala. Bilis ba na? Bilis? Sa ba? Kato isa, kato ikaw, pat, katong hinalasan siguro. Pakita na ito mga kaigsunan. Di, hotel na siya, hotel. Kato isa. Kato isa. So, dun ay pinakakaraan. Ang Vienna Cafe, saka iconic gabutyag nga early generation nga cafe ha? And pastry destination nga nahihimong ilado kaniadto. Gani karon nahimo na siyang blueberry cafe. Ano ba blueberry cafe? So naada na siya sa bilis dayo. Karon po ka honestly ha, karon po ka kita katod. Pero sa sige na ko ka nang pangitaas sa mga dapitan niya. Naramdas bilis day. Diba? So, sa mga pinakakaraan nga kining coffee shop. 1990s. So, inila ang siyudad sa Cagayan de Oro sa kape. Sa mga coffee shop. Sa mga kanang mga restaurant. And mga bar. So, muna yung mga kuan sa mga siyudad. Sumulugar ka na mga kaigsunan. And, kini, basig nakapuyo no sad mo ani. Usa sa pinakakaraan nga, hotel. Kamalo ba mo nga pag, sa panahon ng mga 90s, mga 1900s, ana, ang mga gikabutyag ng mga establishment kani adto sa siyudad. Para daw kuno sikat ka paminawon, ang imuhang establishment butangan og Cagayan de Oro or city. Hindi ba? Muna ang mga kaniadto nga mga establishment. Para daw sikat ka or kanang murabag kanang appeal ka sa trend nga sikat laagan ka. Ang ngalan sa imong establishment butangan daw nimo og Cagayan de Oro or city. Munang naay City Cagayan de Oro Bar. CDO Bar. Natay CDO Restaurant. City Lodge. City Hospital. No, ano mga kwan sa una? At usa sa pinakakaraan nga hotel mo kigsunan mo kini ang Cagayan de Oro Hotel. And ako di makay ko bihasa na sa kayo. Unsay nahitabo na ani niya kay I think na sarado na ni siya mga kaigsunan ano oldest building establishment sa nasangpit nga kining hotel in Cagayan de Oro City 1900s. Wow, sa pride nga kining mga panahon I think siguro naapa siguro ni ano napay kanang mga Amerikano ani siguro sab no napoy kanang basig kanang ano nagpuyo napoy napuyo diag kanang Spaniards So sa pinaka karaan nga kining coffee shop kining hotel in CDO. So mo kana mga kaigsunan. Okay, so while gahulat-hulat na kinsay mutubag sa tong pangutan, balik ta malamang pipila ka mga pahinom ng mga kisunan na tora sa Lasut sa 27.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sika. Sa itong panggulungan na kisunan para sa itong Magnum Knowledge of Power. Ang itong balikan na kisunan ng itong isgutanan. While, naghulat na kinsay mong tubag sa itong pangutana 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede sa kamo tawag 0908-820-6211. 0908-820-6211. Okay, para sa itong tagna question. Ang atong pangutana mga kaigsunan, balikon na ko ang atong pangutana is nangalarag ang dahon, nagadalag ang panit, nagadala sa kalipay, nagahandom sa kamatayon. Okay? So sa tong paghulat-hulat, kinsay mo tawag, mutubag sa tong pangutana, hint lang nato is nasa tao makita. Nasa tao, unsa ni siya nga klase nga tao? Kamo na bahala diag tubag unsa inyong tubag. O sa ito nga panag-uban makiksunan sa itong pagparayan na sa itong Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Ang atong siyudad sa Cagayan de Oro, siyempre nesgutan man ito ang kini mga establishment ito. Usa sa mga pinakakaraan ng mga establishment, Vienna Coffee House, kaning coffee shop. 1990s? Oh, so mga 1990s o 1991. Sa mga panahon nga kuan gyud na karaan ni kay niyo. Amerikano na mo siguro ni. Kiba kita pa nako na pay mo na pay sakinan sa mga Americans. Anyway. So ang pinakakaraan nga hotel atong gisgutan kaganina, itong pinakakaraan nga hotel Moni ang Cagayan de Oro Hotel. 1938. Charo. Naimutang de Asatiano Brothers and Tersoneri Street. Ang siyudad kanpa Cagayan de Misamis. Usa lang niha sa mga karaang hotel dinhi sa tuang siyudad. Cagayan de Oro Hotel. Unya kay mo lagi na pag gusto ani nga mga panahon na daw trend kayo pag ang imong pangalan sa imong establishment butangan nimo og CDO or butangan nimo og Cagayan de Oro or butangan nimo og City ba bantayan ninyo mga karaan nga mga establishment na ay City or CDO na ay Cagayan de Oro ba ayan asa naman ta dirita sa bridge pinakakaraan nga bridge at syempre nga itong iskutan makiksunan kaganina ang pinakakaraan nga bridge mga kiksunan ang Marcos Bridge ayan grabe ning Marcos Bridge kay moragib ka ng ano panahon pa ni Marcos Senior God. Pa panahon pa ni Marcos Senior pinakakaraan nga bridge mga kiksunan nga gitukod. Gani, this time, morning, usa sa mga, ano, daghan naman kayo ng mga tulay. Daghan na kayo mga tulay sa tuang syudad. But, di na to malilong o di na to matago nga ang Marcos Bridge usa sa pinaka butang-tag ka ng iconic nga bridge dinhi sa tuang syudad sa Cagayan de Oro. Ha? Kay sayunan kaniya nang panahon pa ni Marcos senior nga Marcos kay mo nay kun daw kanay mo nay nahitab nagtukod di ba so ang usa sa pinakakaraan ang Governor Isalina Bridge na Governor Isalina Bridge Carmen. The oldest outstanding bridge in Cagayan de Oro, 1931. Muning mga karaan nga mga bridges sa tuang siyudad sa Cagayan de Oro. Gani ang kaniadto ang kaninga tulay kawayan pa. Kawayan pa. Nahimo dayong construct dayon hantun kay nahinay og kanang nahimo siyang steel. So mo lugar ka na mga kiksunan ang kinito ang mga karaan ng mga bridge. So uban pa no. Sa tuwa nga mga Magnum friends sa mga kiksunan na to diyan nga naminaw. First crossing. Sa may bamboo amo na mo nitong giikwan dayo. Temporary nga bridge sa Isalina ang bamboo foot bridge nga gama sa Kawayan. Nay 1888 Spanish military government nga mga panahon. Ug sa tuang mga bridge sa dinis sa tungsyon sa Kagendoro, sa mga pinakailado, Isalina, Marcos Bridge, ada rin. Kay panahon ni Marcos Senior. So mo lugar ka na mga kiksunan na tuang mga, ay, natuod no, ang under renovation man din ng Isalina karon. No, so gikuan sa karon gipatsada. Na, okay. So sa paman nga tuwa nga makita diha nga mga karaan. Kabalo ba mo mga Magnum friends? Nga ang siyudad sa Cagayan de Oro nagdala og iconic nga sakyanan. Mao kini ang atuang motorila. Ang atong motorila nga usa sa mga pinaka-iconic lugar nga sakyanan. I don't know kung nababay pariha ani nga dagway sa uban nga mga syudad nga dagko no. Pero sa lain nga mga syudad lahi ang ilaha dito. Pero kini ato mo nga pinasahi sab niya to Morning pinaka-historic kayo nga historical kayo sab nga no ang motorila. Grabe sad. Kitsabay nakasakay. Sabay nakasakay ang motorila. Kita man siguro tanan, taga-syudad. Gawas lamang sa bagong anak o kanang mga Gen Z karon. Si Gen Z karon o mga Gen Alpha. Ang motong nakasakay mo nag... Motor na, di ba? Oh motor na. Kanang mga Gen Z ka. Si Magnum Bing. Sakay ka po ng kanwa. Oh di ba? Talagsa na kayo ng experience nga makasakay taog ka ng motorila. Ang ato ang mga Gen Z, motor, kasagara, motor naman dito. Maya, labi na itong kuan, katong mga anak sa dato yun. Sakyanan yun nila. Pag anak nila, sakyanan dito. So, iba talaga yung experience ba nga mura ka ng kini nga experience din mo malimtan sa mong kinabuhi. Labi na ka to mga 90s, mga 80s ana. Nga nakasakay sila og motorila. Nga piot kay sta. Piot kay sta nan. Paborito na akong sakyan dia motorila ang atubangan. Kay wa ko kay ilog, gawa sa driver. Ang problema lang anak kung driver perting dakwa. Dako igtian nga driver ba. No, so maka piot-piot kayo. Diba? So mo na mga kiksunan na. Imo lang gunitan lang ni mo imong bag kay basig malagpot kay piot man kay lingkuranan. Di lang gid ka mag cellphone kay malagpot unya. So mo lugar ka na mga kiksunan. Okay. So, sige ko og kanang lantaw sa mga kuan nagipangutana sab nako ni sa kining atoang mga historian. Gipangutana sad nako ni sa kining investment and promotion na office og sa tuang tourism. Nga kung ang syudad ay kung ang Davao doon na sila'y durian og ang Cebu doon na sila'y mangga nga pina-pride dried. Kung ang Bohol na ay latik ba na? Kalamay? Latik. O, kamay, ana. Marag kalamay. Muna, ang Bohol. So, unsa ang syudad sa Cagayan de Oro? Although sa itong ipangisgutan naman tayo mga butang nga mga, so, kita po yung nakakuan, bo? Like motorila, ato ama na. Banga. Banga sa bulwa. Karang banga dia. Ang problema lang kay, wa lang kay nato na paim na butang tag na market og mayo. 'di ba? Kay murag na ano ra, murag na tig, murag na hipos, 'di ba? Dugwa kay siya na na-promote man, but siguro tungod sab sa kining trend nga di na kinahanglan og kanang kuan na makahimo magitag jar nga plastic ra. Kahimo magitag kuan naman, pero tungod sa trends or kuan sa dagan sa mga teknolohiya. Nga kini adto uso bisan sa telephone. Di na gani kay kagamit ang telephone. Tungod sa dagan sa advent of technology. Nga mudagan gyud ang panahon. Nga wala di na kay tagagamit og telephone karon. Sa labas pinakakaraan sab kay nga kuan sa communication. Karon cellphone na. Napay Bluetooth, napay Wi-Fi. Satellite na. Anyway. So mo lugar ka na mga kiksunan nga ang dagan sa atong panahon sa atong kinabuhi di nato mapugan. Ang ato lang kung giunsa nato pagtipig ang atong mga memorya. Ang ato ang mga handumanan na usa sa nagkabutyag na pinakamahinundanon nga bahandi sa atong kinabuhi. Kay dili bahandi nga kwarta, kundili bahandi nga imong gitipigan ang memory o ang imuhang kasinatian. Nga dili maikog o dili mahatag nga to sa uban basta-basta. Okay? So muna mga kiksunan nga to ang topic karon nga mga panahona. So sa to ang panag-uban sa itong Magnum Knowledge is Power, sa itong Magnum Hit Sikat kanilang gihapon, ang banggiita na bipa sa panahon ng homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan, liminhon ng Cagayan, di oro, thank you so much. God bless! Bye-bye!

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9.02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gisiguro ni Kokpo Spokesperson Major Emilita Simon nga doon na sila yung mga back-up plan kung ugaling doon ay mahitabo sa aktibidad ug mga adlaw sa free ride sa Limcat Kay tungod sa gilaumang pagdagsa sa mga tao. Mato ni Simon nga magkikoordinar usab sila sa carnival aron masiguro nga hapsay ang pagsulod o gawas sa mga tao aron malikayan ang bisan unsang kakulian.
4: Every security plan nga ginakandak na to or gina-provide na to ay yung ginatawag nga contingency plan. Kanina ang backup plan na to in cases nga na ay mga scenario nga dilikit na to malikayan. So, mauna nga kaning free ride, daghan manggaling tao nga muanha nga ibayad, how much more nga palay bayad. So, kanagid mo expect na to yun nga mu-multiply gid na ang numbers. Kaya usually, mu-avail na, dili lang ang isa ka membro sa panimalay, kundi mag-imbitar pa na og kauban para mas bibo. Kaya ang carnival, manggod, the more paningahuaon nga makoordinate na to as early as now, so di pa mo-open as early as kinahanglan, ensure gid na to nga proper ang kuan ka ng pagsulod o paggawas o ang sa sulod po niya area para malikayan na to ang mga stampede or mga eventualities nga maka-cause of injury.
3: Ang pamahayag ni Kokpo Spokesperson na Major Emilita Simon, samtang susamang naguba na ang argumento sa depensa nga kinahanglan sa Office of the Vice President kon OVP sa confidential fund alang sa seguridad ni Vice President Sara Duterte, kini ang pahayag ni House of Prosecutor Jonathan Keith Flores human makita sa mga dokumento nga ang gigasto sa pundo sa aktibidad sama sa tree planting, Christmas activities o road safety initiatives.
5: Let's put confidential and intelligence funds to the agencies na doing those work, no? So, kanina sa testimony, pina-testify on cross-examination, tinatanong yung witness, itong activity na to, yung tree planting, yung Christmas party, yung etc., ginamitan ng ganito na funds, etc. Yet, we still see the Vice President doing the same activities now. Tree planting, Christmas party, and other activities na walang confidential funds. Successful naman. Safe naman yung activities, di ba? So, why need na to spend this much? Activities na ginagawa niya pa rin daily ngayon na wala naman siyang confidential funds, di ba? So it destroys the story na kailangan natin ng confidential fund para security, blah blah blah, etc. because she has been doing the same activities na wala na siyang confidential fund.
3: Ang pamahayag ni House of Prosecutor Jonathan na Congressman Keith, kuna Congressman Jonathan Keith Flores. O karon sa itong Magnum News Hunter, RTA o Task Force Clearing Operation, mibutyag nga tanan kuhaon o dili mamili sa hinluan nga dalan sa ilang himong operasyon sa balita o serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabakturan.
2: Magnum News Hunter!
6: Ipay magmahal karon ang siyudad, naingan man ang katawahan ng publiko kalabot sa ipaykayon na clearing operation sa itong task force. Nagipay kayo na clearing operation sa itong siyudad upat ang Road Traffic Administration upan sa kining task force nga gipagpawala ni Police Major Sebastian Natsua kani

0: ilang pang kuhaon ko ilang tigitan ang tanan ng mga illegal parking uban pa at pinakato nga nakababag sa dalan nga ma-confiscate kit siya muna inundan na nagpahimang no, ang nasampit ng mga task force members nga ilang buhaton unsa ilahang imon labi na alang sa pagkapatuman sa ikabutiag nga intensive clearing operation. At ito paminahon si RTA at Department Manager Nonito Clarit.
1: Bago lang po nga gipagawas nga executive order sa itong lahat ng mayor, Mayor Clarix Oy, nga iyang gi-reconstitute ang kining mga membro o ang iyang function no, sa atong gitawag na ito Cagayan de Oro Road Clearing Task Force. So kita sa RTA, isa ta sa mga membro nini o gikasabutan na sa gibutyag sa itong kaoban kinun, atong co-chairman, Police Major Chua, nga ugmang adlawas ugdan na ni nga clearing operation. So ang atong gibasihan sa nining clearing operation no naagya punta sa atong city ordinance no atong traffic code do Cagayan de Oro ordinance number 10551 2007 o klaro diha sa atong section 180 no nga mauna siya ang atong gabay sa nining implementasyon nga diin atong isiguro nga mahawan ang atong dalan gikan sa mga obstruction ng atong mga sidewalk kay ang atong kalsada mamalin siya ang para sa mga motorista no sa mga salakyan ng atong sidewalk mausab para sa atong mga pedestrians sa mga muagi. So kinanglan kini silang duha ka mga portion di agad sa atong kadalanan walay mga sagabal nga makita nato. So mao ni siya ang isa lugar nga atong tutukan sa pagban sa atong task force sa atong co-chairman o sa mga kauban ini nga mapatuman ni siya o dili lang din sa atong kamerkaduhan sa mga vendors apil lang mga kasikbit o matagbarangay nga magian sa atong task force kay labi na karong panahon na nagsingabot ang kasulugan sa atong kapistahan. So kinanglan ang atong kadalanan hinlo siya tungod kay doon na tayo daghan ng mga event po karong tuiga o itong mga bisita sa maulaw tayong sagbot ang atong kadalanan. Kana lang Jun Tabso, mayong hapon.
0: Subok ko to si RTA Department Manager Nonito o Engineer Nonito o Clarita sa buwatan sa RTA. Kini sa Magdumantor 19, medyo kabagtulan sa palitaong servisyo Magdumadio.
2: Dalang salamat Magdumantor 19, medyo kabagtulan. Mga igalino bati ang Magdum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumantor 21, Lani Delgado sa balita o servisyo Magdum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Cafetada President Bernie Hamaka nga personal kini nga bibisita sa buhatan sa LT Fiber Central Office aron ipaabot ang ilang reklamo kalabot sa pagsulod sa green na GSM taxi sa syudad. Matod ni Hamaka nga nahimo nga positibo ang tubag kalabot sa maong gisgutanan o pagpatuman o na pagatunan nila kini.
4: Nag-adto kita sa kwan sa buhatan sa LTFRB Central Office. Manitong nahinabi mismo dito ang duha ka mga board members, board member Isagani o board member Pua. Si Atty. Greg Pua ang mismong nag-receive sa itong letter complaint may tungod sa pagsulod sa green GSM tax cities na Pahis, Cagayan de Oro sa Region 10. Na sabta nila, ilang nakita dito ang sulat, ay ilang gibasa o nagpasabot sila kanato uban sa mga kaugpungan sa mga transport operator sa Manila. O positibo ang naimong feedback sa mga board members dito sa kauluan. Ilang ipasabot na ilang kinintukyon sa board mismo ay nakita mga nila nga sa ato lang medyo kusog kayo ang pagpugong o pagsupak sa pagsulod ining dako kay nga kumpanya.
3: Ang pamahayag ni Cafetada President Bernie Hamaka. Samtang gitawag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga palusot lamang ang pagsulay sa pag-reimburse sa Office of the Vice President kon OVP sa mga gasto nga wala makonvert sa mga gihimong aktibidad. Mato ni Capunan nga gihimo lang kini sa opisina ni Vice President Sara Duterte para ma-justify ang liquidation sa mga confidential funds niini.
5: Under po kasi sa joint circular, kung itong expenses is before the cash advance, ito'y reimbursement, which is a violation po ng item 6.1.2. Sabi po dito, in no case shall cash advance for CFN or IF be utilized as reimbursement of the expenses prior to the granting of the cash advance.
6: Okay. So these are disallowed expenses. And yet, knowing that hindi naman covered ito ng cash advance nila na confidential funds, sinubmit pala nila. Ano yan? Palagay ko. Ano yan? Palusot ba yan? They're trying to get reimbursement or trying to use activities not covered by the specific period to justify the liquidation of confidential funds.
3: Ang pamahayag ni Lorna Capunan ug karon sa atong Magnum News Hunter. Importansya sa breastfeeding friendly nga palikon nga palibot gihingusgan sa NMMC lactation na consultant sa balita ug serbisyo ania si Magnum News Hunter 22 Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
7: Gipasiugdan ni Dr. Maria Lourdes Mendoza, lactation consultant sa Northern Mindanao Medical Center, ang importansya sa paghimo og breastfeeding friendly nga palibot aron mapadayon ang pagpasuso sa inahan. Matod ni Dr. Mendoza, kinahanglan nga suportahan ang breastfeeding dili lang sa pagsugod kundi hangtod sa dugay nga panahon. Kini nagkinahanglan sa tabang sa pamilya ug sa mga higala, pagpatuman sa mga pulisiya sa trabaho nga nalalipod sa mga pagpasuso ng mga inahan o komunidad nga nakasabot sa mga benepisyo niini. Pinaagi niining kalihukan, gipakita sa mga health stakeholder ang ilang pagsalig sa pagpauswag sa kahimsog sa inahan ug bata. Pinaagi sa husto nga padayong pagpasuso. Balita, gikan sa Northern Mindanao Medical Center, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Daghang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9.
8: your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:00 sa kagabion, mga higala niyang balita karong orasa. Nagkariyang mga programa ang ipahigayan sa Provincial Health Office Nutrition Division sa Misamis Oriental. Kineron maminusan ng IHAP sa mga kabataan nga minus ang pagtubo tungod sa malnutrition. Mato de Marites Gomez, Nutrition Division Head sa PICHO, nga mapasalamaton sila sa parehong suporta sa provincial nga kagamhanan sa ilang mga programa.
3: So across all ages na karon ang concern for healthier kanang well-being sa mga bata, sa mga adult, sa adolescents, sa mga pregnant and teen, or even sa mga older with
2: Ang pamahayag ni Marites Gomez, Nutrition Division Head sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental. Samtang nagtuo ang Eco-Waste Coalition nga ang sistema sa koleksyon sa basura sa mga local government unit kung LGU mo ay solusyon aron maminusan ang daghang basura. Kinuman giduso sa ubang mga LGU nga magpatuman na lamang sa mas taas nga multa alang sa mga magpasagad og labay sa ilang basura. Matod ni Eco-Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero nga mas makaayosab kung dunay door-to-door nga pagpangulikta sa basura.
4: Actually, ang magiging susi dyan, syempre, ay kung may maayos na sistema sa koleksyon ng basura, ang local needs. Kasi kung wala ka na magmaayos sa sistema, mamamaho yung mga kabahayan. Saan nila itatapon, di ba? So, yun naman yung nakita namin, no, na kung ganyan, dapat meron ding decentralized. Ibig sabihin, ay may umiikot na siya yung naghahakot. No, yung door-to-door collection, yan makakatulong. Kasi ngayon, wala namang door-to-door collection. Umaasa sa koleksyon yung mga mamamayan natin doon sa kung darating yung rak ng basura.
2: Ang pamahayag ni Aileen Lucero, National Coordinator sa Eco-Waste Coalition. O garon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa kagayan di oro og Misamis Oriental, nagdeklarar na og suspensyon sa klase sugod og mang adlaw hangtod sa Biyernes tungod sa gikabalak ang kainit sa panahon. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Ipatuman sa lokal na kamahanan sa itong siyudad dagan sa temporaryo ng pag-suspend sa mga klase sa pampublikong tunghaan at dinis sa itong siyudad. Kininunod sa nasinadyahan na kainito na nababot sa 43 degrees Celsius nga heat index sa gagipagawa sa pag-asa Mindanao PRSD. Ganamatang sa nagintingan airport na lawigan sa Misamis Oriental na dinigan lawa na pugan na doon ay two-day forecast nga nakapagawa sa 43 degrees Celsius isip mabutang sa danger classification na ginundan sa maong ugmang adlaw 13 o 14 ang nasangpit nga adlaw sa maong suspension sa mga klase nundan sa pagpagawa sa maong executive order ni City Mayor Orlando Clarix Uy sa maong tanan nga public school nga gikan sa pre-school o high school level sa Thursday o sa Friday. Kapag nga doon na po'y mga travel guides o mga pahibag no, sa lokal na kagamhanan alam sa itong mga kaiksunan ng mga pumiyahe hindi sa ito ang syudad. Samtang suspension of classes sa mga private nga gikan sa preschool to high school level ang gabisuhan sa lokal na kagamhanan sa nasampit ng mga pribadong eskwilahan. Apan nagdepende paghihapon sa diskresyon sa mga respective na mga principal administrator sa maong mga tunghaan. Samtang sa regbahin, di pagawasab sa suspension of classes ang lokal na kagamhanan din sa tuwang lalawigan sa Misamis Oriental sa suspension of classes gihapon ug mga lawa so, ug hantod sa pitsa 14 tungod sa nasangpit nga forecast gikan sa pag-asa na din epekto sa El Nino di kamutiyag nga kini nga mga lugar o mga lungsod sa naawan sa ana mantikaw kinagitan alupihid opol sudat sa El Salvador initaw taguluana itagum lagulong nagindingan na lugait binuangan Medina Misamisa Oriental. So muna ang pagawas ng mga suspension of classes ng mga area labi na pag-iskutan ng mga lungsod sa lalawigan sa Misamisa Oriental. Ulitagi ka sa City Hall ug sa Kapitolyo Provincial kini sa Magdum Hunter 19 medyo kamagtulan sa palitaw servisyo. Magdum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musulod gatak na kini si Magnum Aileen Akurin sa balita ug servisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

Think I'm in Love by our very own Kulidesma, keeping the kilig alive with a song that perfectly captures that beautiful feeling when you're starting to realize that maybe, just maybe ha, you're falling in love. Ay, makarelate ka ayo, no? Labi na katong uban diha nga grabe na kaayo ka kilig feels. Kinsa sa inyo karon diha ang same o gibati nga murag na fall na kaniya mga Magnum friends. Padayon lang and enjoy that talagsaon nga feeling kay talagsar gid pud kaayo na siya mo abot sa kinabuhi sa usa ka tao nga feeling in love. And here we are mga Magnum friends, our third and final hour sa atong panag-uban dinhi lang gihapon sa puno og gugma ug musika sa Magnum Songs of the Heart. Hinaot nga naka-survive mo at this hour, mga Magnum friends. O kung naapa mo'y kusog, padayon lang ta sa atong Wednesday evening of love songs, sweet messages, and memories that touch the heart. In the meantime, mga Magnum friends, gikanta sa love song, no? Nga, nagpakilig kaninyo karong gabi una, ato na po, magilukon ang inyong mga kasing-kasing diha. Sige, ready na ba ang inyong mga hearts? Kay basin, makatawa mo, or makasmile, or basin mo falling in love. Love, love, love. Anyway, here's another heart tickle moments only here sa Magnum Songs of the Heart. And let's just try this one, mga Magnum friends, be? Tickle your heart. Kung ang heart daw nimo karon kay murag na ay butterflies, ayaw ka balaka, kay dili na siya allergy, kilig ra na siya. Gitika ko heart, be? Let's add more sweetness and laughter to your evening with another heart tickle para sa mga couples diha nga nagtapad na karon, naghigda-higda, naglantaw sa ilahang mga kaugalingon, kanang kung mag-away daw mo at times. Pero after 5 minutes, na din kalit mo message o asa na ka? Ala, dili na naaway, mga Magnum friends, mura na na siya o gitawag mini reunion, di ba? Sweet gihapon, bisan na ay gamayng tampuhan. Gitika ko, heartbeat. Kung na kay someone nga bisan walay istorya, pero comfortable gihapon mo mag-uban, ayaw na daw sige o pangita o perfect words, mga Magnum friends. Kay basin ang silence ninyong duha, maura na ang pinaka-sweet na conversation. Tickle your heart! There you go, mga Magnum friends, heart tickles on a Wednesday evening. Salamat kaayo sa inyong pag-hold on hangtod karon nga oras aron atong mahatagan og higayon ang inyong mga kasing-kasing nga maka-relax, maka-smile kadali og makatawa pod gamay. Kay karong gabi, dili gid nato gustong matapos ang adlaw nga bug-at ang atong mga dughan. Puno sa kasuko o nagkupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Diba, mas nindot kung matulog ta nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. Hinaot nga nakapahuway ta sa kadali, labi na sa mga worries nga inyong gipasan karon ug nga pasagdan sa nato ang music nga maoy musulti para nato. And now, mga Magnum friends, gikan sa mga pahiyom o kilig, ato na po dalon ang atong mga pagbati ngadto sa mas lawom nga bahin sa atong gabi-i. Welcome to Words from the Heart. Di na mga pulong nga dugay ng gitago, mga pagbati nga lisod isulti, ug mga mensahe nga gikan yun sa kasing-kasing atong paminawon karong gabi. As a quick reminder, matud pa, usa ka pulong, usa ka ngalan, o usa ka simple nga I miss you. Enough na na para mahibalo ang usa ka heart kung unsa ka importante ang usa ka tao. So tonight, mga Magnum friends, let your heart speak and remind yourselves nga sometimes the simplest words leave the deepest mark on the heart. Dini lamang sa Magnum Songs of the Heart. Anyway, time flies so fast, kaayo mga Magnum friends, no? Dini na lang takutob sa atong Magnum Songs of the Heart. And I wanna thank you sa tanan nga nakiguban, sa tanan nga bukas ang mga kasing-kasing ma-in-love, ug ma-in-love usab, ug labaw sa tanan, katong mga naminaw karon nga nakapadayon, hinay-hinay, ug naka-move on. Until then, mga Magnum friends, this has been Magnum Apple Pie leaving you now with a song from Poco's Crazy Love. Have a good night. Lights off, but let the love...

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. Mga higala niyang balita karong orasa. Giklara ni Attorney Igay Uy, Chairman sa Regulatory and Compliance Board kon RCB, nga di nabago ang road clearing sa Dakbayan. Mato ni Uy nga dunay gipagawas nga memorandum circular kalabot ini, apan mas gipalapdan karon diin kaabag na ang mga barangay.
3: Tuli kining road clearing dili ni bago. Madumduman nato before sa COVID na nay memorandum circular ang DILG nagmando nga ang mga local government units magpahigayon og road clearing operation. Pag-abot sa COVID, medyo ni lurang ang pagpahigayon niini. Motong pagka 2022, nag-issue na sab ang DILG o Memorandum Circular number 085 nga road clearing in the new normal na. Kay mo man ang human sa COVID, new normal naman to. So nagpadayon, hinahinay ang operasyon sa road clearing. Kaniatong 2024, nag-issue na sab ang DILG o Memorandum Circular 053 nga nag-focus ang road clearing sa mga barangay, barko mo nang katawagon, barangay road clearing operation. Pero diha sa memorandum circular, na ay proviso diha ng local government unit ng siyudad, no, sa atong kabahin, sa City of Cagayan de Oro, musuporta din is mga barangay.
2: Ang pamahayag ni RCB Chairman Attorney Igay Uy. Samtang gibutyag ni kani Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga ang okupado siya karon sa pagplano aron ni kampanya sa 2028 presidential elections sa Vice President Sara Duterte. Mahato ni Barzaga nga gawas nga masaas ang iyang panahon karon sa pagbakasyon, itunan niya kung unsang ang iyang buhaton aron mudaog ang vice presidente sa sunod nga eleksyon.
4: Three vacations lang, enjoy muna sa buhay, and we'll see what will happen in 2028, kung ano yung magiging sitwasyon natin doon. But we already planned on campaigning for Vice President Sara Duterte for 2028. Kung paano manalo si Vice President and also yung magiging Senate slate.
2: Ang pamahayag ni kani Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. O karon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa babae nga giyong misulay pagdunggab sa kaugalingon na respondihan sa kapulisan. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Kila yung respondihan sa kapulisan sa station Tukuhon na uga sa mga taga CD RRMD ang usa ka babaeng gikabutyag nga nagunang nagalasong kini sa usa ka imnanana na sa Captain Vicente Roa Street di nga tungsyonad. May kuha pa sa okutsilyo aron sa pagdunggab sa kaugalingon din kini ang nasuta o kining statement sa iya mga kauman o mga higala dining biktima. Bala-bala mula sa 20 anyos nga babae daw wagi kabutiag gas una kini nga nahubog diha sa usa ka imnanan hantud ganagmaoy dito kini naghilaka ug sa dihang napatayan nga dili na maayo ang ginapanulti dili nga biktima rason sa pagpugong sa nasangpit ng mga barkada nga tulo sa mao nga pag-inom diha sa nasangpit ng lugar wala na mapugyan ang nasangpit ng biktima diha nga diyang mikuha o kutsilyo dito mid largo sa usa ka suok na doon sa CR Kabahin o dito na dahil kining kitabangan o layog sa nasangpit ng mga higala aron makuha palik ang kutsilyo inatursab sa nasangpit ga pagresponde sa mga tulidad dito na dahil kining nahupay ang kasing-kasing sa mga biktima sa diha nga natambagan kining sa mga tulidad o na-rescue nanda na nga ginala sa police station Tukuhon o karuntusab nga ma-turn over sa bataan sa CSWD alang-alang sa dugang pang medical o ingaman la mental nga healthcare o ingaman atensyon alang sa nasangpit nga biktima. Balita gikan sa police station Tukuhon kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Mga higala tangi ang duganghan ay sa mga balita sa musulod gitakna kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlaon. Aniya mga balita karong orasa. Gibutyag ni Cavitada President Bernie Hamaca nga wala niagi sa konsultasyon ang pagsulod sa GSM taxis diri sa siyudad. Mato ni Hamaca nga padayon silang musupak ni ini ilabi na nga dili usab sila membro sa MUSEP kun Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update and Capacity Enhancement Program.
3: Nga kining among reklamo, wala kini siya muagi og konsultasyon ang pagsulod nining GSM taxi. Ang gihimuan ninyo og konsultasyon katong gitawag og MUSEP nga kanang nagpasabot nga kanang tanaganing pagtuon kung unsa ang kahimtang sa mga public utility vehicles nga naa sa kaulohang Manila. Aha. So ilang kapitan nga musupa kita tungkol kay wala man kita masakop sa MUSEP.
2: Ang pamahayag ni Cavitada President Bernie Hamaca, samtang gilaumang mutambong sa pagdungog sa Kamara ang Commission on Election o COMELEC alang sa gisugyot nga pagkansela sa umaabot ng Sanggunian Kabataan Elections o BSKE. Mato ni COMELEC Chairman George Edwin Garcia nga andam ang komisyon sa umaabot ng election sa Nobyembre ning tuiga. Gidugang ni Garcia nga adunay mga gamit nga mausik apan dali ra ang expiration date niini.
4: Ipapahayag namin, this early, sasabihin namin, handa-handa ang COMELEC sa pagkakaroon ng halalan para sa November 2. Lagi naman na may nasasayang, although madami rin po naman na mapapwedeng magamit pa namin sa susunod na halalan. Kung kaya nga lang, may mga ilang kagamitan tayo na isang taon lang ang expiry date.
2: Ang pamahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Mga higala at tangi ang duganghan ay sa mga balita sa mga musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Giklaro ni City Mayor Rolando Clarix Uy nga dili pamulitika ang mga programa o serbisyo nga iyang gibuhat alang sa katawhan. Matod ni Uy nga padayon ang mga programa o tinud-anay kini nga pagserbisyo sa mga kagayanon.
4: Kad pa sa sinugdanan nga gitagaan tagpribilehiyo sa katawhan nga mo serbisyo.
5: Oo.
4: Ang ato ang pagpadayon mangyud sa mga programa nato dili man ining pamolitika or pangkuan sa ato. Dili ato yung tinud-anay o matinud-anon ta nga nagserbisyo sa katawhan.
3: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy, samtang kawawa naman sila. Kini ang komento ni House Prosecutor Representative Terry Ridon sa pagreklamo sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Kinihuman sa social media post ni Counsel for the Prosecution Attorney Amando Ligutan sa pahayag ni Defense Counsel Christine Ferrer. Matod ni House Prosecutor Representative Ridon nga wala kini sa judiciary rules apan tahuron niya ang desisyon sa Senado.
6: Kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila. Hindi ho, but it is not within the sub-judice rule. So, I think it is out of place. Dapat itabi nung pong presiding officer, ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito. But again, we will respect the determination and decision of the Senate Impeachment Court on yung pong mga allowable utterances and statements of the parties. But
3: ang pamahayag ni House Prosecutor Representative Terry Ridon. Mga higala at ang iandugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawan. Aniya mga balita karong orasa. Mihangyo si kanhi Police Major Sebastian Chua Jr., ang co-chairperson sa task force alang sa clearing operation, nga mutuman sa ordinansa ang mga mamaligyaay sa Kugon Public Market. Mato ni Chua nga kinialang sa kaayuhan sa mga katawhan aron adunay malinawon og hawan nga ang nga mga agianan.
4: I'm appealing to the public, labi na yun ang mamaligyaay sa merkado, no? Let us follow what is kwan pakayuhan sa ato para at least we have a peaceful and cleared nga agianan, labi na gid sa ato mga pathways o sa atong road karon. Makita nato, ma-observe nato nga laway kayo makita nato nga puro rata taga Gendiuro nagugudugukod sa kadalanan.
3: Ang pamahayag ni kanhi Police Major Sebastian Chua Jr. Samtang posibleng ma-disallowance o ipabalik sa Commission on Audit o COA ang 612.5 million pesos nga confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kini human adunay nakita nga problema sa pag-disperse sa confidential funds. Mato ni Senator Judge Win Gachalian nga pwedeng ma-disallow ang fourth quarter sa OVP diin naputol ang chain of accountability sa pagpasa sa mga special dispersing officers sa confidential funds sa mga taong di pwede muhawid sa kwarta.
5: Pero pagtitignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, binigay yung pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rasyonal, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP. Pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
6: Yes po, tama po.
5: At yan ay dapat ibalik. Opo, ng mga accountable officers.
3: Ang pamahayag ni Senator Judge Win Gachalian. Mga higala at tangi ang mga dugang hanay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Unya mitindog si Pedro ng utana kaniya.
2: Ginoo, makapila ba makasa ka na ako ng akong isigkatawag ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba?
1: Si Jesus mitubag.
3: Dili lamang kay makapito, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit, samag usa ka hari nga buot makighusay sa utangan niya ng mga sulugoon. Sa gisugda na niya ang paghusay, gidangadto kaniya ang nakautang og usa ka milyon na dinaryo. Og tungod kay dili man siya makabayad, ang iyang agaw nagsugo nga iba.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Iga na maing adlaw sa tutanan. Niya na tamay gala sa adlaw mag-igsoon nga Miyerkules. A Huwebes, 13 may gala itong pizza. Huwebes! May klase karon ha? May klase sa tanan na ito. May galang mga level mag-igsoon kining preschool o high school. Tungod may gala sa grabe mag-igsoon nga taas kayong hit index. O nga kalma lang sa mo mga nanay o tatay karon. Sa mga nangutana may galas pribado. Why appeal ang pribado may gala, but discretion rana may gala sa inyo mismo mga principals o mga kinibang teachers. Pag maingon si school principal sa private school, sa high school o baka preschool, gaop! May problema ta ha, kay aircon man ta din sa ato private school. Bugnaw man kayong atong eskwilahan, may problema, klase ta karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Wagin
2: mo'y mahimo mga gala kung magklase, yun mo di amismo sa mga private. Kay private, maulagi na, maingon man na sila nga, ops, yan ang problema man tas private. Tanawa to electric pan, o electric pan, irko na to, as nang bugnawa guys, irko na to. Magklase ta! Kay air condition ng atong eskwilahan, ng atong classroom. Ah, magklase, gin mo ni anak, kay magdepende, magbuot, pamagyapon ang inyong principal. Kay di man na mag-exon public ang inyong mismong eskwilahan, ha? Sa mga private, ah, mga private school, preschool o high school, discretion ka na sa inyo mismong principal, eskwilahan, magkadya o magka mga magtutudlo. Kung angay ba magsuspend. But sa atong public school, preschool, paingon may gala sa high school, why klase, paingon og mga dlawa. Lunes na mo mubalik ka. Unya, huwag yapon mo mapuslan sa inyong balay. Magsigir yapon og suko inyong mamag papa kay pamadlunga arag yapon mo sa inyong balay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Bantay lang mo ha. Miss why klase, karon og ugma. Magpabadlunga, aragyapon mo sa inyong eskwilahan as inyong panimalay. Bantay langit mo mga estudyante iha mo, ha? Magwild pagidgapon yung mismong mga ginikanan. Tungod may gala kay sige na bumabadlong sa inyong balay. Amo na ang problema na to karon. Diba nga nagsige na manay mong pabadlong lang gina igyapon. Suko na kayo yung mismong ginikanan sa inyong balay kaya di mo magkasuko. Sige, mata na kay buntang na. Bangon na kay buntag na ha, sa tanan na ito mga nanikisi kay karo mga kaigsuunan. Ah, sige, mayong buntag sa ito tanan. Welcome kita may gala sa itong programa Buntag na Pilipinas ha. Kamas, kamas, kamas, kamas na ta kay buntag na, kamas na ta kay buntag na mga maninay, mga suki. Ala kamas na mo diya, wadwad na mo tanan diya kay buntag na. Ay na mo pagluya-luya, kamas na mo tanan. Wadwad na mo diya kay buntag na mga maninay. Dito maglangay may galas at managuban sa itong kaburang mga karabutan ka, may gala ang bakta, magla mga dagong uluan sa itong mga balita, karabutan ka, balita ta, balita, balita lokal. Sa itong mga dagong mga balita lokal, ngayon mga igsoon nga duha kaadlaw nga suspension sa klase sa Cagayan de Oro, Visayas Oriental. Sugod may gala karon og ugma. Tungod may gala sa gitawag natong taas kayo nga heat index. Samtang sa mga privado, ulat lang mo sa desisyon sa inyo mismo mga principal kung angay ba nila i-suspend o delay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang road clearing operation, ipahigayon karong adlaw mag-igsoon din ni may gala sa atong dakbayan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: O ni may galang mahitabo mga igsoon, di ba? So road clearing, basta kayo muna pinaka-importante kayo. Manghinlo ta may gala sa kadalanan. Samtang sa ato mga balita, may gala balita-balita ng nasyonal. Senador Rapitulpo o Senador Pia Cayetano nagkainita na sab. Sige naman na sila magilag lalis-lalis ng doa. Lalis na sila may gala kay wabang kuno magigso o matod pa ni Senador Erwin Tulpo o Rapitulpo. Wabang kuno magigso o siya may gala naghimo sa Dimayo diya mismo sa iyang katungdanan. Si Kinibang Pia sab. Oh, siyempre, piyas at may gala, medyo nasa kasukos piyas yung mga kauban sa senador.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ah, mauna ni Karol, may gala. Parayon ta, may gala, sa ato mga balitang international. Dito, may gala, sa Colombia. Uban sa linog, magigsoon. Daghan pagigyapon ang ipangpangita karon. Human, may gala, magiingon, may gala, nga tabunan, magigsoon. Human, may gala, sa linog. Samtang sa ato mga balita, may gala, balita, balitang sports. Gigonsad may gala karon sa ato mga balitang sports. LeBron James, pinakataas may gala nga nahalin iya mga jersey. Grabe pagbalin sixer sa LeBron James, no? Sayunan ka may gala o grabe kay mga jersey nga nangahalin. Halinan yung kayo yung suoning jersey ni LeBron James. Ba? Halinan kayo may gala iyang jersey. Mauta na kong uluan sa mga balita. Karabutaka sa nagubahan sa itong programa. Karabutaka, butag na Pilipinas. Magnono Center sa tabi. Tanawasan nato sa nagong uluan sa Magnono Center. Magkililis sa tao sa nagkunguluan sa Magdundo Center. Labi na ni Magalang sa iyo sa Kamuntangon. Standby na Magalang ni Magdundo Center. Alin ako rin yung natutuot pag-iksyon. Now, standby ha sa atong mga isgutanan sa karubutang at ni Magalang sa atong parakuban kay mag-road clearing na magkarong adlawa. So, kamudi ha, pagtanaw ninyo nga, matay na yung ako mismong extension sa tindahan, no? Huwag nang lapas na mas dalan. Agub, anadaan. Kaya kung maagi, anak, Magalang, na impatsog yun ang imong mismong kwadya. Impatsog yun na ang imo mismong tindahan. Di ba? Huwag ka nang mahitabo. May ato sa taas sa Magnum Center sa Balitaog, Sir. Bisa na si Magnum Hunter, Aileen, ako rin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Magnum po sila niya ang mga dagkong balita nga ngayong atangan nato karong adlaw. Ilabi na sa musunod natong mga pagpanangat o balita sa atong Magnum National. Ikabuti ang nagipang imakas sa LGBT leader Big Zubiri ang atensyon ni kani DPWH Secretary Manuel Bunuan na siya ang naghupot sa leadership fund alang sa mga senador kamuot sa 24 billion pesos gikan sa 2024 budget. Gawas kang Zubiri giyakusahan o sabi ni Bunuan sila Senador Bunggo o Senador Robin Padilla na sumatod pa o 20 budget sa ilang buhatan na pulos sa sabi gipangkimakak sa duha ka mga senador. Magnum Fersid. Samtang gikusyon sa ni House Prosecutor o Bicol Senator Congressman Terry Rion ang adlaw ng pagtambong ni Salvador Paleo at si Pepe
2: Ay sa mga lalim, kaya di magkaro imong kwan, imong kahimanan diha. Bi, plastar imong kahimanan. Kaya mo dili ba klaro ang imong mismong istorya, putol-putol.
3: Kani-kani magkakaroon.
2: Okay, oh, sige.
3: Oo. Si Atty. Salvador
2: Ilisa sa ito yung kaimanan, B. Ilisa na ito kay Murag. Sayang kayo yung tingog. Oo. Kay maputol-putol. O, huwag mo makuhan kayo maplastar. Hindi ay sa ito balikan sa Smagdom Island, B. Yung plastar, may gana ang imismong signal. Kana, sige, B.
3: Okay, balik na magkong kasi. Okay na ba?
2: Okay na.
3: Oo. Kini. Ikusun ang sabi ni House Prosecutor of Bicol Saro Partilist Congressman Terry Rigon, ang adlaw-adlaw nga pagtambong ni Atty. Salvador Panelo ang ganit si President sa Legal Counsel sa Senate Impeachment Trial. Kaya mabantayan man ato Magnum Fersid na murag kaya pagduog na ato si Atty. Panelo.
2: Okay, Marites ba? Ano ba?
3: Oo, pero dili man siguro na.
2: Wow, may kwan sa balawad ba? Gibawal ba? Wala man nga. Kinanglan dili ka mo apil.
3: Mugi, doon wala man sila
2: nautan.
3: Huwag mo tambong may siya sa pagdungog. Kaya siguro gusto lang po siya makasakti. Kaya pwede pala ang tanan siguro magkabasit. Kung saan makatanaw, siguro bukas maturo ang Senado nga makapasulo dito. Labi na nga si Atty. Salvador Panelo. Usap po siya sa mga nailang lakit sa panig po sa Vice Presidente Magnum Fersid. Siguro gusto lang po niya makita ang unsa dagan sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Samtang sa nagpahin, nagpareg usap silang kasubo ang Eco-West Coalition sa karatang yun kayong mga basura na nagkatag dito sa kauluhan. Ilabi na lutaw sa mga ilang kasubaan Magnum Fersid kay tunay-tunilada yun ng basura ang migawas human sa sila baha dito sa request koalisyon, dili lang matod pa garbage crisis ang naitabo dito sa Manila, pero plastic crisis kay kadaghan sa mga basura. Halos pulos daw mga plastic magdong-fresid. Kadaghan plastic ang nanglutaw sa ilahang mga kasubaan o sa ilang mga kanal. Ani, gisugyot pa to sa ubang mga mayor sa ilang LGUs na pamultaho na lang o tag 5,000 pesos pa to, na 5,000, ay 4,000 pesos. Ang mga masapin nga maglabay o basura magnong-fesid.
2: Kasagaran na ba ang panglabay, anak, at mga pobre, mga oy kapur in town magnumailin?
3: Oo, okay, kailangan sila na asa daplin-daplin na nagpuyo magnong-fesid. Digil na to'y kalimod nga maugit po na ang sagara na itong mahitabo po sa uban na bisag-asa na po ilabay ilang basura. Muna nga, gikabutin po sa uban LGUs nga ipamulta nila. Pero niingon ang Eco-Waste Coalition na kung maayo ang masuay nga solusyon, ang gusto nga sistema sa pagkulikta sa basura. Mauna sa ang kinahanglang ipatuman, dili ang pagpamulta sa matagtao magnofesid na maglabay sa ilang basura. Samtang sa itong internet, ang mga dagkong balita sa gawas na itong nasod, ang Qatar nagparehag usap sila sa ilang kadismaya. Human balibaki ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Gaza Peace Plan. Diligid sa mo offer o kalinaw magnofesid. Marag ipanayin yun ito ning gubat sa Gaza. Tungod kay gihimo mapot pa ni Netanyahu, magpasamot lang ni sa tensyon o naghatag ka delikado sa kinabuhi sa mga sibilyan nga libuan na rabagyod ang apektado so kadmihulbo ang kagubot sa naisgutang lugar. Sa Colombia usab, nagdeklara karon og tulo ka adlaw nga pagsubo ang tibuok nasod sa Colombia, humadaghan ang nangamatay gumikan sa magnitude 7.4 nga linog sa naisgutan nga nasod diin gibanabana usab nga dun ang 200 ang mga nagpabilin pang gipangita karong panahona. Pero according sa mga residente dito, dili lang kay 200 ang missing gani silang pag banabana maubot matur pa sa 4,000 ka mga tao ang panagipangita human ituo ang katabunan sa mga nahugnong gambalay dito sa Colombia. Sa itong Magnum Sports, kay Magnum Resit, imuhan ng ilig, Los Angeles Lakers, gikabutyag nga plano matod pang ibaligya Magnum Resit og 12.5 billion US dollars.
2: Mas Pacquiao, mapalit man ni Pacquiao.
3: Basin chance ninyo Magnum Resit, di ba? Na Pinoy nga managiya og NBA Jesus franchise.
2: Gayo.
3: Oo, so ibaligya matod pa kinig mo na po magdefensive nga ibaligya kini sa usa ka investor dito sa gawas na so sa ibila sa Amerika.
2: Ay, mapalit kayo. Wala naman si LeBron sa Lakers. Okay, nagnapas Lakers. Mapalit yun ang kuwana na. Mga gusto mo palit.
3: Parang di, siguro di barato-barato na gano'n. si LeBron naman tayo mo rin apas dito sa ubang mga franchise po. So 12.5 billion dollars ang baligya matod pa. Samtang sa dugang sports na napadasal sa football, si 2022 World Cup nga champion Lionel Messi, o sa mga player sa Argentina, Magnum Fesid, doon ay mga nagduha-duha pa siya, padayon pa ba siya sa pagdula o sab sa football, ilabi na human sa kamatayon sa iyang amahan nga si George Messi. Kaya itong dumduman, milabahing, murag dubli ang iyang kasakit, mag-dubli, kaya itong pagka-pildi.
2: Ikaw mo sa nangyong sakit ang isa, hilaka kay pildi.
3: Oo, dubli, ang kasakit, kaya na-pildi pa siya sa World Cup, tapos namatay gid in taon ang iyang amahan. So karon iunauna niya, o ipadayon na ba iyang pagretiro, or kung parahin pa siya pagdula, pero taas-taas na po iyang edad mag-dubli. So taas-taas na po niyahang kasi natigat, nasakita po sa football, so panahon po siguro mo pahulay. Pero magdepende pag yapo na kung unsa magani iyang mahimong desisyon, ilabi na iyang karera sa football. So mga na mga dagkong balita nga itong nakutlo gikan sa Magnum News Nagar para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Under Aileen Acorin. Sus naguaday kaiba ang kinibang franchise may gala sa Lakers kay si Senador Manny Pacquiao kani Senador og Divisional Champion Pacquiao. Plano lang ito mapalit magigsoon sa share may gala sa kinibang franchise sa NBA. Kani magong NBA may gala, mga bilyonaryo ra gyud ang mga makapanag-iya ani. Di ba? Mga bilyonaryo ra gyud makapanag-iya kay siyempre billions ba ang kantidad. Bilbawi masan imong billions kay pag maimong team makasulod sa finals. Tag million masan ang bangko maigala kada dula. Tag million. So sao man nimo mangigala ang kwarta. So dapat gyud sa team NBA na maka maningkamot na sila mangigala nga makasulod magigsuon sa NBA finals. Kay nga naman nadia gyud ang kwarta. Mao nang dagko kay sila insentibo ang mga players pag makasulod gani sa NBA finals. Pinago na kadula game 7. Onya pito kadulaan alam mo abot na malagi pito kadulaan may lang makadula mga iso bisag mabot na game 6 kana kwarta na gigkay na di ba kay kada bangko god sus ginuo ko mga mananaw god may gala mga billionaires god taray ko na mga billionaryo di may gala sa Amerika bila tong last year may gala nga New York ay sus grabe kay may gala the best city in the world matod pa nila sila ra say nagiguna na pero sa ato may gala nga tong ipuy-an mo ay best city para sa ato, para sa ilang mo, na ilang mismong istorya nga, the best city in the world is New York. Eh, istorya na ninyo, pero sa amo, among best nga lugar, asa mi nabilong, asa mi nagpuyo na, din niya ang among best city.
1: Magnum, diba? Buntag na Pilipinas!
2: So, katong last kinibang season, champion may gala ang New York next. So, New York may gala ang nahimong champion sa NBA. Ato kadako kay may gala ang sapi. Diba? Grabe kadako kay magala ang kwarta. Kontra lugar sa Antonio Spurs. So, yan to kadako kay kung team NBA makasulod sa finals. Ah, mahal kayong ticket mangigsoon kadadula. Million. Ah, di makabawi-bawi ang franchise. Masamot ka bilyonaryo, may gala ang tag-iya, may gala nga bilyonaryo. Diba? Samot ka bilyonaryo, ang tag-iya nga bilyonaryo, mga higala mo nang sa team NBA, paningkamot gila sila nga makasulod sila sa finals kay na diha ang kwarta manggigsoon pag finals na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Wala ko ay sa ta, Magnum Hunter 24, kumusta bang palibot? Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Alang sa atong itong paglagway, karong atak na magduma first seed. Walay ang ngayon kablakay kung isigutan nga itong panahon. Apan, igang naman noon sa pamati magduma first seed no, ang atong palibot. Ilabi na nga nag-abiso na po doon. Dunay, asa to ga heat index karuga at lawa pero karong sa iyos kabuntagon magduma first seed turug yung mas natian po no ang kaigang itong panahon bisan tuod ga sagad sa inaro na panahon nadigid no nga bug na mga to nga pamati o ga medyo tuntong pero karong magduma first seed pipilagid no ka mga tao itong namatikdat awagid ga jacket magduma first seed ilabi na itong uban ng mga ga isisyo ga uban kay ga long sleeve na sila ato nga makita sa highway pero sa karon magduba free si the casting list diba no ano niya bisan kita po pagkasinati po ta sa kaigang po da sa panahon iskutan po na ato nga palibot magduba free si bibo manggihapo no ato siya dahil sa kagayan di oro daghan niyo mga trabahante ato nga maobserbaran po no nga gasugod po do sa ilahapong ikay po do o gato po kayo na matikdan po daghan niyo po nang gabiyahe karong magduba free si mga modern bus na ano sa iyo sa buntag magduba free si no biyahe na sila ilabi na sa mga highway po dato na ana ang ilaha po nga presensya gawas po sa mga available driver mga taxi na ito po nga matikdan po no ilabi na mga tricab na hagi hapon magduba first seat ang ilaha po presensya mawag po yung kasirbisyo gahatod kuha po dos pipila ka mga trabahante wag mga po mga pipila po ka mga ato na po yung mga rakaw ilabi na sa mga terminal daghan ka po no mga pasahero ato po nga na matikdan ano tanhini wala tayo na observeran nga mga disgasya ilabi na testing bahay sa itong asyudad para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubradyo.
2: Salamat Magdum Hunter 24 Magdum Hunter Jane Luna. Daghan po din mga higala po nato dahil mga kaigsunan nga nagka-prepare ko sila sa pamahaw karon kaya bilag na iklase. Balik ko na to ang preschool to high school way klase karon sa mga ginikanan kay gihimo sa ato mismong syudad. Tungod lagi mga igsoon kay gisuspensyo na sa sudad karon og ugma duha ka adlaw may galaw ay klase preschool to high school diha mismo sa mga public ha kay ang private discretion na or decision na sa inyong principal kung magklase ba mo karon og ugma og dili or magklase kay mo ingon man ng private nga oy magklase ta kay bugno kay tong eskwelahan private ba yata bugno kay aircon sa tong eskwelahan magklase ta nawa kay may mahimo sa mga private. Magklase gid mo kung ang principal or maestro nyo mo ingon nga magklase ta. Tungod na may gala sa taas kay nga heat index karon og ugma, mao nang way klase ang preschool ug high school sa public. Okay? So katong mga public ya nga nagluto og pamahaw, si luto lang na mamahaw man gyapon ta. Bisod pud ta mamahaw karon adlaw, so mamahaw gyapon ta. Ha? Mamahaw gyapon ta ang private school. Depende na sa inyong principal o inyong mismong maestra ha kung iyabang suspenso ng klase. Basta kay sa public school, pinagi sa atong kagamahanan sa syudad, isuspenso nila ang klase sa preschool to high school tungod may galas sa grabe kataas kay may galang heat index karong adlaw ug ugma.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: So Lunes na mo balik ha, Lunes na balik sa ato mga public school. Lunes na mo balik sa klase kay tungod sa grabe kataas nga heat index. Kung isgot ang heat index, dinisa taas atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Minauntang kataas sa heat index na nga si Kevin Cades. Kevin, may buntag.
4: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking tagpaminaw sa 3 a.m. ganiha. Kung na-observeran nga ito, Trastorm, gawa sa Philippine Area Responsibility na nasa kalayo na 2,560 km east sa extreme northern zone. Isa na ipaglihok ang northeastwards at 20 km per hour. Samtang dili sa taas tibok Mindanao, magkasa natin ang sa panalagos ng pagdagom na tapos ang panganuro ng kalangitan, inubalas patak-patak kapagulan, kilat o pagdalugdog, tungod lang siya sa localized thunderstorm. Matahinay nga tapos kasarangan nga hangin, ang gawikan sa habagat, nga tapos sa bagatan sa pang direksyon, o kang kadagatan, papsay nga tapos kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa puntakbayan, magawikan sa 35 degrees at 36 degrees Celsius, sa 35 degrees Celsius. Atong heat index sa Luzon sa Occidental, posible mga abot sa 43 degrees Celsius. Atong adlaw mo sidla po niyong 5.54 sa buntag, o masala po niyong 5.59 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 4.38 a.m. Huwag na lang balik ang panahon. Ikan diri sa West at Gaza, si Kevin Cades. Salamat.
2: Sir Kevin!
4: Yes, sir.
2: Hello, sir. Mga tanong tagamay. Kaning atong taas kayong heat index karong mga panahon na, Sir Kevin, maunang ato mismo mga tungaan karon sa kinibang Miss Or o Cagayan de Oro, nagsuspend sila sa klase preschool to high school sa mga public school tungod sa grabe kataas nga heat index. Pila ba ni kaadlaw, Sir Kevin Cades, bulungtad kini mga taas kayong heat index na to sa itong palibot sa Region 10, Sir Kevin?
4: So, pagkaroon, sir, matay na panagig na observe mga posible nga weather disturbance nga epekto diri sa taas Mindanao, so ang mga pagkulan may nas yun, so ato nga magpadayon pagyapon ni ang mga
2: pastilan
4: ato nga mga kainit diri sa taas Mindanao
2: na
4: diri sa Misamis Oriental.
2: Agoy, so what's up ton, Sir Kevin? Mao na ba ni ang gitawag dito yung super El Nino, parte na ba ni siya, Sir Kevin?
4: Parte na nga siya, sir.
2: Okay, inuoko
4: atong maagi nga mga weeks kay na ano man ta na ulan-ulan pa ta
2: tungod sa kato mo yatong ganahan nga pag-abos kadlaw no gabi kusuking ulan.
4: Oh, mga bagyo nga ano man lang labay, so karon mo pangantay na sinati nga weather disturbance so weather system dili sa tuos sa Mindanao, so mata magpalayo tay ng mga kainit.
2: Karong adlaw, Sir Kevin, pila nga tong heat index yun karong adlaw gyud ang tukma diha sa inyo?
4: Ang katong ingon nga na, sir, 43 degrees.
2: 43. Ugma, 43 gabon ugma pa ingon sa Lunes.
4: Yes, sir.
2: Pastilan mintin din ni.
4: 13 o 14 karong Thursday o Friday, 43 atong sus forecasted nga heat index.
2: Agoy, Ginoo ko. So mao gyapon sa Sabado og Domingo, Sir Kevin, 43 gyapon.
4: Ato pa ning ano, sir,
2: okay.
4: Mataw niya ano pod paghapon.
2: Okay, Sir Kevin Cades, sir, salamat kayo sa impormasyon ug may buntag nimo, sir.
4: Salamat, sir.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: 43 karon og ugma, pero ang Sabado ug Domingo wa pa masayod kay tanaon pa may gala. Sus, Ginoo ko. Kanang 43 may gala nga heat index, loig ato mga bata na labi na og kato mga edikanan nga dili nila gusto nga mag-amuta lagi kuno og electric fan. Tanawa inyong inyong mga anak karon, grabe kay gipanghutoy na may gala. Grabe kay murag giganggang inyong mga anak. Kay pag moingon si ma'am nga mga mama, kanang magkuan sab kita ba, kanang mag-amuta kita og electric fan ba kay inyong mga anak, grabe kay igang atong classroom. Tuana si mamo, nag-amuta na, bawal ba yung mag-amuta? Na mauna na problema garon, inyong anak garon, gimurag ipanggangang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kaya masukungan lagi may galaong mag-amot-amot, lagi mag-igsoon o electric pan. Natanawa garon. Kumusta man ang inyong mga anak? Di ba? Kaya masukungan lagi, mag-amuta ko na sila tag 50 pesos, 20 pesos, 30. Nagingon si ma'am nga magamuta tas electric pan, masuko man. I-post man si ma'am sa social media kay managamuta lagi ko ng electric pan. At tanawa karon yung anak mo nagigangang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kalooy ba sa sinyong anak in town? Kaya tutawon sa mga ginikanan po lagi mga egzoon nga masuko, manggid lagi, may gala. Basta gani na ay magamuta, masuko. I-post din sa social media. Na hadlock ba si ma'am in town kay sus Ginoo ko. Base na hinuon og badaot na hinuon si ma'am. Nakaroon, tanawa inyong mga estudyante tungkol sa 43 kahit index, tanawa. Mura gigangang ang inyong mga anak na mismo sa eskwelahan, kaya electric pan, sige pamaypay sa karton. Pastilan Ginoo ko, tamang mga langit.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Bulyada sa atas mga report, unaon sa natos Magnum Hunter 24, standby Magnum Hunter Ang Alzado. Na ako no, may galay, nagkawatan na po ng motorsiklo. Unsa nga klase ng motorsiklo na eh. Bitsik sa nato report, Magnum Hunter 24. Standby Magnum Hunter Angie, kaya matod pa ni Magnum Hunter Angie siyang report. Matod pa ni Magnum Hunter Angie siyang report karong buntaga. Nga na ako no eh, kinibang duha kalalaki na biktima sa managlahi kuno nga pagpanglabni o pagpanulis. Standby anak Magnum Hunter Angie, unang tas Magnum Hunter 24. Na ako no'y nakawatan, may gala, lalaki nakawatan og motorsiklo. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ireklamo sa kapulisan, usa ka 32 anyos ka lalaki, human kini gikawatan og sniper. 150 no, sa wala may huling suspecyado, gikabutya ganiini nga si Kurt, ang biktima magduha first aid. Sa tag kini, nagmaneho si hanga motorsiklo, padulong din na sa maya panggay kugman. Iha matutpa nga giplaster no, sa doon lang yun sa tulay magduha first aid, kilagi, doon na matutpa siya ituyo. So, doon po nga bahin din na sa area. Ngayon magduha first aid, ang ihang sniper 150, ihang gibutang na lugar. Daplin sa dalan o kini wala na niya po gilak magduha first aid. Kinagtuo po siya mga dali na po, ang iha po nga lakaw. Pan sa diha nga mihimo na kini siya sa pagbalik sa tahas ng bahay ng diba first aid. Pag saka niya kay tubo sa ubos sa dunon ng diba first aid gikan. Saka niya nawala naman ang iyong motorsiklo. Grabe niya ang pangutanaan dito sa ubang mga tao mag diba first aid. Tondo o lugar ng mga tindahan kung nakabantay ba sila o sniper 150 ga color white o black ang combination ng color. Pag-iingon nga wala matutpa sila nabantayan. Nabantayan nila una nga narito naka-parking pero wala sila nakabantay. Kung nga asa na padulong o kisa ang mikuha ni Inia, bigay doon nila magduba first aid nga mihimok na siya sa paglakaw tungkod po lagi. Kaya ang naiskutan po yung motorsiklo, nawala naman na apani, kabutsa bini po nga si Kurt. Wala matutpa niya ni gibalhin magduba first aid o ka labinawan ni gimanihuan. Kaya lagi na pa man siya sa ubos gikan. Pa dito no, na siren magdiba first aid nga doon na dahil laing tao ang mikuha nini pong maungak motorsiklo. Subo lang, katugod wala yung CCTV din na magdiba first aid dool. Pwede diyan no, may mga basihan kung unsa identity nini pong naiskutan po ga suspecyado. Ano yan, nakakita matod pa sa atbang magdiba first aid nga doon ay duha kalalaking ang mga batanon. Hindi mo matod pa sa pagtulod-tulod, patulong sa direksyon hini magduba first aid pa gusto bitaw magduba first aid ayahang direksyon ito po do na siren kun magduba first aid ga posible nga dili taga dito ang duha ka mga laki nga mahimo matud pa sa pagtulod-tulod siya ng motorsiklo itistingan bitaw daan magduba first aid be kini kung mohingo gani mo ngipon bitaw duba first aid mohingo gani ni wani nakalak sa magduba first aid da confirmar ini nga duha ka mga tawo nga wala gid nakalak ang iha po nga sniper ang motorsiklo dito na no ilaha kita ang gidala ang mao nga motorsiklo pagmahay kita gibati karon sumuhon nga biktima nga si Kurt tugot po lagi kay wa niya nalak adlo po siya magduba first aid nga maagian po no sa mga hihi baka magduba first aid ya usap po dino nga matikitan magduba first aid gyapon motorsiklo kay lagi naa sa daplin sa highway kini niya di plaster magduba first aid kuno dire makita di makasi masibo gravity sa daplin. Kung matod pa niya, nakapit-pit na magiging ko ito magduha first aid, lang niya lang nga ito, pagpangandam, ilabi niya nasayod siya, nga dilig ito pwede po nga parkingan. Apan, huwag mo sila maparkingan magduha first aid, kaya tuwa man sa ubos ang niya pong tuyo. Kaya dito sa dool-dool, gidi, agi, plus sa mga pong motor siklo, nunot na ni ini, hato ni panahuna, wapag yan po yung identity sa mga upod yung suspensyado, kaling duha ka mga batanon nga mihimo. Pagkuha siya po nga motor siklo, o wala po po do, na-post po sa social media, kaya huwag mga atang-atangan po na ni mga makawatan magduha first aid, kaya nasayod ba sila.
5: padulong magyud sa pagbaligya ano ang ilaha pong mga kabtahan sa manini pong motor. So ga iha pong agyatang atangan magduma first aid sa marketplace or di ka sa mga page ga dure baligya po at mga install ni ini pong mga motor si ko pero nga wala pa siya nabantayan no nga sniper ano 50 nga white or black ka combination of color na mangani mga sniper magduma first aid to le lahi manu sahi datag pa siya siya hapo plate number pero tuos siya magduma first aid ibaligya ka to baga bukid bukid baka kalibitan ko ano plate number damit servisyo ko mo diba first aid gadi ligida dali po daw matutulad po ng mga motorsiklo hindi no nanawagan po ng otoridad gitos katawahan gali kayaan ang pagparking lagi sa mga illegal po diba mga areas diba first aid ano parking sign no basahon gitos diba first aid ako mahimo iutang sa luwas po ng mga motorsiklo aron malikayan po di kita mga biktima sa kawatan butag na Pilipinas kini si Magdum 124 Jean Lunas may taong servisyo magbradyo
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Ato tani Magnum Anji kay duha ka lalaki biktima sa managlaing pagpanganlab ni o papanulis. Kay Ginoo kaloy basab sa balita og serbisyo. Ara si Magnum Hunter 20 Anji Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Sunod-sunod kami ng Ops of Corpus Caprisan sa Police Station 2 Cugo. Ang duha ka mga lalaki magdumafarsin naman kini sila mahabiktima sa mga manlabnihay o hindi po nga manulisay. Iigaw niya kini nga unang biktima. Bigibo git po da sa pag-anida yun sa atuwa po rin po nga kapulisan. Mga alas 3:30 ang takna sa Kadlawon tungkol lagi. Kaya siya magdumafarsin da samtang na siya din na sa may pay parking area. Sa may South Concourse din sa may limkit kaya ning ato nga dakbayan. Adunay usah. Sa kanyang nga batanon magduma first aid ang kalit nga may himo sa pag-ilog sa iyang hamatod pa ang duha ka mga cellphone. Gibot siya ang kanyang biktimang 28 anyos nga naila nga siya Wiljan na usakin na siya ka-cashier din na sa may limkit kay pay parking area magduma first aid. So naaraman na siya sa may enta kanyang pa-exit. Exit nga bahin po sa nahisgitan nga mall nga kaning area lugar nila po din sa parking po magduma first aid. So dinaar po siya nakapwasto. Apan wada man niya nga doon ay 15 anyos nga CICL ang muhimo sa pagpamiktima kaniya ni ini pong iyahang nga pagbantay. Tungod lagi kay kanipong nahisgitan po niya CICL magduma first aid. Gituwa na po niya nalap po din ni din eh. So barangay 35 ng atong nga syudad nagpuyo. So posible nga naniid na po niya po magduma first aid sa kalihukan po din ni nahisgitan nga kaning attendant to bar or cashier din na sa may limkit kay pay parking area. So dihang siya nakahiga yon kita niya din niya magduma first aid sa kipustuhan po din po nga maong 28 anyos nga taga barangay Makabalan ang kaning hapon din po nga pagbantay sa kaning nga mga lusot lugar mga exit ng mga sakyanan. Ginoon po siya magduma first aid nga nakahimo din po sa pagkakuha sa duha ka mga cellular phones. Diin na kini naglakip sa usa ka Honor 7CX nga nagkantidad sa 10,000 pesos ugang usa pod magduma first aid gipa nagiyahan na sa security guard nga ilahanap niya pong kauban po nga nagbantay din ha sa may pay parking area ung diin ang iya pong black cellphone ini security guard ang nakuha nga nagkantidad sa 22,000 pesos. Apan na kanina lamang si Wiljan magduma first aid ang mihimo sa pagdalikyat dinhi sa may police station to Cugon kay di man pud mabiyaan pud ang posting po ni ini pong nahisgitan nga gwardiya. So giusa na lang nila og pagpablatter magduma first aid nga sila gilad nihan nining nahisgitan nga 15 anyos nga giila sa pangalan o Dagnay nga address. Gibuti ang magduma first aid nga ang nahisgitan nga CICL hindi naman po kayo po da siya nga na himong nadakpan. Tungod lagi kay kini magdumapasid ang atuwa po rin po ng mga nabiktima. Pasas lang po magdumapasid ng nigukod. Hindi po nahihisgitan nga CICL. Kay talagulang po man nga yung gilab ni ang mga cellphone nga ipanggamit nini nga duruha. Hindi naman din po nga nakita po magdumapasid nga makaya pag yung lakag. Kaya nakuha din na sa vicinity sa may limkit kay area. So nakuha nila, gikan sa posisyon, nabawi nila magduma first aid ang ilang doka mga cellphone. O gagilayin po nila nga giturn over ang maong nga biktima nga tupad sa mga otoridad. So kini nahisgitan nga 15 anyos, mapo ni magduma first aid no, kaya bisan pa man, yun na siya iya pong salawat. Naman po tayo ito po nga parental responsibility code. So iya pong mga kaning ginikanan po din eh. Mugit po yung ipa-kwan po na no, ipa-atikaso sa pagpadubag kung ano na may gikinanglan po. Labi na sa paghimo po na sa kaning legal ng action if ever nga mupadayon kining nga duha ka mga nabiktima nga nalabihan o gas sa phone. Samtang din po sa kaning lain pong incident sa kalalaki ang nakaangkon jud in town og Bunog sa lawas magduma proceed kay kini siya giatulis sa duha ka wala pa mailang nga suspetsado. Gibot siya magduma proceed nga nagabaklay lamang nga kini po nga biktimang 24 anyos nga litaw nga si Mr. Rajamal nga residente din sa masintro kamaman aning ato nga syudad dihang siya paingon unta sa offer ka sa store nga nimutang din sa may adala doon sa may kamamanan elementary school sa barangay kamamanan aning ato nga syudad dihang adunay duha ka mga lalaki ang kalit nga may doon sa iya magdama proceed o gapursado nga gikuha ang ihang matlak nga iPhone 11 nga nagkantirag sa 33,000 pesos. Gingon magdama proceed niya susama gihapon po daw kaning robbery incident yun magdama proceed niya ang nahitabo dili lang snatching tungod kay gisumbag pa ang nag-iisipitan niya biktima. Diyang nga gi-approach mong gud niya magdama proceed niya kuwaon ang cellphone wa mong gud niya gihata gilayon ang iyang cellphone. So gikulata pa ang nag-iisipitan niya biktima ay hapon nakuha niini pong nag-iisipitan kani po nga mga suspitsado ang iyang iPhone 11. Ganiman, dihang nga siya magduma proceed na nangitag tabang kaya mga suspitsado ni paingon man sa direksyon din sa may Creekside sa may barangay kamumanan ni atong nga syudad. So nahibaw ang nagyud gihapon ang mga identity niini po nga maong mga individual. So kaya doon na may mga nakailaday po niya doon pong nahisgitang mga lalaki. Magduma proceed niya, kaliwat na ni sila, kapareho man ang ilaha po mga apelido nga Inday. So kani sila si Ken Ken o si Sunson. Magduma proceed ang gitudlo, matod pa, nga mihimo sa pagtulis, nini pong nahisgitang 24 at may barangay kamamanan. Sa pagkakaroon, doon na may initial nga identity ang nga nahisgitang mga suspetsado, girefer ka maong nga insidente, dinis may polis.
2: So, mao na may gala ang report ni Magnum Hunter Angie Alzado. Isay patsensya na to, iabis mong kahimanan, be.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mao na gina, may gala, nagkita kumpiyansa kay na. Lahing panahon karon. Sige, Magnum Angie, para yun.
5: So, mga itong Magnum Hunter, no, tungod kay na-identify man sa nahisgutan nga biktima, ang mga pangalan po na inilagi po mga suspitsado tungod kay natabangan man po siya sa mga bystanders dito sa area. Kaya lagi, dihang halisibat na kining nga duha ka mga suspect mga dumapasid pa inyo sa Creekside ang kining 24 anyos na ngayon tabang. O timing po mga dumapasid nga doon na po yung mga bystanders dool nga nakaila di ay po na doon po nga mga individual na mihimo sa pagpanguha sa iya po nga matte black iPhone 11. So, gilayon po siya magduma proceed nga midalikya tinis sa police station 2 Cogon aron nga mahimuan din po rin siya ng investigasyon o sa posible magduma proceed nga madakpan kini nga nag-isit ang mga individual. Ito nga no nga murag mag-iksuhon na siguro nyo sila magduma proceed kay pareho magod sila o mga apelido kanina nag-isitan po nga mga individual. So, kani sila gibutyag nga kanina sila dala nga armas, wala po sila dala nga kani hinagiban, pero ang ilahang nga gigamit mga dumapasid aron prasadong makuha ang nahisgitang cellphone mo ang ilahang mga kinumo. So, doble intangod ang kasakit ng gibati nini pong 24 anyos kay nasumbagan pa siya, nakulatahan siya mga dumapasid nining duha, nakuha ang pagyid siya sa ihapon rin pong cellphone na iapag yun matod pa kining gitiguman o kaning maayong magduma pa siya no, kay 33 smell biya po ang value po da nini. So giyapay mo naman siya sa itong mga otoridad nga kaning mahimok po magduma pa siya sa pag-file yun o kaso if ever nga makitaan kining presensya sa druha nga madakpan sa itong mga otoridad so mas maayong yun nga tinudong yun po niya if ever gusto yun nga wapa panubag ang nahisgatang mga individual. Isa ran nga nahitabong insidente alas 4:35 ang takna sa kahaponon din sa may Adela barangay kamumanan ng atong syudad. So adlawan king dako magduma proceed no na ay daghang mga taas palibot pero nakuha pagyapon ini duha ka mga individual nga muhimo sa pagpangunay o pamigtima sa ilaha ra gyapon nga silingan dinas barangay Kamamanan. Balita na nahipo sa police station 2 Cogon kini si Magduma Hunter Joint Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter Angel Sado dito ni mga Magdum Hunter Faith Velez. Pilhet Bukid doon, gipalig-on ang koordinasyon uban ng provincial hospital. Sa balita og serbisyo, ara si Magnum Hunter, Faith Velez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Gipahigayon sa PhilHealth Local Health Insurance Office Bukidnon, kauban ang Field Operation Division ug Healthcare Delivery Management Division ang Policy Implementation Review para sa mga provincial hospital sa Malaybalay City. Mitambong niini ang mga representante gikan sa walo ka mga provincial nga hospital sa Bukidnon tumong sa kalihukan, pagpalig-on sa koordinasyon ug pagsiguro sa sakto nga pag-implementar sa mga pulisiya. Gilantaw ang mga issue sa claims adjudication, claim submissions guidelines ug update sa yaman ng kalusugan program o yakap. Pinaagi niini mas mapaspasan ug maayo ang paghatod sa mga benepisyo sa PhilHealth Ilawom sa Universal Healthcare Act para sa mga taga Bukidnon. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Faith Beles. Kompiskahon basta obstruction. Sa dalan gipaygayon sa Incentive Road Clearing Operation. Niyari tari daw ato report Magnum Hunter 19. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 19. Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
7: Magnum buntag na Pilipinas.
8: Gibutyaga nga ang nakakosa sa dugang o kalangan sa traffic dinhi sa tong syudad sa Cagayandiro mao ang mga legal structure ng mga establishmento nakabutang sa dili plaster sa mga kadalanan o nakabara sa dalan. Din si Kagawad Enrico Salcedo ang overseer sa buatan sa RTA nga angayon lamang gaipatuman ang intensive clearing operation sa mga kadalanan alang-alang sa pagsulbad sa traffic. Lakip na niini nga rason nga makaguot sa dalan mao ang mga illegal parking ng mga sakyanan.
9: Ang nakakuha sa traffic, kining mga illegal structure uban o ganang mga illegal parking niya. Kaya appeal man na sa instruction ni Mayor kang Major Ochoa nga gani tanan ng mga sagabal ng mga sakyanan labi na diya sa Usminya na gani na yung mga standby diya nga wala nagkuha-kuha. Appeal na ang instruction ni Mayor kang Major Ochoa. Muna nga timely kayo. Unya, timely sab kayo nga at least makita na to. Kaya ongoing ang atong review karon sa traffic code, makita na to kung unsay angay na to kini usabon or dungagan or kulangan. Nakasagabal magisdalan. Muna, kini ako nasabtan kang ang among co-chair, ang mandato gihatag sa kuan sa tax force clearing, road clearing. Wagi na-structure basta naka-encrute sa dalan, appeal gina siya.
8: Ang pamahayag ni Kagawad Enrico Salcedo, overseer sa buatan sa RTA. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dagan salamat yung nabata report pinagin ni Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Pagbalik, tado ka mga balita. Mabati yung diri sa ito, paraguman sa tulang programa karabot na ka-oras. Oras na tatay, lululula, alas 5 in punto sa buntag.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
10: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
11: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapadit sa mga butika.
14: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, San, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga palatian. Inom na o Mighty C.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas sa DTX 500. Kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, paggawa sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Alas 5:03.
5: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
4: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Balik tami kala sa atong managuman. Alas 5:04 na. Walay klase ha, balik ko na to. Walay klase para lili mo mga palaw. Walay klase preschool to high school. Gisuspenso temporaryo sa atong syudad tungod may gala sa taas kay nga heat index. Kainiton ba sa atong palibot? Paingon pa ugma may gala Bernes, wala gyud pay klase preschool nga to sa high school sa bangunotada. Sir, private man me. Ang private discretion na may gala, desisyon na sa inyong principal o inyong magtutudlo kung magklase ba magdili. Kaya maingon ba yun ang magistra nga, ay kabalaka ka aircon man ta. So, klase ta ka aircon man ta. So, depende na sa private kung unsay desisyon sa principal, ha? Oo, sa ilan na sila na magdesisyon na basta kay sa public schools, but sabton may gala, walay klase preschool to high school. Tungod sa may gala sa grabe kainit yung kay may gala ng heat index. Taas yung kay may gala ng heat index. Grabe yung kainit kaya nga panahon. Mauna nga karon ng ugma, way klase preschool to high school. Nga to may gala sa public school. Okay? But ang mga private, diskusyon na, desisyon na sa principal. Huwag inyo bakang maestra kung magklase ba magdili. Inabit ako yung mga GC. Isa rin ito kasin sa GC. Pagwingon nga, magklase ta kay aircon atong eskwilahan. Atong classroom, aircon man eh. Magklase ta, awagin, may mahimo. Pero mag-ingon ang maestra karon ninyo or principal nga, suspend lang sa nato, kaya nag-suspend ba ang kinibang mga public, apil sa taa. O di, suspend sa mga klase. Basta kay sa public, way klase preschool to high school ha. Tungod sa taas kay nga heat index mga igsoon. Karon o gugma, way klase. Mga kaigsoonan. O sa ay mong iskwila, ay mong pangaigbaon sa inyong ginikanan, kaya huwag mo may klase.
6: Magnum, buntag na
3: Pilipinas! Mo na sa mo ha. Bisway klase, lamulamo na saan mo. Mga inasan mo baon. Pantay langin mo. Dere sa tani Magda Manto 34, Magda Mater Jean Luna. Kaya na ako nagitabangan kunog kulata, magigsoon tungod sa nangawat kunog itlog das terminal. Mga klase ng itlog ni Dubolyok ni ng itlog. Star masa ni Magda Manji, kaya matur pa, dulaan kunog 30 kakilong karding baboy. Nakonpiska sa City Bec, das Kugon Market. Hala, narabak ko yung suki, das karnis Kugon. Mahingon na niya nga, boss, usay mo boss, bukog-bukog, imo boss, bukog. Yung saman niya imo boss, kaya ng imong sabawon. Atad-tad siya bukog niyo. Atad-tad ang bukog, abtiki mo tad-tad. Una ko sa natos Magdo, ato 24. Kay maton pa na ko na yung kulata, tungod na ko na mag-iigsoon, kaya nang ngawat, maguno na yung magalag, itlog. Be-check sa natong report, Magdo, ato 24. Alas 5 sa 6, ang atong oras din yung magalag sa iyo sa Kabuntagon. sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Astan ba lang, Magnum Hunter, Jean Luna, balikatos Magnum Pit, bilis! Abagatos Magnum Pit, bilis! Kaya matod pa ni Magnum Hunter Pit? Sales lady, mariklamo man, wakro, madawat ang bayad. Na, lali sila, dadawat naman. Wala palagi ka nagbayad, nagbayad na lagi ko. Iyang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Pit, bilis!
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: Midangup sa kapulisan ng usa ka sales lady, human wala na dawat ang bayad sa usa ka customer. Subay pa sa report sa Police Station 3 Agura, nagpakatabang si alias May, 24 anyos, sales lady o residente sa Barangay Bulwa, ning siyudad. Gibutyag nga nipalit ang customer og duha ka N150 21 plate batteries nga nagkantidad og 13,400 pesos. Matud pa, nagbayad ang customer pinaagi sa bank transfer gamit ang QR code. Apan sayop nga naipadala ang kwarta ngadto sa Rose Tracking Service account imbis sa account sa tindahan. Wala usab dayon na matikdan sa cashier ang sayop sa oras sa transaksyon. Gisulayan na nila nga kontakon ang customer bahin sa sayop nga pagbayad apan dili na kini makuntak. Ang maong kaso kasamtangang giimbestigahan sa mga awtoridad. Balita gikan sa Police Station 3 Agura. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22, Faith Bales sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter Faith Bales. Alas 5:08 na may galang atong oras ding ato para guban sa atong programa karong buntaga. Di man sa sila ganahan, may galaw, magpundo-pundo ko silang balay, kaya grabe ko no kay si Mama. Na, mauna karon. Naay mga mensahe din ni May Gala, oh. Matod pa mga igsoon nga. Sayo pas buntag. Nikaisikay na ta. Samot kainit sa ulo sa tao kung walay kwartadol. Matod pa ang gujunil. Sus, mga pautanga ta diha. May man ni si Aisami kay dagaman ni kwartar. Kapit ang sakyanan. Lupi kita ni gujunil ni Kwan. Aisami kabaluna kay kapit ang sa four wheels. Kita ni wa motor-motor lagi madautan pa malit pa tao sa akin nadaot pa tong motor
6: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Sana all na lang kita sa to mga amiga ani kay di kapalit ng four wheels kita ni motor-motor lang gid gapon madautan pa may gala. Asa na ba ang kurman ana tiurok ang motor mao ganang problema na yung mga igsoon motor-motor mangit ng pobre saon ta man. Di may taka-afford may gala sa mga four wheels. Taman na kita sa motor-motor. Huwag ka nag-motor mga mahalon. Motor po, baratohon na po kayo ng motor.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Ah, sige, ah, standby lang mga igsoon. Oo, oh, dinilagid mo minaw sa Magnum Radio. Katumain ko nga, sir. Naman ko na yung klase, sir. Ini-scam na sad mo. Ang tuo na sad mo sa mga Facebook ng mga page may gala ng mga trolls. Di ba? Tanawin ka ninyo. Baka mo ito, soldi atos diyan tamo mga tao ba? Ayaw magtuwa ng mga page mga iso nga nag-single out lang sa usa ka balita. Tanawin ninyo ba nga, tinuod ba ka ni nga? Maon eh, tinuod ba ka ni?

0: lagi ni istorya na bayto sunahan. Ingon sir kay na kapoy na kay di totoo kay lisod ba kay magigsuon imong kuno nang tao nga di totoo.
1: Magnum buntag na damay. Pilipinas.
0: Basta kay dinhi sa ato may gala wala lagi pick news diri. Na wala ni pick news may gala kay mao gani nga pagibato ka natong face pa kini bang pick news. Dili mo Magnum live po. Oh? Kung pagtanon nyo nga Magnum live man pero wa may followers adi na mao pick news kana trolls na. Giawat lang ang Magnum live ana tanawang followers mga igala mabot kay kanang followers og 327,000. Kana mauna ang page gyud sa Magnum Radio. Ah Magnum live kay naay Magnum live gyapon nga usa ka buok nga giawat-awat ang page nato. No, pero wa toy followers. Pagtanaw ganin yung nga Magnum live, bi pala followers 327k ah mauna ni. Mauna na ingon ni FB oh, dili ni siya trolls Magnum live, Magnum Radio gid ni. Pero pagtanaw niyo Magnum live, bitanaw to followers. Ala. Pila ra followers ani? 100 plus ra followers. Na pick pick na pick page na siya
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: diba so ana na siya magala pagtanaw ninyo agay piki din niyo magkuha na ni siya mo rin gas print og mga piki nga impormasyon kay namang gid magala man daot bisag unsaon nimo gid namang gid mo daot na to diba so tanaw-tanaw lang gid mo ice to the board lang gid mo permanente ha palihog lang mga higala lalaki samdang itabangan ko ng kulata tungod lagi kay nangawat mong kuno siya itlog das terminal na mauni karon. Sa balitaog, sir, bisa na si Magnum Hunter! Magnum Hunter 24, Jane Luna!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtad, gidala sa NMMC ang usa ka lalaki humang kini nga nangawat matod pa og itlog. Mga 3 sa itlog yun magtaba presido din na mismo sa Agora Terminal ang naisgutan nga lalaki taga Bukid doon matod pa kini magtaba presid. Apan, anhi diri sa Cagayan de Oro aron usab nga makakuha gidoga trabaho. Apan, ikabun siya magtaba presid. Gawa mong gisya ikapalit po ng mga requirements kabayad sa mga requirements magtaba presid. Kaya nakuratan siya no sa kataghan requirements di ay nga gikinanglan kung manarbaho ka diri sa syudad. Oga gali tugod pud ini magduba first aid di mo siya ingon tantong gutom lagi matud pa niya magduba first aid ang iya lang baka himo lugar siya no sa pagbayad siya hapo nga mga requirements pud magduba first aid og baka trabaho gilayon no tani ini magduba first aid itabangan gyud siya og kulata no sa uban nga mga tao dinha sa may Agora Terminal tugod apud lagi kaya giingon nga nasa porma noon siya no sa hapo nga pagpanguha ani ato paginaon magduba first aid no ang mismo no ang explanation pud ni Dudong kinsa gitabangan mga nagkulata din sa may Agora Terminal.
3: Sa Agora. Amalik ka rin po yun.
0: Oh. Sige.
3: Pero tinuto yun lang allegation sa imo ha.
4: No, buwan kita ko ito. Misapi ba ang buwan ko tawag ka ng mga alpalmin sa kwan. Nakakuha ko ka ng trabaho ng rumbon sa ang mga rating ako.
3: Pero itlog rin yung gikuha. Uso ito yung mong sudanon.
4: Di baligyan ako ito para magkuha ko sa akong environment.
3: Ah, mang ka nang nanguha?
4: Ang lahat ay pangkuha ng tatlo ba? Ang...
3: Saan man sa tindahan ka nanguha?
4: Dili, ganang dili. Dili ko sa tindahan. Agianan ko siya. Ano na yung kabutang ito?
3: Nakapile ng mga itlog.
4: Iapit na ako mag-iapit.
3: Pero, amang ka nagsaka dire?
4: Wala pa.
3: Ah, galaw-law lang sa ka.
4: Kaya pangitan rin ko.
3: Ang imo ato, mabaligyan ang imong itlog para makakwarta ka.
4: Makakuha kong buwan na nang magkaro ka itong bulisira.
3: Kasi pinagtabang si Mukulata.
4: Sa pila.
3: Mga tambay dito. Pero wala mang kakaingon nga gibunalan o mga...
4: Ay, tanan. Ay, bukakay na.
3: Nasapnan eh, kadiritso di eh.
4: Pagkuhan ko ba?
3: Ngayon lang ko rin, magpa-blatter ka?
4: Hindi, wala naman naman na nakuhaan namin.
3: Settle na. Maulik na ka rin.
4: Ngayon, lagun pa rin. Hindi ko lang wasun.
3: Kasi may pagpatambal ni mo.
4: At ako ka rin sa hospital. Hindi ka rin
5: sa hospital. Hindi ka rin sa hospital. Hindi ka rin sa hospital. Hindi ka rin sa hospital. Hindi ka rin sa hospital.
3: Ibig sa pamahayaga niya.

0: Dudong
1: Presid,
0: eh.
1: nanimpalad tao ang Denise Cagayan at
0: Sa
1: Oro,
0: panghilabot
1: apan.
0: lagi po.
1: Kulang magyudang yung pangbayad sa requirements pag diba Presid? Ya, wala ganit po siya kasakaan po din sa Cagayan. Muna, ang yung gihimo mag diba Presid? Banyang kamot,
0: Sus.
1: Ito siya nga makatrabaho. Moto, kanakitaan niya ang file lugar nga the file nga mga tray sa itlog, yan gano'n ang mga first aid. Pagpakuha na ko ni, mabaligyan ako ni, makakwarta yung ko. So, sayop kayo pag diba first aid.
0: Sayop
1: nga
0: desisyon.
1: Kaya tayo din sa Agora Terminal, niya, nakakita magin siya, gaya pong mga gipangkuha ng mga itlog, dito ro, gipangpokpok, dito sa iha mag diba first aid, ang mga nakita po nila ng mga butang dito sa area. Ano na, tanihin niya mag diba first aid, dahil puno ito mga dugo-dugo, ay mga ulong mag diba first aid doon, niabot sa police station, pero gigan to siya sa NMMC mag diba first aid. Ito, napatambalan na siya. O, giklaro, sa tag-iyan niya, ito lugar ng mga itlog, dili na matod pa niya pa sa kaano kaso ang buo po lugar ng lalaki. Kaya naluoy man siya magdama first aid kay lagi. Wala pa siya kasapaan din eh. Walay pamilya. Ya, usap po di magdama first aid. O, gusto raman siya manerbaho apan sa malipod ka pamaagi po niya makuha. Idun tano ang iha pong pangbayad sa requirements. Mabutang ipasabot siya ha, na dili na supliyon magdama first aid ang pagpangawat. O maningkamot na lang siya sunod pag diba first aid. Aron gila yun, gid siya, no? Nga makuha po sa iha pong gusto nga trabahuan. Para sa Butag da Pilipinas, kini si Magnum 124, Jane Duras, with Aung Serpusyo, Magdubracho.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Salamat, Magnum Hunter, Jane Duras. Sayop kayo nga mindset, mga igala, no? Mga awat na inoon. Kadaghan ka, mga igala, pamagay. Kagayan di oro, langit ka, maanikas, kagayan di ka mapasmo, mga igsoon. Lagi di ka mapasmo kay... Bagkuan lang kadi ako, bantay-bantay lang kadi mga motor niya ang iparking. 5-5, jis-jis kada. Kuan kada, hawa di. Makapliti na kay sa kaadlaw, na dako kay mong kita. Dispatch-dispatch kadi ako. Hangyo kas mga dipatsen nga, boss. Ang iuwan sa kubos bim, uli ligaw gamo lagi, boss. Wagi kay kwarta, boss. Padispatch sa kubos bim, one time lang. Musugot pa na sila. Di ba? Oh, musugot na sila dayon. So, ano na? Dispatch-dispatch ka. Kay sa mga awat ka, wala. Kulata labas ni mo diha. Naskugo no, dahang kay mga sipat diha. Mga awat ka diha, tabangan kang sumbag oy. Mang labni ka diha, manguot ka, may balaan ka, basta lagi kay. Bisag na yung polis, gawiran na sa polis, luparan ka po kang sipa, kaya po magkaisoon nga, wadi ni wadi to.
2: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
0: Kung nang uban ka nun, mahadlok ng mga awat, mga igala, manguot, na mismo mga kugon, mga agura, kay pag may balaan, nagikang nga, kaday, kawatan, kawatan, agkoy. Basta kay looy, kay ka. Di na ba na silang paki, bahala kag maunsa ka diya, babali-balian ka, mabukul-bukulan ka, basta kay ilan, makasumbag, bisagway mga labot, talab. Sumbagaon yung kanila, bisa pag na'y pulis, sawiran na kas pulis. Ako, kuuton yung kanila sa kilid, bayan, sundion yung di mong kilid. Sabi ko, guys. Amo na hadlok ng uban ko, balaan na nasap ng tani mga awat, basta kay looy yung kaita. So, maugin ang may tabo. Ayaw naman pangawat. Diba? Mangita mong pamagay. Basta kay Dennis Cagayan, nagay masapi ninyo. Diba? Nga, kinibang dali nga kwarta ng mga parking boy. Tanaw ng mga parking boy. Mga silpon, mga tsada kay mga silpon. Parking boy lang. Pero tanaw ni mong parking boy, kasino? Pagka silpon, mas tsada ba ni silpon sa ako? Pilay kita ni mo sa Carlo Brad. Ay, gamay naman sir, pilaman. 800 naman sir.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dili pa na tibok adlaw gan sir kay usahay, musibat-sibat pa ko sir kay muadto pa ko sa balay kay ang estudyante. 800 ra imong adlaw, 800 na sir kay gamay ra kayo, 800 ra. Ah, grabe sad ingkod-ingkod ra gud. Pag pag mo balik na tong nagtagias motor. Ay sus, labi na des mga molo, ay sus. Yahay ni mga parking boy oi. 800 ra may adlaw.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay nako. Dinis natin ni Magda Manter, Angie Alzado. Sa duga mga balita, may gala ni Magda Manter, Angie Alzado. Kay matod pa mga igsoon, nga na ako no'y dulanig 30 kakilong karning baboy na kumpiska daw sa City Vet. Niyan ni Talida, Wato Taliport, Magda Manter 20, alas 5.20. Sa balita, og servisyo na si Magda Manter. Ay sa magkala plastaw sa nato, totoon mga igsoon ang linya ni Magda Manter 20. Pabuto lang nyo mga minsay, ha, kay Birnes na maugma. Dalias mga adlaw, no, muligid, no. Grabe ka paspas kay adlaw buligid. Check the report Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo. Ala si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Muabot sa dulag 30 ka kilo nga mga karne nga baboy ang gikumpiska sa tuwa personahe gikan sa City Veterinary Office dinha sa may kugon na public market nga himutang sa barangay 33 ning atong syudad. Mismo ang meat control officer nga si Ma'am Malo nga gikan sa city event ang aming himo magduma first you know, sa pagdalikan din sa my police station to Kugon aron nga ipatala ang nahitabong nga insidente din sa may Kugon na public market. Gibutya nga nagpahigayon magud sila magduma first aid o ga inspection or kaninga post abattoir inspection din sa may Kugon public market aron nga masiguro nga ang mga balikyang karne din sulod sa merkado presko o gawa po na nga daot magduma first aid na mahimong luwas gihapon kaunon sa mga katawhan apan maupo ilang nakita ang usa ka stall magduma first aid diin adunay balikya nga tana po'y kanina nga matigdan nga discoloration so nausap na ang kolor sa karne na matigdan po lang magduma first aid nga nanay kaning slimy one po da kaning na naglapot na magduma first aid ba ang texture po dinhi kung nahisyutan nga karne so di nagit po siya appropriate po da sa panlantaw palang daan samtang diha pong ilaha pong gisimhot po magduma first aid na suta nga lahi na gid po ang baho niini so diha magduma first aid na matikdan sa tuwa po nga mga person gikan sa city vet sa paglantaw sa paghikap ug sa pagsimhot nga di na gyud kini haumpa nga kaunon ang nahisgutan nga karne kung kini pagalutuon mahinungdan nga ilahang giklaro nga adto po sa tagian ini nahisgutan nga mga karne nga kalapasan kini sa Republic Act number 9296 kung diin nagiginahanglan magduma first aid nga siguro duon gyud dapat sa to mga vendors nga ilahang mga pagkaon luwas ug dili mahimo nga delikado para sa mga konsumante gani man ang sakto gyud pud no nga pag-handle sa ilaha pa din po mga baligya ang giginahanglan nga ma-priority o nga mabutang gyud pud sa husto nga butanganan magduma first aid ginahanglan ma-refrigerate dapat i-refrigerate labi na kung nga dili pud presko ang karning ginabaligya giingon magduma first aid nga ang maong confiscated nga karne na sa kusodiya man sa City Veterinary Office ug klaro nga base no may mga pagduda nga base na nga tumo na sa city vet lugar pasaginlan ila naman ang una pong gihatag pod magduma first aid ang pasalig ngadto sa publiko nga if ever nga adunay mga inani nga mga panghitabo pag dispose pag himuon gyud ay pod magduma first aid ang proper disposal lakip na nini ang pagsunog or ang paglubong so dili kini pagkauno no sa ato mga taga City Veterinary Office kay nahitabo na pod na magduma first aid nga nakaubanta sa operation sa City Vet nga dunay mga nagduda lagi so mismo ang mga taga City Vet ilahag yung gituslo dito sa kanal ang nahisgot ang mga karne kay para makita ayon po nila nga dili ni i-recycle sa itong taga City Vet so katong na ilahang nakumpiska aning kaning miabot no o gadulag 30 ka kilo nga karne nga baboy ilahang kini i-dispose pag na first aid o wala gyud ko mahitabo no nga pag unay lugar nila sa pagkonsumo nini nagklaro naman po datong nga taga City Vet pod magduma first aid base maingon nga nganong dili ipakaon sa mga mananap dili gyapon pwede magduma first aid kay dili siya luwas kaunon sa tao o lakip na dili pud siya luwas nga kaunon pod no if ever nga himuon ta ning ipabaho sa to mga binuhing mananap sama sa iro-iro nga atong ipakonsumo lugar sa ila moinong dan gi pasabot sa to nga taga City Vet ang mga vendors na pod sa Kugon public market nga inay nga sila maalkanse mas himuon na lamang dapat magduma first aid no ang kanipong o ba maalkanse o mapasakaan o reklamo mas dapat himuon nila nga kaning protektahan ang ilahang integridad sa ilahang nga pagbaligya o gamusanong kung magduma first aid kung unsa ang requisitos o guidelines aron na di sila magatubang o mga reklamo o gadi po na sila mahimong rason nga doon na po yung magsakit ng mga tao sa ilahang ipambaligya nga dili na po na presko o giingon magduma first aid no nga para naging po pang dispose ng mga klase sa karne diha po da sa merkado. Ato po mga kaning kaigsunan mo naman proceed nagkaimang noon na po ato po taga City Vet nga make sure nga dili mo palitan ang lain-lain ng color nga kaning suga ano ang na-displayhanan nga ilahang suga kay kaning pula or pa yellow dapat puti gid magduma first aid aron klaro ninyo nga kaning ang iyo habang karne nga paliton di pa ba daot o kaning maayo pa ba gid pud magduma first aid no ang condition aron nga kamo mag-uli pud mo sa imong pinuy-anan nga di pud mo maalkanse pud magduma first aid gid pamalit kay base nga iniuli pud ninyo igawas sa merkado daot na maday ninyo na palit so di na pud ninyo mapuslan mo kanatong nga hipos nga balita gikan City Vet o sa Police Station 2 Kugon kinis magduma 120 Angel Sado sa balita og serbisyo
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angel Sado gikan may gala sa lokasyon apik kita sa oras may gala sa ato managuman sa ato programa karabutag ang buntag na Pilipinas. Elmer Vertudaso may buntag na Mer Dera Mer kay buntag na Mer Elmer Bertodaso, may buntag diha. Lai po to si Elmer Pamisa kay Coach Mantos Boxing. Ha, may buntag diha ni Coach Elmer Pamisa pod. Agor ba tong Prince Facebook? Ha, may buntag diha. Joy Martinez, may buntag diha, Ma'am Joy. Good luck diha, Ma'am Joy. May buntag Junjun Amiro, sab. Sabi si Junjun Amiro eh. Kumbate ka po si Junjun Amiro. Tristan Gulay, may buntag diha. Matod pa niya, may buntag magdubibi. Matod pa ni Noel De Leon nga. Dol, karon mga estudyante, way klase tungod sa kainit. Kami sa una, pag malit, ibulad sa init. Na, maupo ni karon. Pandamay. Magnum, asa na ang tubig? Sus, wala ni problema karon. Tubig yun. Ato pa na itong i-interview gahapon na tasapon si Kwan, Kapitan Kenny Bang Spencer. Unya siguro. Interview nito ito unya. Kaya kita man niya sapon. Interview nito ito siya. Oo, may buntag Ben ni Asinas. May buntag na Ben. Kumusta man Ben? Nagkape na ka Ben? Wapay kape, kape na Benny ganun. May buntag magnamibbe. Salamat sa info nga walay klase karon kay dili manggod may hilig sa social media, sir. Sa radyo, ragid may gasalig sa balita. Bitaw sa mga sakto sa mga anima mo. For example, luga karon naalog ka kas mga hinterland barangays. No, nawala may internet. Ang imong cellphone po rin tao, kaya pobre na kita. O, takapalit may gala sa cellphone nga kanang mga ingunan niyo, kanang mga awat sa ilang cellphone nga mahalon. Di ba? So, salamat sa inyo nga nagsalig po mo nilis Magnum. Muna sa'yo, malipay sab ko nga na'y mag-ingon sa ato nga salamat sa info ni mo, sir. Wa ko na bagay ko kabalo. Sama ni karon, wa sa kabalo nga wala day klase duwa kadlaw, karon ug ugma. Tungod sa taas kayo may galang heat index. So nagpasalamat siya diri sa ato. At least may gala mga magkaingon po ta, mga sukit na sa kaugalingon nga. Ning kuan gid gapon na ning ato mismong pagsibya da sa inyo. Magkaingon sa ta nga epektibo sa di gapon ni atong pagpaabot kaninyo sa mga impormasyon. No? Kay magpasalamat magkintaon sila may gala. Oh, magpasalamat magkintaon sila. Nasalamat kayo diha. Kay ang uban mga igsoon nga naay mga like Magnum Live, amaani karon og naay mga radyo. O info man po silingan nga silingan. Na nadungog ko man sa buntag na Pilipinas kagani ha nga wa man ko doy klase karon nang ano imong kanang ilisan imong anak. Awa di klase karon silingan. Wala daw karon og ugma sa mga public school, preschool o high school kay taas na gikaing hit index. Ah, di salamat yung ka-ID ha. Ipag-ilis ko lang kani akong anak, kaya nailisan ko na rabakin eh. Ah, na, at least may galang nga naadiya mo. Salamat ninyo ha. Salamat sa inyong pagpaminaw ko ha. Okay, at least may galang nga mapasalamat po ta sa inyo. No? Good morning! Pati diri sa muha, wag ya po yung klase sir. Basta kay Cagayan de Oro City ka. Oo. May pa magdumipi ang kwarta kay napay tao pero ang tao ay kwarta na mauni karon anong dako nga problema. Santi Akot, may buntag magdumibbe. Matod pa din eh magdumibbe, shout out lang ko be, nagpalit jud ko gradyo para way putol-putol akong paminaw eh. Maminin Lakapag, salamat kada Maminin Lakapag ha, nagpalit din ko din sa gradyo gidaw. Oo, at least may may radyo para nga di na mumahasol. Albi Karstad, yes, Europe. May buntag rin mo niya. Salamat sa Guminaw. Ma Rick Doms. May buntag na Rick Doms. Bibot Ihano, may buntag na Bot. Sa Tanan Magalan, nagminaw sa atong programa. Salamat sa ganin nyo, no? Sa Tanan Magalan, nagmonitor sa ato. Salamat kayo. Matod pa din eh. Karong buntaga, sir. May buntag. Pirmi, dyan ko kaapiki sa oras. Wala man yun, dili apiki. Wilfredo Simunga, maugin na Wilfredo. Pirminti nag-apike. Ano nga po sa BC ba? Pagtawagan, tas nung ginikan. So, muli ka, ugma. Lili, mama, kay BC kay kuma. Sige naman kag-BC, wak man ka mga presidente.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Amot lang kani, magkauli magkataog ba ani? Tanawan pa na to kay magpista na basad karong Domingo dito sa amo na sa so, kay handa ka na to ani. Atong pinansir, wak pa man nagparamdam atong pinansir. Asa ba ka na pinansir ka, wak magparamdam? Naminaw man itong pinansir na ito karon. Ato na nang ano, itong pinansir. Kung saan, maghanda tao, di na lang. Sabahan na dilita maghanda kay di na lang tani mag-imbita na sa itong mga amigo. Pinansir na ito, wa man. Na may buntag sa pinansir na. Cyril Erwin, may pagamino da. Cyril Erwin Blanca, may pagamino da. Pamaning atong pinansya na to sa Canada. Mura mag... Di masir ganahan siguro ni.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Si may buntag na, Cyril Erwin. May pagamino da. Ngayon ang dirigal sa Australia. Minaw mo na siya karun kay ang iya mismong monitor dito. Magnum live magyapon. Sige yapon siya pabinaw yapon. Mura yapon siya nasa kuan. Naadya mismo siya. Kanituan siya maminaw bitaw magigala pasinsya kay nang nubratas oras gyud magaisyo pasinsya kay wala bitaw taog ba magala kay businessman no so magdunsoy lang kubo inyong kauban ug mga adlawa. Ruby Calonia, may muntag na Ma'am Ruby, may pagaminaw ni mo diha Ma'am Ruby Calonia, mayong pagpalikay si kay api kay kos oras sa ato braguban sa ato nga programa buntag na Pilipinas ubanuban sa taon niya sapon magro report sa taon niya sapon mga suking tikaminaw
2: magnum buntag na Pilipinas.
0: Sa usa ka gawas nung katilingban, katawan na nabing gamahanan, naglaman na marugan ako sa katawan na matuman. Salamat din laman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Maitisig na mamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Maitisig!
4: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan, magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
5: Bugas-bugas ug katul-katul
6: i DTX 500 na.
5: DTX 500
6: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
5: DTX 500
7: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX Pabanay doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabanay bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX Pabanid na. DTX 500, mapalit sa Bio-Nature Wellness Center. O mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously, usahab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 9255015065.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Nang

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Oras na to, alas 5:36 sa buntag.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Anong luwan sa mga balita sa itong Magnum Morning News? Unas mga balita ta sa Magnum Local face-to-face ga klase sa siyudad o bisame sa Oriental. Gisuspenso sa duha ka adlaw tungod sa high heat index. Sugod karong adlaw, Magnum National Senador Subiri nang himakak sa allegation kalabot sa leadership fund sa 2024 budget. Magnum International Qatar dismayado sa pagbasura sa Israel Prime Minister nga si Benjamin Netanyahu sa Gaza Peace Plan. Magnum Business DA bisigurong wala epekto sa presyo sa supply sa bugas ang karaot nga dalag karon sa daotan nga panahon. Magnum Entertainment Vice Ganda mapasalamaton sa bag-o nining proyekto sa usa ka TV network. Magnum Sports Magnolia Head Coach Eli Tenorio mapasalamaton nga nasakmit ang kadaugan sa barayang PBA Season 50 Governor's Cup.
3: Magnum Morning News.
1: Maisod, kumusta may buntag karong adlaw, Huwebes, 13 ang petsa bulan sa Agosto, 2026. Kinabatik balita, Magnum First in Blanca.
4: Og Magnum Jane Luna.
1: Og karon sa to Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: Agosto 13, 2026, ng adlaw, gitunod ni President Leonel Aquino si Chief Justice Maria Lourdes Arnal Sereno nga Chief Justice hulip sa napalagpot nga si kanhi Chief Justice Renato Corona. Si Sereno ay ka-24 og pinakaunang babae og pinakabata nga nimong Chief Justice sa kasaysayan sa Pilipinas. Si Sereno mikunwa sa Ateneo Manila University sa course of AB Economics ni atong 1980, natapos nga cum laude og class valedictorian sa iyang Bachelor of Law sa University of the Philippines, CUNYUP, sa tuig 1984. Og nahuman siyang Masters of Law sa University of Michigan ni atong tuig 1993.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: Og karon sa Magnum Lokal. Ganon so sa lokal gabanan sa Cagayan de Oro, ang pagsuspensyo sa face-to-face ng klase sugod karong adlaw hangtod ugma sa tanang pampublikong tungaan gikan sa preschool ngadto sa high school. Kinito kun sab sa taas nga heat index nga sinatian nga umabot ngadto 43 apan ang pagsuspensyo sa klase usab sa mga pamilyang tungaan og sa koleyo magdepende kini sa mga principals, administrators o mga school head. Samtang nagang mga tungaan usab sa Misamis Oriental, nagsuspenso sa laing mga school line ilang mga klase alang sa kaluwasan sa mga tinunaan gikan sa grabe nga kainit sa atong panahon. Parayon ta may gala sa tundog ang mga balita, may gala balita-balitang lokal.
4: Plenary Councilor Eric Salcedo, Chairman sa Public Utilities sa Consell Siyudad, nga i-maximize ang penalty sa community service sa siyudad. Matod di Salcedo, nga kinihumano batayan ang pagbalik. Balik na lang sa mga violation tungkol sa kagamay sa penalty.
5: Tungod sa kagamay sa penalty, bayaran nila, mo appeal sila o 25% niya kining community service dayon mana siguro katong gingon ni atong igay ito pag meeting mo makinan ang stickon ang community service kay diya man sila gasaligot mo ng 25%, for example 25% sa 1,005 is 375, kaya kinila mo na magbalik-balik sila o violate ang uban mana nga timely po diya po na itong gisuti ka ganina timely kayo nga nag-review to sa itong codified ordinance or traffic code kay atong i-maximize ang penalty.
4: Ang pabahayag ni Councilor Eric Salcedo, Chairman sa Public Utilities sa Consell sa Siyudad.
1: Dio si miyang kong hagit kanila ang parang kong pagsulod sa mga smuggled nga sigarilyo. Niyan ito nito ang report Magnum Hunter 20 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado. Paminaw na to ang pamahayag, mga ison. Niyara. Be?
6: Para. Other agency po. Mangyari po, ang Pilipinas po kasi is napakalaking coastal water. So, napakalapit po natin sa ibang karating nating bansa na nandyan po nagagaling yung mga sigarilyo. So, pagpakitulungan po ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Maritime, ng Philippine Army, talagang pinipigilan po natin na makapasok yan sa ating bansa, sa Philippine Coastal Water. Mangyari ka nga po, talagang pinigiting po natin ang pagbabantay sa ating teritoryo sa Pilipinas po. Pero ganun pa man po, sabi nga po namin, hindi po yan magiging successful din kung wala pong tatanggap dito sa Pilipinas ng mga ganyang produkto. Hindi po natin, pilit po natin pinipigilan at pilit po tayo kayo mag-coordinate sa ating karating bansa na huwag naman may-sakripisyo ang Pilipinas upang maging dumping po ng illegal trade ng cigarette. Isa po sa pag-usap natin, kapakipag-usap po ng ating Philippine Ambassador sa karating bansa. Pangalawa po, i-educate nga po natin ang ating mga kapwa Pilipino na magpunta gabi ng ganyang hanap buhay. Kasi babat nga po, isang box niyan nawawala, malaking tulong po yan sa kabanang bayan. Yan po ang ating inaasahan na buwis ng bayan. So, ang isang programa po natin na dapat pa talaga pong sa inyo nga po, sa dalawa po yan, from the trader to the logistics, yung dalala po ng bangka at yung tatangga po. Kaya po talagang isang buklod po tayo na magtutulong-tulong po.
7: Ato mga dumapasin ng pamahalaan sa itong district collector din sa BOCDO. Alam po nun sa hapon din pong pagpasabot kung anong nagit po mga dumapasin ng mga presensya payapon sa mga sigarilyong illegal din nga nakasulod din sa tuwa sa Northern Mindanao. Doon naman mga legitimate yung mga sigarilyong magdumapasin. Pero di ikalimod na makita iya po na ito no, kanina mga naagikan lugar sa gawas ng mga sigarilyo, mga imported yung mga sigarilyo magdumapasin nga ginakonsumo na ganit po karoon o ginagamit karoon sa mga manigariliuhay po din sa tuwa. Kaya ganit man po libo sa karoon din sa pipilang kabahin po nung magdumapasin sa tubong dakben ay naagiging po no, sa mga merkado sa bukong nga kakita iya po po ta. So kanin sila po magdumapasin mo po ni ambuot po nga mahatagang aksyon sa to po din po nga BOC. O gamang hinundan nga ganit man nagdinabangay naging po ng nagkaring ahensya o gana naging po iya panginanglan magdumapasin nga matabang po nga ito pong mga katawan ang publiko ng YouTube mismo labi na ka itong lugar no? Ito na mention po niya kaganina so kana tipik lamang ka na magdumapasin sa mga pagpahan kamot po mga inisiyatiba karoon paghimo po ng mga IEC sa tumbuhatan po dahil sa kaling Bureau of Customs nga ito po dahil sa katawan aron nga di nagis niya managan pa ang mga mahimo po magdumapasin sa pagdatang ilik tiili po ng mga smuggled na sigarilyo o labi na ito po mga negosyante huli kayo po sila ni ini o gani ato po ng mga kawat, ito yung gapon po ni kay gawas nga nalkansi itong gobyerno, ani po mag-umapas nyo ang kinitaan, nalkansi na kaayo, ang ato pong nga panlawas posible na mag-utang ko sa langan ito kung jawa, arba po din nasusig ito kaayo, sa ito pong mga hintong lang ahensya sa panlawas. Makalito na hibos ka balita yung isan sa Bureau of Customs sa Kenley Oro, kinis mag-120. And she also sa balita o servisyo, Mundo Radio.
1: Salamat Magda Wateranji, alas 5.46 para intas dugang mga balita.
4: Gihangyo ni RCB Chairman Attorney Jose Edgardo Uy ang katauhan nga kuhaon ng mga magkababag sa kadalanan o dili na hulatan pa ang road and clearing nga muhimo ni ini. Maato di Uy nga ang ilang makuha nga obstruction sa kadalanan ikonsidera nila nga common garbage.
8: Importante man nga makahibalo ang publiko nga dunay road clearing operation para dili na kinanglan maghulat nga anhaan pa. Kumahimo, muyangyo na to sa katunghing tungdan, hipusa na lang ninyo ka ng mga obstruction. Kay aron dili na kinanglan nga kuhaon pa sa mga operative sa road clearing, kay basin magamit pa ninyo, mapuslan kung kamo ang mukuha. So dili na nato tingali maayo nga ipasulabi pa kadtong atong kinaiya nga maghulat kita nga sitahon, maghulat nga dunay mag-apprehend ka nato. Kung nakahibalo na kita nga dili pwede ang mga obstruction sa kadalanan, kumahimo, kita na mismo ang muhipos. Kay para dili na, para magamit pa nato, mapuslan nato katong atong gihipos. Kay kung lain na magkuha niya na basin o makonsider ka na as common garbage, kay mo na ang proviso sa atong traffic code, section 180, nga katong mga kuha ng mga obstruction sa kadalanan, kuha sa RTA, makuha sa roads and sidewalk clearing unit, consider ka na as common garbage.
4: Ang pamahayag ni RCB Chairman Attorney Jose Edgardo Uy.
1: Mail 500 ka free rides ticket or coupon ang ipaghatag sa usa ka adlaw gikan sa kaugalingong salapi ni Mayor Lando Clarisoy. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Mincho Kabagtulan.
9: Gipahibaloan karon ang publiko kalabot sa mga guidelines sa gikabutyag nga free rides sa Mary Rose Carnival diya sa Limkitkay area ning atong syudad karong pizza 13 ug pizza 18 ning tuiga. Matod ni Jade Adiser, ang City Information Officer, Acting Department Head, nga adunay muabot nga 1,500 ka mga ticket or coupon ang ipangtunol niini sa entrance nga bahin sa tanan nga musakay sa maong mga rides o kinigi-offer ni City Mayor Orlando Clarix Uy, gikan sa iyang kaugalingon nga pondo.
10: 13, ma'am, 1-5 sa August 18. Kay ang atuhang ginani, free ride siya para sa tanan from 5 p.m. to 12 midnight. So, kana, itong gi-expect, ana, kasagara, gingon sa Tagiya, kapila naman silang magkuhan ng mga nabigyan ng sa Cagayan. Expected or yun nila, maximum of 1,500 packs na lang ang bisita sa iyo. Magatagtagay, mamagingon ni Mayor ang libre para sa tanan. Gasto yun na personal ni Mayor Clarex. That's why ang atuhang coupon, ibutang yun na ito, no, sponsored by Mayor Clarex after sa ito ang posting. So, dili na siya sa city government. Si Mayor Gidnaw, ang owner sa Carnival, ang nagsabot ng sponsor sa Mayor 2 days na free rides para sa bago ng LGU anak. Simpatulog private na siya, but within the vicinity, natin ang andaman ng mga first aid station o medical
9: team. Ang pamahayag ni Sir Jade Adiser, Acting Department Head sa City Information Office. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
4: Gipalapdan pa sa City Education and Development Office kon CEDO ang agenda ni Inis Edukasyon labaw sa scholarship aron nga mapalambo ang accessible, inklusibo ang mga oportunidad sa pagkat-on alang sa mga tinunaan. Maato diri siya Pitalcuin Dahay, Acting CEDO gapilaagi sa mga programa sama sa City Scholarship Program, Kids Project o Rise TVET aron nga makamugna og dugang oportunidad alang sa mga kagayanon.
11: Based on the experience and the data we have through the scholarship program, naggamit na to atong data para mo back up sa atong mga policy nga buhat. To na nagsigut mi sa DepEd nga pwede ba nato ni sila tagaan na og kanang mga kanang career guidance o career coaching. Do nana may program si PESO but nana sila sa grade 10, ano ko baka pwede sa elementary pa lang. Okay, because our children now are very exposed to technology. Murag daghan na ka sila kakakita sa mga apps ngani ngani. No, so unsa na ilang mahunaunaan nga ngani nga trabaho kong gusto or like magani na lang ko. So baka pwede early year sa ilahang kuan. So naanat na din ana, we're still in the pipeline, no? Nga unsa nato ma-ensure nga masumpay ang not really employment directly but them knowing unsa ilang gusto makitabo silang kinabuhi. Unsa ilang mga skills nga unsa ilang mga passion in life, unsa ilang mga hobbies na mapasabot sa ilahan na dako kay factor kung unsa imong skills karon bata wala pa ka nag college. So unsa imong choices sa in the future sa imong career. So
4: ang pamahayag ni Rachel Pitalcorin Dahay, ang acting as CEDO.
1: Alas 5:50, 16 ka barangay sa CDO, pabiling drug-free o drug-cleared. Di ang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter Angie Alzado.
7: Sa Magnum Hunter, na may klaro ko rin ang topo nga botana sa Kadaka, din po na sa CSWD, nga nagpabilin Magnum Hunter nga doon ay disisize sa mga barangay, din sa ito sa Dakman sa Pagindi Oro, nga nag-imo ko Magnum Hunter na sa pagminus dinar, silang nga status na sila diyan. Tao nga ni dayo lang sa ilahang lugar nga nagpayo sa ilang droga. katong ila ang mga mismo residente gid magdumaba sa dito. So committed job with status, wala gid history ang area nga naging nagsilbi sila no nga untouched sa illegal job activities and no record sa drug users, pushers or dance. Dayon ang kaning community po din po nila magdumaba sa dito. Kaling gi-require mo good din nga nagsit po yung intervention. So monitor na ito mga kaibunan na ang maong mga lugar at po isundad sila yung tungod sa ilang mga barangay at kapitano ilang members ko po na yung kamot na mahimo pong luwas yung lahat po ng mga katawan batok nini po mga illegal nga kalihukan na pinani ilin nga droga. Balita na kipos bigyan sa kada sa Bistong 120. Angie Alsado sa balita Observisyo Magnum Radio.
4: O karon sa Magnum Operation Tabang.
12: Magnum Operation Tabang.
4: Mapasalamaton si Napoleon Guanzon nga taga Baluarte de Guluan, Misamis Oriental. Humana kadawat si Guanzon og 1,000 pesos alang sa pagpalit og tambal sa iyang asawa nga adunay rheumatic heart disease, dugang bayad sa hospital bills iyang anak nga na-admit samtang giserwa ang pliti pauli sa Marawi.
13: Ako magpasalamat ako og dako katong nakatabang sa ako karon sa akong asawa ug inatuntang tagamot sila sa kabasko nga susunod nga kinsay mga igtabang matawangan po nila. Salamat kayo.
4: Ang pagpasalamat ni Napoleon Guanzon, dugtong niini ang pasalamat sa regular sponsors sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous of Adela Subdivision ug Engineer Anonymous. Og karon sa to nga Magdom Higalaay Festival update.
14: Viva! Viva! Señor San Agustin!
15: Viva! Viva!
4: Padayon ang pagpangandam sa Road and Traffic Administration kula RTA sa imuong rerouting alang sa Higalaay Festival. Matod di RTA Manager Engineer Nonito Oclarit, kini nga ilabi na ang dakong event nga giatangan sa kadaghanan sama sa parada.
16: Itong suportahan gapon ni siya kay mamuli atong mga events no labi na sa kining karon nga Higalaay Festival. So kung pangandaman gini siya padayon na magkita ng andam nga siguro na ito nga payo ang pagsaulog na ito sa atong kapistahan sa atong dakbayan.
4: Ang pabahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit. O garon sa Barangay News Update. Gibutcher ni Kapitan Pablo Baktong sa Barangay Balubal ning dako ang papel ang mga barangay sa road clearing operation nga ipatuman karong adlaw. Mato di Baktong nga human sa mga operasyon ang barangay na ang magpadayon ini aron dili na mobalik ang violation.
17: Limit man gid mi sa kuntong bani kagawad dito nga appear sa clearing. Kami na ang mumintin ana kay naman tay mga barangay tanod. Kami na ang mumando ana. Di na gid na balikan din sa parking sa kami na ang mag-maintain kina may mandato po sa amo sa DMG monitor gina mo ang road clearing every month mag-report man mi sa ila sa DMG office. So kung tabangan lang gini sa barangay pagpasabot sa katawahan lagi lang siya ma-apsay kung mag-cooperate lang ang atong katawahan ang anam sa barangay.
4: Ang pabahayag ni Kapitan Pablo Baktong sa Barangay Balubal.
1: Oras alas 5:58.
18: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
19: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
18: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
19: Wise jud ka, Mari.
18: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
19: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
12: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: Nasayod ka ba ang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease, aron magabaton og lig-ong immune system, tumar og mitis, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit sa mitis, protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount do lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Texto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPs Klinika de Alternativo CDO.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan na Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa iyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Oras na to karon, alas 6:03 na sa buntag.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Magnum Morning News.
8: Dinis ata karon padayon sa mga balita sa ato Magnum Weather Alert sa PAGASA.
9: Magnum Weather Alert.
8: Nabigas linya karon si AJ Suniaga. AJ, good morning.
10: Yes sir, may butag sir. Sa Tatwakas ng Pintan, kami na kasatong ito sa update sa mga lawa. Sa tagibantayan na bagyo sa bawas sa atong Philippine Air Responsibility, kining si Tropical Storm, adun na international name na si Nangka. So, karo na sa gilayong 2,360 kilometers east of Eximer Luzon, kasi ba siya iyang forecast na palayo man kini sa atong nasunod. Apan, mga localized thunderstorms kung sila dito ng lawa sa tibuok. Kasi na, expect na ito kanyang magpadayon ang mainit o igang kakaimtang sa panahon, karong adlawa. May chance lang sa mga patak na pag-ulan, hirat o padalagdog tungkol sa mga localized thunderstorms na pinaghapot o sa gabi. Doon ay hindi natin kasarangan ng hangin, gigan sa bagat, nagdag sa bagat ang kasipang direksyon, sa itong atong kalagatan, hapsay, hindi natin kasarangan ang pagbalik. Temperature ratio ng adlawa, nakikinito nagpusibling maabot sa 26 hangtod sa 35 degrees Celsius. Samtang atong heat index, posibleng maabot sa 42 hangtod sa 43 degrees Celsius. Pag-araw sa para sa atong Philippine Central Time, sir, alas sa 5 sa buntag, gikan na sa buntag sa si PAGASA, mulugod na sa Butter City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
8: Salamat EJ Suniga, PAGASA Weather Forecaster.
9: Magnum Weather Alert!
8: Market news at talilin sa nato magkala presyo para liton karon. Naspikas linya si Magnum Hunter 20, the mismo sa Kugon Market. Standby lang, karon tataon, may gana. Ato rang balikan, may gana si Magnum Hunter Angie. Parayin sa ito, may gana. Sa dili pa niya na, oras, alas 6:05. Naspikas linya si Magnum Hunter Angie. Yes, Magnum Angie. Go ahead, Magnum Angie Alzado. Sige, parayon. Putol-putol, bagay galang linya. Okay, ato sa i-plaster. Malikan to, mag-aplastas to. Sige ka na.
2: Yes, ma'am. Okay, sige. Okay, sige. Google na public market to diin sa itong napagunito sa presyo. I-confirm ako din sa Department of Agriculture Regional Field Office Center sa ating mga mapresyo sa itong napagpangatanahan po kanila na tinood at po yung mga diferensya naging po sa presyo po mga mapresyo sa ito pa din po ang mga makita sa merkado ng mga imported na bugas. Yan doon ay 5% po mga mapresyo ng broken na gina-display kani Anto at ang 50 kaso. So, muna ko ron, napagyan po tayo mapalit nga barato-barato mga mapresyo kaling plant as well kaya 48 pesos ang matagkilo. Pero kasama, sa ako na-mention sa unahan na naging po ikausapan mga mapresyo doon sa uban ng kani Anto at ang 50 pesos ang matagkilo. Karon ang Justin Ross, 52 pesos ang matagkilo. Ang alas, 52 pesos ang matagkilo. Ang Pisisdaya, 52 pesos ang matagkilo. Ang Yangsa, 52 pesos ang matagkilo. Ang kaming uban, nag-display po din ipon mag-deposit. Ngadto sa 54 pesos ang matagkilo. Then, din sa taas sa hapon ito, sa inapot siya sa 54 to 55 pesos ang matagkilo. Samtang sa mga baligya po mag-deposit na local rice, ang grays nasa tag 52 pesos ang matagkilo. Maria Blue 50 pesos ang matagkilo. Ang Amiga 50 pesos ang matagkilo. Ang display sa ito karon na mga Valencia nasa tag kung red banner pa 64 pesos ang matagkilo. Ang display sa ito karon na head dry sa naasa tag 55 pesos ang matagkilo. Magdepende mga mapasin ako nga sa pagdami palit po sa itong mga bugas. Kaya ito pa po nga nabibigyan na po na karong orasa hindi sa may J.R. Borja nga entrance doon sa kaning hanggalan hindi po rin po sa may ikapin o hindi po rin po sa may usman niya nga portion sa nagsisitan nga merkado. So kung maingon ko dahil po sa magdumapasin sa mga presyo po na lugar sa mais sa naasa tag 50 pesos sa matagkilo sa puti numero sa numero 12 gayon ang yellow nasa tag 40 pesos ang matagkilo doon din sa saan sa kapong mga karne wag dumapasin wala yung tag po yan din akong diferensya po na sa mga display karo din sa mga mga merkado isang naman na tuod wag dumapasin no, nga ang kanilang imported na karne mas barato. So, namagyapon po iya sa pamalitin ni hapon sa mga local po, no? Nagigitan po sa baso sa local house, nagigihaw, hindi po din po gitumon sa merkado sa kubo ni hindi po nga sa isang buntag. Araw nga, makalit po na sa mga katawahan o kapres po ng mga karne sa abo. So, namagyapon mag-ibigitin na consistent ng hapon. Yun ito, ni ito, si Gubia po sa mga silaisen, mga buntag. Tanda na po siya. Sige lang. Kaming ang ato ang presyo pa rin na sa mga karne sa ulay, kausapan ko, same ready hapon.
11: Aura mo yapon lang. 820.
2: Sa nga party sa?
11: Sa ako rin ma'am, lakakuan ko rin, 23 truck.
2: Pero kumusta ang hali na to?
11: Wala may ingin sa usap ma'am, wala po ni dagang yaw, isa yung bilimetong yaw.
2: Pero hindi mo sa'yo mag-itog na ba ang makasulod ang kaling imported na karne? Basta nakachill lang sila.
11: Oo, oh, gituhuta na siguro ma'am kayo. Ibalik naman sila. Nagamit lang, killer sila.
2: Sama na, mahinundan nga ka mo. Kompetensya na sa dool kayo.
11: Mag-itiyap na ma'am. Hindi na sa kawas kayo. Katong kanila, tao kaya kung dito nanonood, mag-iyap mo sa imported. Kami ang mga lokal, balik yan, nag-awilir na gito yan eh. Kaya nanonood mo gila, barato mo gila kayo.
2: Po sa isang ihimang instruction sa itong taga City Vet sa dinay sa inyo, wala na kung sa inyo ha?
11: Sa lokal, wala ma'am, gapo na yun, imported gapo na
2: gapo. So, salamat kayo ha. So, dinay po din tamag dumapasin sa unahan na sa mga display po na dumapasin na imported na gapo at sa 220 pesos po ng inahapong matagkilo po. So, lahat po nga display karong mabuntag. Dahil po po imported panukan po ng dumapasin na nasa 160 to 190 pesos niya po ang ina po nga display din sa nangisipan nga merkado. Sandang kumulong po tayo, baga po rin po mga presyo po sa mga kaming isda, baka sa isdaan karo po ng dumapasin, ang nga display po na karoon na dinhi na sa taga 260 pesos ang nga posit. Mas mahal-mahal din sa po karo po ng dumapasin sa pulitan ni Sally Agi nga panahon na nasa taga 160. Kaya naman po itong nakita dinhi sa ilang po dahil po ng mga panggalit ang mga pagkakas ng butang na ang tanda na nasa

0: that image was just on a hand and a petition and a 150 pesos for a matagal kilo. So sabi ng kaisunan, kung gusto sila na wala kinula, mag-inan sa pagka counter at uga inuuna, binirito, sinupa, inisertado sa kubo, at dahil ang nakadisplay po dyan karan. Sometimes, hindi po dyan, sa gawas na punta nga bahay, mag mga purchase, kay, mga nag-display.
1: Sige.
0: O mga tanon. So, mapalit maghihapon na to ang mga kaning tanon o mga kaning lamas din sa gawas sa merkado. Particular na Osman yung dalang na proportion sa may yapatin niya o yung ahos. Sa 140 pesos kaya punpun ang matagkilo. Ngayon po mapalit din susulod sa uga lakit na din sa gawas sa merkado. Ang luya na sa 16 ang bumbay na sa taguan ay dito sa matagkilo. Dahil na mga pinutos yung pagkara magdumaporsid na nasa binding agto sa 40 pesos po ang ilahapong pinutos po ng mapasid mga tinagod na daan sa mga tanon sa manalamang ining nga pansahog sa bihon, na po yung patata sa karot, o ga kanin po din po nga para sa kaning pakwit po ng mapasid, o ga kanin po din po para sa ginagmay, na ito po din po posible po ng sa inyo kung gusto po ng mga putahe. Yan ang mga binugkos po karoon ng mga dahon-dahon po ng mapasid, na po sa 15-20 pesos sa matag bugkos po dahil po dahil sa ito po nga mga monitor po din sa kamunggay, sa laugbate, din po din po sa mga dahon na sa kamuti, o ga makita iya po ni mo din igawa sa merkado tungkol kay napo man sila kamulo po sa paghipo so kamulo po sa pandaginot sa pagpamaligya sa liwala po man yan sa la size 2 siyang taknas kabuntagon live ikan diri sa maya kugo na public market para sa mga market news kini sa mga 120 and si Alzado sa balita serpisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Radio Angel Salo na sa estres eh.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifa tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Gigutom na ba

0: Pufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
1: Magnum Morning News.
0: Para enta may galaw karon sa atong Magnum National. Hugot kag ipanghimagak karon ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang mga allegasyon ni kanhi Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Manuel Bunuan nga siya ang dunay hawid sa leadership fund para sa mga senador nga moabot ngadto 24 billion pesos gikan sa 2024 budget. Matod ni Zubiri nga walay daotan sa pagbutang sa institutional amendments sa national budget basta walay personal nga pagpangilabot sa mga senador sa pagpili sa contract or implementation sa mga proyekto.
2: During the testimony of Secretary Bunuan that my name was dragged as the Senate President at the time when it came to allocables given to public politicians and legislators. And you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators, because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan, because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always. Lahat ng request ay coursed to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado.
0: Pamahay agad doon ni Senate Majority Leader Mig Zubiri.
3: Gipamugaw si Senator Pia Cayetano nga kabahin sa trabaho sa mga senador ang pagtubag sa mga hangyo sa local government o guban pang sektor para sa may kinanglan nga proyekto o programa nga mahimong malakip sa national budget. Kiniuman giisip nga malisyoso ang termino sa insertion nga nagpasabot lang nga magpagdugang o pagbalik sa pondo nga kinanglan sa usa ka programa.
4: Mapit talaga ako kay Migs when I saw the Senator Migs when I saw the news article na sabi ko bakit malisyoso ang dating nito na nasa kanya na yun to clarify anything, but by the mere fact that may mga projects that the senators are being asked to support in the budget is our job. So like I said, sinabi mo yon na nandiyan yung mga governors, nandiyan yung mga from barangay captain, sana may CCTV tayo para pakita niyo yung dala ng mga ano tawag na sabihin ko module folder ng mga from barangay captain to mayors, governors, may dala ho yan kasi nagre-request po ng project. Then pag malaki, ang gagawin pa nga nila, iisa-isahin nila, sabi nila na, Senator, ganito, phase 1 po kasi sa inyo, nahingi na ho namin kay ganito yung phase 2. Why do they do that? Because it is our job. It is in the Constitution.
3: Ang pabayag ni Senator Pia Cayetano.
0: Alas 6:19 ang oras, gibutyag sa testigo nga si Commission Audit COA State Auditor Zaylene May Del Campo ang nga irregular ang paggasto sa Office of the Vice President sa ilang conventional fund. Mato Del Campo nga dunay kalapasan sa polisya ang paggasto sa OBP.
5: Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkwan nun eh. Yung doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information. Pag dumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and...
0: Pamayag ato ni COA State Auditor Zaylene May Del Campo.
3: Reasonable criticism are allowed. Kini ang gipamugos ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. kalabot sa social media post ni House Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan. Kalabot sa pagdili sa misleading questions matag cross-examination apan mato ni Tolosa nga baseless attacks batok sa credibility sa institution itself dili tugutan.
6: Normal na bawal dyan is when you attack the integrity of the proceedings and the court, no? Reasonable criticisms are allowed, but baseless attacks against the credibility of the institution itself, of course, it's not allowed. And of course, disrespectful actions and words against the other parties and other councils are unethical and also not allowed, no? But with respect, no, dun sa naging post, no, I think nagkaroon siya ng paalala lang, ang sinabi lang naman niya doon, dahil alam naman natin, napakadaming nakasubaybay dito sa proceedings na to. No? Pati kasama na dyan, no? Mga new lawyers or aspiring lawyers, mga law students. No? Alam natin, nakikita natin doon sa social media, sinasabi nga nila, sinusubaybayan nila to at madami silang natututunan dito.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
0: Alas 6:21 ang oras. Duga mga balita at gikwestiyon ni House Prosecutor og Bicol Saro Partners Congressman Terry Redon. Sa adlaw-adlaw nga pagtambong ni Atty. Salvador Panilo Canici, Presidential Legal Counsel sa City Impeachment Trial, taliwala man sa pagkwestiyon ni sa legalidad sa impeachment proceedings. Gitubag usab ni Redon ang pamahayag ni Panilo nga magpahuway una si Private Prosecutor Atty. Luna Capunan nga kini ang angayan nga pag kung magpahulay.
7: Actually, si Attorney Panelo yung dapat magpahinga. Hindi ko alam ba't siya nandito araw-araw. More importantly, di ba siya yung nagsabi, I mean, in the first few weeks of the trial, hindi ba, di ba parang he was basically questioning the trial itself. Hindi ba? So why would we actually listen to him today na dapat magpahinga si Attorney Capunan? Hindi ba? Ang dapat magpahinga, si Attorney Panelo. Hindi ba?
0: Pamahayag gato ni House Prosecutor Bicol Saro Partners Congressman Terry Redon. Parayon tamigala sa tunduga mga balitang nasyonal.
3: Gianunsyo ni Department of Energy kung DOA Secretary Sharon Garin nga magmugna sila og usa ka multi-agency task force kauban ang National Electrification Administration kung NEA, Energy Regulatory Commission kung ERC o guban pang ahensya. Mato ni Garin nga aron masumite og mga sugyot alang sa reforma.
8: We have created a multi-agency task force, National Electrification Agency, Administration, ERC, even NAPOCOR, TRANSCO, DOE, para po ihanapan po ng paraan. Now, our objective is to have zero on that. No? I-eliminate siya. So, each agency is now preparing their proposals on what reforms they need to do, whether it's budget, whether it's policies. So, inaayos pa po, we ask them to submit this week.
3: Ang pamahayag ni DOA Secretary Sharon Garin. Og karon sa tong Magnum Health Alert.
9: Magnum Health Alert.
3: Gibutyon sa usa ka health expert ang kamahinungdanon sa bakuna alang sa mga bata aron mabatukan ang bisan unsang sakit. Mato di health expert Dr. Anna Ong Lim nga ang bakuna makapanlipod usab sa mga kabataan batok sa mga sakit nga mahimong madalas mga tawo nga naa sa palibot niini.
10: Alam niyo po, kung malusog ang isang bata, no, that's a real blessing. Nga lang kasi ang problema natin, hindi natin masabi yung kalusugan ng mga tao sa ating paligid. So the reason why kailangan tayong magpabakuna, particularly ng mga batang maliliit, is because gusto natin silang mabigyan ng proteksyon sa pinakamaagang panahon. E typically, yung youngest age, no, yung pinakabata, ang siyang usual na unang nahahawaan. Kaya kung papansinin natin, lahat ng bakuna halos ibinibigay natin sa loob ng unang taon ng buhay ng bata.
3: Ang pamahayag ni Health Expert Dr. Anna Ong Lim.
0: Alas 6:24 ang oras o karon sa atong Magnum International. Sa Qatar nagparayag sa kadismaya ang Qatar sa pag-salikway ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Gaza Peace Plan. Maantong ni Qatar Ministry of Foreign Affairs spokesperson Dr. Majid bin Muhammad Al-Azri nga gihimo ni Netanyahu nagpasabot lang sa tensyon o paghatag kadelikado sa kinabuhi sa mga sibilyan.
11: Those who act as obstacles for peace, the only way to achieve peace is either to pressure them into changing their positions or removing them from the way of peace. And our message to Prime Minister Netanyahu is very clear. The whole world has chosen peace. And you are driving your country, you're driving your people into the abyss through rogue state policies that have endangered not only our region, but international peace and security. Prime Minister Netanyahu has chosen chaos, has chosen this reckless behavior, and has chosen to stand together against this escalatory policy of Prime Minister Netanyahu.
0: Pamahayag gado ni Qatar Ministry of Foreign Affairs spokesperson Majid bin Muhammad Al-Anzari.
3: Sa Amerika, giangko ni US President Donald Trump nga nagpuli kini og eroplano nga gisakyan ato sa North Atlantic Treaty Organization kon NATO. Sa Turkey nga mando sa Secret Service, kinihuman sa hulgang ang ibutyag sa Israeli intelligence nga plano sa Iran ang pag-assassinate ni ini.
0: Alas 6:26 ang oras ug karon sa atong parayon may gala sa atong mga dugang mga balita. O karon may gala sa atong Magnum business. Gisiguro sa Department of Agriculture kung diing wala epekto sa presyo sa supply sa bugas ang kadaot sa dala sa dautang panahon pipila ka mga lugar. Kini base usab sa ilang gihimong monitoring sa mga lugar nga apektado. Mato ni DA spokesperson Assistant Secretary Anil de Mesa nga ang natalang kadaot dili magresulta sa pagsaka sa presyo tungod kay naalang kini sa 4,000 metric tons.
12: Simulan natin sa bigas, yung volume loss is 4,500 metric ton. At doon sa pag-monitor natin, sa report na na-receive natin, karamihan ng area damage of 5,700 hectares of the 6,700 hectares na reported damage. Ito ay partially damaged at may chance pa ng recovery. Totally damaged is 976 hectares. Meaning to say, it will not pose significant effect doon sa presyuhan dahil napakalit lang na bahagi, only 4,000 metric ton. Kumpara natin sa average natin in a year, that's about 20 million metric ton.
0: Pamahayag ka to ni Department of Agriculture DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sabi sa Forex and Street, ako sa kasi dalang balong karoon, 61 pesos, 10 centavos, kada dyan dalar. 43 pesos, 78 centavos, kung dala 7 pesos, 78 centavos. Australian dollar, 43 pesos, 12 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 79 centavos, kada 1, 4 euro, 70 pesos, 53 centavos.
3: Ang Magnum Entertainment. Mapasalamatan sa comedian yung host, Vice Ganda, sa mga bagong niini nga proyekto sa usa ka TV network. Mato ni Vice kay kakurat usab niya ang pagbansag kaniya nga Queen of All Network. Gidugang pa ni Vice kay malipayon og pasalamaton siya sa pagsalig kaniya.
13: Hindi ko alam kung paano dapat mag-react doon. Hindi ko alam. Siyempre nakakakilig yon, pero at the same time, nakakatakot din kasi magbubukas na naman yun ng diskusyon sa maraming tao. Pero since yun naman ay nanggaling kay MVP at paniniwala niya naman, I'm just very grateful na meron akong bilang sa kanya at yung mga ginagawa ko dito sa industriya. At nagpapasalamat ako sa pagtitiwala nila sa akin.
3: Ang pabahayag ni comedian host Vice Ganda.
0: Karon sa itong Magnum Sports, giangkon ni Magdulia Chicken Timplanos, Hot Shot, Head Coach Elite Norio, nga dagong tabang kanila. Ang nasangpit nga kadaugan, kung nasangpit nga kadaugan sa dula kagabi sa naman yung PBA Season 50 Governor's Cup. Kinaman pildihan nila ang Phoenix Super LPG Fuel Masters sa score 115-101. Mato ni Tinorio, naghihimo nila ang makaya, aron masakmit lang ang kadaugan.
14: Magkaka-break kami na 9 weeks, no? So sayang, no? Sayang yung momentum namin na nandun na sana. But again, we really focus on this game, no? We really needed this game before, especially before the long break, no? Napakalaking bagay sa amin ton. And again, I have to commend my players, you know, they came out with a defensive mindset in the fourth quarter and the start of the game and then the fourth quarter.
0: Pamahayag ganto ni L.A. Tenorio, ang head coach sa Magnolia Chicken Templados Hot Shot. Inabati atong Magno Morino, sukaroon sa itong headline review. Una sa itong mga balita sa itong headline review sa itong Magnum Local, face-to-face nga klase sa Siyudad ug Misamis Oriental, gisuspinso sa duha ka adlaw tungod sa high heat index kasugod karong adlaw. Magnum National Senador Subiri nang himakak sa ligasyon kalabot sa Leadership Fund sa 2024 budget. Magnum International Qatar dismayado sa pagbasura ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Gaza Peace Plan. Magnum Business DA may sigurong walay epekto sa presyo sa palay sa bugas ang kadaot sa dalas na itong panahon. Magnum Entertainment Vice Ganda mapasalamaton sa bag-o rini nga proyekto sa usa ka TV network. Magnum Sports Magnolia Head Coach Elie Tenorio mapasalamaton nga nasakpit ang kadaugan sa rabrayong PBA Season 50 Governor's Cup. Hantrog maalang sa itong Magnum Morning News. Kini si Magnum First Seed Blanca
3: og Magnum Jane Luna.
0: Sa usa ka gawas ng kadiliman, katawan naming gabahanan, maglaman maruganan, hukom sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:31.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
15: Pirmig ka pangihi,
16: hanap ka pananaw,
15: ug pagpaminod sa mga tiin.
16: Basin aduna kay diabetes.
15: Mag DTX 500.
16: Epektibo sa pagpamubo
15: sa blood sugar levels.
16: Di kaya ang diabetes.
15: Mag DTX 500.
16: Karun dayon.
15: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
16: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabasa ka butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
3: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, the science of a healthier life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon naghihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
2: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
4: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo nagisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala
2: ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
0: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plusable Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy
15: Breathable Panty Liner for every wear confidence.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Oras, alas 6:42.
4: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
6: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan. Aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
5: Kanang ulohan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod niya balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, Pag-asa, nagpemagno sa publiko sa grabing kainit sa panahon, tinubdan sa White Classic ang adawa o madawa sa Kainurug Misamis Oriental. Sino MD o PDRMD, may pemagno sa katawan sa nagpemagno ng lawigan, labi na sa mga batong katigwangan, nunod sa taas nga heat index, karon ugong mga adlawa. Mga enforcers sa Roads and Traffic Administration, kun RTA, nga nasa kadalanan, gitungtang magkapasilong, labi na sa mga oras nga grabe ang kainit sa adlaw. Ikaduang adlaw sa 35th Mindanao Business Conference din sa Ganero, nagbabugahon matod sa Oro Chamber. Dua kabanggitang political ug legal analyst sa atong dakbayan, may mga panlantaw sa nagpadayong dagan sa impeachment trial, batok ang BP Sara Duterte. Sa Tamagdum National, Senator Bongo nang himakak sa mga negasyon ni Kani DPWH Secretary Manuel Bunuan batok kaniya. Sa Magnum International, U.S. President Donald Trump na mahayag na wa na kini pagsalig sa Iran. Sa mga ang Iran, kung paminaon, wala sa pagsalig kang Trump. Sa Magnum Business, El Nino, pabiling nagunang risko sa inflation sa Pilipinas matod sa BSP. Sa Magnum Sports, San Miguel Beermen head coach Leo Austria nagpasalamat sa iyang mga player tungod sa ilang mga kalampusan sa dulang basketball.
6: Magnum 45.
5: Sa atong Magnum Opinion o man sa Balita Opinion, human mo patimaw o nanistigo sa Sandigan Bayan, si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, kinsa giingong otro sab nga kabatan, nadugangan ang listahan sa gituang mga kabatan sa buhi sa katawhan, labi na sulod sa atong nasundong balay-balawranan. Kay mato ni Bunuan, ang mga senador dunay gitawag o leadership fund nga tag 500 million pesos samtang mga Senate Committee Chairpersons magkadawat usab o hangtod sa 1 billion ka pesos. Ginugang pa ni Bunuan, nga mo total sa 24 billion pesos ang gialukar alang sa mga senador. Apan kini magagad sa diskresyon ni kani Senate President Juan Miguel Zubiri, kinsa naglingkod isip Senate President gikan sa Hulyo 2022 hangtod sa Mayo 2024. Apan kining tanan, gipanghimakak ni Senator Zubiri, kinsa garbo sa lawigan sa Bukidnon ug nagikan mismo garbo sab sa atong rehiyon.
7: during the testimony of Secretary Bunuan that my name was dragged as the Senate President at the time when it came to allocables given to public politicians and legislators. And you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators, because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan, because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always. Lahat ng request ay coursed to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado.
5: Apil sa nadugang sa lista ng ilado kayong mga supporter sa mga Duterte o nagpatuong batok sa korupsyon nga sila si Senator Lawrence Bongo o Robin Hood Padilla. Apan, kinikipay magkakusab sa nasgutang mga senador.
8: Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon. At tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas at manaig ang katotohanan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bunuan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin.
9: Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release.
5: Igsoon, tingog, pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Huwag ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga igsoon, kumusta may buntag? Ini si Magnum, June Albino.
10: O Magnum, Aileen, ako rin.
5: Karong adlaw, adlaw Huwebes, Agosto 13. Ang detalye sa ato mga balita, musulod na mga igsoon. Malas panunod o kinigabahin, hatod ka na to ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Magkasandig, Kagyan de Oro. Painom na muna.
11: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Kagyan de Oro.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
13: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: TTX 500.
17: Ako sa Jubilee.
18: Sobra kataas akong blood sugar.
17: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
18: TTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
17: Kasunod sa isa ka bulan.
18: Normal na jud akong blood sugar.
17: 95 na lang.
16: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Pamasa
20: ka butika. DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
21: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
5: Oras, alas 6:51.
25: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Magnum 45.
5: Sa mga nang gilakbitan, pag-asa nagpahimagno sa publiko sa grabe kainit sa panahon, ngayon udan, nga karong adlawa gani, walay klase, ug mga adlawa, gikan sa preschool nga level, pahin nga to high school. Kini sa mga pampublikong tungaan. Kung mag-iskutas mga pribadong tungaan, more discretion na.
6: Yes, magdamdam.
5: Sa mga nagdumala sa resguta matungaan. Yes, because din niya karoon pag-asa, weather forecaster, nga si pag-asa forecaster EJ Soniaga. Pabuntag, EJ. Pabuntag, Mr. Soniaga.
28: Usa sa tumasong pintag kami na para sa atong latest update lang karoon sa nalatagipan tayo na bagyo sa gawas sa atong Philippine Air of Responsibility kining si Tropical Storm na si Nangka na sa gilayong 2,560 kilometers east of the same weather zone. Pero base sa iyang forecast track, palayo man kini or malayo sa atong nasod. Apan mga localized thunderstorms sa Kumsalabi, karong adlaw sa ating buhok ni Nanao. Expected na magpadayon kini mainit o igang nakaintang sa panahon, karong adlaw. Naitsansa lang sa mga patak-patak na pag-ulan, sigat ang padalugdog tugod sa mga localized thunderstorms, labi na sa hapon at sa gabi. Doon ay hinagadong sa kasarangan ng hangin, gikan sa habag at nalusa bakat ang katsatang direksyon, tatang ato kalagatan, kapsay, nalusa kasarangan ang pagtalon. At temperature range karong adlaw na kainitan, posibleng maabot sa 26 hangtod sa 35 degrees Celsius. Atong heat index karong adlaw na posibleng maabot sa 42 43 degrees Celsius at sa danger category. Pagdikay lang sa labi na ipagawas sa ugto o sa early hours sa afternoon. Para sa atas ibig sa third time, sir, alas 8:25 sa buntag o hindi ka na sa buwatan sa Rizk Pag-asa, Mulugan at Salvador City, kini si EJ Suniga, datang pa lang.
5: Mr. Suniga, na ako'y pangutaan, ano? Pag-ispasabot siya, gani, kunun siya ng heat index, gani, palihog?
28: Yes, sir, kini si heat index, kini ang masinatian sa atong lawas, sir, compared sa atong compared sa temperature, sir, kini temperature na 35 degrees Celsius. Lahi siya sa atong heat index na ang heat index ang basehan niya atong lawas o nakabase siya sa atong temperature o sa moisture or sa hangin, sir.
5: Unsa ni kadelikados pang lawas sa tao kung panlitan madangdang siya sa grabe nga kainit? Mr. Soniaga.
28: Dangerous. Concerning na siya, sir, labi na if maabot daw sa extreme caution na category, which is heat index na maabot sa 33 to 41 degrees Celsius. Mas susceptible kayo mga mas older nga katawahan pag during extreme caution. Pero pag danger to extreme danger na very dangerous na siya, posible na masalitian kining mga heat stroke o heat cramps, labi na if modugay sa sagawa. During peak hours, which is around alas 12 hangtod sa hapon.
5: So, gawas karong adlaw, masanitian gyapon ni og mga adlaw kining Mr. Suniega?
28: Yes, sir. In general, sir, technically, sir, masanitian sa kining heat index every day, man, sir. Pero concerning lang karon kay grabe kay init o grabe ka baba sa moisture, doctor. Grabe ka sa temperatura o grabe ka init, sir. Expect na ito, ano masanitian sa kining mainit na kaintangan, labi na sa as early as alas G, sir, sa abong bar.
5: Gano to sa inyong lugar analysis to on gano nga mas init karon ug umadlaw kun itandi sa mosunod nga adlaw na ba moy bana-bana nga sa sunod nga adlaw basig mo minor na Mr. Suniega considering ang declaration magid nga walay klase sa kagidog Misamis Oriental karong adlaw lamang ug mga adlaw what about sa the day after tomorrow kining Mr. Suniega sa inyong obserbasyon?
28: Base sa atong pagbana-bana, sir, ba is posible magpadayan kining mainit na kaimtangan, sir, hangtod weekend, sir. Base sa atong forecast, pero if base sa atong climate outlook, sir, for the next week, sir, posible magpadayan kining kaimtangan, sir.
5: Okay, so unsa advice mo, Mr. Suniega, isip representante sa PAGASA, unsa advice mo ngadto sa atong mga kaigsoonan? Sabi na katong mga tinunan, mga di lang mga tinunan, tanan, no? Labi na kato mga kanunan, kadangdang sa init.
1: Oo.
5: Traffic information, labo sa tanan.
1: Oo, sila agad mag-lunsan.
5: O, permanente nga kadangdang sa init ba? Nga, kung naapas lang doon permanente, mapunas-punas ang panit, pero kaya naas init permi, alak, continue ang gakangit-ngit na tanaw, no?
1: Gakapagod.
5: Gakapagod na yung taon. Di na halos makita di mismo sa kandalanan kay labi na dapit na sa alas 6 gabi eh. Di na kita magkaklaro sa traffic in force in town. Kining Mr. Suniega, sa advice mo nila?
28: Yes, sir. Posibili dyan magpadayon, sir, kining kainitan, sir, labi na sa mga dool sa coastal areas o sa mga dakbayan. Kay labi sa mga dakbayan, sir, kay if magdako ang mga kumbaga mga urbanized na areas, mas taas na chance na magpadayon kining heat index or atong gitawag na heat island effect, sir, diri sa mga dakbayan. So, magamping lang ta, maglikay lang ta, ilabi na magawas ta sa hapon o sa udto, kaya kini ang pinaka peak hours sa init, pagdala o dagan. Pag ino mga dagan na tubig, pag maglikay lang ta sa paggawas-gawas, sir.
5: Mr. Suniega, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
28: Yes, sir. Yes, ma'am. No problem sa kanya.
5: Sa atong pagpalin karumuntag ang mga egsoon, whenever gani magduwahin, nabantayan ko yun ang panahon sa labi ng kadumang minagos programa ni Magnum President Blanca. Nagin yung mga announcements sa syudad. Kanunagin ko mo hangyo sa newsroom nga sa mana i-confirm o maayo di ba tayo pagdaan ka malaki nga masing fake news na sabah. Kay di man malalis nga kanunay magkaigo sa fake news ang buhatan sa mayor o na mayor mismo o na itong kagamanan sa rakbayan. Muna ang gina-pag-confirm na ito, kanyang buntag, announce sa Magdo-President Blanca, walay klase karun, walay klase ugma, ginala, no? So, nayunayin ko nga, text na yun ko sa newsroom, unsa man eh, konfirmado ni, sure na, ano, no? Kay gusto na ito, yun nga, ang mugabas, dili ta gusto nga mahimo nga bihikulo sa mga fake news magdumailin. O gusto nato nga sa ang tanan nga mga mugawas mabati sa Magnum Radio konfirmado gyud nagikan gyud mismo sa mga sa tinubdan, hustong tinubdan. Manang gitawagan nato si Mr. Jeda Deser ang atong City Information Officer para nga ma-confirm natong mayo og mahatag ang detalye kining kamot kay nga og mga adlaw o karong adlaw walay klase og mga adlaw wasay klase tungod sa grabe nga kainit sa panahon. Mr. Jed Adesir, may buntag, sir. Under cast, Magnum Radio.
2: Hello, Magnum June, Magnum Aileen, may buntag sa mga naminaw sa Magnum Radio. Karong buntag, ano, mayong buntag.
5: May buntag, sir.
2: Yes, medyo, kuan, choppy ako ang...
5: Choppy, ha?
2: connection Magnum John, pwede ba matawag balik? Yung magna sa ilalong ang inyong tingog.
5: Na, ang ako nero, ang imong tingog lutaw kayo. But ang akong tingog mo na sa ilalong, nabalin na ako ni. Kining paki-adjust dia palihog ato mga kauban diri sa technical. Need pa Mr. Adesher nga kontakon ka pagbalik o may improve na? Ano wa na noon si Mr. Adesher na atong tawagan og balik. Yeah. Kay aron nga maging tataw. Kay ang kuan ra ba? Kanang pagkaklaro sa mga information. Magnum Aileen, di lang kay ato mismong ibasol sa mga fake news sa panadya. Kundili gusto sa nato nga pinaagi sa tataw nga pamahayag gikan sa atong mga tinubdan, atong lugar mapabati ang gusto gyud nga walay sasaw, walay bikil kun isgot nato ang signal. Si Mr. Sir, okay na? Sir, pasensya, balik tas kanginan. Murag karo naman siguro ko diha sa ibang panunghog. Mr. Adesher, sir?
2: Yes, Magnum John. Klaro na, okay na. Magnum John. Salamat, okay na.
5: Salamat sa bagayo. Sir, una, i-confirm na mo o mayo, direkta ganinyo nga doon ay deklarasyon nga walay klase karo adlaw o mga adlaw. Pakihata o detalye. Palihog.
2: Yes, due to the extreme no heat index giyot nga ito na sinati diri sa ito ang dakbayan Magnum John. Si Mayor Clarex nagpagawas og executive order nga i-suspend yang tanan face-to-face classes sa tanan nga publiko nga tunghaan no gikan sa preschool padulong sa high school.
5: Okay. Kanyot lang sir klaro sa nato nang walay klase ha. Ang klaro is that walay face-to-face classes. Uh-oh. Pero as far as the eskwelahan is concerned Magnum Aileen, may klase. May klase pero kantong sana to no modular. Modular nga klase. So at least maklaro na to na, gideklarar nga walay face-to-face classes karong adlawa sa Kaginduro, pero kung isgutan na to ang modular nga classes, iklaro saan na to nabi?
1: Sa DepEd. Kaya di mapanagpagansin ang DepEd.
5: Di magpagansin na eh. Kasi pa batikoson gani ang kagamanan sa DepEd. Sige lang mag-declare ang way klase.
1: Di na pauta sila kay ilang calendar days mapod sa ilang convention. Magnum John, kinahalan po niya bayaran o di sila makaklase.
5: Doon na may gisitar nga number of hours, number of days nga magpagin silang klase. So muna nga ang tataw, Mr. Redisir, tama ba ko nga deklaradong walay face-to-face classes. Suspendido ang face-to-face classes. Pero pag mintag walay klase, medyo mali.
1: Oh.
5: Mali. Naay klase. Pero karoon sa, i-confirm sa nato na sa DepEd. Kaya basin din sila mag-modular.
1: Basin po.
5: Diba no? So, pero ang klaro sa declaration, Mr. Redisir, mao nga declared nga suspendido ang face-to-face classes. Giklaro yun ang face-to-face, Mr. Adesher.
2: Yes, Magnum John. Base sa executive order nga gipagawas ni Mayor Clarex, suspension of classes no, on August 15 and 14 for all public schools from preschool to high school levels no, in the city of Cagayan de Oro. So, ang rason ng good ni Magnum John nga nung nag-cancel yun si Mayor o klase, tungod sa extreme heat index no na hasta sa 42 to 51 degrees Celsius of which taas kay na siya no makakos siya og heat stroke karon Magnum June kung imo nang ipugos nga mag-online ang mga bata labi na nga nag-eskwela sa public school moadto sa mga pisonet
5: okay
2: mga internet cafe so mainitan gyapon sila Magnum June and at ako gyud nang ipangutana gahapon sa city legal office no and ingon gyud sila nga appeal gyud daw ang online classes wala so suspension of classes gyud daw Magnum June.
5: Sir, na kay kopya diha mismo sa maong deklarasyon sa mayor na by sa mga executive order.
2: Na ako'y copy Magnum June but wala pa tay EO number and signature kay ito follow na to karong
5: okay.
2: Buntag.
5: Okay. Okay na lang ang EO number. Basa ko no palihog sir. Ang kanang mura og sa may dawag title. Title niya murag sa mga executive order na man ay kanadaan. Nanay murag initial nga detalye ba? So first paragraph, Mr. Adesher Palihog, para matataw kay kanabang whether mag-modular o dili, manang gusto na pong tatawo, namo sa mga tatawon sa DepEd, kinakalagbit man kang appeal ang online ang lugar pamaagi sa klase, ang apektado sa nasgutan ng deklarasyon kay ang maungam ang mga estudyante mao tumagid gapon sa mga piso nito guban pa mainita na gid gapon. Tama sab Magnum Aileen, tama sab sabi ko no palihog sir
2: kung basahon Magnum John
5: palihog sir thank you.
2: Executive order number to follow. Title is an order suspending the classes on August 13 and 14, 2026 for all public schools from preschool to high school levels in the city of Cagayan de Oro. Bininan ng Kumudritso Magnum Juno. Whereas the Mindanao Pag-asa Regional Services Division issued a computed heat index monitoring as of 6 p.m. August 12, 2026 wherein its Lagindingan Airport, Misamis Oriental Station, reported on heat index of 42 degrees Celsius, danger classification with a two-day forecast of 43 degrees Celsius, danger classification for August 13 and 14. Thus, the undersigned sees the need to suspend classes in all public schools from preschool to high school levels on Thursday and Friday, August 13 and 14, respectively. Now, therefore, I, Rolando A. Uy, City Mayor of Cagayan de Oro, by virtue of powers vested upon me by law, do hereby, on Section 1, suspension of classes August 13 and 14 for all public schools from preschool to high school levels in the City of Cagayan de Oro, classes of all public schools from preschool to high school levels on Thursday and Friday, August 13 and 14, respectively, in the City of Cagayan de Oro, are hereby suspended due to high heat index forecast by Mindanao Pag-asa Regional Services Division, which reported a two-day forecast of 43 degrees Celsius in danger classification for August 13 and 14 from its Lagindingan Airport, Misamis Oriental Station. So, kana ibali Magnum June. Ang uban na dayon Magnum June, kato na dayon for higher education institutions, kaning ato ang mga college o kaning sa ato ang private institutions nga atong gihatag ni Mayor ang discretion sa ilang mga school principals, school administrators, or school heads.
5: Okay. Tataw Magnum Aileen, wa litukan niya mismo sa maunga order ang face-to-face. Ngayon lang itong classes. Naamang ganit tayo yung word nga all classes. Kining Mr. Adiser, na ba? All, wala. Classes
2: all
5: lang.
2: Public. Yes, Magnum Jun. Ang Kwan Magnum Jun, medyo white manggod siya. No, in an order suspending the classes of
5: okay.
2: August 13 and 14 for all public schools from preschool to high school.
5: Okay. So wala lang but pasabot sa puno nga classes Magnum Aileen but pasabot nga covered na apil ang modular classes di ba covered na that is why ang legal officer nag-ingan nga apil na kaya di man wa man gi-emphasize lang ang face to face classes tama ba ko Mr. Adiser nga covered na apil ang modular classes kay wa man gi-emphasize da nga face-to-face classes lamang ang apektado sa nasgutan nga order kining Mr. Adiser.
2: Well, nangutana gyud ko ani kang Sir Tonton Resma gyud Magnum John gabi kay sa pagkabasa pa lang nako na sa title medyo luag gyud generic ningon siya gyud Magnum John nga suspension of classes gyud apil ang online arong ang mga bata daw dili na moadto sa pisonet. Naragyod sila sa balay mag-tambay kay maulagi taas kayo ang forecast sa atong heat index karong adlawa. So madipit do ang purpose kung nag-cancel ta o nag-suspend ta o face-to-face classes Magnum June. Unya, kaning atong mga bata, matulig yapon sa mga internet cafes kaya ito mag-klase.
5: Okay, na ako no'y gitawag og alternative delivery mode nga may gipahimo karon. Maghatag og mga buluhaton daw ang mga teachers gikan sa usa ka magtutudlo. Ang mga teachers sa mga bata while naa sila sa balay.
1: Assignment magdumjon.
5: Okay. So but pasabot nga pagbiyantag alternative delivery mode wa ni magpasabot nga mogawa sila sa mga panimalay para i-comply ang maong buluhaton.
1: Manto sa internet cafe.
5: So good as walay klase gapon.
1: Oo.
5: Walay klase gapon. Naalay gatag nga to sa mga tanunan nga morag assignment sa ato ka na to. Assignment tayo.
1: Assignment, oo.
5: Pag-birnis na gani. Assignment.
2: Modular na term na karun.
5: Yes, sir?
2: Modular na term na karun.
5: Modular nga term. So, but pasabot nga dili ni kinanglan nga mugawa sila mga panimalay para nga itong on-on sa na mag-internet. o parang nga mohimo sa ilang mismong tahas.
1: Uh-oh.
5: Sa balay rani.
1: Uh-oh.
5: So, kung tanawon, good as walay klase gyapon. Kay murag assignment raman siya.
1: Uh-oh.
5: Murag gyapon nga nato sa elementary pa ito mga pag-business class, assignment nato. Submit this coming Monday.
1: Oh, murag inanang gyapon yung may tabo nila magdamsun. Pagbalik sa klase, din mo ilang ipakita.
5: Oh, okay. Alright, so at least tataw na, Mr. Adeser, although pa may taga-DepEd nga, na naman, na naman, natin may nabing nga taga-DepEd, nanaspeakers linya,

0: siguro nga si Mr. Romeo Aklo. Mr. Aklo, may butag, sir.
1: May butag, magmundun.
0: May butag, sir. Sir, deklarado nga wala ko noy classes. Karong adlaw, kagyan di oro. Tugod sa extreme heat index. Nga diin, nagakaulugan nga sobra ang kainit sa panahon. Delikados mga kabataan. Unsay mga lugar lihok sab nga gihimo karon sa deep end kagaduro para sa mga tungaan pang publiko labaw sa tanan kiningikan sa preschool level paingon sa high school. Mr. Aklo, sir.
1: Salamat kayo sa opportunity magdumjun og sa Magnum Radio. May buntag sa tanang tig paminaw mga dilikanan sa kabataan tutudlo og ang atong mga stakeholders sa atong syudad. Ang atong Department of Education doon na kita Independent Order 14 Series of 2026 no? Para sa atong maayong buhatin o sistema kung maayong mga tapon na nakinahanglan sa pagdeklara sa suspension sa face-to-face classes. Ang atong Independent Order 14 Series of 2026 na stipulate sa atong learning and service continuity plan. Pila ka essential yun ang safety sa itong mga bata at the same time atong ma-address ang learning loss. Ang atong kabataan magpadala yun ng makasuhon ang safety sila sa ilang panimalay ng atong lugar na sila makasuhon pag-ihapon gamit ang atong mga alternative delivery mode. So sama sa giingon ni Sir Dave, no? Sir, na sakto ang yung diingon na pinanglanon ng atong kabataan ang paganog sigundad yun mo sa atong ginikanan. In fact, ang pinakauna yun yung mga tag o safety sa atong kabataan ng atong ginikanan. No? Kala yung mga question kung sila yung design na din yung pahag to. Huwag mong pasalamat kita sa very kuhan, kining fast and guidance ni kan sa atong syudad. Salamat kayo sa Aris atong mayor, na Bull Mayor, na nakahatag siya sa mga guidance para sa tanan. So, ang atong pamahagi is, una, ang atong mga principal, they are empowered to really guide our teachers in how to deal with this. Right? Usually, ang Muslim out, aling nga question is, what will happen to our personnel? However, isa sa atong kinahanglan na unang-unangon, in times of emergency, hindi tanan mawala sa obligasyon. Sama usab sa mga panginahanglan na dumakita yung mga prompt winners. So, kinsa man ang mamatag sa biya sa mga dilikan ng mga tutong kailangan. So, asa man kuhaon ang itong mga medyong kung wala yung mga tao na pumatama sa itong mga kailangan sa Pilipinas. Yung kinahanglan ng itong mga principal, mga tago biya dito sa iyahang mga magtutudlo sa mga pamahagi o nasa kuhaon kung lutod o delikado sa mga kainitang sa mga magtutudlo at mga pamahagi ng mga anahan na asa nakuha ang modules or ang iyang nakaandam na plano dito ba sa mga online or hybrid yung company. So, dili maundang ang pagtuon sa mga kabataan tungod kay adunay mga klema ng kabanggihan. Ang klima dilik na ito, kinamusab magandun. Ang kausaban, ang mga threat sa itong safety, ano ay kinanam. Ang sama sa ginyan, we cannot control the wind, but we can always adjust the training so we can reach our destination. So, mag-iapon ka na ang mga prinsipyo na nakabutang dito sa atong Liquid Order No. 14, Series of 2026. Padayon, ang pagtuon, gamit ang ating mga alternative delivery mode o pinaka-importante matagaan natin safety ang atong kabataan o tanan ng mga lumulutyo sa atong syudad.
0: Sabton, Mr. Aklong, samtang deklaradong walay klase ang kagindioro, deklarado sa tamir nga walay klase, wala gineklaro nga face-to-face, but sa inyo, ang face-to-face lamang wala. But ang klase, pinaagi o modular nga pamaagi sa klase, magpadayon, Mr. Aklo?
1: Sakto ka na, magdundun. No? No, salamat kayo sa pangutana. Dili dapat maundang ang tutungo sa kong kabataan. Padayon ang

0: doon, apan ang pamaagi na self-pay, maoy na suspende. Apan ang ato ang flexible learning, ang education in emergency, ang atong BOC Team Series of 2026 ng Lapid sa Learning Community ng plan para padayon ang pagtuon sa atong kabataan sa panahon na doon ay mga emergency.
1: Okay. So, kining pamaagi sa, unsa man ni, pag-deliver sa materials via online or personal nga kuwaon sa ginikanan or ihatod bas magtutudlo sa aming pamaagi kay morag matod pa ni Mr. Adisir, manipit gapon purpose, mainitan magyapon mga estudyante. Mato magiging gapon sa online, mga personet, sa panadya nga para maka-internet. Mr. Aklo, unsa may pamaagi? Unsa ano niyo pagpamaagi nga dili mainitan kay ang gili kay ani nga walay klase mo man nga ang kainit. Aron ni sila mainitan. Odo, ug mo to kag usa ka lugar, aron ka mainitan pagpayong. Di pagpayong. Kini man kag gusto mi dili magpayong, di ba? Mr. Aklo, eh? Unsa ano? Kuno.
0: Tato akong pag-reflect sa imong gingon mag-numjon. So, kinanganon na ang pagkuha atong ginikanan, pwede man sila makuha kung mga bata wala pagyod o tabuot sa pag-ato dito nga din sila safety. So, kung init, kung ulan, pwede man kita magtayong. So, kung kinsa ka itong mga abunay sakto nga pinsada na makuha nga din mabutang sa delikado ang ilang kinabuhi. Sama na karon nga wa pa kaayo sa pinakataas nga init, at doon na tayo higayon na makuha kung modular ang andam sa natong mga eskwelahan. Apan kung kini adunay online, like kasagada sa itong mga ginikanan, mga kabataan, at doon ay mga GC naman. So makita nila ang mga pangutana, dito na lang sa ilang mga cellphone. Doon ay mga performance tasks na buhaton na nasa alayon sa ilang mga content sa ilahang klase kadong adlaw o magdlaw.
1: So at least tataw ha mga igsuon ha. Ang face to face classes lamang ang wala karon. Padayon ang modular nga modular matawag ana Mr. Aklo di ba?
0: Isa sa pamaagi magdungyon.
1: Sa pamaagi modular nga klase mao na inyong gi-adapt karon. Modular.
0: Katong mga eskwelahan nga walay mga abilidad sa hybrid learning or katong online.
1: Okay.
0: Modular.
1: Basta kayang wala, face-to-face classes. Ang other form of kanang classes, padayon, Mr. Aklo.
0: Yes. Padayon. Kini, isa sa nakalayon sa atong pulisya, sa DepEd.
1: Yes, padayon.
0: And education in emergencies. Ang atong school division superintendent, nagluntaw sa kinatubusan sama-sama yun, na dili dapat maundang ang pagtuon sa kabataan. Even during emergencies, ang learning loss sa atong madres, pinakita na itong report sa EDCOM na ang abilidad sa atong kabataan, padayon na gumot. So kung panahon sa adunay mga emergencies, dili pwede na walay pagtuon, dili mapadayon ang edukasyon sa atong kabataan.
1: So, ikaw sab, kung ginikanan ka, kay ang nagunang protect lugar gustong protektahan sa gobyerno ani ang mga tinunan man.
2: Oo.
1: Mga estudyante man mamaganing gikan sa preschool level pangin ngadto sa high school kay kini man sila ang vulnerable pagayo.
2: Oo.
1: Mga tinunan pinakauna na kun ikaw ginikanan na ikwao nitong sa mga material para nga makapanon sa magamit sa pagtuon sa imong itinunan.
2: Ikaw na lang.
1: Ikaw ginikanan mo ato dito.
2: Dili ni mo anak yung subo.
1: Ayaw ang bata kay mao ganing walay face-to-face classes kay para maprotektahan mga bata sa grabe nga kainit. Ayaw ipadto ang imong anak. Ikaw may mo ato dito. Unya magpayong ka.
2: O diba basin ang teacher magdumjun maghatag na siya instruction through message kay na naman karon na ang mga group chat sa mga eskwelahan karon magdumjun.
1: Kung din panlitan adtoan gani mo dito kuha o ni mo kuha ikaw ginikanan magkuha.
2: Ikaw.
1: Unya ayaw ng raincoat. Kaya kung mag-raincoat kag-init kayo, masimula na yung raincoat. Dapat mga raincoat, karon nga init, awag ka nang nipis kayo magdumainin.
2: Tungmay mo, sayuhon po daw paghantong magnumdun. Kaya mato ka sa mga last G's, init naman po kayo.
1: Magpayong ka, kaya ang payong, adjustable payong, pwede isaka, pwede iosos. Ano? para di ka mainitan. Oo, makalikay ka sa grabe nga kainit sa panahon. Kaya sa gibotyag na ni Mr. Aklo, padayon ang other nga pamaagi sa klase except sa face-to-face classes nga suspendido kanong adawa ugog mga adawa. Mr. Aklo, masigdo na pa kayo gustong tatawon sa tamating paminaw.
0: Salamat kayo magdungin sa opportunity. Partner na ito kanuna yung magnum sa mga ginikanan. Minaw kita sa magnum sa mga possible instruction o mga kabaguhan. Salamat kayo sa panghatag sa potensyal sa ato may partner sa education. Ang panawagan sa ato ang school commission superintendent Rojaso. Layon sa pinantaw sa ato ngayon. Nga pa dayon ang atong pag-amping. Tanan, no? Sama sa inyong diingon, ang ginikanan sila ang pinakauna yun, yung mga tanaw sa kaibang silang kabataan. At nung istilahan, isip mga sidundang o mga ginikanan, padayon natin sa tanaw, ang kaibang sa kong kabataan o lang ilang kaugnaon, base sa continuity sa kong education, na alayon sa Lifted Order No. 14 of 2026. Sa tayo, ang atong pagtuon sa panahon, sa karun na emergensya. Salamat kayo sa tanan. Padayon sa Manila, padayon ang atong paningkamot nga kita makatuon o para sa usab sa akong pagustuhan sa nasun. Para sa tanan, mabuhay ang Pilipinas.
1: Salamat, sir. Inyo nabati si Mr. Romeo Aklo, ang focal person sa Deep Ed Cagayan de Oro. Tama ba yan sa pagdumailin? Gaubos ang kanabang education level sa mga tinunan, mga graduates daw, muragwa magkabot sa level nga gusto sa atong gobyerno. O niya dayon, ugato pang kibhangan ang ilang mga oras adlaw sa pagtuon sa mot. Morangga sila sa gapaning kamot nga bisag na i-declaration sa Cagayan de Oro, City Government of Cagayan de Oro, nga walay klase karong adlaw, o mga adlaw, walay klase, walang emphasize nga face-to-face classes lamang. Gingal itong nga classes, but sa ila, sa Deep Ed, magpadayon ang other mode sa pagpigyan sa klase. Except lugar sa face-to-face classes. Yes, because ninyo si Mr. Nick Habagat, ang manager sa CDRMD. Sir Nick, may buntag, sir.
3: Ngayon, mag-enjoy, mag-mailin, sa tanong nag-renal siya ng programa, is mag-enjoy, may buntag.
1: Sir Nick, sa inyong agat, ngatos, sa pumpusang ngatos katawan, nga mag-amping ng panahon nga grabe nga kainit ang adlaw labi nas mga bata o katiguangan saon sa pamaagi ba sila mahalikay kining Sir Nick kay ang Senior MD ato say para to say mga member nag taga health ba health mura nag taga health department na no? bisan paglawas concern na nila
2: appeal na sa ilang ito
1: sa di madugay mura doktor na kung itawag ani ni Sir Nick kabagat magdumain ni sunod panahon Sir Nick sa so well, kabagat yes sir
3: actually magdumjun dito mo yun na to ni kuha ni mga atong kinatag ng biso from our health office no
1: okay
3: sa ato mga meetings kung sa ilang mga paimang nupod so ato na pong i-appeal yung kaning paibalo uban na to ang City Information Office tanang-tanang nga departments ini especially sa ato mga empleyado o sa tanang sa general public so kanak lang yun likayan ang mga oras na kainit no? Hindi mga na importante ang laka kung din hydrate always at kung yung gingon mga talagpayong kung di yung magpuan kung pala wala yung direct nga exposure sa itong kainit no, yung anak so
1: bisan ako naka-experience na magkabali. Kining, nagbutan ako sa kinan, nabutan ako payong duha kabok, naigamay, naidako. Pag init kayo, taas-taas ko nga mabulad sa init, katong dako. Pag medyo kalit lang, kanang muna ako kagiging sa kinan, pahingin sa atong istasyon pa ka, o pahingin sa balay, yun na, katong gamay ko gamiton. Ano ba, no? Kay usahay sa medyo gilasan ko magsigig pa yung kaarte bang albino mo, siya magpahing payong man. Ano ba? Masay panta ba? Pero kuno na itong Mayo, ang ato mismong tinguha nga maprotektan kay senior na baya samtay taon. Senior na baya samtay taon, magdumailin. So, mo nang gabagitan ng pamaging nga makalikay sa grabe nga kainit. So, kini, di lang din sa arang-arang dito sa bukid, Sir Nick, di ba? Kay daghang kahoy mapasalipdan. Malakang kag pinakalakang, ang magkapasilong na kag kahoy. Pero sa syudad, taas-taas mo baklayo na kag magkapasilong. O niya magkapasilong, magkag building init, di ba?
3: So, mauna, nai-shade, yes, pero init yan po ng buwan
1: hangin. Init to, pero na landong to pero init.
2: Init hapon hangin.
1: Oh, so muna nga delikado gyud pagayo. Now, so ang usas mga advice siguro ni Sir Nick, mao nga kung ugaling di kinahanglan, puyo lang sa balay. Limitahan ang paglakaw-lakaw sa grabe nga kainit, di ba, Sir Nick?
3: Yes, likayan sa nato magdumjod nga ma-expose sa grabe nga kainit. Kay sa ato ra bang, kuan, dili kay tayo sa ingani ka taas, no? Kung imong i-compare last year, okay tayo experience ingani ka taas. So, base na dyan yung na ikon makaya. Especially sa ato mga estudyante, no? And atong gingon sa atong deathbed niya, number one, huwag ninyo nga discussion pag sa atong mga parents, especially kung nadyo ilang kuha nilang mga anak. So, kana.
1: Okay, Sir Nick, pag-isubli sa pamangno nga ito sa atong mga kaigsunan, nga labi na katong na mga kabataan, bag may paintaw, digyot pa, may ganit, kagigilin sa mayor nga walay face-to-face classes karong adlaw. Unya, apilang ito mga tiguan nga in town, ambot mo sa mga tao, no? Gikas pagkabata pa. Sa bata pa tamid jo di pa kayo kuang resistensya. Pag mihing ko na, arang-arang na. Pagkatigulang, mubalik matas pagkabata. Di ba? Mubalik tas pagkabata ba? Marag mu-weak sa mga to resistensya ba? Marang, kuwanto sa, marang magbinata sa mga ato mismong mga pamaagi para nga makalikay sa kadaot sa panglawas. Sir Nick, imo pa magno, palihog.
3: Yes, Magnum June. No? So, especially karon na natin mga suspension sa mga klase, dili lang sa public school. Sinawat po lang ato mga ginikanan na monitor po sa ilang mga anak, no? Nga wala po nandawas gawas kay Warabay klase sa so, ingana, no? Ito rin, hindi monitor itong mga bata na nada sa Panimalay.
1: Oo. Oh.
3: Diligid mo lakaw.
1: Oo. No? Oh. Kaya basing
3: naas, bisag, lag, lag,
1: oh, bisag naas Panimalay, ba niya tuas na, nataran, sige dula-dula. Di ba ini?
3: Yes, oo. No. So kana lang gud kita pun nangawagan pud atong mga BDRMCs nga very active pud sa karon pag-monitor pud sa ilang mga area especially mas makita nga kani magligo-ligo din sa gawas atong suba iinit kayo and kana no ato jung bantayan kay grabe jud ang kuan sa kainit dili ra bisaya yung usay dito ka bantay kay murag wala lang but ato na dehydrate na dayta so kuan nagawas sa imong mga singot no? Kay usay ra ba mga kabantan ulan, makakalimot yun yung ginom mong tubig. Hindi yun sila kumpiyansa na kayo. So, panagit mo nito yung gaya mga dungyon. Kagahapon natin yung mga cases na kung pasalamat ang kamay lang. Hopefully today, at yung mga closely monitor, ano wala tayong mga cases related aning pag-taas at topic index.
1: Okay, Sir Nick Habagat. Salamat, sir. Sa iyo mo panahon.
3: Dagan salamat kung may butag sa inyo lang sa Magnum Radio.
1: Inyo na mga action manager sa CDRMD, Mr. Nick Habagat. Nasa speakers ninyo ang dako mga igsoon sa PDRMD sa Misamis Oriental, si Kuya Sotsot Jun D. Kuya, may muntag.
4: Kuya Jun, nag-muntag sa ito mga
1: kapitid. May muntag, Kuya. Kumusta ang Misamis Oriental? Kumusta ang kainit sa Misamis Oriental, Kuya?
4: Base na lang sa kaming gupagawa sa atong two-day na forecast sa pag-asa,
3: Kuya Magnum Jun.
4: Naimong basihan sa itong mga new officers, no? Sa ilang mga pag-sistin din sa klase, no? Tanan nga level. Kadwa ka-adlaw. Karong adlaw o umong adlaw.
1: Tanan nga level. So, elementarya o preschool level, elementary, high school, college, apil na, Kuya?
4: Yes, yes, Kuya. But side man ta, no? Nga adyo na tayong mga night classes atong college. Atong mga tulungan din sa atong lalawigan. So, ang libuhat, sama sa Dakbayan sa Inguog, no? Starting karong adlaw until further notice, all levels, both public and private schools, starting from 11:30 a.m. onwards. Tertiary level resume at 4 p.m. onward. So, lain-lain, no? Lain-lain, Kuya Magdumjun, ang declaration of extension of classes. Dili sa full day o dili sa entire adlaw in some cases.
1: So, but pasabot, naiuban nga naay klase? Naiuban nga walay klase? Kuya?
4: Walay klase, Kuya Magdumjun. Dito mamag-klase kung alas 4 pa sa hapon.
1: Oh, okay.
4: So, para sa tertiary level.
1: At so, ayan, sa tertiary level na. By the way, kadyot lang ha. Sa preschool level, high school, elementary, high school, tanana, tibok ada walay klase. Pero sa higher level, meaning sa college, depende sa oras.
4: Kani ko yan para dili malipog ang atong
1: palihog,
4: mga, atong mga tatawa. Atong mga listeners, no?
1: Sige.
4: Kani atong gisgutan, no? Dakbayan sa inyong uglang.
1: Okay,
4: no?
1: Sige.
4: Walay, may klase sa ila sa 7:30, taman sa alas 11 sa buntag. Pag 11:30 sa buntag, paingon na lang sa hapon, sa alas 4, wala na yung klase. Kaya tungod na muna na panahon na may experience sa maong dakbayan, ang kaning peak sa heat index, no? Base sa ilang monitoring. O gatin sa 4 sa hapon, magpaday na rin ang sila nila sa ilang tertiary level.
1: Sa tertiary level?
4: Oh, alas 4 sa hapon onward.
1: Okay. Kanyot lang kuya, there is a task ato sa buntag. Katong sa buntag up to 11 o'clock. Pag-abot sa 11 o'clock, sana, what a klase, pauli na ang mga estudyante.
4: Kuya?
1: Pag-abot sa 11 o'clock, kaya na may klase kasi buntag pa sa 11 o'clock, sa hingog niya, pag-abot sa 11 o'clock, what a klase, mo lugar, mag-off na kato mga nag-eskwela, anong oras, agikan sa buntag hangto sa 11 o'clock, so pauli na sila sa ilang mga panimalay.
4: Ulit na sila kaya mag-medium, no? Kaya ang magsunod sa klase sa alas 4 sa hapon, tertiary level naman lang.
1: So, tertiary level, oo.
4: Masabot nyo yun, ang uban level, kung magsugod ang klase sa alas 7:30 o sa 7 sa buntag, tulo lang sa oras ang klase.
1: Okay. So dito, kananggikan sa 11 o'clock, tertiary level na, paingon sa oras sa alas 4?
4: Tama sa alas 4.
1: Alas 4.
4: Alas 4 po, magsulog na ang atong social level.
1: Pag alas 4 pa yun sa gabi eh?
4: Lala na yung klase.
1: Klase na yun na sound sa nga level?
4: Kaling tertiary.
1: So ang tertiary, magsugod sa unsaging orasa, kuya?
4: Alas 4 sa hapon, pa yun na rin, mahuman sila sa ilang
1: klase. Okay. Kanang alas 11 pa sa alas 4, walang klase?
4: Kaya?
1: Kanang alas 11 pa sa alas 4, walang klase?
4: Yes.
1: Walay klase. Okay. So, ang tertiary level dito na sa alas 4 onwards, o niya ang preschool level, elementary o high school, gikas buntag hangtod sa alas 11 sa unto.
4: Yes.
1: Mone tataw. Okay. Kana as far as hingog is concerned, kuya. Okay. Karong adlaw na, ugog mga adlaw.
4: Until further notice pa nung una. So, starting karong adlaw, until further notice, magpabilang yun ka na
1: okay.
4: Na executive order.
1: Okay. What about the other parts of Misamis Oriental?
4: Mostly, no? Mostly sa atong mga NGOs. No? Ato nang gihatag kang Governor Junipe kagabi na halos naman tanan nag-deklaral. Nalay nagmay ng mga diferensya, no? For example, sa lungsod sa Kinagitan o lungsod sa Salay, no, karoon ng adlaw ang walay klase, all level.
1: Mm-hmm.
4: Pero, posibleng ilang magpagawa sila ng bag-o, no, apil ang lungsod sa Balingasan, sorry. So, tulunin sila sa munisipyo na karoon adlaw, suspendido ang klase. Pero, subject pa for evaluation, assessment, na ilang recommender ng ito sa ilang nagkabayang ninyo, recommending for another day of the class suspension.
1: Okay.
4: The rest of Misamis Oriental Kuya Magnumjum, wala gay klase.
1: Okay. Wala gay klase. Pagmintag wala gay klase, bisag aun sa nga pamaagi sa klase, wala gyud tanan. Ma-modular.
4: Alternative learning, kuya, no? Nasa sila yung uban. I-suspend ilang face-to-face.
1: Okay. Na yung uban ng mga area o lungsod sa Misamis Oriental nga suspendido lamang ang face-to-face apat doon na sa area nga ang face-to-face nasa area nga both face-to-face o ang other form of glasses, kuya, suspendido?
4: Yes, kuya.
1: Meaning totally wagi klase na mga area nga totally wagi klase na mga area nga ang face to face lamang ang suspendido.
4: Okay, ni ko yan, base sa ilang gihatag na text message.
5: Yes.
1: Okay.
4: Suspendido, pagkakaroon din ang face to face.
5: So wala man na resulta nga doon sa ilang ang advisory sa alternative learning, no? Tingnan na ka munisipyo, no? Naghatag. Like, for example, sa Dakbayan sa Ngoogya po, no? Kompleto mo ko ng ilang kompleto ng ilang executive order na all levels, both one, public and private suspended face-to-face classes starting from 11:30 a.m. onwards.
1: Okay.
4: Pwede tumag padayon din sa 4.
1: Mm.
4: But the rest ko ya, wala ka resulti, no? Ang umangin, wala din klase. Even sa ilang kaning alternative na kaning napamaagi sama sa kaning Zoom baka or sama na sa uban na platform. Wala din ang uban.
1: Okay. Kuya John Susot D, salamat kayo sa mga paghatag panahon nga menabi ka ganamo, karambuntaga. Salamat, kuya.
4: Dengan salamat, kuya Magdungan, sa atong mga sa
1: kong kita minin sa mga nilibyo. Inyo nabati mga agsoon si Kuya Susot John D, ang head sa PDRMD Sami-Sami Oriental. Sa mong pagbalik, kuman sa Magdungan mga balita. Oras alas 7:36.
6: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
7: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon!
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
3: The Miss Playtown Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Gigutom na ba?

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, Kili sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat bites busog!
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Playtime. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy. Everybody is happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
10: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Magnum 45.
1: Ikaduang adlaw sa 35th Mindanao Business Conference sa Kaginoro, nagbabungahon matod sa Oro Chamber na speakers linya ang Presidente Mangagsoon sa Oro Chamber nga si Engineer Al Brito. Engineer, may buntag. Una, congratulations sa kay ang unang doon ka mga adlaw, malamposo. No? Karong adlaw, katapusan no? O katapusan adlaw ron, Engineer?
2: Yes, sir. This is the third day and my last day sa atong 35th Mindanao Business Conference.
1: Mm-hmm. Sir, kabalo kung okupado kayo ka, unsay pinaka maingi na to dagko nga mga isgutanan nga natuki sa nasgutang konferensya. Nga ang tumong, mao nga mapalambutan ito ekonomiya labaw sa tanan dire sa Pulos Mindanao. Kining Engineer.
2: Well, katong first day, ang highlight yun na to, no? Katong Investment Forum o Mayor's Night, no?
1: Mm.
2: Wherein ato yun nga quote-unquote ibaligit ang kanihan de oro, no? Sa mga foreign attache, no? Doon na gani ambassador gid sa Australia, no? Unya ang mga projects kung asa pwede sila mag-invest, no?
1: Uh-huh.
2: Identify, no? And we look forward, no, ang magpadayon o na ay mga signals nga na interesado, no? Og, in fact, katong gondola project, no, ni Engineer LP Paras was also presented, no, kay usag ini siyang project nga mag-ease, no, maghatag sa solusyon sa traffic problem na to sa Cagayan de Oro, no? So litokya po na siya, no, the first day. And then pasalamat kita kay doon na gid mga 7 nga mga foreign countries, no, nagpadala ang ilang embassy o representatives, no. Og kahapon ang atong gi-highlight pod ang 5 ka probinsya, no, sa Northern Mindanao, no. Last night murag cultural night og ang mga area for investments pod, no, atong gi-highlight ang strength, no, unsay maayo about the that provinces unsay mga potential area for investments kana, no, gilitok na to, no.
1: Mm.
2: Of course ang we started with the program opening sa exhibits, no, and knowledge done the president ng national president ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, the biggest business organization in the country, was our keynote speaker, no. And the mga series og mga speeches og mga topiko about renewable energy, digitalization, ang connectivity, no, kay kinalanon magin na siya, no, kay ang atong labi na ang atong mga produkto, no, gikan sa Region 10 paunsa ma preserve unya ma transport dito sa intended nga market, no. So dunay mga representatives gikan sa Austria, Ukraine, Australia, no, China, and Taiwan, and the European Union, no. So we're very fortunate, and we got the numbers sa waste of energy lang. In fact, inlang kita sa atong mayor to coordinate with Austria because ang ilang technology, no, sa pag-manage sa maong resources, ha, dili nila ato na ni karon i-tanawon nga ang atong mga garbage is actually a resource, no, with more than 500 tons na to, no. So kung ma-convert ni sa into electricity, makaproduce mga 40 megawatt, no. So ang kuan lang gid ani Magnum John ang ano is tulok, no, for ano mga partners nato, no, who are willing to help us out, no. So these are all good signs for us, sa chamber, sa city, no, and the whole of Region 10.
1: Mm-hmm.
2: And as we look forward for this third day, no, So doon na tayo mga speakers, no, na mag-guide about yung geopolitics, how to navigate sa global market, no, that will be taken care by ano sa European Union, no. And then ang isa ka requirement yun sa mga negosyante, lalo na sa atong MSME, are financing, no. So ang ease of doing business, no, ang BOI mag storya po, no. And then ang sa afternoon, ang mga various nga mga resolutions, no, para mapadali ang pag-conduct sa business diri sa Region 10, atong ihatag, no. Unfortunately, ang atong presidente cannot make it, pero iyang gipadala ang secretary sa Mindanao Development Authority in the person of Leo Teresa Magno, no, which before was also administrator ng PBDEC, no. So siya na magdala dito sa Malacañang kung unsay mahimo nato ani, no. Og dunay permahay between Oro Chamber, PCCI and Mindanao Development Authority kani bitang
1: kaya tayong jenerik kami ginawala imong signal da. Naop o galit. Kini sir, sige sir, para yun.
2: Kana?
1: Oh, okay,
2: so, we, ano, no, very thankful sa cooperation, sa tabang, sa tanan nga na-involved, no, ani nga programa atong mga local government officials, no, si Mayor Claric, si Mayor Xiao sa Iligan, si Governor Juliet, no, o and then si Governor Roque and Governor Waminal, no, as a head of the RDC. So sama sa mga lingwahe, no, nga atong gina gamit dinhi is kung magtambayayong, no, ang private sector, ang government, I believe kanang atong ginapangandoy nga a very prosperous Region 10, prosperous Cagayan de Oro. Murag dili na siya ingon imposible, no. Ma tinabangay lang kita because and while to 2025 naabot gyapon nato ang trillion economy, but we know also, no, nga murag dili pagyod mafeel, no, sa atong mga kaigsoonan, no, ang mao nga economic prosperity, no, kay let's admit it, no, nga doon na pag yung mga kaigsuna na to nga living below the poverty line, no. So ang sumatotalan ni kinanlan ng economic development, no, should be inclusive, meaning halos tanan mag-enjoy, no.
1: Sir, katapusan doon. Katapusan, yes, doon, sir. Kining kung natong i-translate into a certain amount of investments nga logan gisitar na isgutan atol sa mga konferensya, maabot ka tag pinakabilyon ba kung isgutan na itong mga future investments diri sa atong riyon o sa Pulos Mindanao, sir?
2: Actually, sir, ang amount murag dako gyud, no, isili kaning sa renewable lang kung doon na yuta din ni gamay ra ng 10 billion, no, gamay ra na. No, kay ako I can really speak for that, no, as we speak now doon na koy 45 megawatt nga project sa Sikatona Bohol, no. So kana alone it's already 2 billion, no. Now we are talking here of 200 megawatt, 300, no. So dako gina sa magnum John, no. And this is only one area which is renewable energy, no. And solar is just one also, no. Doon na patay hydro, biomass. So actually dili na human ang atong Mindanao Business Conference sa 3 days, no. In fact, mao na siya ang beginning, no, sa pag-brief, no, sa window of opportunity nga katong mga possible nga mga investors ato na tong dokdon, no? Ato na tong padalaan og mga proposal, no?
1: Okay.
2: Hopefully siguro magdugay at least mga 6 months to 1 year basig doon na nay mga resulta kaning atong mga paningkamot.
1: Okay. So, sir, salamat kay good luck sa inyong paningkamot nga makatabang sa atong gobyerno nga mapalambong ating ekonomiya kay di malalis nga di lang kay ang gobyerno ra sa ligan namo nga mga digyot lang nga mga mulupyo ning nasod Pilipino but kamusta nga mga negosyante kay kun wala mo nga gapaningkamot sab nga mulambo ang pamatigayon mag-unsa man ang mga lugar kato mga nanarbaho lamang mag-unsa man wala matrabahoan magdumailin so kun dunay paglambos ekonomiya o sa mga pamatigayon mulambo sab maka-generate sab og dugang nga mga trabaho kining engineer good luck sa inyo paningkamot
2: magdungdong salamat Manong Ailem no sa oportunidad let's keep on contacting and collaborating and rest assured that I will be very transparent of what the Oro Chamber is doing for the good of our city and for the region. Again, dagang salamat.
1: Salamat, sir. Inyo rabati mga igsoon si Engineer Alfrito, ang presidente sa Oro Chamber. Very active, magnumayli, no? Nga presidente sa Oro Chamber. In fact, kinikaroon nga Mindanao Business Conference, magnumayli, nagtuo ko nga, naku ni og idulot nga may nato positibo nga impact nga to sa ating ekonomiya labi na sa pulo sa Mindanao. Ug good nga diri gipagayos kay Gidoro kay mas kwan ba kana bang malantaw sa mga milabigit sa mga konferensya ang atong dakbayan. Labi na ka timing sa atong piyesta.
3: Oo.
1: Hapit na atong piyesta ng pizza 28. Sa atong pagparayon oras sa 7:56 duha ka magitang political o legal analyst sa atong dakbayan. May mga panlato sa rin pala yung dagan sa impeachment trial karon nga medyo dugay ang tuto karon sa Article 1, no? Nga may tungod sa misuse of public funds. Taon-taon na. Nag-awa, halos magbugdo na ang prosecution o ang depensa. Puro sa mga babae.
3: Oo.
1: Kung dyan, halos dito maminaw sa kwan ba, sa presiding judge. Dito maminaw. Na speakers niya sa Attorney Ed Quaresma. Si Attorney Ed Quaresma, kinsa maoy IBP Miss or Past President Attorney, may buntag sir.
4: May buntag, Magnum Jun, Magnum Irene.
1: Wa baka laaya pag sigig monitor sa impeachment trial karon nga medyo nalangan sila karong mayo sa Article 1 ha, kining misuse of public funds, Attorney.
4: Wala gyud Magnum Jun, Magnum Irene kay murag ang sa kong kinabakbakan sa tanang bakbakan katong hapon ang pinaka bakbakan yun no sa usa ka veterano nga litigator o batan-on sad nga abogado sa depensa.
1: Oo. Now, unsay mo nakita sila mismong binakbakay kaghapon nga medyo gani og taas na gani di kay medyo mitaas ng tingog sa presiding judge.
4: In fairness lugar to both sides no especially sa depensa. She tried gisulayan niya pag demolish lugar ang kredibilidad sa witness from the commission on audit. Nangingkamot po siya nga mapademolish lugar ang kredibilidad lugar Magnum Jun. And then ang kang attorney Kapunan sad iya pong gigamit ang experience siya isip veterano nga litigator lugar Magnum Jun. Sakto-sakto na ito nga mga objection nga dili pwede mangutan na kag misleading on cross. Pwede ka mangutan nag leading questions on cross ana pero nay limit sakto pud si Kapunan. But in fairness kang attorney Ferrer iya pong gibuhat ang tanan. Kay na naman ang depensa. I think sa tanang defense lawyer murag siya gyud ang nangisog ba. Kaya kung comment lang sa katong mga previous defense lawyer medyo okay man pero kulang og lami gitong nay parat-parat gamay nga paak gid ba.
1: Oh okay.
4: So I think I like the personality ni Attorney Ferrer pero at the end of the day wala niya ma-demolish ang credibility sa kuwa. Kay kuwa